0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: good day. Magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow,
9: ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba?

0: ang may diabetes,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: sa Rican
1: Epic
0: Tibo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3
1: yung may BCO.
0: Ang BCO
1: yung may D3.
0: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang oras sa las 8:07 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500.
7: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: So mga adlaw Lunes, singaliti ha ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon. Ang scheduling sa free consultation diri sa Haro, Iloilo City Branch kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Domingo, Lunes kag Miyerkules. Kung ikaw taga Pasay, taga San Enrique, taga Dueñas, Banate, Lemery, Dumaro Capiz, Kalinog, nga malapit sa Pasay, kada Webes ang free consultation. Sa Miyagao Branch, sa Domingo, kag kada Domingo. Kag sa Kalinog Branch, kada Martes, kag kada Biyernes.
4: Foro de los Pueblos.
6: Ambing Space Day, Ma'am Zenia Palma, Shautong Huplo, Pastor ni Miso Tahala, Emilita Kasipe, Ma'am Feli Lumahang sa Kadingilian Oton. Are you still there? Ara pa kamuda? Ma'am Ningning, sige pang uso mo dyan, ma'am. Di tapos mo karon pang uso, Ma'am Ningning, pangapi ikaw, DTX Coffee Mix. Manong Dan, Kalbo, Manong Dan. Si Ma'am Silin, kumusta? So, June 8, bukas klase, no, sa public schools. And ang Brigada Eskwela, isuli, ginahiwati na, daw June 1 to June 5, no? May ara sang agna subong si Congressman Antonio Tinio, Ma'am Celine Supi Calvo, Ma'am Rose Cabangalimbagi, ang optional retirement age bala sa mga nagatrabaho sa government, kapin pa mga manunodlo, imbis nga 60, pwede na as kung gusto mo mag-retire sa edad nga 56, pwede na para nga ti ma-enjoy mo pang imong retirement benefits. And kung ano pang imong-imoon eh, kaya sulisa mo ng edad, may burnout na mo. No, gakatakaan ka na ba lang through the years nga routine mo bla, nga sulit-sulit, may burnout man. Ikaw, Ma'am Ningning, Ma'am Bing Space Day, nagaka-burnout ka man. Kaya isa sa mga rason sang hagna nga ginduso ni Congressman Tinio, Ma'am Rose Cabangalimbagi, nga kung may mo, imoon 56 ang optional retirement age. Kundi 60, ibang yun na 60, ginila abas pa rin yung madani mo. Noven Herosa, Ans Casabinalimos, timo na lang nga 56. Ikaw, Ma'am Celine, abuson magin mamaya 56 kag mag-retire ka. Oh. Tama na day. Okay, isa may mga burnout yun man. Ikaw, abas pa rin yung madani. Ma'am Bing Space, nagaka-burnout ka man. Kapag, ay, ilama, kataraka, sulit-sulit, liwat-liwat, balik-balik. Ikaw, Ma'am Nenesan Presya, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, Ma'am Sir Biroy Gose, nagaka-burnout ka man. Ikaw na nagaka-burnout ka bala, Ma'am Gingging Habilosa, Ma'am Marlene Antiquera, na? Take a deep breath, hadat ng ginhawa ka dalom. Kag, mag-nilay-nilay sa pangabuhi sa malinong nga lugar.
4: Foro de los Pueblos.
6: Nagkaka-burn out ka man, Ma'am Rose Marie Agramon, Ma'am Bing Space Day, Ma'am Ans Casabinalemos, Ma'am Maricel, no? Daw hindi giman, daw kita ng audio. Sir, pulo kita audio, please. Ara, may ara. Reynald Celis, birthday greetings from Ma'am Rose Marie Agramon. Okay na. May audio na ko da. Okay na. Ating ala ko isang salabatay. Las also yes na sa aga, nagaka-burnout ka man, ti isa niya sang ginaduso sang kongreso mong, nga ang retirement age kapil ba sa mga manunod lo himuon nga 56.
4: Foro de los Pueblos.
6: Balik kita sa basketball secondary boys. Ang score subong ang gampang subong Western Visayas represented by St. Robert's College Iloilo kontra sa Bicol Region Athletic Association. Fourth quarter action nakita ang manugsugod ang fourth quarter. Ang score subong 46-31. Ari pa kami nagalantaw kag good morning kay Ma'am Mrs. Feli Lumahang. Ma'am Criselda Boy Colomuhen, nagapanilhig ako, nagakaurungan ako pamati sang report mo sa basketball. Daw gina-imagine ko ang hampang. Amayad si Ma'am Criselda mag-imagine. Imagine all the people. Imagine ka? Dapat kung mag-imagine ka, imagine ka sa mga kayuhan. Hindi nga na mag-imagine ka sa mga kalainan. Kung nag-fantasize kaya sa mga malaot, daya, sa hindi na namin ina. Sa mga constipated, tumarka mo Clinicas Probiotics, ha? Clinicas Probiotics. Arin ang fourth quarter action sa hampang sang Western Visayas kontra sa Bicol Region. And dugay-dugay, makita sang live update dito sa aton mga reporters will try sa kay K5 Karen or sa ibang padra nga mangin available. Ang score sa 46-31. Diyan na pala yun nun, kapade. Makuha pa ko din ma-cover o hindi na. Kuha na ka banse o 15. Ruti, don't call it's over until it's finally over. Don't call it's over until the final buzzer. Amo man sa kabuhi, bla. Hindi ka mag-give up. Tunga-tunga, planggani, give up ka na. Mabanga, abansi dun. Awad di dyan sa. Lang taon tama na mo, bilog bula mo. Manabali lang, mambing space day nga, bilog bula, no? Sir Jevoy de Lupines. Ariyo, by the way, kasi si Kyle Sardon, nga sharpshooter sang St. College, St. Robert's College, Pastor Bob. Ginkuha sang Batang Gilas. Why sa glida subong sa line up bo how we was nga ra sa no kag kon ang Jimrick Stinoy era bla last year si Jimrick Stinoy taga Hercor College to sa Rojas mo ti subong after sa palarong pamasa stint niya ara na subong naghampang sa PCU Dolphins ng Philippine Christian University ay ang eskwelahan ba lang ginampangan na day Bo Belga day Jason Castro. Amo nang ginapangan subong ni Jimrick Stinoy naghatag oportunidad sa iya. Back to fourth quarter action, Western Visayas versus Bicol Region Secondary Boys Basketball. Nagtira ang taga Bicol Region. Sulod ang score subong 46-31, 46-32. Bola sang Western Visayas. Nagtira pabanda. Sulod. At saka na kay Risa Linyata ang aton nga update. Nagikan mismo sa Agusan del Sur.
8: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM, palarong pambansa 2026. Exclusive report.
6: Nakasan by K5 Berting Gakit. Thanks si K5 Ted Inidri sa Iloilo. Naka-auto siya. Gabi ay sa mong pakavite si Sir Nonito Sombong. Abas pa rin yung Madani. Bawga pangapin na sila DTX Coffee Mix. Ang team ni Sir Abas Madani, St. Robert's. Good. Berting, kakiting! K5 Berting! Ting!
9: Ah, kaki 510 mayong aga.
6: House life?
9: Ako pagdaan ako gapon.
6: Ano? Got done kaki sakon karon pagamba mo nga guwapa mo.
9: Kaki sala.
6: Oo. Kung ano dong wala. Din ka subong anong event mo da? Subong anong gina-cover mo kay 510?
9: Actually, tabok-tabok lang ta kaki 510 kay ongoing ang Western Visayas subong.
6: Oo.
9: Sang basketball do inyo gid ni, no? Kontraya ni Subong ang aton sining
6: Bicol Region.
9: Wait lang, gitka ako. Bicol Region. Ang, overall, ang Region 5.
6: Region 5.
9: No? Western Visayas versus the Region 5. No? Ang may score na 50-12. Dio. 50-32. Sorry, 32. Sorry.
6: Oo.
9: 50-32. Avance din sa fourth quarter.
6: Oo.
9: Ang Western Visayas. Kasi barbated.
6: Unayan mo na lang kay pagkatapos. Ako na interview kita kay Coach Jan Guangco, kay Luke Rose, kay Rio Jan Doronila, jersey number 29. Amo ning ilak team captain, taga Ahoy, Iloilo na sa ating.
9: Ano
6: ka mo tawo na subong?
9: Mga baskugan, subong nila, di nga mga player. Kaya nakita ko, puro tanan mga kalbo.
6: Team, lamo, in union, their strength mo, nagpakalbo na sila to deliver the statement. A statement nga one sila. Pero yung last year, amung naginimo nila. Pro last year, may kwan pa na sila, doon may headband pa.
9: Oo, yeah, natutuman ko to. Last year, may mga headbands niyang Western Visayas mo. Kag mga talakuan, bakod nga mga ginpiligid.
6: So heavily favored, kay Fiberting, sabong makita mo na heavily favored gin mo lang Western Visayas over Region 5?
9: Oo, bakod gin. Kung sa layo, ginihabi ko to si Paul Adrian eh.
6: Kay
9: Dukalbo-Kalbuhon.
6: Are, ka naman imong pabati-bate. Ka naman, kagwagid ang kwan mo, lanahan mo. Ikaw, cover na, ikaw, cover na, teng. Ata ko sa imo subong coverage na. Ang bola subong ano, iyak ano?
9: Ano no? Sa basketball, sa parang kita gamay. Pero ka pang una, dire. Ang bola subong aragit sa Western Visayas. Fourth quarter, 32-52. 32-52. Ang score subong. Actually, alingkay na, basang first quarter, second quarter, kag third quarter, totop ka last quarter na subong. Gabansin ni Japon. Ang Western Visayas, no? So dako man ni nga malantaw naton. Dako ni nga malantaw naton do feedback man, no?
6: Sa kung i-compare mo subong, teng, sa height abi, height comparison, ang height sang Western Visayas team kag sang Bicol region, ang average team din man mas matagas, tagas man taga Western Visayas.
9: Tagas gin man kag bakod, no? Sa hulag pa lang dumabalaan mo gid. Actually may ara man nga do the same man galing. Ang Western Visayas mo bala an magigito gani again do pareho sila gani ano no pareho mga panglawason do gin pili gid bla no kaga do pareho man tsura kay tinagpakalbo man mo ang color do pareho man kaya bye bye
6: kamo gimana so, sa the Lion
9: uniform sila
6: din ka man do way man yaga ho din kay mo man
9: ari ko sa sagwa nagwa kita sa gym kay sa tabok sang gym gani amoning build ako sa diin, diri ginatigayon ang mga athletics. No?
6: Okay, so may umpang na sa mong da. Tabok, anay da, karoon lang ni basketball, balikan ko lang kay may unay man ko de, nga monitor. Dira kami sa athletics, sabong ang Western Visayas, last year was the champion sa athletics. Usually, represented in isang mga atleta from the 5th District of Iloilo.
9: Yes.
6: Grabe
9: yes,
6: ang
9: yes.
6: Athletics program sa 5th District mo na kung nila na develop nila kay Fiberting. Now nga excluded na kagway ng Negros Occidental. So mostly dominated kasang 5th district mga atleta ta mga manugdalaganta kag mga shot mga nagahampang shot put javelin throw mga taga 5th district.
9: Okay. Actually gabalakpak man di subong ang aton sininga
6: may kasugod na may ampang na
9: javelin at throw bala.
6: Oo. Kilala bi ko sino nga maboy.
9: Amo ni ang Western Visayas, no? Ang ilagit sila nga...
6: Lalaki, bye na.
9: Sir, mayong agad. Okay lang, ang balas sila. Okay, sir. Sa King 5, sino magpasa kami? Sa Atike. Amo ni overall sa Western Visayas.
6: Oo. Timang kota, sa'yo, sino ngalan niya? Sana? Okay. Pwede may story,
9: ha? Dino, sir, ari sir, oh. Ang kalo nga. No, oh, si sir. Actually, kumalantaw mo niyang jubilant throw sa King 5, and amo niyang pinaka... dastigay nga pagkuha ng resulta eh, no? Kaya inuras lang mapalaan mo na kung sino yung gold mong.
6: Teng?
9: Kagdaga pa muna, Derek, out of the atons ng pag-monitor ng pagkuha sa pagkita, nagkapanguna, Derek, ang Negros, ay nandoan mo naman niya, no? Ang sagay si KG510 nga ara sa 47.22 meters. Medyo mambalta pwerte dako-dako ang abanse, no? Ginahulat-hulat na lang kung maka record breaker ni kay ang jubilin throw nga ni kakivibe Ted, amuning sports pala sa athletics, arang ginahaboy pala. May ginahaboy ka nga doon, lipak ka nga pinakanta, lalaban na gano'n, mga duha kami tro. Kagayaboy mo to, kagiginam...
6: Patayog-tayog? Patayog-tayog?
9: Ginamessure ni sa nga ton, sino nga mga officiating officials, no? Kaga ang iban kalabanan sa paghaboy nila nalantaw ta mga tag 20 30 no 35 nga pag ang measure no sang haboy sang javelin pero
6: javelin.
9: Ang amuning pinakataas ng record bago lang ay ning 47 meters medyo dako-dako man
6: ang 47 meters na iyan naka ni Gross
9: iya sang Sagay City ni Gross ni
6: NIR how about ang sa Bisayas.
9: Sir, sino pwede naman interview? Nasigil lagi. Si Sir, upon natin. Pasagin, kamusta inyong pang-upon natin pa si Red Pet? Si Sir, ano gini pangalan? Si Sir, sa Western Visayas, Sir?
10: Daryl Pareño. Daryl Pareño.
9: Sir, Daryl Pareño. Natapos na, Sir. Natapos ng hampang. Kamusta? Anong resulta, sir?
10: So far, ano, nag-first ang Negros. Nag-second ang Western Visayas.
6: Sinong player?
10: Ram Antique.
9: Ram Antique. Kakibab, di ba si may pamangkota noon ka?
6: Sir, Daryl? Hello, sir.
10: Yes.
6: Sir, ako si Ted Francia, dari sa K5 News FM Iloilo, live kita subong. Anong alam sa player mo itong nag-second play, sir, sa javelin throw?
10: Si Jessa, ano yung pala yung pinag-alaman?
6: Jessa?
10: Jessa Yolohiyo.
6: Jessa Yolohiyo.
10: Jessa May Yolohiyo.
6: Yolohiyo?
10: Yolohiyo.
6: Din sa Santique, sir?
10: Santique. Semirata Antique po.
6: Sa Kaluya?
10: Oo.
6: Okay. So, silver medalist. Sa may haboy pa sa karon na coach?
10: Wala na sa sir. Tapos sa kay finals ng hampang. So, amo na ang result nila. Uh-oh. Silver medalist siya.
6: Okay. So, ano pang iba nga mga haboy ninyong blantayan na coach Daryl?
10: May secondary girls pa nga javelin.
6: Javelin. Sinong imong thrower? Sino ni siya, sir?
10: Leian Faith Cabrera from Santa Barbara.
6: Leian Faith Cabrera.
10: Cabrera from Santa Barbara.
6: Santa Barbara. Din sa Santa Barbara man?
10: Actually, ang iya sa may din gali sa man.
6: Leian Faith. Sige, okay.
10: Ano lang, Santa Barbara nationalized ko. Nasa guest nila eh.
6: So, anong chance ni Leian Faith sa Cabrera nga makuha niyang gold coach Daryl?
10: Hindi sa makasigurado pero imuon man siguro sa bata ang iya makayanan ah.
6: Kasi
10: may pumalampas yung record niya, possible makamedal siya.
6: Is this her first time nga magampang sa palarong pamansa?
10: Second time yun eh, kaya ibangod sang elementary siya, magampang na siya sa palaro.
6: Sa Ilocos?
10: Oo.
6: Di ko mas ang record niya at time?
10: Pang fifth place ata si... Leian Pete Cabrera.
6: So anong closest teams or regions ka ginabantayan ninyo, sir?
10: Possibly, sir. Bicol Region.
6: Oo.
10: Pekan Parson. And so far doon, amunang ginabantayan natin ng mga region.
6: Oo, javelin throw, no? Javelin throw, Japan eh.
10: Oo.
6: Sige. Coach Daryl Pareño, taga din ka, sir?
10: Taga Iloilo City, sir. Lapos.
6: Lapos. Oo.
10: Pero sa Santa Barbara ako sa nagatudlo.
6: Okay. Kumusta ka, Madre Sir? Kumusta ang inyong accommodation? Kumusta ang mga atleta, ta?
10: Okay man, sir. Kay, ano man, nagapahuay man. Kay, so far, aircon ng ilang nga building quarters. Try manami ang accommodation.
6: How about ang tempo, sir? Why man na mag-uabi ang lawa sa mga atleta, ta? Bisan gani sa inyo, drang coaching staff?
10: Wala man, sir. Okay man ang tempo, sir. Doon nag-ugyon gawa ang panahon kay... Wala man mag-ulan. At morning man ang hampang, sir.
6: Okay. Very good, Coach Daryl Pareño. Sir, salamat, ha?
10: Okay. Thank you, man. Salamat. Thank you. Sir Daryl, salamat. Good, sir. Si Sir Daryl Pareño, ang coach, no? Ang katudlo, did, no?
6: Sa Santa Barbara National High School. So, ting, balantayan na dugay-dugay si Leian Faith Cabrera, taga Santa Barbara, Iloilo, sa javelin throw.
9: Organic man.
6: Javelin.
9: Actually, ang hampang ni nga javelin bala, so, amuning mga athletics, kaki 5, Ted Mong. Pero sa amuning nga hampang sa athletics, ang hampang galing isang palaro, amulang ni nga athletics nga pwede ikaw kahampang sa iban. Tatlo mong tatlo ang maximum nga pwede mo ang pangan. Sa athletics alone lang get, no? Actually, ang nagdaog nga ni ano ni pangalan sa nagdaog taga Sagay bla bago lang.
6: Kilalabi. Na
9: champion.
6: Kilalabi.
9: Sang taga Sagay. After sini, maulat-ulat lang siya alas 10 kay ma-high jump na naman siya, no? Ang high jump nga ni taga Sagay taga ni Gross. Gold medalist man ni last year pero subong nag gold medalist sa iban naman nga hampang sang athletics.
6: Bale palapit
9: ang javelin.
6: Teng palapit yan imo dang gold medalist mo taga Sara taga Sagay.
9: At taga Sagay din lang yan. Try ko be. Kung pwede tadi ko taklas sa
6: taklas ka uya. Mo ang tanga pagi.
9: Ay ara sara. Sorry. Mataklas ko.
6: Taklas ka na.
9: May pa. Dera, bede.
6: Bala ka na ko maratrata. Palda mo. Si Ma'am Laura. Si Ma'am Laura ka pa mati.
9: Pwede ka taklas ni Sero? Pwede ka taklas na eh?
6: Hindi ka man kagi. Makalibo. Tumataklas ka ganyan. Magkarabitas ka nila.
11: Maulog ka daw.
6: Eh. Inambalan ka git.
9: Ang nag-gold.
6: Ano
9: siya ako kina-interview sa Dalom?
6: Sino interview?
9: Dali lang git. Iyan ako
6: dali. Interview pa sa? Tawag ka to.
9: Ay, din ang coach. Sa inaya. Ma'am, anong alam mo, ma'am?
12: Angeli Severo.
9: Angeli Severo sa Negros Island. Sagay. Sa Sagay. Congratulations. Daog kampiyon git sa javelin nga hampang. Live kita sa K5 sa radio.
6: Ma'am Angeli.
9: News rin ito. Pag-hampang yaman siya.
12: Nang thank you gid sir pero kolban gid sir pero ano ta ka sir sa iya trainer gid sir amo ginang bakod gid sir ari si sir Norvin coach local coach lang ko sir
9: sige sir Norvin kamusta ang bang ni ma'am gid sir
13: eh Margin bali ginakolban kami unay ang atro nga daan Paul base niya makuha ba ang iyang performance so pagkasunod niya nga boy na kuha niya na daw kampante na kami kay 47 niya boy
9: amo lang pinaka 47.20 kundi sa magsala sir. Gamay lang kita ni jutayan lang sir. Ma break yang record last year which is 49.22 if I'm not mistaken 77 sir. No?
13: Yes sir.
9: 49.77 lapit na lang kita ni sir. No? Pero si kamusta sir aside sini sir may ari pa ni siya ng pangalan natin.
13: Ampang. Bali sa Mercoles high jump discuss kag high jump pa yan.
6: Discuss draw.
13: Tatlo event mo. So hindi kami ka-focus sa javelin kay party-partida ang training.
9: Puto ko sa si bata, no?
6: Teng, anong alansang gold medalist na?
9: Anong alang gila ni, ano?
13: Margin Iwayan.
9: Margin Iwayan.
13: Iwayan.
9: Si Margin.
13: Iwayan.
9: Taga di ini si Margin, taga Sagay gid ni? Taga Sagay gid ni siya?
13: Sagay.
9: Okay, pila edad ni Margin ni sir?
13: 12. Tama.
9: Matungsi pa lang. Grabe to. Ordinaryo nga tao. Sir, makaaboy to. Ayan sang...
6: Anong no, mga training nila?
13: Siguro ay kinanglan mag-training mo.
6: Anong nga?
13: Train mo kasi siya. Last year, ano na siya? Regional player daw 36 sa boya siguro. Mga something dira. So, sir, sa last year mo.
9: Sir, mamangkot na kami sir. As the coach, abi. Nag-tutlo man sa ila. Especially, nag-uyat sa ila, sir. Ano ka paano niyo ni balance ang iya sininga health sir? Kasi training niya naman sa boy. Then training niya naman sa
6: nice
9: long jump sir.
6: High jump.
13: Bali gina no ko lang sa aga majabilin sa high jump. Pagkahapon ma-discuss high jump.
9: Wala man problema sa health.
6: Time management.
13: Wala may araw ni sa si Kuya mabatyag sa pawayan ang javelin. Kung maano lang sanay, high jump. TL niya sa high jump.
9: Grabe, doon ka ba lang? Di sir kasi yung bata.
6: Anong ginapakao nila? Anong ginapakao nila?
13: Sa nangligad sa Ilocos.
9: Naka-gold. Gold medalist, grabe. Sir, once again, sir, hindi tayo magdugay. Balang kung may ginobra ka mo. Congratulations sa Sagay City, kag Negros Island Region. Bunami ni sir, kasi nagsipak ang Negros, kag Western Visayas, pero tinagtunga, silver and gold.
6: Sige, ting.
9: Sige, thank you again. Salamat. Good
6: Ting.
9: Thank you again.
6: Ting. Batian mo ko? Javelin throw ina. Ginahaboy ang javelin. Bla. Sa imo ka buhi, anong mga dapat ihaboy mo, Ting? Kagpatibsokon.
9: Ang mga dumot, kagkaakig.
6: Check ka, patalang. Teng. Dali lang, ma-break lang ko, anay. Mabalikan talaga kada.
10: Ano?
6: Mabalik lang ko, ma-commercial break lang ko.
10: Ano? Uy, kamusta ka, sir? Nailang git.
6: Sino ina? Si Brianna?
10: Nailang git. Sa kanapoy lang git. Ari na siya, upod na ito. Sabo.
6: Sino?
10: May interview, sir.
6: Si Marjane?
10: Sa 85.
6: Si Marjane?
10: Si Marjane. Oh, Marjane, sige. Pwede ka sa ka, sir. Okay, nailang man ako. Ay, okay lang, sir. Ari lang, sir.
6: Hindi mo gagi na, ano kag over the backod?
10: Over the backod na. Marjane, congratulations. Ikaw ang nagdaog. At naga-NIR, no? Kamusta yung feeling sa mo?
11: Happy po. Huh? Happy.
10: Ano, no?
11: Happy.
10: Tunong kami.
11: Happy.
10: Happy? Oh, grabe. Sige, ah. Happy man kami si mo. Ano, kamusta mo ginabalas? Ano matrag mo kayo na? Samtang kahaboy ka?
11: Sakit sa hawak.
10: Huh?
11: Sakit sa hawak.
10: Sakit sa hawak?
6: Tanong yung pamahaw mo, antes ka nagaboy? Ano yung kinaon niya?
10: Ano na?
6: Ano yung kaon niya antes siya mag-ampang kina?
10: Ano kaon mo? Antes mo kaon nagaboy?
11: Kanon.
10: Huh?
11: Kanon.
6: Pira ka kwan? Pira ka cup?
10: Pila ka cup niya kanon?
11: Gamay lang. Nalang isa cup.
6: Ah, isa lang ka cup? Para lang may kwan lang may persala, no? Tiyanong soda niya eh?
10: May jam ka pa karon?
11: Hindi sa ano pa, day trip.
10: Sa day 3, 27?
11: Oo.
10: Okay. May minta ikaw sa imo mga upo din sa mga tagayiman to.
6: Sa Negros sa Pilintang.
10: Ikaw ang first, no? First gold medalist sa Negros Island region. Happy
6: kagaya.
10: Sige, sige. Yung margin, no, kulbaan ng bata. Kagaya, Ted, balikan na ko karon.
6: Kulbaan siya, Ted?
10: Pag yun ang information na to.
6: Why siguro yung nakulbaan sa interview, Ted?
10: Kagaya, Ted.
6: Ted? Why siguro yung nakulbaan sa interview? Nakulbaan siya sa nag-interview?
10: Oh, wala. Hindi, buhat-buhat na si margin, ha?
6: Sige, sige.
10: Actually, amundi, ah. Oo, amundi, ah.
6: Oo, na. Oo, bago soy, kulingon mo na. Amba ni Sir Andoy sa Neko niya, nagpakalbo na sila tanan para daw ma-confuse ang kontra kay daw damo bula. Mali Sir Andoy, gagata ginutok ni Sir Van Andoy mo. Nakaditribayo gini mo. Teng, salamat, Teng!
10: Kagi-5-5, amunang madulong naton diri nga mga balita sa kadalagan sa Western Visayas. Kasi siyempre, ang aton sininga o kaingon man nila Negros Island region. Again, congratulations sa aton sininga mga gold medalist subong sa palarong pambansa. Direktamente diri sa may Agusan del Sur para sa pamansang palarong pambansang 2026. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
14: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atrata mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
6: Alas 8:33, bago lang, good news ha, kay ang Western Visayas sa Basketball Boys Secondary Daog kontra sa Bicol Region, final score 63-44. 63-44 sa fourth quarter, na kung nagimansang team ni Coach John Guangco, ang rhythm na tinagasak ng tira ni Luke Rose. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
15: Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: D3 Bio!
18: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio!
19: Ang D3 nga may Visio!
17: Ang Visio
19: nga may D3!
14: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa
8: at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
20: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mga katas, mga butika.
23: Para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo!
24: DTX 500!
23: Mahig ko bala ang imo dugo?
24: DTX 500!
23: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
24: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
24: DTX 500!
23: Masalika!
24: DTX 500!
25: Eye Care Gold Capsule! Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa! Eye Care Gold Capsule! Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka, mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka, mga butika.
25: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
22: Mabaka mga butika.
29: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
25: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
25: Mighty C.
22: Babaka sa mga butika.
29: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
31: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas 4Biotics.
29: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: asalrikan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may VCO.
10: Ang VCO
11: yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio with VCO.
15: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
19: Oras sa Pilipinas, alas 8:45 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
20: Balitang Sports.
19: Balita sa Hinampang. Ang balita kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Nagakutoy-kutoy ang tsan mo magtumar Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, wala sang langog, Klinika Spore Biotics. Sa NBA, update sa Game 4 sang Western Conference Finals, best of 7. Second quarter action, 11 minutes and 25 seconds. Ang score subong, 28-21. Abanse ang San Antonio Spurs. Sa series subong, 2-1. Pabor sa Oklahoma City Thunder. sa Eastern Conference to. 3-0 na. Pabor sa New York Knicks. Wagi kabalos ang Cleveland Cavaliers ni James Harden kag Donovan Mitchell. Balikan ta K5, Roberto Gakit, Berting Gakit, halin sa palarong pabansa. Naistorya niya na si Luke Rose. Anong sitwasyon na?
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM, palarong pambansa 2026. Exclusive report.
19: K5 Berting, sa balik reporting.
2: Yes, K5 Ted, sa upon natin, subong din si Rose.
19: Luke Rose.
2: Sa Western Visayas.
19: Sige, atang saya.
2: Ikaw na lang yung meeting ko, ang tagig na makuha siya.
19: May video ka na?
2: Ni Bisanda mo na, kung ka ma-picture siya. Rose, mayong hapon.
19: May upon
2: si K5 Ted, reference live kita sa K5 sa radio. K5 Ted, ikaw
19: na. Hello, Luke? Luke? Hello?
2: Hello.
19: Teng.
2: K5 Ted, go ahead. Kapamate kami.
19: Look, si Ted Franchay ni dire sa K5 Iloilo. Mabatayan ikaw dire sa Iloilo. Congratulations, Luke Rose.
2: Ako na lang ma-interview. Kasi
19: sige. Okay.
2: Kamusta ang inyong, ano kamusta ang pang ito?
3: Mayroon kay first game na mo ni umuwi na mo ni sa Pinkston para sa next games naman.
19: Anong masunod nilang ampang?
2: Anong technique ang ginagamit ninyo?
3: Wala lang ginampang na ginagamit naman kung anong ginampang naman sa pagkakan pa naman sa mga next games naman.
19: Anong next nilang
2: ampang? Anong score nyo last, ang final score nyo?
3: Nalipat
19: na. Finals ha?
2: Sobrang ulo ang abante. Sabi no, pero ti ang Region 5 malantaw na ito, Basugman.
3: Sir, Basugman, sir, nga sinisagaan na ginaman sa defensa para makuha naman ang daw.
19: Teng.
2: May pasalamatan ikaw dito sa Tagalilo.
19: Iloilo.
3: Iloilo.
2: Iloilo, di kasi Iloilo.
3: Sa Pabia.
2: Pabia, mas may pasalamatan kaya sa Pabia nga nagkalantaw sa kagawa pamatisin mo subong.
3: Oo, na salamat ni Jay Lord kay Gin.
19: Mo na ya.
3: Nakalabot kami sa palaro. Salamat sa mga gasuporta sa mga sa Iloilo, sa mga taga-Dekada. Salamat, Gin.
19: Anong next yung ampang? Anong team? Anong region? Mangkotabe?
3: Sa Buascaro, sir.
19: Anong ampang?
3: Barm or Memaro.
19: Bang sa Mauro?
2: Rose, thank you. Salamat. Kita ba lang kung sa ko?
19: Oo. Iban pa dati.
2: Si Rose.
19: Teng. Teng.
2: Oh,
19: pakita na pala yung si Doronila, Jersey 29, naman ang ila team captain.
4: This call will be recorded.
2: Jersey number 1, si Rose.
19: Amo gani? Ang isa pa na, okay lang na si Rose, kaya nila mo na fans. Iba naman may interview ta. Ara naman kada. Exclusive. Sining ko si Iban pagkit niya player bla, ara pa na.
2: Ang ano, sino?
19: Doronila? Oo. Ang teammate. Major, same na makita.
2: Amo na lang. Oba na lang tayo. Picture na lang kami.
19: Oo.
2: Si Doronila, kagibay bro. Actually, amo na malang niyang bilin. Rose. Amo na malang niyang bilin. Ang si... Rose ang diri sa sulod. Kita mo damo ka pa picture sila sa bong. Thank you Rose. K5 ba?
19: Luke. Tawagon mong tao sa first name.
2: Si Luke Rose.
19: Uh-oh.
2: Yes. Oo. Kagawa po gini siya no. Duwag ko kala na na ano git.
19: Hara ka man naganda.
2: Kay
19: naman
2: si Brianna ang Fermi na mo na gina-interview.
19: Nagyamar ka naman. Usa ang
2: good like mo. Siyempre balibo lang pero may akon mong basket ya doon.
19: Teng, teng, teng, atagan ta ka assignment please. Labuton man aton mga bay kita sa imo ang Western Visayas Volleyball Girls. Nga si Brianna lang aw. May ara kami nga Shara Calfoforo.
2: Gani man. Gani man si Brianna ginaya.
19: Mga Brianna, okay man ha. Ara si Brianna in fairness to her, buot nga mata, wayangin hindi hambog. Very humble, nang approachable. Okay man ha, mga Almendra Lihong ina. Pero ti mga bay ko sa imo, daso mong assignment, ang volleyball girls secondary, ha, taga Leon ina mo.
2: Yes, amo gani.
19: Labuton ta, please.
2: Actually, makover ta, subong may hampang man to.
19: Ah?
2: Ang secondary volleyball, subong Western Visayas, hampang na subong ni.
19: Lucky ba eh?
2: Lucky, bye. Bye.
19: Ang bye eh?
2: Bye, bye.
19: Oo.
2: Ang... pero backwood man ang lucky, ano? Actually, mga lucky na subong ako niya, mga ano ni assignment subong.
19: Sige, pre. Maayo gi pre. Pre, maayo gi pre nga lalaki. Sa lalaki, kapre ka cover, pre.
2: Gani do mayo gani subong ang gabaga tuon-tuon ako subong sa mga basket nga ano eh. Nga mga ano throw-throw bla, throw-throw.
19: Throw-throw ha. Ano ganito, hambag ko kita ko ni javelin throw. Amo tong ino na una mong gin cover. Ti na siya daw stick na sa nga daw may kwambla may nang taliwis punta. Ginaboy na sa real nga pangabuhi. Gapa pa man ko si Miss Lacadon. Ano nga mga bagay dapat mo nang ihaboy?
2: Sako? Aboy ko guro ano eh?
19: Ano?
2: Nga batasan kung ano. Ang aboy ko ano ah? Ang mga sa kabuhi ko, ang aboy ko, ang hindi ko mapuslan la, no? Do gamit man lang naman kung may mga tao man gisabla, nga do hindi taman mapuslan, why not we do our
19: hindi na pagpabalay, kuli ko mo in English ah.
2: I mean we set we focus ano focus ano ini do ano do think ano ba do mind ba do hindi mo na
19: kinang basta do da somehow da muna ano da son yampang dating ano da son yampang
2: ano na
19: anong next yampang da nga may nga ang West Visayas sa yampang kay Fiber Ting.
2: Actually ang Western Visayas sampang muning high jump, no? Ginaulat-ulat ang high jump.
19: Ah, sa athletics ni.
2: Athletics.
19: Ilang taon takol na
2: kay bala mo nga ang area subong aton ginareportan. Dire gid yang center. Actually ang center ngini amuning patin ay government center amuni ang to sports complex gid. Sports complex sa kilid sa sports complex amuna ang gym nga dako dira ang basketball sa tubang niya amo man ang volleyball kagang sa field sang sports complex amuna diriya ang mga athletics. So
19: ang mga gymnasium teng ang mga gymnasium nila ang mga covered court nila mga air condition
2: kanami air condition gid na mo na gani nga magwako init-init pero magsulod ka ti lamig-lamig
19: gay ambal ni teng teng teng hindi na ko padugay berteng teng hindi na ko padugay si mo kay 853 na ambal ni ma'am Laura nya ga tuwas gid iwi mo kon makakita ka gwapo. Teng salamat. Salamat gid. Until sige, boss sige, naman.
2: Ang balita natin na dulong sa atin sigyaman sa kaluan sa DTX 500. May PC ka DTX Coffee Mix. Halin diri sa may palarong pambansa Agusan del Sur. Ako si Kipay Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
19: Salamat K5 Berto Gakit. Ang update sa palarong pambansa. I think I'm in love. Every single night, every single moment of my life, I want to see. Ma'am Laura, kanta din. Ma'am Bings, best day. Kumusta ka doon yan, Ma'am Bings? Sige. Ma'am Aisha, Mad, Edgar, Bad, Bado, Ningning, Ilumba. Alas 8:54 sa aga. Oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Ted Aujero, Francia.
4: Aujero, Francia.
19: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
6: So na,
5: today, magid ako sa akon body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar.
10: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may
10: Visio,
0: Visio,
10: yung may D3
0: Bio.

0: tunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa tanan nga nagatutok sining aton nga programa oras ubong alas 9:06. Diri nat man naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga manatili nga aton nga lawas nga healthy. Bawal magkasakit. Upod natin sa itong programa, Sir Boy Sulwita. But before anything else, remind pa lang, tagsa-tagsa, dapat mag-take kita per mi adlaw-adlaw sining aton nga DTX 500. Of course, updantasing Mighty C, power booster rin sa alkaline nga vitamin C. Kag hindi ka magkalipat, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Sa tanan nga nagatutok, kuha na bullpen, papel, kaya damo kita pag-istoryan subong about sa informasyon sa ikaayong lawas. Sir Boy, mayong aga.
1: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Aslorabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. May pang detox, aga pa, engineer, no? May pang cleansing, not only sa imo lawas, kundi sa imo gin mismo cellula, no?
0: Correct.
1: In an oxidative level, you are cleaning yourself. Kung gitumal ka mo DTX 500 kay super antioxidant ini, no? Ini may ginatawag nga DSE, pinakakusog nga antioxidant, nga gatinlo, gaputikta sa ginatawag nga premature aging sa imo selula. May ari man sa isa ka klase nga detox man.
0: Uh-huh.
1: May ari man sa ginatawag nga detox man, ang ginatawag mo ang pancreatic cells, no? Kay may ampalaya, may ampalaya extract, no? Ini nga ampalaya extracts, ginahagan-hagan niya ang ubras ang imo pancreas nga ga-produce ang imo insulin para mas mas nami ang quality sang imo insulin kag ginamimik ka maning insulin, no? Ginasunod-sunod yung maning insulin para magnubo ang imo blood sugar. So diin ka pa sa mga bisyuhan na diabetic, ha, mag DTX 500 para makabawi man sa inyo lawas. And of course, kung gusto niyo i-boost ang inyong immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders sa aton lawas. Might it be sa halin sa external, mga viruses, bacteria, or it might it be sa sulod nga problema, mga anomalia, mga cancer-forming cells, makareact na yun mga soldado sa imo lawas kay bugana sa ginatawag nga alkaline vitamin C nga halin sa Mighty C. Ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti, increase ang glutathione level mo, and of course, gamat-amat ka hamis, kaya ang collagen level mo depends man on your vitamin C consumption, no? So, ara na. And kung gusto mo niya nami ang imo eye health, mag eye care gold. O, yung eye care gold, ha? Nami gilis sa mata. Sa mga tao, na nga gusto niya, sa, lalo na sa mga kabataan, subong nga tutok pa rin sa computer, sa mga tablet, sa mga ginatawag ng mga radiations, sa mga aton mga gadgets, mag eye care gold, no? Kag sa mga medyo middle age, nga gusto pong layo pag gusto mag-antipara, take care of your eyes. Ang eye care gold, may anak ni zinc, may anak ni vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, no? Iniyong ang mga essential minerals and nutrients amuning gapanami isang health sa imo mata para layo ka sa ginatawag ng mga katarak, layo ka sa ginatawag ng mga eye diseases. Mag-eye care gold. And of course, just like our body, kanan man hugasan ng aton mata every day, mag-eye care drops, no? Yung nga eye care drops ni, nami, gini sa pangtindlo sa mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes para kondisyon inipel me. Okay? And of course, kung gatang kaso na, gaubo, gasipon, kagilanat, kag gusto mong dali ka mag-ayo, ang sabat, mag D3 Bio.
0: Okay, no? Isa Lunes subong adlaw, damo kita mga topiko kag topiko ta Sir Boy para sa ikayong lawas nga anong mabulig sang DTX 500 sa aton, anong pinaka topiko nga dalon ta sa ila,
1: Sir Boy? Well, ang aton topiko sumong simple lang, ang ginahangad sang tanan, engineer.
0: Uh-huh.
1: Ano pala ginahangad sang tanan? Long life. Hindi lang long life, quality nga long life na.
0: Correct. Kaya
1: long life, gagda na.
0: Oh, dapat gagda. Happy ka.
1: Gagda na.
0: Happy ka nga long life.
1: Masakit doon. Lawig na to, 90 news na, 80 news na po, gahilata lang. Dapat, may quality nga long life ang gina-aspire ta. So, ano pala sikrito sa long life? Of course, no? Because of, you know, unahon ta na yung gapadubo sa kabuhi. Because of the of the environment that we are living in this modern world right now, hindi ta maiwasan ang pollution, ha? Amat may ganis subungki, may amat-amat, may EV revolution na, may electric revolution na mga salakyan.
0: Oo.
1: Yung amat-amat na
0: ano, tinlo ang kwan, ang palibot natin.
1: Ang carbon footprint.
0: Oo, sa, nadutay-dutay na lang.
1: Nadutay-dutay na, no? And of course, ano pagin, ang kapanubo sa kabuhi sa tao, mga chemical sa pagkaon. Mm-hmm. Mga artificial nga pagkaon. Ha? Inisa,
0: mga unhealthy foods.
1: Unhealthy food. And lain niya ang chemical, kang artificial ya, kay made of chemicals niya, so it's not natural.
0: Correct.
1: No? So even though makapabusog siya sa imo, pero ang epekto yan sa imo, sa body mo in the long run, hindi maayo.
0: Ang mga selula mo nagamasakit, sir boy, kung correct, nag-take ka sana.
1: Kay hindi natural.
0: Oo.
1: Of course, ano pagit ang problema ta? Of course, niya tawag nga oxidative stress. No, din ang oxidative stress, alin? Ha? Alin niya sa mga bisyot, ha? Alin niya sa, uh-huh, sa pag-iyot lang. Being alive per se will make your body create free radicals that causes oxidative stress. Ha? Mismo ang metabolismo mo sa pagbuhi ka lang,
0: uh-huh,
1: ha? Ga-cause ng oxidative stress, so kayang-kaya na isang lawas mo, you know? In fact, our body is capable to create its own antioxidant. Powerful pa niya nga antioxidant ini to basically negate the effect of oxidative stress, no? Ah, may gapudyos nga tayo tagluta tayon. Ah, may ang aton brain gapudyos melatonin. Ah, damo may mga CoQ10 ginaproduce ang aton lawas just to negate. Pero why niya sa bokabularyo sang lawas ta na maging bisyuhan ka?
0: Actually, ha? Sir boy, ning mga viruses nagakos ini sa sang flu, colds, dengue, no? Mm. Bacteria pag hindi sa pag nakakosis nga nagamasakit kita,
1: na,
0: sir boy.
1: Ba yun yung bala da.
0: Oo.
1: Parang sakto na engineer, no? Tanang nga factors contribute sa pagtigulang sa tao. That's why kung gamasakit ka, abi mo nag-ayo ka lang, ay nag-cause patugli man jutay sa imog na tawag nga clock on this earth, no? Ang imo time,
0: uh-huh,
1: na ibaanan sina. And of course, ang hindi yung mapunggan, aksidente,
0: okay,
1: mga unwanted situations, sa mga calamities, no? Hindi niya mapunggan. Pero, kung talawon mo gitanan, ang environmental factors, kung ay kam nabigin masakit,
0: uh-huh,
1: why ka man gin pambal mo gin dengue, why man nagsulod si imo nga mga harmful microorganisms like viruses and bacteria. Oxidative stress alone could basically help accelerate sang imo gya tawag ya aging, no? So paano tani bala, ano, paano tani punggan, no? Damo gagambal nga, of course, kalanlan ang imo lifestyle balance.
0: Okay.
1: Balance good. Meaning to say, there's a little bit of exercise. There's a lot of rest dapat.
0: Mm-hmm.
1: Rest good ang ginapangayo, no? Exercise, tawag nga resistance training contributes to longevity sa pagpalawig sang imo kabuhi.
0: Ang kulang tulog isa pa gina nga function nga makalain pa gid.
1: Ang pagkulang sa tulog mo, dako man ni ang epekto sa pagdugay mo o pagpalawig sang kabuhi mo, no? So ini tanan-tanan nga factors we must take into consideration. Isa-isa hon tabi, siguran ta sa imo nutrition. Ang nutrition mo dapat kuno according to research and ano mga ginatawag ng mga studies should be also balanced. And you should eat at the right time. Importante gina. Ha? Magkaon, sang imo pagkaon, kung gutom ka na.
0: Correct.
1: Hindi yung tungod ka lasiti, mamahaw ka na. O tungod las 12, manyaga ka na.
0: Mm-hmm.
1: O tungod, ng tawag sinigani, alas 8 na sang gabi, manyapon ka na.
0: Bisan busog ka pa.
1: Uh-huh. You only eat when you're hungry. Ang basing isa ka doktor, no? And of course, you need to follow para maglawi ko ng kabuhi mo. You need to fast. Mag-fasting ka, no? As much as you can, kambal nila. Lalo na sa mga capable, sa mga masakito niya, mga diabetic, hypertensive, at hindi tanan mo, brah, sa mga tigulang. Pero kung medyo hubin ka pa, dapat mag-fasting ka. At least, kuno, kambal nila, 12 to 14 hours amo na ginatawag nga stage 1 nga fasting.
0: Mayara nga gutom, Sir Boy, para lang mabusog. Junk foods ang ginakarga nila, Sir Boy.
1: Lain pagid. Naglain na gid. Let's talk about sodium later, no, and its effect. Pero ang story, hantay subong niya, kung ano pagid bala mga factors nga una, anay gapatigulang sa tao. So again, a little review, kulang ka sa tulog, natigulang ka.
0: Okay.
1: Pigaw ang imo nutrients, ang source of nutrients mo, pigaw ang imo pagkaon, hindi siya natural. May nubo-nubo man ang kabuhi mo.
0: Kulang ka sa exercise. Isa pagin na.
1: Wala kagadlagan, wala ka resistance training, ang bali na, manubo man ang kabuhi mo.
0: May mga bisyo-bisyo ka, like smoking, Sir Boy, kag drinking alcoholic drinks.
1: That will also lower your life.
0: Dani.
1: Kung nagasabat, kaya nga, kung tupad balay, 95 anyos, managasyat man na adlaw-adlaw.
0: Oo.
1: Nga okay pa, yahaw. Nga okay pa. We are all built differently.
0: Correct.
1: Kumbaga, kung sa salakyan, ha, may ginatawag na Toyota, may Hyundai, ha, may BYD, may ginatawag ng mga different kinds of brands. And tanan-tanan na klase ng salakyan, nilain na ang tinira nila si mo, no?
0: So, Sir Boy, putsi ko gani, isa ka kilo ng BYD ng salakyan, B?
1: Ano?
0: Kinilo
1: yan. Okay. Ang punto di is, kitaya, we're built differently. So, ang pag-abusa sa lawas, may diferensya man ang epekto sini.
0: Correct.
1: Sa aton lawas, no? It might be not the same. For example, kami ni engineer. Kung si engineer ya, ga-inom. For example, ako ya, ga-pulaw permi. Si engineer ya, na-apektuhan da yun. It because ang lawas niya, lain niya sa lawas
0: correct,
1: ko.
0: Correct, correct.
1: But in general, we're talking about in general.
0: Correct, correct.
1: If gusto mo papalawigon ang lawas mo, dapat mag-iwas kid sa bisyo. So, a little, due tayong evaluation ni Watt. Ano itong inambalta para maglawig ang kabuhi mo? Tulog ka. Rest is very important. Magkaon sa mga fresh ng pagkaon, no? Hindi permi magpa-stress.
0: Okay.
1: Number one, gina. Kung stress ka permi, equate ni sa kulang sa tulog mong. Kung stress ka permi, ang may ginatawag ka ang anxiety permi, ginatumbaan ka permi, what happens is, ang lawas mo, sige-sige lang release ang cortisol, the stress hormone.
0: Mm-hmm.
1: Anong ginahimo sa cortisol sa aton lawas? Ang cortisol, ang ginahimo yan ginahimo yung lawas mo, mga revolusyon lang pa. May kita kasang gusto niya na doon sa motor?
0: Mm-hmm.
1: Sige lang puga. Kung sa salakyan pa, sige ka lang tumok sa gusto niya na doon.
0: Okay.
1: So what happens is, your body uses a lot of energy. When your body uses a lot of energy, siyempre may latak ini, mas damo
0: carbon
1: ang pag-produce ang oxidative stress.
0: Correct.
1: So that's why, kung kulang ka sa tulog, not only nga kapoy ang lawas mo, kundi do tigulang katanawon, kay ang imo lawas, wala ka repair sang iya lawas. Kumbaga, per se, no? So da mo makita, nga ini mga factors, stress, lack of sleep, lack of nutrition, environmental factors, like kung biska, ano mo ka healthy, ha? Pugito kaya sa sulod sang ano sang sentral ga brasa tanan nga aso kag chemical siya hindi ka man gyapon magdugay
0: so prone ka sa mga kuan mga o, pollution
1: workplace, ang workplace mo ara kabi permis dalom radiation hindi ka man gyapon magdugay
0: so correct.
1: ini tanan nga factors plays a major role in your lifespan kumbaga so ano lang sabat ano ba lang common denominator sa tanan ini nga kinahanglan mo antioxidant.
0: Correct.
1: That's why
0: kailangan
1: mo may DTX 500 ka. That's why, damo gigambal nga, kung gusto mo maglawig ang kabuhi mo, kaon ka utan kag prutas. Correct. It was never explained nga makaon ka utan kag prutas. Pero may lang ginambal, kay puno ng vitamina. Sakto.
0: Mm-hmm.
1: Puno ng vitamina, puno na ginatawag sa fiber nga katinlo si mugat. Sakto. But little lang ginahambal ang effects ang antioxidant nga ara sa prutas kag utan. That's why kung kulang ka sa prutas kag utan, most likely nubo man ang kabuhi mo. Tida mo rason nga kulang ka sa prutas kag utan, kay ambal mo mahal.
0: Correct. Mahal gibang subong sa Sir Boy. Pero importante, may solusyon kita sa aton nga nga mga problema sa ikayong lawas.
1: Correct. Dapat naka DTX 500.
0: Correct.
1: Ha, 14 pesos. At 14 pesos, ha, tapos na obligasyon mo sa imo lawas. Kaya nga, ha? 1.2 to 1.4 million ni sa ORAC scale. Meaning to say, ang imo daily antioxidant need, magaan na dayon sa DTX 500 pag tumalmo sini. So, so anong sikreto para maglawing ang kabuhi mo? Of course, live a healthy life first and foremost. Exercise good. Ha? Puna ang lawas mo sa antioxidant, lalo na if you're prone sa stress penme. Kung pala pulaw ka, hardworking ka, stress ka penme, do, matyagan mo, galibog penme ulo mo, the more you need antioxidant, the more you need nga magkaon sa prutas kag mga vegetables, the more you need DTX 500.
0: Ang mga kwanba, Sir Boy, ang mga benefits nga sang antioxidants nga makita sa aton nga DTX 500, makabulig, strengthen sang aton nga immune system, makaprotect sila sang mga cellula nga maging damage, Sir Boy, makasupport man sa aton nga skin, makahatag sa aton nga healthy heart, Sir Boy, ang aton puso, bala? Di mo ning kinanglanon naton kinanglan ta mag-take permi DTX 500 kay damo ina sa mga antioxidants, like for example maka-reduce ang mga inflammation inside and out, Sir Boy, sa atong lawas.
1: Well, no, ang pag-reduce sa infection, pagpabakod sa immune system mo, ha, part na obra sa antioxidant, no, but ang antioxidant has its limits, no, lalo na kon if you're sick.
0: So but
1: that's a different topic na in the future, no. So di na lang makita, no, pag gusto mo pala wigon ang kabuhi mo, ha, ang mga nang bagay ni live a healthy life, ha, stress free kung pwede lang, kung hindi na pwede siguro, wala kaya stress sa kabuhi.
0: Gani man.
1: Hindi, kung wala ka stress sa kabuhi, wala kaya obligasyon, no. May ari gid stress ka lang, may counter stress ka lang, kabalo ka maglingaw sa lawas mo, kabalo ka magtulog kung gitawag kapoy ang lawas mo, no. So kung gusto mo makabawi ka sa bisyo mo, gusto mo maglawig-lawig ang kabuhi mo, buligi ang lawas mo, mag DTX 500.
0: Okay, okay. No? Salamat, Sir Boy, sa informasyon about sa mga mabulig sang DTX 500. Dugang ta, ah, mga mabulig naman sang D3 Bio para kita maging healthy, Sir Boy. Mm-hmm. So, dugang na, talk me, Doc, about sa D3 Bio kag mga benefits ni.
1: Correct, engineer, no. Ini yan D3 Bio, I'm always excited to talk about D3 Bio. I always call this the food supplement, the superfood supplement nga, ah. Ini D3 Bio, no, comes from a natural source, hindi ni laboratorio nga lin, ha. Ang D3 Bio halin sa cold press extra virgin coconut oil. Cold press, hindi lang yung VCO, hindi lang virgin coconut oil, hindi lang extra virgin coconut oil, kundi cold press extra virgin coconut oil. Meaning to say, why niya kaagi init? It preserves the ang ginapangita tagid sa aton mga gitawag nga VCO, which is its medium chain fatty acids. Ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is ang pinaka-premyado klase nga VCO. Ano ba na ang importansya sini? Nga cold press kikalanlan ang utuman mo. Kaya number one, mas damo ang ginatawag nga medium chain fatty acid called lauric acid. Lauric acid, amuni ang pinaka, kumbaga, amuning champion. Amuning champion sa mga medium chain fatty acids, no? Kaya ini siya, does not only has superb antimicrobial properties on its own. Mm-hmm. Converted, ha? On its own, lauric acid is a potent na, ang kampyon na siya klase ng antimicrobial. Makabato na niya sa microbial. Meaning to say, pag inom mo, sa VCO mo, sa D3 Bio mo, lalo naging pusa mo, naging palibot mo sa tutunlan mo, kaya katulang tutunlan mo, may antimicrobial properties sa dala kontra sa viruses at bacteria. Pero, ha? Remember, 49% sa D3 Bio, ang unod sini, ha? Lauric acid. Pero kung hindi yan matap na, it goes down to your gut.
0: Correct.
1: In your gut, it will be converted by your body into its monoglycerid form.
0: Paano? May transformation, Sir Boy.
1: May transformation through the digestive enzyme called lipase.
0: Okay.
1: Ang lipase nga ini, tandugod yan yung D3 Bio mo, ang lauric acid galing sa D3 Bio mo, it will turn this into a monoglyceride called monolaurin. Muna na da. Ang monolaurin nga ina is considered as nature's one of nature's most potent natural antimicrobial. Bisan diin nga libro, mabasahan mo na. What it does is, tiginagyan mo tong imotonsil, it goes back to your blood system, to your system. It travels into that infected area and it will kill those viruses at bacteria that causes your tonsillitis. Paano ang ginatawag ng mekanismo ang ginaubras ng monolorin ngalin sa ditribayo? Ginawasak kini ang panit sang viruses kag bacteria engineer.
0: Mm-hmm.
1: So kung wala ni sila sang ginatawag nga panit nila, hindi ni sila ka-impektar o makapadamo sa imo lawas. Meaning to say, ginaptap na sang ginatawag nga monolorin ang infection naturally. In a natural way. Again, this is not synthetic. This comes from the coconut tree.
0: Mm-hmm. Natural in your survey.
1: This is a pero cold press ni siya nga tawag nga extra virgin coconut oil nga sa D3Bio. Kiway niya kaagiinit. Natural niya ang tawag nga pagpagwa sa nga tawag nga sang oil nga ini. No? That's why it's called cold press. That's why you get the best benefit of lauric acids and monolaurin kung gainom ka diya tawag nga D3Bio compared to other VCOs. Amun niyang kampiyon kasi D3Bio. That's why through the pandemic, so ang ano tanatan, ang batsagan, gina sang tawo, gito ginaprove sang D3Bio nga epektibo siya. Ha? Gito man nag-timing man to, gito man nagpagwa ang aton government, na ang DOST, sang research nila about VCO, kung ano kabakod sang ginatawag nga virgin coconut oil when it comes to its antimicrobial properties.
0: Ang mga consumer boy, ang mga mabulig, sini may ari sa nga antibacterial properties, may ari sa antiviral properties, makabulig siya away sa mga harmful microorganisms.
1: That's why it's called antimicrobial. Kidala na, tanan. Isan pangambal ka antimicrobial,
0: tantana na
1: viruses, bacteria, fungi and parasites.
0: Correct.
1: Ha? Amo nang kanami isang monolaurin nga makuha mo sa D3Bio. Not only that, it also provides your body the energy it needs to recover from sickness. Amo nang importante gid. Kay iba niya ginapaayo ka lang, pero iniya ang medium chain fatty acids also gives you the energy or your cells the energy not only to repair your body but to give you the energy nga maka recover ka dayon. That's why may tagline, gusto ka mag-ayo, gusto ka dasig ka mag-ayo, mag D3Bio.
0: Tagiye sir boy bla, ang baby bla, ng bata pa bla, kundi nagadidi na sila sa nanay nila.
1: Mm.
0: Ang reason nga nagahilty sila sir boy kay damo gali monolaurin.
1: Lauric acid
0: gaga-convert man gyapon sa monolaurin eh.
1: Alin sa breast milk, that correct. Is correct, no? So ang bali nila iba si allergic kudak sa lauric acid nga ina. Kung nakatilaw ka no breastfeed sa nanay mo, most likely hindi kay ang lauric acid halin man na, may ara man lauric acid ang breast milk. That's how natural
0: correct.
1: Lauric acid is, no? So gusto mo amo ning ginangyambal ko kaning engineer, no? Ining D3Bio do ka ano ni siya, no? Kumbaga do hindi mo gina siya ma-underestimate. When it comes to last na tong lecture last week, when it comes to brain health, kampiyon. When it comes to metabolism, kampiyon. When it comes to anti-diabetic properties, ang extra virgin coconut oil or ang cold press extra virgin coconut oil has its own nga anti-diabetic properties man. Doon mo makita nga iniya totally. That's why ang ano giningin bansag na sa coconut tree, ha? The gift from nature. Ano pang may term pag gina sila? Tree of life.
0: Tree of life. Damo gidya tanahin sa dahon asta sa puno at sa ugat.
1: Tree of life gili pero ara siya oil.
0: Correct.
1: Ang pinakanami iya nga ginahatag sa humankind. And ang muna ang oil nga ina nga gift from God ara na sa ginatawag nga D3Bio. Alin sa coconut tree, made by God. So it's natural, not synthetic, not made in the laboratories. Hindi niya kumbaga alin sa dahon, ha? Alin niya sa oil.
0: Correct,
1: alin
0: correct.
1: Sa oil sa coconut.
0: Pag may mga kasabihan, sir boy, support immunity the natural way.
1: Correct.
0: Dapat ang immune system naton mabakod siya, pinaagi sa paggamit sa mga natural. Like for example, halin sa coconut oil or ara sa virgin coconut oil, sir boy.
1: Correct, no? So nung ambas na tayo niya, kumbaga, paano na siya gina-process, why na siya gina-painitan. No? Amo gina-importante sa tanan. So, just to shorten everything up, kidway na kami time, no? Kung gusto ka, may natural antimicrobial na depensa ang lawas mo everyday, mag-D3 bio. Kung gusto mo, kampiyon ang pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients, alin sa imo pagkaon ng mga fat-soluble, like vitamin A, D, E, and K, mag-D3 bio. Kung gusto mo kampiyon ng imo brain health, may energy siya, lalo na biskang diabetic ka, hindi ka lipat-lipaton, mag-D3 bio. So, kung gusto ka mag-ayo, kontratang kaso, obosip on kagilan at kagkampyon ang imo overall health, mag-D3 bio, the super food supplement.
0: Pero kinanglan naman, Sir Boy, adlaw maligo kita, proteksyonan ta ng atong panit. Sir Boy, ang outside nga kwan lang atong mga panit, kinanglan ta mga bone sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Tiyani, namin niya ka ma-moisturize ang imo skin the moment magamit kasi ni ang collagen na gataas man, Sir Boy, kag-beauty ah, kag-puti na, nagahamis pa ang imo nga mga panit, Sir Boy. So, kung ikaw daw gulang-gulang lang taon, mabuhin-buhin na ng imo nga edad, kung magpaligo ka
1: ba ni? Positive ah.
0: Oo, gani.
1: Kung gusto ko maghubin tanawon ha, DTX Beauty Soap, ang BCO nga kahit tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga anbon, psoriasis, ha? Platina na mga nga problema mo nga pimples, gamat amat na kakasko ng habon mo, DTX Beauty Soap. Ini nga BCO sa DTX Beauty Soap, ha? May ginatawag mo ning antimicrobial properties nga ga-protect sa imo against body odor, no? Ang nami pa ni may papain nga kapaputi sa imo, may arang guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of papain and ga-increase pag isang glutathione level sa imo lawas, that's why ga-puti ka pagid. So sa mahilig na gusto magpaputi, this is the right soap for you. Ga-puti ka na, kampiyon pang antimicrobial properties, mag DTX Beauty Soap. Parisan mo na nasa deodorant, no? After mong paligo, utangan mo sa natural nga deodorant ang imo ilok, mag-klinika, Deofresh, may VCO man, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas ang itawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Amun nga kakampiyon sa ginatawag nga klinika, Deofresh, no? Okay, mismo ang gapabaho sa imo balhas ang sa ilok mo, nga gapabaho man sa ilok mo, amo na yung ginakakas. Amo na yung gine-eliminate
0: ang bakterya nga nagadulong sang baho nga amoy
1: sang baho sa correct. Klinika DFresh, no? So kompleto na ang imo morning package. Pagtapos mo na, mga pika na, engineer. Anong paborito mo ng kape? Aga, engineer.
0: Ito yung ginainam ko, Permia, DTX Coffee Mix. Amo nang ginambal, Permia Blaser Boy. Dapat na amo kakadto sa balay mo. Dabakal sining DTX Coffee Mix. May mga senior citizen, may mga... Adamo lang, ha? Kay ginambal, dra, Permia, nabatian nila, pag-okay, no? Nagakapi ka na, nagadetox ka pa, ginatinluan pa mismo ang imong sulok-sulok, Sir Boy.
1: Ano ang ginagada sa DTX Coffee Mix? May DSE. Super antioxidant that protects yourself from oxidative stress nga taas git tagaaga. Ano pagid? Ang other detox na ginamention ni engineer, may chia seeds. Nga tinlo, nga detoxify sa imo colorectal area dahil layo ka sa colon cancer. That's why, if you want a coffee na manamit na nga-detox pa tagaaga sa imo, mag-DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung double barrel ng kape, ang when it comes to antioxidant ng effect, magibisyuhan ka, palapulaw ka, diabetic ka, mag-DTX Premium Coffee. May ergothionine nga rin sa ganong mushroom considered as the herb of immortality. Ang hindi nga ergothionine nga rin sa DTX Premium, amun yung pinakadugay ng antioxidant katina sa lawas. Ginduangan pag ni Dr. Ramil Luis, ang tawag nga DSE, ang antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, to protect you from your vices, to protect you sa ginatawag nga mga ga-cause ang premature aging sa sobrang pulaw at uling suriyan tagina sa sobrang pulaw, sa sobrang stress, dapat amunin kape mo DTX Premium Coffee.
0: Kag Sir Boy, ini nga kape nakapaboost man sa imong energy, Sir Boy, kag naga-alert to ka.
1: Correct.
0: Amunin nami nga kape DTX Premium Coffee.
1: Kag ang sweetener, stevia, no? So kung stevia ang sweetener, pwede mo ni maanli. Ha? Hindi ka na, kung diabetic ka, hindi ka na mag-worry. Kaya ang sweetener siniya, huwag ka pataas ang imong glycemic index, no? Kaya naka-DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young.
0: Aha.
1: Gusto mo magpabata to drinking coffee, This is the best coffee for you, DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringot, taga-aga.
0: Dapat, milang ko smooth, Sir Boy.
1: If you are not a morning person, dapat ang kape mo, pre-bio coffee. This coffee improves your mood dramatically. Kaya nga, kipuno niya sa spore-forming probiotics kung hindi ka mapatay sa init, sa tubig, sa kape mo, or sa asido sa isang tiyan mo. Ini mga probiotics nga sa pre-bio coffee will not only produce your happy hormones para medyo magluyom-yom kaban kung taga-aga, hindi pa nami pa niya sa imo digestion. No? That's why pagpamahaw mo tapos mo pangapi, nami ang imo pamahaw. No? And of course, we all know that probiotics plays a great role regarding gut health namin, ang absorption sa minerals and vitamins pagit. Kung ang kape mo, pre-bio coffee sa kag sa pagkanamit.
0: No? Gina-reduce mo ng bloating, Sir Boy Bla?
1: Correct.
0: No? Nang, kag isa pa, nag-support in isang good bacteria na aras sa imong intestine.
1: Kay good bacteria na siya daan.
0: Ba, na, no?
1: Kito, God siguro engineer, may prebiotics. Ang pre-bio coffee. May dalanin siya nga pagkaon para sa imo itong good bacteria.
0: Correct.
1: So, that's why, amuna nga kampiyon, ganyang klase nga kape. Pero kung ikaw, ya feeling mo yan nga do jutay na gid ang imo probiotics imo chan.
0: Ay, tiyari.
1: Imo yung imo yung gut health. Yeah, medyo why na gid na pulos. Do, ano ka na yan? Pan me, ka na yan, hindi ka na yan buringot.
0: Oo.
1: Ano ka na yan? Ano ka na yan? Nang alabuton ka na gid.
0: Clinicas Probiotics, sir boy.
1: Clinicas Probiotics. No, may 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria or probiotics that basically is essential for your gut health. No, your gut is really important because your gut does not only support itself, it supports your brain, your muscles, your emotions. Kaya tanan-tanan ginaobra ang ginatawag ng mga hormones, no? Like your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Dapat ginaobra ang ginatawag ng gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, which is very important to your nerves and your brain health. Ano pagid? Dapagid ginahimo ang ginatawag ng mga or gina-absorb mga essential minerals and vitamins including antioxidants para mausasang imo lawas. So kung gusto mo, nami ang imo ginatawag nga gut health, para nami imo brain health, nami ang imo digestion, nami imo metabolism, tandaan ang ngalan, Clinica Spore Biotics.
0: May isa pa ko, Sir Boy, yung gusto dalon sa tumatag palamati. Ini makapaboost up ba sa imo energy kag stamina? Ha? Tigin na introduce ko sa ila ining extend food supplement for men. Para ini sa mga lalaki, of course, para man sa mga babae, maka-improve ini sa mga physical performance. Ining daw galuya-luya ka ba, Sir Boy? Physical performance, magasaka, Sir Boy. Ang imo mood kag stress management, maga-okay kung mag-inom ka sa extend food supplement for men. Namin yun siya, maka-improve sa imong focus kag concentration. Ang imo reproductive pag sexual wellness, Sir Boy, mabuligan. Buting ganun ining mga nagaluya nga manoy, nagahina, nagaluyloy, kag nagalaylay, magauntay, Sir Boy. Makaba bulig man support sa aton nga hormonal balance. So mag-take kita permi, kung kinanglan para nami man ang imo blood flow, Sir Boy. Extend food supplement for men.
1: Okay, no? Kung gusto mo namin may blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Magpabanyos. Kung abang ginamasahe ka sa ang ginatawag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang hagod kag init nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, no? Mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, kas na kung ginabanyosan ka sa DTX Liniment Oil. Kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sa DTX Liniment Oil sa imo senses, no? Lalo na kung medyo kapoy ka. Simutan mo lang nito, relax ka na. Lang kung kagabiyahi ka, kag may biyahilo ka, kuha ka lang sa DTX Liniment Oil mo, simutan mo ni gamat amat kuha ang lingin sang ulo mo, no? So diin ka pa, no? Kung gusto mo nami imo blood flow, maka-relax pang imo lawas, magpamasahi, magpabanyos sa DTX Liniment Oil, lang sana oil ng bayan.
0: Sige, Sir Boy, Lunes subong adlaw, anong mga parting words na ito? Kag diin sila pwede makabakal sa aton mga suplemento kag vitamina, Sir Boy?
1: Well, no, pwede ka mo online, pwede ka mo makadto sa amon TikTok shop, no? Pangitaan nyo ang official page namon, and of course, sa Lazada, kaya manda ang amon official page sa amon stores, ang Clinica de Alternativo, and of course, to all our clinics here in Bacolod, all over Negros, and the Western Visayas, including Iloilo, kompleto da ang amon produkto, no? Original pa. Sigurado ka pa original ang makuha mo. And of course, no? It's a Monday, kanalan kondisyon ng lawas da. Dapat naka DTX 500, the super antioxidant. Naka Mighty C, the alkaline vitamin C. Naka Eye Care Gold para whole week healthy ang imo mata, no? And of course, Eye Care Eye Drops. And of course, importante gi sa tanan, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatangkaso, obosip on kagilanat, Mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning and start your week right.
0: Salamat sa inyo pa upod sa inyong programa. In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang pinalangga nga CEO. Of course, Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño. Station Manager Sir Rudes Palma. Ako nagasiling, disiplina sa katawan, magandang kalusugan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sa liwat, nagapasalamat sa inyo pag-upod. Kabayga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natong balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, Gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: O ano?
3: May ara lang ma-admit diri. Agud may upod man ko diri ah.
2: Baw kon matabwa. Dugang naman ang balantayan ko di.
3: Hoo ah. Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
2: Ay ano nga dugang man?
3: Hoo eh.
2: Ay dugang naman nga trabaho kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal. Kag ginagwanta ko lang sang paugtas o di. Ay may maabot naman. Ay, basi una, pakumapatay sa inyo nga mga pasinti ugtas.
3: Ni, sadya-sadya, ino.

0: recording eh. Amuga ni Mads eh. Nagdugang pagit ang tatlo ya kabulitas nga tag-isa nga daan ka kilo ang bug at sini. Mahingagaw na lang kita sa pradahan kay ikaragata siya sa tricycle.
1: Mads, kapoy pa saan sa iya?
0: Amo man gani, imbis gani makahalipay tani. Ay, dumaperwisyo, pataya.
1: Ano nga daw nga perwisyo, Ged? Ay. Oh, kanugod sang bulitas na wala tagadlihwat matilawan. Gina-imagine ko na balata ni Mads nga. Mako mo tatlo kakilong magbulwak-bulwak.
0: Napalpak pa.
1: Ay, ako matilawan ko naliwat, palpak pa.
0: Nay, unahon ta lang siya dala sa ospital kay base maumpawan pa man siya kag magkatilaw taliwat sang iya marimis nga bulitas.
1: Ako mads daw ako na gusto ko naman gitani nga sa gamsaman gid liwat kas dumabalda pa.
0: Ay, ano nga daw, baldagit niya.
1: Ay, gani man. Ay, sige, matamaton na lang si Corbing para madala ta siya sa ospital.
0: Dali ka.
1: Basta Mads, ang istorya na ito, ikaw lang anay bayad sa ospital ha, sa bill ha.
0: Aragoy! ay, Mads, kung pangalipay gali, kita nga duwa. Pero kung rimalaso, ako na lang gidya.
1: Mads,
0: dapat amutan mo man ko eh.
1: Kagano'n na iamot ko sa imo. Kay wala man ko kwarta. Gusto mo, iamot ko sa imong kwan ko.
0: Haragoy.
1: Kung pwede lang ni Tani Buntison na lang ni. Iamot sa imo. Babaton ka, Mads.
0: Abaw ka, Mads. Ay, dali ka na lang ah. Dasigon ta na lang nilakat kay gapang alay na gin ang abaga ko.
1: Ay, ako man.
0: Wala na ginitingog-tingog.
1: Ay, lipunan ni Guro. Ni Norbing. Ay, kamungat sang bulitas na tatlo kakilo.
0: Ay, kakson ta na lang anay bing bulitas siya.
1: Ay, pwede man. Amat-amaton ta kakas.
0: Ay, sige, Mads. Ay, kaksa kay ako mabutong.
1: Sadya, ino.

Bau. Kabay pa nga may maabot man din nga mas pasyente. Para may kasama man ako dito. May kamingaw, adahan nga ako lang di isa eh. Mas maayo nga may ma-admit man di. Agod ba lang ha? May ulo istoryahon man ako. Kagbara man malingaw man ko di. Idaw kamingaw gidi sa ako ni. Kagkun madugayan di balahaw, madugayan ko di bala. Basi bala magbuang ko di. Man, mga lahi adaan namon ya. Gabuang ko no eh. Bao, kabay pa nga may ma-admit kidre. Inabalang damo kwarta. Agod nga, into-intoon ko siya agod nga bayaran niya ding bill ko sa ospital. Ikon pamilya ko lang gidin sa ligan ko daw. Ula, gadya chansa. Gin kalimta, nagid ko yan ilaya. Amo nga mas maayo, kag mas manami, na may upod ko dire nga damo sang kwarta. Agod siya gidang magsulbar sa akon nga bill dire kag makagawa na ako sa ospital ngayon eh. Bo, kabay patani ba? Kabay patani. Pero, mabatsagan ko gidya. Mabatsagan ko gidya may energy nga naga sulod dire sa ako, no? Kag inabalang may maabot gidya pasyente. Nga mo na ining chance ako nga makagawa dire. Sada-sadya, no?

0: Hello, toto dako.
1: Migo, toto dako, bot. Botkon.
0: Hala, mga migo. Ari man gali ka mo de.
1: Papuli na kami, migo, toto dako.
0: Timprano pa man ni mapuli na ya ka mo?
1: Oo, ay. Eh, wala ka man dalada nga pagkaon nabi mo.
2: Mwah. Oo, man, may. Ubos man ba yung pagkaon, may.
0: Ginubos ko na lang gani, Meg. Kay daw, to may plano man si Angelina nga tiwasan niyang pagkaon ko eh. Amo na nga, ginunahan ko na lang siya eh.
1: Hmm? Ginunahan mo siya gani, pero wala magigamiyagin binlan bisan podpod lang.
0: Hmm? Wala na, Meg, kay kayabi ko bala ng busog man bala ka mo.
2: Migo, kung sa Angelina nam lang matilas yung pagkaon mo, mas mayo na lang kami tutuda ko, Botkon.
1: Kani, man? Oo, man, Meg. Kay man, kung may problema kaya, sa pilakadlaw, sa lumon kaya namon niya.
2: Oh, Meg, hindi ko yun namon pagpabayan niya. Mabulig kami aparesi mo.
0: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, eh. Amo kami na yan, mga amigo, ya. Wala kami ang iwanan niya.
0: Basi ba na, migo nyo lang ko kun, may pagkaon ko balaw, pero kun, wala gani, hindi na.
1: Hindi kami amo sinaya.
0: Promise nyo na, kun hindi nyo imon, igoon ka mo siyang kilata.
1: Ala, hindi, sadya,
2: sadya, no?

0: Victory Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Makakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis!
4: DTX 500!
5: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhaw!
5: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX
0: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: I Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akong tingod balay. Itistingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
17: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Gasama sami,
18: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: DTX 500.
15: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio.
18: Ang D3.
15: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
15: Yung may D3.
18: D3 Bio.
15: D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio.

0: Masakay ka mo?
1: Hindi! Ito load na lang gurong tricycle mo! Ay, natural! Nagkadto kami ni Gani kay masakay kami!
0: Ay, ang malay na mo niya, Chay. Basi kung matambay lang ka mo, di.
2: Ito ay hindi pala sa agad pa, mangkot. Buligid na lang kami hakot sa pasyente na mo, no?
1: Amugid!
3: Hala! Gatulo, laway ako!
2: Ay, hindi na mag-komentar pa to! Ay, ugali, ano kay ngalan mo?
3: Ako gani si Tantan, Chaya. Tantan for short.
2: Ay, Tantan, hindi na magtulok pa. Buligin na kami akwat, okay? Iikarga ta na yun sa tricycle ang pasyente namon.
3: Dito na siya, dalon, Chay, sa morgue o sa patio.
2: Hoy, buhi pa ni pasyente namon.
3: Ay, malay, kuya. Basi, irikta nyo na lang na ipalubong, kundi idulong taka mo.
1: Hoy, Tantan, nugay na dauangal ha. Buligi na kami, agud madala na siya namon sa hospital.
3: Ate, sige, Chaya. Wala labot ang plite nyo sa pagsakay nyo ha. May suhol pagid sa paghakwat ko.
1: Hala, kasiguras tama niya sa imo, no?
2: Gani, sadya-sadya, no?

0: Aloy, naro rin kwarto ni Mami mo kayot, moin.
1: Ay, alaw, sakto ginang hambal mo ng marikyat. Naging okay, gituod sa kuring. Kuring nga itong ulo.
0: Wow!
1: Pagkatapos, guro ni Mami nga may ginkuha, basi nagrikta na lang siya dahil lakat.
0: Ano pa? Dugadali ito guro nga makatilaw sa bulita si Norbing eh.
1: Bao, madumduman ko ganing ngalan nga Norbing. Doon nagabukal giday ng dugo ko. Naging ginakalaman ako.
0: Wow! Ay nga, aman.
1: Ay, tikiga buang-buang gina mga babae siya. Kailinit nga do ka nami. Man bala tistingan, how?
0: Tistingan mo eh.
1: Ngay, galing wanggo naman na.
0: O di pangita ka sang katubo-tubo mo eh. Hindi gani si Jupiter gani na silingan niya patakdan mo man.
1: Patakdan mo pa na? Nga nahadlok ganin na sa dagom?
0: Why? Ano?
1: Hadlok gani na magpa-injection.
0: Nga. Hala, tod ka sadya-sadya ino. Why?

0: Taytay? Hindi na bala sagad ugtas sa mga DJ sa radyo?
1: Ano nga hindi mga ugtas man? Kamang ulugtasan na bisayla eh.
0: Si Taytay bala? Kapila ka nagid bala ang balan? Hindi ka na sagi ugtas sa ilaya?
1: Wah!
0: Kabalo ka tay? Ikaw na dayang perde? Gani kung mag-ugtas ka sa ila?
1: Yan nga man!
0: Ikaw yung ugtas, sila yeto yung income?
1: Wah!
0: Mayo tani bala, may bayad man ang pag-ugtas mo? Para may pulos man balahaw?
1: Wah! Suod no?
0: Amon ang imuon mo tayo? Pamati ka lang? Kadlo ka lang kung may kaladlawan? At kung may ulugtasan, hindi ka gin mag-ugtas?
1: Wah! Kanti siya? Dumaayo man to, dingin mo suggestion, ha?
0: Kaywayo man na nila sa imo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugda sila. Sila to yao. Gasinunod lang income nila.
1: Aba, dumaayo na pinsaran mo, Elgin, na pala ba?
0: Amo ni gani, tayo. Himuala na sila bala nga kalingawan? Hindi kay himuon mo yung nga ulugtasan? Kunan nabing matabo sa imo.

sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Glaucoma,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Bacterial Conjunctivitis
2: o Pink Eye,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Eye Allergy,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Cataracts,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Ang Eye Care Gold Capsule
1: may aras ang lutein,
2: Vitamin A,
1: Vitamin E,
2: Vitamin C,
1: Zinc,
2: Kagdil Berry Extract.
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
1: para sa eye health,
2: mag-inom sang Eye Care Gold.
1: Kaupo
2: ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores.

0: For Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas For Biotics. For Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika For Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babaka sa mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tisting tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matinong na dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapan nupo
13: kagga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
9: asalika
13: epektibo.
9: DTX 500
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ina akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akon dilargo, naglagamay ang akon nga buyon.
13: D3 Bio,
9: ang D3
13: yung may BCO,
9: ang BCO
13: yung may D3.
9: D3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Hey, five! Galingawan time!
17: Sa Guasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
18: Mabagal!
19: Ano ba, clone?
18: May dulce ka mo?
19: Wala.
18: May soft drink?
19: Wala.
18: May tinapay?
19: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
18: Mas bango kaya eh! Balan mo nagin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, clone ko!
16: Hey, five, galing nga one time!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bait
3: puso. E3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasa butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
8: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamasa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
15: para sa tigasing
16: performance. Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500
3: D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio
16: ang D3Bio
3: yung may BCO.
16: Ang BCO
3: yung may D3
16: mabagats mga butka.
3: D3Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio
16: ang D3Bio
3: yung may BCO.
16: Ang BCO
3: yung may D3
16: mabagats mga butka.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My cool!

0: Camp, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
5: Di mo tambay.
4: Sa, di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagpa-contract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
4: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
4: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balindokramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
6: Mm-hmm.
4: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Well, ika ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: pa
4: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
5: May turbo boost na lapad pang highway, no?
4: By turbo.
5: By turbo.
4: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Kampiyon.
6: Sa rurot gita.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga inom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
5: Daog ang Region 6 kontra Region 5 sa secondary basketball poise matapos makuha ang final score nga 63. Nahibaluan o ginhiwat ang basketball game alas 7 kainas ang aga sa EOC Evacuation Center Court sa Agusan del Sur. Samtang nakuha man sang Western Visayas ang kadalagaan sa softball elementary girls matapos ginlama-lama ang Cordillera Administrative Region. Sa karon, nagapadayo ng hinampang sa Palarong Pambansa 2026 kag pagabantayan ang pagsambuha sang Western Visayas kag Region 1 sa Volleyball Secondary Girls alas 12 subong nga udto. Gikan diri sa News Center para sa Palarong Pambansa 2026 News Update, ini si K5 Kesha Marie Hanaysay para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:04 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag sumuman ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa D3 Bio, di antiviral at antibacterial specialista.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
4: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Chan, sapyo, sigurado sa serbisyo. Astig sa

Sabong edisyon na Lunes, sabong Lunes, pizza 25 na. Madasig sa mga inadlaw, madasong niya Lunes. Hodyo na kita. Welcome na sa atong siningapag pangalagad. Mainit ang panahon. Halonggit kita sa init. Kaysa sobra-sobrang init. Sobra-sobrang init. Delikado sa aton sining ikayong lawas. So halonggit kita ha. Inom kita sang maramo nga tubi. Parang malikawan aton. Malikawan nato ng sobra-sobra blang init sa aton sining lawas. Kaya ang

0: Index Subong. Ang init niya mabatyagan sa aton sinilawas. Sa Iloilo City, 44 degrees Celsius. Sa Iloilo City, ha, 44 degrees Celsius. Kag Subong man. Mga kaki 5 sa Dumangas, sa 43 degrees Celsius. Halong-halong gid kamo, balon kamo tubi. Kag tiner lang kamo sa mga mabugnaw nga lugar. Kamo inang aton sininga halungan sa mga panahon. Sa sobra-sobra nga init ang ginabatyagan naton ang extreme heat. Oh, ang heat index nga ini sobra-sobra ni. Di ang extreme heat survival tips. Kinan mapabilin kita nga hydrated. Madamo kita sang nainom nga tubi para nga hindi kita magbatyag. Oh, inom sang madamo nga tubig until nga mabugnawan kita. Stay indoors during sang peak sang init alin alas 10 aga, tub-tub alas 4 sang hapon. Magsuksok kita sa mga light o kung mga loose nga mga panapton. Cool down, shower with towel kag mga fan. Kag magkaog kita sa mga light foods katulad sa mga prutas, mga gamay lang nga meals. Gamit kita sa ginatawag nga sunscreen. May kalo, may payong. Bantayan naton ang ginatawag nga mga sinyalis ang ginatawag nga heat exhaustion o kon heat stroke. Along-along mga kakipay ba? Iloilo City, 44 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo. Sa probinsya sa Iloilo, 43 degrees Celsius. Stay hydrated. Dali lang kay may nasapuan nga isa ka bangkay sa distrito sang Haro. Dali lang ang aton sininga flash report.
1: K5 News FM flash report.
0: Opo naton si Kaki 5 AJ Cordoba. Kaki 5 Eric. Kaki 5 AJ.
2: Good good. Padulong kita subong sa area kung sa diin may nasapuan nga isa ka bangkay sa ginapatihan babaye. Kaki 5 diyan diri sa isa ka subdivision nga i-check naton kun nga ini isang haro kun lapas nga sakop kag kay diyan kay do pag kita maglantaw do bomb diri na ini kag kay diyan mo pero padulong kita diri subong sa area kag kay diyan
0: lapit pa lang
2: lapit pa lang kag kay diyan ari lapit na lang kita sa area kag magapangusaysa kita
0: i-maintain na lang kun lapit na malang total lapit na malang ah. Kung may naidagan siyang patrol, lumpat ka kung maglagan. sige. Ara na.
2: Wari, patudlo pagkita sa aton sini nga guide ka kipa dyan nga rubing guardery sa isa ka subdivision.
0: Okay.
2: Wait lang yun kipa dyan. Sa aton mga tagpalamanti, no?
0: Wait alive.
2: Wala pag kipa dyan.
0: Live na lang.
3: Matapo.
2: Pero sa initial nga impormasyon nga nakuha naton kay 5 diyan allegedly kinsulot ini kuno sa iya sini nga balay kay sa aton diri nga initial no isa ini ka timbang kon kay ang balay ini do wala ini sang tawo pero wala pa gid sa may ma atag diri ang mga pumuluyo no kay di sa ini ka subdivision kay K5 diyan.
0: Okay, so ano may arag man
2: double check pa naton kay K5 diyan kay do madamo
0: sustain na lang i-sustain na lang
2: sa punta
0: i-sustain na lang i-sustain na lang kay arag ana gimanda
2: sige
0: pero pamangkot jara kun may ara
2: sige K5 diyan
0: K5 DJ
2: K5 yan. Sir, sa din kong aside, sir, ang allegedly may nasapuan nga isa kabangkay.
3: Sapuan? Isa kabangkay sa sulod sa balay.
2: Sulod sa balay, sir, na?
3: Meron ko tayo, kaya ito balik.
2: Pero Block 7 na di, ma'am?
3: Oo, Block 7 na di. Pero wala kami kapag
4: Block 23? Sorry kipad dyan, no? Padulong kita din, no? Agon mga ngusisa kay...
0: Hindi ka pwede ka live? Hindi ka pwede ka FB live? No,
4: private ini...
0: Kipad with Jay? Pwede ka FB live na lang?
4: Sige, sige, mga live na lang ako kipad dyan.
0: Mga muna gani, live mo na lang para at least makita sa tao, bla. Ano, kung ano daw isla kabalo, da nga may report nga na sa pan niya patay?
4: Yes, yes, ang iban sini nga mga kupad balay diri. Wala
0: isla kabalo.
4: Kabalo kakipan dyan.
0: Okay, okay. So, sustain na lang kay Ara ka naman da, Sirya?
4: Sige, sige, sige.
0: Go ahead, go ahead, kipay with Jay.
4: Sige, no, so sa subong kakipay dyan, nagalibot kita diri sa area. Atot matultulan ang ining balay, pero kopod na to diri ang isa ka... Robin Guard sang sining subdivision nga na-confirm nga mayara gin man sang allegedly sa kabangkay sang babae nga nasapuan. So sa impormasyon gani kay Pajan din sulod din ko no sa balay gid no, din sulod sang wala pa makilalaan kung sino sini ang naghimo, pero babae ang ining nasapuang napatay kay Pajan.
0: Okay.
4: Layo pa ni sir. Block 7 lot ano? Block 7 lot 23. So ari 18 ang kakipay dyan. Kaya nagalakat-lakat na lang kita para nga at least gusto lang ato kapag kumita din. Kaya... So sa ato ng mga tagpulaman din, standby no? Kaya ari padulong na kita din sa area. Block 7. 18 kagin na to no? 18. Pero usually, ang mga pamalay na disen, puro na di ba yung mga tao?
5: So, ano, bali, duha sila ka timbang na, kaso nagpauli ka na yung day off na Domingo.
4: Oo. So, siya lang isa nabilin?
5: Oo.
4: Tapos?
5: Salad na ka na, nag-salad ka ng laki nga to.
4: Oo.
5: Tapos nag-ginpamawan pa ta na, tapos sumoto gin-tutukan ka chilyo.
4: Ano, hold up, or?
5: Hindi man ka no, ti base. Blow, why lang ako gid ka, ano? Kaya mo lang mandra na bati, kay na mo, kaya na lang ko nagbalik. Oh.
4: Anong tagiya? Ano tagiya ginasang sang balay? Kung timpang mandra?
5: So, tagiya lang.
4: Ah, tagiya ginasang sang balay? Oh. Ano laon na siya, or may bana?
5: But, ang gano'n sa, why lang ko.
4: 29 na ni, tapo na ta? Kipag dyan?
0: Oo.
4: Ama itong bayag, no, sang Romingo.
0: Anong, anong subdivision, ha? Kipag BJ?
4: Kipag dyan?
0: Anong subdivision?
4: Lidisco.
0: Lidisco. Lidisco subdivision, ha?
4: Oo.
0: Okay. So, ara na kamuda, ara. Pero ang nagambal si mo, Robin Guard.
4: Yes, yes. Robin Guard.
0: Pero tiyan mga neighbors niya, di rin, why kabalo?
4: Why kabalo ka, Kipag dyan?
0: Oo.
4: Daw na po na tasaraw Black 34 na niyo.
0: No, sabi ko na yon nga blackout.
4: Black 7 lot
0: 23. Black 7 Black 23.
4: Oo. Black 7 lot 23.
0: Black 7 lot 23. Lot.
4: Oo.
0: 23 Lidisco Village.
4: Oo.
0: La Paz.
4: Yes, yes, kay Pam Jan.
0: Okay. So why pa? Tige, Robin Guard upod mo da.
4: Amo gani kay Pam Jan kay pang taga din ka gani, sir? Taga tiki pa ni siya kay Pam Jan. Sulto.
0: Taga rugto tana sang tiki kadya. Oh, do ay tana ka tol-tol ka ba ka lugar diyan?
3: Nakpit ka malamot.
0: Oh. Din di ano paano niya nabalaan may nagambal siya?
4: Hmm.
0: Okay.
4: So, ari mo lang, sir, oh. Kupon na itong si Kakipay dyan sa Pew Live Get On Air, no? Sa 11 Mbps nga program. So, Kakipay dyan, ari kupon na ito ng Robin Guard dyan sa inyong isa ka subdivision.
0: Okay. Hello, sir. Hello.
6: Hello, sir.
0: Oh, ano, paano mo nakuha ang informasyon? May nagpabalo sa inyo da sa guardhouse? Hello, sir. Hello.
6: Hello, sir.
0: Oo. Paano nyo nabalaan niya? May ano, may nasapuan niya patay? Paano nyo nabalaan?
6: Eh, ang upot ko lang nga pang gabi, jote natin. Subong lang po nagbalik mong nga aga.
0: Oo. So ano ang bali, ha?
6: Kaling niya kung mamangkot niya opisina, yung bal ko lang ipakita ko lang ang video bla. Ang picture nga, tigulang nga nag napatay.
0: Ah, tigulang na? Ang babae?
6: Oo.
0: Okay. Oo, may picture? May picture na gali?
6: Oo, ara to sa aman sa okay. Opisina.
0: Okay, so din ka mo sabong ginakantuan nyo na. Why gets me nakabalo na?
6: Direct me sa Black 7 lang.
0: Oo, pero ano why siyang may nakabalo ang mga pamuluyo na?
6: Why?
0: Okay, so Black 7, lot 23.
6: Oo.
0: Oo, basi may mga numero man na da, bro. Basi kung...
6: Sagapan naman, sir.
0: Ah?
4: If I'm John.
0: Okay, may picture na sa kalisang kuhan ng upod niyang gwardya. May picture na kali isang napatay nga tigulang babae.
4: So, okay. Paon natin kay Kipab dyan, mabalik kami sa guard house, sa gudto nga.
0: Pero, tiyara naman na ka muda. Aran naman, hindi, hindi. Dito, tira naman lang black mo. Tingnan, hindi nyo matultulan. Huwag yun sa may nakabalo na.
4: Wala kayo sa may nakabalo nga pumuluyo, dari kay Kipab dyan.
0: Oo. Nalocate ang location ng balaan, kundi yun nga parte, Black 7, lot 23.
4: Kaya yung pala yung Ricky 5 dyan, wala sang may nakabutang abing black,
0: numero,
4: sa black, sa black nga ngalan, kaglat sa ila sininga mga gate, upang pa dira dyan.
0: Okay. So, ito mga pamalay daw, may mga pamalay na anda, nagko pamalay daw, no?
4: Gani, oo.
0: Huwag kasang pamagutan.
4: Wala, gid. Kagtapos puro sirado nga daan ang ila sininga gate key 5 dyan.
0: Oo, gani man. Kung may numero, tani ang mga... May numero bla sa mga gate bla sa balay da, mahapos na tultulon mo, papasunod mo lang na mo.
4: Yes, correct, G5 dyan.
0: Huwag gina, bisan balay, ang mga balay, huwag isang numero, kung huwag isang nabutang Black 7, lot 23, huwag gina.
4: Diyos pala yung G5 dyan, may ara diri ang iban nga gate, kung pader nga may nakabutang, kaso kay pag-abot mo sa pihak na area ang gate, wala naman sa may makabutang, ti... sa aton nga paghibalo do kanini mo do tabok-tabok ba lang isip nila kay hindi ni derdiretso gid kay 5 jan halimbawa balay mo diri ang mas halimbawa Black 22 ka tapos ang masunod 23 pero diri kay 5 jan do tabok-tabok yata ini saylo-saylo lang isip ay nila kay 5 jan
0: okay, well, okay man na yan within the street man sa mo isa lang na sa kalye
4: yes yes
0: okay bisan ka tabok-tabok man balaan mo man gapon galing ang problema kay wise ang mga numero abi ang mga gate da mo.
4: Kasi labas na,
0: oh. Oo, Black 7, lot 22. Ito, 23 na natasun. Why good?
4: Why good, G5 dyan.
0: Pero may mga bakanting alote.
4: Yes, may ara na mo isang bakanting
0: alote. Pero ano, kuno sa balay, kuno ni na sa puan.
4: Oo, sa sulod kuno sa balay, G5 dyan.
0: Oh, okay. Ito, kung kagabi pa ni na sa puan.
4: Yes, amoy nang hambal diri sa isa ka roving guard kay 5 dyan. Uy, so, area.
0: Kung ka kabina, dapat taning polisya na napabalo na nila.
4: Oo, tani.
0: Di ba yung sila kapareport sa polis?
4: Kapareport ka mo sa polis, sir.
0: Ang procedure sila, ma-report yun sa polis mo.
7: Pangita na mo, Benny.
0: Oo.
7: Dira kayo man, oh. Tama. Ay, Black 6, Black 5.
0: Okay. Dapat tani ang normal nga procedure sa K5AJ nga kung security guard ka or pumuluyo o manda, magtawagan na sa polis mo? Lapas yes. Police station bla?
4: Oh, yes, correct K5 dyan.
0: Oh, pero ang polis, why man ka baton report?
4: Amo pa na kagab- K5 dyan, ang i-verify natin karon no?
0: Kay kagabi, pag, kagabi pa.
4: Pagkabaton natin sa ining balita, ginakikita dyan, gilin kita din nga nagkanto, kag nag... Kung sisa diri sa guard house, kaga ang guard on duty dito sa gate, ipad dyan, ginpopod sa aton ang ila sila nga roving guard.
0: Okay. So, ti ang guardia to sa gate, wa ikbaloaw? Ti guardia, dapat kabalogin na sila mo?
4: Ani, o
0: kung may,
4: dyan.
0: Kung patay na, tani, kinuha na na sa puneraria, kung ibalaan nila, kaga na blatter, tani na sa police station?
4: Yes.
0: Tingo ba yaw? Kipay PJ?
4: Yes, kay 5 dyan.
0: Oo, te. Anong ambar sa mga pamuluyo na? Kaya ito niya, gusto na ito, mabalaan kung... Kaya may picture na gani ko no, sa opisina, sa security agency, di ba?
4: Oo.
0: Oh. Tinga, konti normal nga procedures na dapat ang gwardiya mapatawag sa polis.
4: Yes, isa ginakakipay dyan, tani, no, ka protocol o kon procedure.
0: Mang kutabi ng gwardiya, ang robbing guard, abi ko nakatawag sa polis kagabi, kaya kagabi man blan sa puwan.
4: Nakapabalo ka mo, sir, sa polis kagabi? So, no, sa pang-indoor sanay nyo, sa imong partner. Nakapabalo ka mo sa polis? Kagabi? Nakapabalo man sila kung nakakipay dyan?
0: Oo. So? Diba siya nakuha na? Ah, basta nakuha na?
4: Posibilidad ka kay 5 dyan, pero ari man ako kami anay kag magpamangkot.
0: Okay.
4: Kay ari naman diri. Actually, si Kaki 5 Kim, no? Nag-apas man diri si Kaki 5 Kim. Ah.
0: Okay, okay. So, mangkot lang mo daw. Kaya kung kagabi pa ni, kung kagabi pa ni, nabalaan naman sa gwardiya. Why ka ka-monitor?
4: Kaki 5 dyan.
0: Why ka-monitor?
4: Sumong-sumong sa cellphone, kaki 5 dyan.
0: Ay, nano. Amo na nga balko blanga ti dapat kagabi na ni napabalo na ni sa pulis mo. Kag kon na report ni sang usto nakuha na ni sang punerarya. Ni blang usual nga nagakatabo ang prosedura mo na.
4: Oh, okay pa diyan.
0: Okay
4: ti. Ari mamangkot kita diri sa isa ka residente man diri okay pa. Tay mayong udto sa K5 News FM Lido. Dogi. Ano na dito yung lot? Ang black. Ang black 7, na TV3. Katiha. Pero nakabalo ka mo tayo nga may aragi man sang nabalaan nyo. May nasapuan naman rin nga isa kapatay nga bak- babae. Huwag ka mo kabalita.
8: Ay, bago lang ako nakabot nyo rin po sa panong. Kasi.
4: Ah, okay. Sige, sige. Tay, thank you, thank you. Nakakuan ka mo, sir. May nabalitaan ka mo din may arag na sapuan nga paray, wala ba?
8: Wala.
4: Ah, sige, sige. So, kipad dyan?
0: Oo. Oh, eh, why good?
4: Wala. Why man sila kabalo din kay kipad dyan?
0: Okay. Why sila kabalo din? Kantuta sa police station eh, kipad EJ?
4: Ah, sige, sige. Ma-proceed kami sa police station kipad dyan, pero ma-hapit kami anay sa guardhouse. Agod nga. Dito, kompleto ginato siguro ang ilasin nga mga record, kaya hindi mo na pwede nga
0: eh, hindi blatter.
4: Hindi sila mag-record kay Pajan.
0: Oo, kagagong blatter kayo dyan sa polis. Ila pas police station?
4: Hmm. Di na sa?
9: Dira ko sa piyak.
4: Ah, dira sa piyak?
9: Wait, sa tando.
0: Di pero ara na kamusubong sa lot 7 na block 23.
4: Ah, wala pa kay Pajan kay Kabudlay gid i-locate 3. Pero may ari diri mga construction worker nga nag-obra nga ginpamangutan ni Kaki 5 Makoy kag ding gintudlo kami.
0: Gintudlo ka po?
4: Iti sa piyak ako nga panimalay piyak ako nga pamalay namang pot si Kaki 5 Makoy diri sa mga construction worker nga nag-obra diri Kaki 5 dyan.
0: Okay, gusto lang nato mabalaan kung confirm gin man kay ti ang balayas ang guardia picture na ganing kulos lang mo. Kag ang polis na napabalo na. Kakun kay gabi pa, nakuha na na sa panerarya na?
4: Oh, yes. Correct kay Kipay dyan.
0: Eh?
4: Dire-dire mage.
0: Okay. Okay. May nagtudlo na kung din ayun ni Balay.
4: Oh, ano ang baltuin na sa mga construction?
9: Ay, ako mga nangyay. Block 7.
4: Block 7.
0: Hmm.
4: Fifth video.
0: Oo.
4: Dire-dire.
0: Proceed lang, i-describe mo lang kay 5AJ mga nakita mo da.
4: So magsulod bala kita kay 5 dyan gino, sa Lidisco Village. Ikuwanin ni siya ang kung dire mag-agigid sa primerong kanto sa Too. Sa Too, bali second, mapagliko muna sa kwan sa right side, halingid sa main gate. Second left ini siya kaki 5 diyan kaga duro diretsuhon mo gidiri no padulong ka naman sa may area sang Banuyaw kaki 5 diyan ang lapos niya sini Banuyaw da area sang Banuyaw dako kaki 5 diyan pero ang ining area bali isa duwa pa ka street Tabukyan man sini ang isang subdivision man sa distrito sa La Paz, Kaki 5 dyan.
0: Okay.
4: Are? Ah, Block 7, Lot 16.
0: Tiyan, saan sila? Isipan mo lang. Isipan mo balay, 16 na, 17, din pagkanto.
4: 7.
0: Oh, 16 ko na, sunod sila, 17, di ba?
7: Lot 3. Kaniro bang ka?
4: Ah, titid to galingin, ha?
0: Hmm. Ano?
4: Block 7, Lot 3.
0: Ah, okay. Lot 7, Block Block 7, Lot 3, ang address. Tingin na balo, 23.
4: Dre. Kay Kagina, kay Pep dyan, Promiro, Lot 23, kung naman.
0: Oo, ganito. Di ba, Ged? Oras ato niya pagpangalagad last 11:28 na para yun kamo nga nagpamati diri sa 11 Mbps.
4: Pero kanina, saan pag-endorse niya sa imo kung diin nga balay? Oo. Di ba galagbo ka muna siya, no? Galagbo ka muna. Oo. Pero kamo nga mga
0: rumi,
4: di ba may lagbo ka muna?
0: Ang may turnover na sa reliever niya kung mabulo siya.
4: Oo. Wala ka mga turnover na yun. Oo. Pero pag-turnover niya sa imo, ano nga mga kwa naging turnover ya?
7: Picture lang.
4: Picture. Pero wala yung tudlo kung diin nga balay nga para yung kaso wala kung may mamangkot.
0: Isan niya man pagtudlo kung gusto ang address nga nakabutang sa lagbok nila.
4: Hmm.
7: Muna ko mga tarayo?
0: Muna.
4: Pero sa picture nga gin kwa niya sa imo ara, dira?
7: Ano?
0: Hmm. Oh, dali lang. So, standby ko mo ha, mga tagpalmatita. Tiara na, K5AJ. Ano itong amunan ni? Utod ang signal ni K5AJ Cordoba ho, nagikan sa aton nga patrol dito subong sa Lidisco Village. Kay kagabi pa ni Kunoy. Eh, kung kagabi, dapat nga nakuha na ni kung na-report ni Glayon sa police. Ay tapos na pa-report sa police, pagkanto sa police na, tawagan na sa police ang punerarya para makuha kung may patay ginman nga nasapuan. Pero may picture na kani kunong security agency sa ilap sina. Oh, but siling mo nga ba sinakuha na eh? Kipay ba, EJ, aran na?
4: Kipay dyan, may ari na rin balay, no? Pero wala pa ini matapos sa pag-construct. Kaga okay. Wala sang tawo, hindi pa ma-verify kung direk.
0: Why man sang yellow lane, abi nga ginbutang da?
4: Wala kakipay dyan. So, ang himuon na lang
0: private
4: namon.
0: Private property na, bundahin na, trespassing ka na karun.
4: Oo, ang himuon na lang namon kakipay dyan, mabalik na lang kami sa guardhouse. Agad nga makuha dito sang
0: exacto mga
4: location kakipay dyan.
0: Luwas na kung why ka na, kung ka na sa may makuha sa mga informasyon. Kanto ko mo sa La Paz Police Station, mangkot mo kung may nanawag. Kung may procedure ina nga itawag sa gwardiya sa polis mo.
4: Hmm, yes. Madiritso na lang kami dito kaki 5 dyan kay di dire do wala naman sang tawo dire ang mga pamalay nga ginadudahan lang kun dira gid man nasapuan ang ining bangkay sang isa ka babaye. So proceeding na kami subong sa guardhouse nga mag-verify.
0: Kuwao mo dayon ang kwan ang kun ano nga security agency na kag may contact number sila bla.
4: Oo, sige kaki 5 dyan
0: na, para mudasin naton.
4: Kaya after na mundiri ka K5 dyan, madikta na lang kami sa La Paz Police Station o kung na sa PS2.
0: Okay. La Paz Police Station, and then, antes ka mundira mag-agi ka mundira sa guardhouse, waon mo kung ano nga security agency kag ang contact number.
4: Sige, okay. Noted ka K5 dyan.
0: Okay, salamat ka na K5 AJ.
4: Sige no, ang ininga plus report no, bantayan na, dugang update sa K5 News FM Iloilo. 88.7 sa inyo sining mga radyo. Ang ginadulong itin nyo sa Angkal 1-3 Bayo para sa ubusin ko nila na trangkaso mag-3 Bayo. Kupon sa patrol, si Kaki 5 Maya Makoy SP, hakan si Kaki 5 Kimberly Galoy. Ako naman si Kaki 5 EJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Pagkalingawan, si Lilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Standby, mga kabalik kita, dugay-dugay. Pagkatapos, gilamang sini.
1: Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Ethrebio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa Ethrebio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: Ethrebio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Ethrebio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa Ethrebio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: Ethrebio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
18: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagit ako makabatsyag sa sakit.
15: TC. Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
21: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre! Libre!
22: Wow!
18: Pagyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
21: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
5: Ganito ako!
22: Tigasi!
5: Tigalaba!
22: Tigasay!
5: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
5: Supplement for men!
22: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
22: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinong na dugo.
5: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
22: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
22: DTX 500
5: masaligan,
22: epektibo.
5: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
22: ikaw pala
5: ang may diabetes.
22: DTX 500
5: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
22: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
5: masaligan,
22: epektibo.
5: DTX 500
24: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
26: Ang PCO
25: yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
25: yung may PCO.
26: Ang PCO
25: yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow!
30: May kumso!
31: 11 Mbps!
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Madamo, pagkita sa mga balita nga naka-line up dari sa aton sining kapagpangalagad subong sining odto. Bauti may mga tarso nga mga tawo nga ginpanapas nila to. Ang kwanbla, ang kahoy nga gintanom dira sa Sunset Boulevard. Ano man yung mga tao ni namin ni Kuro, daso ni mga batiis si sininilang tapsonay. Huwag mo nakatandog ang mga kahoy sa inyo da. Ang ginapanapas niyo ni. No, gintakaan ka mo, ginobrahan ka mo millions nga worth sa dalan nga Sunset Boulevard para may shortcut, inimagutokan traffic. Ginbutangan ka mo para maka-exercise, maka-walking, maka-jogging. Gintamnan sang kahoy para nga ini ka mo mataman sa kinit. Mga tarso ng mga tao na ay. O saan ay sinuna ng mga tarso ng mga tao na nagtapas ang mga kahoy nga gintanom sang Iloilo City Government. O kahit isakop sang syudad sa Iloilo mo, imayo mo lang ang pananapas nyo. Anong isip sa mga tao ni katulad sila man?
32: Namin ay, tuod!
0: Namin isla, guro pang pakdolo ni mga buisit nila ni ay. No? Huwag man nakatandok ang kahoy sa inyo na, kang makabulig man na sa inyo nga, hindi ka mo matamaan sa init. Kung tadlog ang isip sa mga tao nga ni, kustong isip nila, nga tapso nila ni. Namin, guro ni, kumadakpa ni, siya ni ilubong na kagipatubuon, guro ay. No, kung gusto isip mo, sinini ka na magpanapas ang kahoy katulad sina? ingastuhan sang syudad sang Iloilo ng mga kahoy, ini na libre. Ngin panapas nyo pa? Eh daw, ini man na husto kuro, no? Kay si K5AJ Cordobane, kwaon tanong yung balita, ya karundo kay Dugay. Kay subong nga medyo sako pa si K5AJ Cordoba to. Kaya pa to, kani kasanagan to, kung may nasapuan gidman to, kaya dito ayun. Iyan man i-report kay nani ang party ni sa mga kahoy sa Sunset Boulevard, kaya ginpanapas mo. Kada mo nagkatabo, subong no, may mga street lights man. May mga street lights ang DPWH dira sa Santa Barbara. Ang ginpangawat. O, ginpangkawat. Ano ay nagkikumulubrahon mga tarso mga katawon eh. Dari kahapon, sa may top north sa distrito sa Mandurriao, may mga pamatanon man nga naglinag sanay. Ara na si K5AJ, kinaw, ara na sila sa nalocate na nilang balay. May kung pwede na sa ka-report, or si K5 Kim Kaloyo, kay upod sila to. O si K5 Kim man abi, parang makuha na to ng report sa... Dira sa may Lidisco Village sa distrito sa La Paz. Na may gin-report nga nasapuan nga patay nga babae kagabi. Awo mga balita, no? Tiyato ng mga pamatanon to nga naglinag sanay. May isa kong tani ito nga dabunon, pero mayon lang gani kayo natindagan ko ang tuyo kong tani magbuno. Tiyaway may maigo. Kada mo nagidiya sa mga pasaway subong mga tao di sa atong syudad man. May nagarinambol, may nagalinag sanay. May mga nagapanapas ang kahoy. May nagapangawat sa streetlights. Ano man? Daw ka gamuhaw. Doon mambal ka mo kagamay sa nagabagay. Gamay ang dako ka sa ugod kaya nagahalin sa gamay mo. Dapat wise ang may matabo, bisan gamay. Kaya kung pabayaan mo ng gamay, basi magdako pagkita magsubra pagkita ang isip nila, blah. Tanawon naton ina kon makuha ini karon dugang mga balita diri sa aton nga pagpangalagad kag subong man ang aton sining palarong pambansa update nagikan didto sa Agusan del Sur kay ti full coverage ang ginpadala sang K5 News FM Iloilo didto para sa coverage sang palarong pambansa 2026.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid K5 News FM Philippines.

standby ka mo, dugay-dugay sa aton sining tandem broadcast kag mga update ay nagarepresento sa Agusan del Sur Prosperidad. Agusan del Sur ay 66th edition. Ika-66 nga edisyon sa palarong pambansa dito sa Prosperidad, Agusan del Sur sa Mindanao. Atong sining K5 News FM Philippines sa palarong pambansa 2026 special coverage. Naginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline yung vitamin C, DTX 500, the superior antioxidant. Clinica Detri Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Ang subong man ang DTX coffee mix. Healthy, kag wellness coffee ni Dr. Amil Oy. Ang opening kahapon sa Agusan del Sur, special mention to si ang tatlo ba ka

0: Kaya reward, gina-acknowledge si Mayor Stephen Palmares. Gina-acknowledge si Mayor Espinosa sang Ahoy. Si Mayor Bongbong Topas sang Barutak Viejo. Kag si Mayor sang Banua sang Carles. Bitita, no? Sang Carles. Kaya ang gobernador ta wala. Ang aton niya City Mayor wala. Ibalikan tani karon ha, standby sa aton sining pagpanglagad sa 11 Mbps pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sa Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: ara mismo.
3: DTX 500
5: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang kana,
5: oh,
6: tapos hubin pa imong pamatinan,
5: uh-huh.
6: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
5: Uh-huh.
6: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
5: Ang
6: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow!
2: DTX 500.
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
5: ay, oh, the more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang.
5: Mm-hmm.
6: Note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga selula kung naka DTX 500 kag Mighty Sika or PRC. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Mm. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Bait kumso!
11: Ita magbanoa basto. 69 years old. Baltan ngayon. Ano, nagkasakit ako, naglabo ang mata ko. Nahihilo-hilo ako pagkatapos. Hindi na ako makabasa yung mga text ng mga anak ko.
12: Isa sa ginamit niyo po is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
11: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
14: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo. At ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
15: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
2: DTX 500, bibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Ayan sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mang DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines.
18: Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
18: Headlines.
17: At sa ulo naman, nagbabagang balita. PRO6 nakahandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas ang senador. Hiker na nawawala, ligtas ng matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Mga chupese copies, ikinababahalang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Boss na nawala ng preno, inararong siyam na sasakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Rider pataya matapos bumangga sa isang wing van sa Aklan. Fiesta sa Santo Tomas Isabela, pinagbabarila, pulis at barangay kapitana pataya. Pamilya ng estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Sibalo Mantique na nawagan ng hustisya. At lalaking lasing na may bit-bit na baril sa bayan ng Baco Negros Oriental arrestado.
18: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 nakandang iserve ang arrest sa warrant ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas man ang senadora. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
19: Nakahanda ang Police Regional Office o PRO6 sa pag-serve ng arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung madidiskubrihan na ang pinagkakaroonan nito ay nasa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay mandato sa ngayon ng PNP sa pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ay dahil

0: ay nawawala ligtas na matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5 Grace Berostrino.
1: Matagumpay na nasa gip ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22, araw ng Biyernes, mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ng CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng joint search and rescue operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 na anyos na lalaking residente ng Westcombe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity.
0: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga chupes sa copies. Ikinababahala ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Balitahatid sa atin ni K5 Rold Villarreal.
4: Hindi na sapat nakita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga tsuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati aniya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ngayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John, hindi na sapat aniyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin. Ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong Linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At bus na nawala ng preno, inararaw pa ang siyam na sakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Inararaw ang siyam na sasakyan at dalawang establishmento matapos mawalan ng preno ang isang bus sa kahabaan ng highway sa Barangay 4, Catbalogan City nitong Mayo 23. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ang nasabing bus ay galing sa Giwan Eastern Samar at patungo sana sa sentro ng Catbalogan. Pagdating sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Gindepunan, nang biglang nawalan ng preno ang naturang sasakyan. Sinubukan pa umanong kontrolin ng driver ang bus, ngunit hindi na ito huminto na humantong sa sunod-sunod na pagbangga sa mga sasakyang nasa daan, kabilang ang mga tricycle, motorsiklo, van, multicab at iba pang pribadong sasakyan. Tumuloy ang bus hanggang sa mabangga nito ang isang konkreto na establishmento at isang bahay. Nadamay din umano ang isang tindahan ng mga tsinelas, sapatos at ukay sa Barangay Canlapwas. Maraming pasahero at gayon din ang driver ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital upang mabigyan ng lunas. At nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dinala na rin sa himpilan ng pulisya ang mga sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Guardian rider patay matapos bumangga sa isang Wayne van sa Aklana. Balita hatid sa atin.

0: ka kay Fab Leonard Veray.
1: Patay ang isang 30 anyos na motorcycle rider matapos bumangga sa likod ng isang wing van sa National Highway na sakop ng barangay Tigayon, Calibo, Aklane. Kinilala ang biktima na si alias Robert, residente ng poblasyon Leso, Aklane. Batay sa investigasyon ng Calibo PNP at sakuha ng CCTV sa lugar, nakahinto sa traffic light ang wing van na minamaneho ng isang 44 anyos na lalaki mula sa Pian Capiz nang salpokin ito ng motorsiklo ng biktima na galing sa bayan ng Bangat papuntang Calibo. Dahil sa lakas ng impake, nabiyak ang helmet ng biktima at nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital pero agad na idineklarang dead on arrival. Pinaniniwalaan ding na sa impluwensya ng alak ang biktima ng mangyaring aksidente. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang driver ng wing van para sa kalagdagang investigasyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
2: C Network News.
3: Mighty C Network News.
0: Samantala, fiesta sa Santo Tomas sa Isabela na uwi sa pamamarila. Polis at barangay kapitan patay. Kabong detalye ng balita, hati naman sa atin ni K5 Justin Kiss.
4: Patay ang apat na katao, kabilang isang polis at barangay kapitan, habang apat pa ang sugatan matapos ang madungong pamamaril habang kasagsaga ng barangay fiesta sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela nitong Linggo, Mayo 24. Batay sa paunang imbestigasyon, bigla umunong pinagbababaril ng mga armadong salarin ang mga biktima habang dumadalo sa selebrasyon dakong alas 7.50 na gabi sa harap ng bahay ng isang pulis. Dead on the spot, ang barangay chairman at isang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan habang agad namang isinugod sa Milagros Albano District Hospital sa Kabagan, Isabela. Ang iba pang sugatan kabilang ang dalawang minor de edad, mariin namang kinundina ni Mayor L.A. Talawe ang madugong pamamaril at tiniyak ng lokal na pamahalaan ang agarang paggamot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima kabilang ang burial assistance, financial aid at psychosocial support. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng 100.1 K5 News FM Santiago ngayong Lunes, Mayo 25, sa Santa Maria Police Station, patuloy umano ang kanilang imbestigasyon habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation at checkpoint para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect.
5: At para sa Mighty C Network News, ako, inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Pinakampyon, K5 News FM.
2: Network News.
3: Mighty C Network News.
0: Gayun din, pamilya ng estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Cebalo Mantique na nawagan ng hustisya. Balita hatid sa atin ng K5 Jojan Morillo.
6: Patuloy ang paghihinagpis ng pamilya ni Smith Lee Madero, 24 taong gulang estudyante, matapos itong mamatay habang ginagamot sa ospital. Si Smith ay isa sa tatlong magkakaibigan na sinaksak gamit ang tari noong May 23 sa District 4 Cebalo Mantique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News team, natutulong lang kung sana si Smith sa kanyang kaibigang nagkarambola, ngunit isa siya sa mga biktima ng pananaksak ng sospek at namatay. Samantala, nananatili sa ospital ang dalawa pang sugatan na sina Vince at Gabriela. Matapos ang insidente, agad namang naaresto ang sospek. Sa panayam ng K5 News team sa pamilya ng biktima, nananawagan ang kanyang tiyahin ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Para sa Mighty C Network News, ka K5 Jojan Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
2: IDC Network News.
3: IDC Network News.
0: Samantala, lasingan na lalaki na may bitbit na barila sa bayan ng Bacong Negros Oriental na arestado. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin kay K5 Shara Humilio.
7: Dinala sa kulungan ng isang 30 anyos na lalaki matapos mahuli ng mga pulis na madlang baril na walang lisensya sa Proxars, Barangay Liptong, Bacong Negros Oriental. Mabilis na rumispondi ang Bacong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang lasing na lalaki na nagpaputok umano ng baril sa lugar. Pagdating na tagpuan ng mga otoridad, ang suspect na si Priscilano na nakandusay sa lupa na may dalang kalibre 38 revolver sa kanyang belt bag. Na-recover sa kanya ang nasabing baril na walang serial number kasama ang tatlong bala. Dahil sa hindi pagpakita ng mga legal na dokumento, nakakulong na ngayon ang suspect at maharap sa kasong paglubag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YGC Network News.
3: YGC Network News.
0: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang 90 katao sa pagsabog na minahana ng carbon sa northern China. Nangyari ang naturang gas explosion sa Liu's Hengyu coal mine na pinatatakbo ng Tongzhu Group sa Shanxi Province. Daandang rescuers naman ang ipinadala sa site para sa paghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Base sa unang pagtataya, nasa 247 na minero ang napaulat na nasa site na mangyari ang insidente. Bumiling na rin ang Chinese President Xi Jinping sa gobyerno na patuloy imbestigahan ang ugat na aksidente at panagutin ang mga responsable. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide, isang nakalalasong odorless gas na natagpon sa pagmimina.
2: YGC Network News.
3: YGC Network News.
0: At mga K5, sumain nyo ang kabuha ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Roger Pangilina, K5 Carol Medina at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Mbps.
10: Balik kita sa atong pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras sinadulong sa inyo sang DTX 500 Disoperior Antioxidanta.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad ng mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check na itong duga-duga report ni ka-K5 Kim Caloyo kag ka-K5 AJ Cordova sa sining report kay na nga may nasapuan ko ng bangkay isang babae dira sa Lidisco Village. Ara na sila K5 Paul. Ay, wai pa sang konfirmasyon, no? Kung bala, may ara. Gidman kay ang gwardya to, ay ni man duty niya kagabi. Kag-turn over lang sa iya sininga, upod niya gwardya. Anong natabo dito sa, ano may patay ginmanga na sa puan? Ay, check kami si K5 Kim Caloyo sa report sa patrol.
2: News FM, Kampyon Report.
3: K5 Kim.
4: Aka-K5, John, no? Based rin sa itong siring initial information pa lang nakuha. Kaya actually, dito sa area, kagina-reach out pa nato, no? Ang La Paz Police Station, no? Kung Iloilo City Police Station 2. Kaya actually, no, kagabi, panay siya ka-K5, John, mo. Uh-huh. Yan, nasa puan, dara sa sulod siyang iya baray, no? Based rin sa information, tinagapang idaron, ini siya, kag actually, may mga laragway naman o kung letrato, nga makitaan, bala nga nag-hamyang on siya sa kilo. Lidra sa nga iya mismo yung hiligdaan ka K5 dyan. No? Based diri sa nakuha na ton nga initial information, ang iya diri yung apelyedo is Haseldo ka K5 dyan. Ang ginatawag sa iya dira, or ang iya ginang complete name base man diri sa iya nga himata, no? Nga nag-reach out man diri sa ton sa social media, Amos Virginia Inayan Haseldo ka K5 dyan. Kagti mayara kita sa nakitaan nga do agi balasang duki ginkuga bala, no? Pero subject for verification, actually yung info na ton is allegedly do ginkuga siya kay aside sa iya diri nga liog ka K5 dyan, wala na siya sang mga pilas sa iba niya nga parte sang lawas.
3: Ano ginkuga or naghikog kay ti duam ni hindi man sila nga ginkuga siya kun may agi sang daw lubid or daw higot siyang liog.
4: Ang base sa information, there is a picture nga nauyatan naton ka K5 dyan, posible man nga ginkuga siya kay
3: base there is nagbitay, sabi nag-suicide siya.
4: Pero there is so, sa area do wala man sang dogen pakabit abi, no, nga ginhigot sa iya nga liog ka K5 dyan, wala negative dira sa area base diri, no, sa mga nauyatan naton nga mga laragway.
3: Confirm gid man, no, kay ara no may suko na kalay nagkadtok gabi.
4: Oh, kagabi, yes, pero ara, wala gyud sang natribukahaw bla kagabi. Subong lang gyud na hibaluan man dira sang pila actually ka mga gwardiya kag pila ka mga personnel.
3: No, proti ko na mo ni may blatter ni sa La Paz Police Station
4: nato. Oh, yes, actually na-confirm naman, no, na-confirm sang desk mismo sang Iloilo City Police Station 2. Pero as of yes, no, pero ginakuha pa naton kay ang gina forward nila is dapat kay officer in charge, you know, kay Police Captain Acuesta, gina reach out pasubong dito, no, ni katuan mismo ni K5 EJ Cordova dito sa police station. I don't know lang kung available na si Captain
3: gusto lang
4: Acuesta.
3: Gusto naton na kung suicide or may foul play or ginpatay nga hungod la.
4: Actually, mayara man dira sang CCTV sa may balaya. Kag based sa information, ang mayara sang access ang iyang bata nga ra sa ano, no, luwasang pungsod.
3: Okay.
4: Kay gati tawag na do siya lang gid panabi mo.
3: Mga pila
4: around 70. 60
3: na.
4: To 70.
3: Babaye.
4: Babaye nga tigulang. As I mentioned, ang iya sini nga pangalan or ang iya diri nga complete name kay Kifa Jan, Virginia Inayan Haseldo.
3: Okay. So sino ang naka-discovery nga may patay dira sa sulod sa balay kay siya lang isa, K5 Kim?
4: Based sa information, Kaki 5 dyan, mayara, dablas ang access sa CCTV, ang yadrang na bata sa sulod sang balay.
3: Ah, okay.
4: Nakita niya, yadrang nga nagahamyangon sa sulod sang kwarto. So, that is why nga nag-reach out siya sa mga otoridad.
3: So may, pangli, may access sa CCTV footage
4: yes.
3: kaya online.
4: Oh.
3: Kag nakita niya, bisan siya din ng bata, sa US?
4: Sa Estados Unidos, yes.
3: Sa US ang bata, yan, nung nakita niya.
4: Mm-mm.
3: So, muna nga, ang bata niya ito sa US, ang mga pananawag sa police.
4: Nag-coordinate, yes, kay 5 John. Kay, okay. Usually, ang baldares ang mga gwardiya, balang, aside sa gwardiya, ang ara sa guard house, kay 5 John. Umayara, pag yun nga na-assign, balang maglibot-libot, dara sa kada mga block, roving guards, kumbaga. Pero dulain ang ilayang mga uniforms sa kay 5 John. Ngati, usually, makita nila nga mayara man dira ara man kun kaisa ang iya nga bana kaki 5 John pero kun kaisa wala man or laka lang madira abla makitaan no kay based man sa information halin kun no man diri sa ining tigulang na sa puan ngati kun kaisa kun no nagatanom-tanom sila do mahilig pa namang pananom kaki 5 John pero actually do dako na dira ang ilabi nga balay makitaan man dira sa ton sini nga footage kaki 5 John pero amo na ginatipon pa nato na information no pero liton kita sa mga balita no dira sa Police Regional Office 6. First nga press conference.
3: Sang Sabado, may official turnover nga giniwat dito sa Campo Crami.
4: Yes.
3: So from Police Brigadier General Jose Pinoligan to Police Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo,
4: former spokesperson man
3: sang
4: Philippine National Police.
3: Graduate sang Philippine National Police Academy, class of 1995. Mm. So ano mga marching orders niya sa mga kapulisan na Kipab Kim?
4: They actually, no, tika ina, first yagid rin nga flag raising ceremony kag nagtipon man no, sa mga commanders, kag pila ka mga opisyales man under the Police Regional Office 6. So, based rin sa information, pasang karon niya pagid, no, ang in terms of the police visibility, kaki 5 John, kay ti according man rin kay Brigadier General Tuanyo, nga pinaagi sini, no, nga ti mapa-atawag na mahagan-hagan or ma-prevent, siyempre, kung may mga presensya siya sang pulis, matagam-tagam, mukun kumbaga, mahadlok bala, no? Mga kriminal nga maghihimo sang nagkalain-lain nga krimen kaki 5 John. That is why, no, one of the mandates ni Brigadier General Tuanyo nga to intensify ang ining police visibility sa mga public spaces, especially man, no, sa pagpatuman sang ining mga pila ka mga local ordinances, just like for example, sa mga curfew for minors, kaki 5 John. Kagdi, padayunon niya sa gihapon ang ining masangkad nga kampanya batok illegal ka droga ni outgoing Police Regional Office Director Brigadier General Jose Pinoligan kaki 5 John kay pala naton damo gyud sa accomplishments no si General Ligan may kaangtanan no sa ining kampanya batok sa illegal nga droga duwalo sa adlaw may mga bypass operations hindi lang dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo kundi sa other parts man no sang Western Visayas kaki 5 John may nagpamangkot man rin na kay Brigadier General Tuanyo may kaangtanan sa ining mental health kumbaga no sa mga hanay isang kapulisan nato diri sa Western Visayas based diri sa yaman nga mga plano considering kaki 5 John no may pilaman siya dira ka mga contact sa health services dito sa Camp Crame kaki 5 John ti pasangkaron nila diri ang mga mental health program nila just like for example no one of the plans is magpatigayon sa debriefing every after operation sa mga kapulisan naton, especially sa mga sensitibo, balang ang mga operasyon that could maybe affect no, sang iladra ng mga mental health kaki 5 John. Kag magpatigayon man sila no, sa mga financial literacy sa mga kapulisan diri sa Western Visayas considering nga may mga issues and concerns before no, nga nag-aapekto sa mental health sa mga pulis tungod sa mga kwarta. Kag ti rason man ako nga ang iban allegedly tiga ka
3: aga
4: Gaswiside or it's either mag-involve or mag-engage sa mga pangurakot.
3: Kumbaga, illegal activities.
4: sa illegal activities ka K5 dyan. May raketa dira, no? Tingog ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, may kaangdanan ka K5 dyan, no? Sa iya siring pagpasangkad sa pila ka mga mental health program kag paano balam, no? Mapaayo pagid ang ining performances man, no? Sa mga kapulisan dari sa Western Visayas. Si Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
3: Ang audio-video na ito, Kipay Paul, parang maayo gini ang mga mental health concerns ang police, no? Gamay nga concern na Kipay Kim, no? Ang concern subong, illegal drugs, mga police nga naka-intra sa illegal activities, no? Na-involved la sa mga sinindikato.
4: Yes, actually, ti amuma na, no? Ti first, unaya pa lang
3: kami mo. Malam mo kung police ka, you should be physically fit.
4: Yes.
3: Hindi nga sila kung nag-police ka, nag-isip ka pa sa iba niya mga bagay. Ito niya nagwakan na sa police.
4: Kaga dapat sila hindi, mismo.
3: Hindi, sila mismo na yan. Dapat physically fit ka na gani.
4: Mentally as well.
3: Hindi ka maapiktuhan sa natawag na problema sa mental health mo. Kaya ito, police ka mo. Kabalo magkita nga tama ka estrikto. Ang recruitment sa Philippine National Police na dapat nga physically fit yid ang police nga magsulod sa hanay sa ang Philippine National Police. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo Kipay Bapol.
5: Papakita na pinapahalagahan natin yung lahat ng miyembro ng Philippine National Police, maging police non-commissioned officers ka man, maging non-uniform personnel ka man. At panglawa ho dyan, itingin po natin dito dahil classmate po namin yung director ng health service. Yung pong sinasabi natin, bantay kaisipan sa ating pong mga miyembro ng Philippine National Police. Hindi po tayo ng tulong sa ating director ng health service at pati yung si Director Portia Banyaga Manalat, classmate po namin, para palakasin yung the health service services dito sa Police Regional Office 6. Umasa po kayo na sa panunong ulang po ng inyong lingkod, palalakasin natin yung tinatawag nating rewards and punishment. Hindi tayo maghahanap ng butas upang pagalitan ang ating mga miyembro ng Philippine National Police because ang uunahin po natin tingnan kung ano yung mga magagandang nagawa nila at i-amplify po natin dyan. Kasama po dyan, yung mga good deeds na ginagawa po ng ating mga miyembro ng PNP, kung makakansin po ninyo, maraming mga ginagawang kabutihan ng ating PNP, pero yung po papasok, yung ating pong partnership na hihilingin po namin sa inyo na ma-share sa ating mga kababayan dito sa regional at sa national yung mga kabutihang igagawa ng polis po natin para ma-amplify naman po, para makita ng taong bayan at tao lang din naman ang PNP at may mga gawain din naman para sa ating mga kababayan po natin.
3: Kipab game?
4: Ano, si Brigadier General Tuanyo, may mga nagpamangkot man kay Five John, especially no, in terms of crime prevention, kag mga illegal drugs. Si, according man rin kay General Tuanyo, Brigadier General Tuanyo, nga tipadayunon niya ang programa nga existing naman niya daan ni Brigadier General Ligan ka K5 dyan. No? Kag ti ma-istorya pa sa mga commanders, kag mga officials, no, dari sa may Western Visayas. By the next week, ti mapatigayo naman siya sang press conference. Kag ang plano niya ni ka K5 dyan, no, ni Brigadier General Tuanyo nga every week, no, weekly bala ang press conference. Agod maghatag sang updates anong ilang mga accomplishments. Kag kung for example, no, may mga issues and concerns sa mga police personnel dari sa Western Visayas, ma-address nila right away. Kag accordingly, ka K5 John, no, may tawag ng pamangkot man sa iya regarding bala ni sa iban nga mga police, disturb sila kay gagamit sila sang cellphone sa while on duty. Ti somehow bala mambal mo bala nga ti supposedly ang ilay ang oras nga dapat gina-alat nila ya sa ilang trabaho kag magtutok ka bidra para mag prevent sang crime ka K5 dyan. Kung kaysa ti iba nga sa social media or whatsoever dyan nga gagamit, disturb sila, no, sa mga gadgets ka K5 dyan. Ti nagpahanumdom man rin, no, ang bagong or ang acting regional director sang PRO6 nga ti subaybayan niya dari, no, itanawon niya ang performance sa mga kapulisan diri sa Western Visayas starting from the commanders, no, sa mga provincial directors kag sa mga hepe sa nagkalain-lain nga mga police stations.
3: Why siyang ginambal sa parte sa reshuffling kay ti bagong regional director ang mga provincial directors kag mga city directors?
4: As of this time, kay K5 John, no, based man dari kay Tuanyo, nga on his level sa PRO6, dito wala pa man sa tawag na, no, sang plano for reshuffling unless na lang kon mayara sang order from the national headquarters, K5 John.
3: Okay. Salamat may, ka, K5 Kim.
4: Mayara man ka, K5 John, no, ang regarding bala sa kay Senator Bato, kay Kisins, no, nga ang mandate dari sa
3: Pilipinas. Oh. Sagat mo kambal nga ready, kamo ka ganda, kamo dakop, dakpan yung anay, blah.
4: Amo gani ka K5 dyan, no? Pero based man rin kay ang mandate tabi no sang Philippine National Police under the leadership no ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga dapat naka-alerto kag prepared yet no ang tarantanan ng mga police units sa bilog nga Pilipinas. Kung for example abi makalabot siya abi sa Iloilo o kung sa nagkalain-lain nga area diri sa Western Visayas kung ma-determine nga ti ari siya balagali kagapanago ka K5 dyan kung ari siya yan nag tulo tambay gali si Senator Bato de la Rosa na nakahanda no ang Police Regional Office 6 in kaso no nga i-serve bala ang iring arrest warrant from the International Criminal Court ka K5 John.
3: Okay, salamat kayo na K5 Kim.
4: Report gikan sa PRO6 ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
3: Padamo kinyo, salamat sa report ni Kaki5 Kim Caluyo. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para manikawan naton ang mga kamamatay nga cancer. Maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini isa sa mga pinakamabudlaybol kon ilabi na gid kon yara sa late stage. Duha ka kasi ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Kag subong man madamo nga pamaagi sini nga madula kag hindi naton ini ma tabo sa aton 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot kun 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kun sa liog ang mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma radiation therapy chemical exposure malawi ka pag-ubag sa parte sa lawas genetic disorder or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan, hindi magiyo nga diyon, hinaling ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang kanser, mag-inom kita sa DTX 500, yung may tisi kadadlaw, puno inisang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agad mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols, ngalin sa DSA sa DTX 500, batok sa pag-develop sang kanser. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good path yun ang mga guba ng mga cellula sa lawas, pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat ka magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-DTX 500 yung MITC kita adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mabalik kita dugay-dugay. Standby, pagbalik ta report ni Kaki 5G ni Kauyunan. Ano, dismayado no? Na-challenge si ang aton sining environmental kung ang aton sining city Environment and Natural Resources Officer sining pang utod bla gintang labo ang mga kahoy nga ginpananom dira sa Sunset Boulevard. Pagbalik ta, standby mga kakifay.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. History Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
8: Yung may D3.
7: Makakas, mangabuti ka.
8: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
8: Yung may D3.
7: Makakas, mangabuti ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na.
10: DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: Epektibo.
10: Aramis.
11: DTX 500.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagapangihi.
11: Masami inauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubos
11: ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
7: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
8: mabuti ka.
7: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
14: Ako si Anika, nabayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut not oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw, Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
17: Extend Food Superman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow!
25: May puso!
26: 11 Mbps!
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga K5 diri sa 11 Mbps. Check na to report ni K5 Jenny Coyuna nagikan sa City Hall. Kay dismayado si Engineer Aniel Rabina sang Sindro Iloilo City bangod sining mga tampuhaw ning mga tawo blang aran na si K5 din nga naga panghalit bla makpuna nga gin tamnan sang kahoy tapson pa dila dira sa may Sunset Boulevard.
23: K5 News FM. Kampyon report.
3: K5 din, musta da?
27: Yes, K5 John. Though kaaga pa gitong na-highlight no si General Services Officer Engineer Neil Ravena matapos nga sa ila pag libot-libot sa K5 John sa aton nga mga areas like Esplanade kag Sunset Boulevard. Natukoy ba nila ka K5 John nga pila naman ka mga puno sang native trees ang ginpanglabo o kung ginpangtapas pa sa mga wala pa makinan-an nga mga individual ka K5 John. Dito kaina do apat gid ka native trees nga bani kay isa ka fire tree kay K5 John ang nagkalabali tigdong nasubuan malang kay K5 John si Engineer Neil Ravena because nga ining native tree sa K5 John amo ning pili nila agud nga dasig pala magtubo tag dasig nga magka-shade dira sa may Sunset Boulevard kay mainit dira kay K5 John nga area ining bani kay K5 John ang kumbaga kung i-estimate more or less mga 2 years na kay K5 John mo nga nagatubo dira ti kumbaga tani kong after 2 years magtaas sa laka K5 John, di may ara na.
3: Dula ka? K5 Jenny, no? Dula sa signal? O, ti, amunin ka rin ka mga tao ni, dapat ni, ano ni, pang tapson man ng ilang mga TLC ni mo? O, ara, dula o? O, mga tiyan na naton si Engineer Ravena sa interview ni ara na si K5 Jen. K5 Jenny?
27: O, sa K5 dyan, nadula kita, no? Balikan nato. Namuto naman siya naton. Nga ang mga puno, tubala ka K5 dyan, more or less mga 2 years na nga okay. Naga, ang katakuan niya blokon span niya ka K5 dyan. Ti, amuto ang mga engineer labo, na
3: maong pisan. Ginpang labo. O kung ginpang tapas, gintapas sa mga tampuhong mga tao. Ito, ano may mga suspect sila?
27: Actually, kay K5 John, amo pa na ang ginalantaw nga posible ang mga nagapang-tistis o kung nagapang-tripping-tripping, di ba la? Mga amo man ni K5 John, ang mga suspect nila nga nag-vandalize sa aton nga mga public spaces dira ka K5 John. So, actually, according to
3: Matian na lang naton, kaya daw kulang tayo sa time lapse. Matian tayong interview mo kay Engineer Neil Ravena.
27: Sige.
28: Frustrating on our part, no, sa nagtanom sini nga mga tanom kag actually nagano kita nangita kita sang species sang native trees nga dasig fast growing siya kay gusto tagid nga Sunset Boulevard magka-shade na kay grabe ang heat index area because very open siya kag nakita man nato noong sitwasyon so we need to expedite nga mag-green ang Sunset Boulevard para nga aton bike lanes ang nagajagta hindi matamaan sa init. So those are our plans, no. However, ti maka ano kabla makasugata kasang mga mosini nga mga nga mga klase sang tao nga ginawa ta ka tingwa nga mag-improve ang aton siyudad. And eventually sila yan, no, manghalit lang kagano. I don't know kung anong ara sa utok nila nga ginaobra nila ini. Yes, okay, no, sa again, aton nga mga...
3: Again, eh. Anong plano nila?
27: Okay,
3: pa why sa CCTV, sir? Yan ang plano na pa takdan CCTV?
27: Yes, wala sang CCTV pa sa Sunset Boulevard kay K5 John because nga wala pa sang linya sang kuryente dira sa area. So, upon this, nagamando man si Mayor Isa Trenas nga i-expedite na kay K5 John ang pagpabutang sang linya sang kuryente kag CCTV. Kay inila ka muna kay K5 John ang concern mo. Ang concern pag dira ang mga nagainom sa Sunset Boulevard, ang mga naga-illegal or naga-vandalize sa K5 John. Kamo man na ang mga vehicle accident na nagaluntad sa lugar. So, dapat nga, as soon as possible, mayroon na kita sa CCTV sa area ka K5 John.
3: Okay, salamat ka na K5 John.
27: Sige ka K5 John, ini nga balita na dulong sa inyo sa DTX Cofimix na kakapika na naka-detox ka pa-report nagikan sa Iloilo City Inis ka K5 Janik Oyunan para sa kampi na balita sa Servisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
23: K5 News FM.
3: Madamo kinya, salamat sa report ni Kaki 5, Ginny Kauyunan. Ginaagdang tanan sa nga mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga buloligan na pag-iwaton sa Hulyo 5 sa Sunset Boulevard. Ani, magparehistro, may ara sang tatlo ka mga kategori. May 10 kilometer, 999. 5 kilometer, 599. 3 kilometer, 499. May 2 ka mga pamagi sa pagparehistro. Una, personal na magpadulong dali sa K5 News FM Iloilo Station nga nahamtang sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, check lang ang page ang K5 News FM Iloilo. Obdang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma, o kung sino man ang imo nga kilala nga magpasakop sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Nagaulat ang mga exciting nga mga pa-premyo kag-surprise sa inyo. Diri lang sa K5 News FM ang kampyon nga sa kampyon nga balita, komentaryo kag serbisyo publiko. Ang ini nga porsyon nga nadulong man sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Naga-star ka bala sa balaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa Lamok, taas lang imo hilanat kay may kopod nga sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Dili tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Ditribayo. Ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Ditribayo ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa Ditribayo gina-consider isa sa mga pinaka epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding ko na impiktar ka sang dinggi. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dinggi virus. Likawan nga mag-stack sang tubing, wala sang taklob sa ato mga puluyan kag mag-inom ikaw sang Ditribayo. Kaparisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Ditribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. O kung magkanto ka sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw Lunes, may libre nga consultation kag check-up ka Domingo kag Miyerkules. Sa Pasig City ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog ara dira sa Cosmart Building. Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Ang libre nga consultation kag check-up kada Domingo, last 9:30 sa aga, top-top last 3:30 sa hapon. Abantayan mga suki naton kag gusto makabakal sa mga produkto ni Dr. Ramiloy dira sa Banua sang Sara. Nakabukas na sa nagligan nga Lunes ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. So taga Northern Iloilo ha, dira na lang kamo magkadto para nga mahapos kag malapit para sa inyo.

0: Pantayan ang pila ka mga dugang pang nga mga informasyon, mga update sa mga nagdalaog nga mga riyon. 18 ka mga riyon nga nagapasakop sa Panarong Pambansa 2026 dito sa Bungsa Prosperidad, Agusan del Sur. Aton sining coverage team sa pagpanguna sa aton sining BP4 operation ang mga team sang K5 News FM Philippines sa bilog nga Pilipinas ato didto subong sa Prosperidad Agusan del Sur. Opo didto ato manto kuno si Mayor Stephen Palmares sa kabalo kita nga mabid man sila mo sa Palarong Pambansa 2028-27 sa Luzon naman mo. Tanbay sa mga update ha, sa mga hampang tiyang basketball team from Western Visayas, nagdaog kontra sa Bicol Region, Region 5. Ang subong kuno ang may mga kuha ng mga medalya ng mga athletes, may mga incentives nga ihatag sa ila sa Philippine Sports Commission. For the first time ini ha, sa history sa Palarong Pambansa, ikasisintay sa is na nga Palarong Pambansa subong palang, may cash incentives kay hatag ang Philippine Sports Commission sa mga may mga medalya. Gold medal, silver medal, kag bronze medal. May cash incentives ka. Kabaluwas ang ginatag sa mga local government units sa ila sini ng mga athletes. Sambay ha, mga update at mga resulta diri lang sa K5 News FM Iloilo. Bye na kita time diri sa ato niya pagpangalagad sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control, opo naton si K5 Paul Dihada at K5 Lawrence Suliman. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masami ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500!
2: Masalikan!
3: DTX 500!
2: E3 Bio!
4: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio!
3: Ang D3! Gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: D3 Bio
3: with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3
2: gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: D3 Bio.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So na.
6: Problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Kaka K5, Dirilan sa Kampyon nga Istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa kabag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket nag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
1: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. D3
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500. Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kag nagakatol? Mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold.

0: sa mga mata, iCare Gold. Para sa epektibong nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. Sara Iloilo.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una, onse na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
12: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
11: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
13: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
11: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Grabe, Lunes pa lang. Aray na kita sa ulihing na semana sa bulan sang Mayo. Ang iba nagapanghanda na para sa pagbukas ang klase sa ilang mga chikiting. Ang iba excited na kiti mag-graduate ng ilang mga kolehiyo dira. Aba? Congratulations sa mga ginikanan nga may mapatapos na naman ha sa kolehiyo. Kumbaga tanan nga sakripisyo ba? Kuan ma-harvest man sila sang ilang nga produkto. Amo gid na yan oh. Tanan nga pagpangabudlay. Maayong hapon gid sa mga suki naton dyan, mga nakatutok subong sa 88.7 sa ilatag sa ka mga radyo. Nakatune in gid, diri sa K5 News FM. Aton ha, ginaabi-abi ang mga suki naton, dira sa may bahin sang Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga suki naton dira sa may K5 News FM Pasi. Ang mga kumare naton dira, kamusta kamo? Maayong hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa may bahin sang Short FM Dumangas, kag syempre diri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories. And aton man gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated kamo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mami Azun, kamusta ikaw? Maayong hapon man dila kay Ma'am Nene Shan Presya. Kamusta Ma'am Nene? Nagbalik na si Ma'am Nene ha? Halong ikaw dira sa Singapore, Ma'am Nene. Maninay Rose Vic, maayong hapon Maninay. Hope to see you soon. Grabe. Maayo lang yung nagapinauli ho. Ah, maayo lang yung mga nagabinakasyon ho. Nagabulos-bulos lang ang mga kumareta. Maayong hapon man kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumare dira sa luwas ang pungsod. Sa hindi ko malawagan, hindi magsulusunggod ha. Ay, kulukablita nyo lang si Maninay. Ah. Kisasin o malandang makitaan tabi nga nag-comment o kung nag-alantaw, amo lang maninang aton nga malawagan. Maayong hapon man sa mga kumare naton dira sa Iloilo City. Ma'am Maricel Baluro Casiple, good afternoon. Nagapamatigig ko no si Chay Aweng, kaga ang pakaisa niya huwa si Cass Jessica sa may barangay Badyangan, Ahoy, Iloilo. Sir Kim Arizoni Flora, maayong hapon. Arman Baco Guay, good afternoon. Dansky Zerudo Dianon, maayong hapon gid. Maninay, kamusta na? Happy fiesta lang sa mga taga-cruising Batuan. Nakabakasyon gid man ah. Namigidya kun sa probinsya kay ti sariwa sariwa ang mga utang sa Manila be mga luyo. Ang mga utan. Grabe ba ara si Sir Dansky gali subong sa Aldeguer ho? Tiway gid ta da Sir Dansky. Maayong hapon ha, and happy fiesta sa mga taga-Aldeguer, sa mga taga-Cruising Batuan, sa mga taga-Garo dira. Happy fiesta gid sa inyo. Maayong hapon man kay Ma'am Aisha Ahmad. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Jobs Linterna, uy, maayong hapon Sir Jobs. Maayong hapon man kay Sir Jeffrey Tumlos. Sa may sityo Baklayan, Velasco Lemery, nagapamatigid sila permi. Thank you so much. RV Chris Caceres, maayong hapon.
Mayang hapon man dira kay Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan. Happy happy fiesta lang sa mga taga Barangay Batuan. Ah, mga taga Cruising Batuan. Daychay Josie. Ay. Mga taga Yuching Sara Dos, maayong hapon gid. Permigid kami nagapamati maninay. Thank you so much. Mami Azun, dali na kuno ah. Ma'am Nene, maayong hapon gid. O si Sir Joe, well ho, upod sila to lang ni Sir Jasper ho. Dohid lamang ko sa inyo, Sir Jasper ba? Sige. Ara na sila ah. Plastado na mga kumare ko. Timpla ka mo ha, GTX Coffee Mix. Ang GTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag-disugard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga matinluan dirang aton nga tiyan. Madetoxify ang aton nga lawas, especially busog ka sa panyaga mo, imni dayon DTX Coffee Mix para nga matunaw ang imo nga mga kinaon and makapadalhay ka sa imo nga pagpamuhin. Felski Talaman, maayong hapon gid. Always gid nagapamati sa aton. Maayong hapon man sa mga taga Elaine Rose Tour, ilabi na gid sa ila nga ama, Ma'am Nene Elaine, kag kay Princess, kag kay Nining Roselyn. Nagahulat na sila sang drama from Sir Ronnie Sana. Wow, grabe. Maayong hapon ha sa mga taga Elaine Tour, dira sa may bahin sang Kubay, San Junisio, Iloilo.

Happy, happy birthday kay Mylene Calzania and sa tanan nga nag-celebrate sa ilang kadlawan. Happy, happy birthday sa inyo. Pwede kayo mo makapag-greet ha sa 0962-478-8730. Sorry, what? 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga nag-celebrate man dira sang ila espesyal nga okasyon, anniversary, month, sari, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapanamyaw diri sa

0: hapon, pag-greet lang kay Nene Axel Rose Catalunya. Oh, may mga bunga pa kuno ang tambis ni Nanay Lucy ho abaw. Champion gid dira sa may Casa Mataahu. Maninay, greet ko lang ang mga amigo dira sa may Pasig 1 Central School, si Mukmuk, si Reggie, si Chris, si Larry kag si Rene Boy. Nagapamati gid so. Mayang hapon man sa mga katiyaan ni Mama Maricel Casiple diri sa may barangay Badyangan kag mga pakaisaya nga nagapamati diri sa may Ahoy, Iloilo. Mayang hapon man sa Weng Eatery sa may Bacow kag kay Linlin de la Cruz, always gid nakatutok diri sa aton from Mam Weng Celestial. Sige, aton oras ala una 24 na sang hapon. Ara na, plastado na ng mga kumareta. Nakapangita na sa ang inyo nga mapwestuhan, sa ang inyo dira nga mahilay-hilayan, sa ang inyo dira nga masulusandigan. Timpla ka mo ha, DTX Coffee Mix, para samtang nagapatuyom-tuyom ka mo pumati sa aton istorya, at inagahigop-higop ka mo ha, sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Aton istorya, subong hapon. Ginpadala ini ni Gladys. Si Gladys, isa ka volunteer teacher sa nabukid nga bahin sa ilang lugar. Apang, gusto siya pauntaton sang iya ginikanan kagpasayluhon tudlo sa private school sa syudad. Nagapangindigil si Gladys tungod nagapalangga o kon napalangga na niya ang mga tao sa bukid. Ilabi na gid ang iya nga mga estudyante. Isa pa gid sa mga nagapamalabag sa iya nga maghalin sa bukid, tungod may ara siya sang special someone. Apang, amo ini ang ginapamalabagan man sang iya nga pamilya, bangod isa ini kahabal-habal driver. Oy. Ano ba lang mangin ending sang istorya ni Gladys? Sundon niya bala ang desisyon sang iya mga ginikanan para sa iya maayo nga puturo? Ukon, sundon niya gid ang ginasinggit sang iya tagipuso. Sundon niya gid kung ano ang kaluyagan sang iya nga tagipuso. Ang bugos nga kasaysayan ni Gladys aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka at tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me with you.

0: Anak, congratulations.
1: Ay, congratulations sa imo, anak. Ay, abo, may bata na kami nga maestra.
2: Ay, nay, hindi pa. Kinahanglan ko pa mag-take sang board exams.
0: Ay, sus, ah. Pasar na anak, ah, salig lang bala sa Diyos.
1: Husto si Papa mo nak, pangamuyo kag updaan gidsang pagtuonak.
2: Ko, anay, amo gina balang nanamian ko sa inyo. Ini ka mo magkabalaka, nay, ah, tay. Ang mga handom niyo para sa akon, tumanon ko gid ina.

0: Uy.
1: Ay, anak.
2: Be. May day.
0: Anak.
2: Oh. Maestro, nagbata niyo.
0: Ba. Ba.
2: Anak, kasi sit na. Maestro, wow. Nagin ko yan ay tayo. Basag na ko. Basag na ko sa board.
0: Oh, buti mo, salamat sa Diyos. Oh, buti anak, anong plano mo, ha?
2: Kwantay, basta as soon as possible, gusto ko nga makatudlo, gidayon. Gusto ko, kid.

0: te anak, kamusta ang application mo?
1: Kuanay, hindi gid basta-basta mag-apply ah. Kabudlay kay, kinanglan mo gid anay mag-volunteer. Ti amo gid na.
0: Ah, hey, o te, buhaton mo gid ina anak?
1: Oo nay eh. Amo gid na iya eh.
0: Sige lang nak ah. Ari lang kami ni tatay mo nagasuporta sa imo.
1: Salamat gid nay. Kunay, nagtawganay bala kami sang classmate ko, hao.
0: Oh, ote, anong hambal niya?
1: Dito siya kung nag-volunteer sa mga indigenous people.
0: Ala, ay buot si Lingon. Sa nabukid na na?
1: Oo, bukid-bukid na gid siya eh.
0: Hoy!
1: Nagsugot na lang ako nga dito man ma-volunteer eh.
0: Ay, ti, kalayo man to na.
1: Ah, sige lang, dito man kami matiner. Dito kami matulog. Puli lang kami kung Biyernes. Tapos balik naman kami pagkahapon sa Domingo.
0: Oy!
1: Gusto ko man na eh. Gusto ko man nga makabulig sa mga indigenous people.

0: Teacher Gladys. Anyway, ano, naka-adjust ka na de?
1: Teacher, kuhan. Oo, do, okay naman. Medyo, pero do, hindi pa kumahigid ka. Kabalo, balahaw. Pero abi mo, daw na feel ko giding kalinong. Kag, basta do ka, duga ka inspired ko bala nga magtudlo sa kabataan.
0: Amo man ako sinasang una. Abi mo, ay do nagapangindigid ko ya kay ti. Ari na gid niya sa putok-putokan sang bukid.
1: Eh. Man.
0: Pero samtang nagadugay do, ay di na ko diya maghalin.
1: Di, paano bikon mag-regular ka na gidi?
0: Basta pagbuot sang Diyos, ti, why not? Nga, ikaw.
1: But lang niya. Basta, ti kaya mo ning profession ta, ti. Kundi inta ni Dalon sang kapalaran ta eh.
0: Ay, ho, gali. Mamakal kita sang kinaklan nun ta karon sa ubos. Ah, upunta.
1: Lakton ta na?
0: Ay, hindi ah. Masakay kita sa habal-habal. Same man bala pagpakadto mo din?
1: Wala ko na bala na experience kay ti service man to sang barangay ang nagdulong di eh.
0: Ay, amo gali, Simna. Okay, well, ma-experience mo gid ni karon.
1: Ate, sige ah.

0: Ma'am?
1: Ay!
0: Kapiyot naging maya, ma'am, ha? Kasing mahulog ka balahaw.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala, migo. Hinay lang, be. Ay, base kung madagdag kita sa banglid.
0: Ako'y bahala, ma'am, ha? Salik lang, ma'am. Dili taga pasagdan, ma'am.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala. Ay, grabe. Ako na di kaling lugar. Ay, Diyos ko, hindi na ako di magliwat. Hindi na ako magbalik, di.
0: Ma'am, okay ka lang?
1: Ay, kukuan. Sir, pwede lang ko kauyat sa hawak mo. Ay, na mahulog ko.
0: Kuan, mama. Among gina, ma'am. Maya naman kung maanag ka.
1: Ay, Diyos ko.
0: Okay, pangitaon mo ginining nga lugar. Hindi ka magkabala ka, ma'am. Mabuot ang mga tao dito sa umum. Kag-promise ko sa iyo, mama. Bantayan ta ka di, ma'am.
1: Sir,

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, kampeon sa balita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gah, mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
7: hindi na magkabalaka.
8: Mag-DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500,
8: bastante sang antioxidants,
7: panghontra sa mga halit niya free radicals.
8: Likawan ang baratian.
7: Mag-DTX 500 ka.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pasa may kabalaan ang kaugtas,
7: kapoy sa trabaho,
8: kag-stress adlaw-adlaw,
7: ini ang kabagdanan,
8: sang matasing kapagtimulan,
7: kalaman ang abiyan.
8: Mag-DTX 500 ka.
7: Kaysa DTX 500,
8: ang stress
7: malikawan,
8: pagkamurigon malimtan.
7: DTX 500
8: E3 Bio
7: with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio,
8: ang D3
7: gamay Physio,
8: ang Physio
7: gamay D3.
8: D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: gamay Physio,
8: ang Physio
7: gamay D3.
8: Mabakas,
7: mga butka.
11: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
3: Simple lang, dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanansang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, taugid!
2: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP, halin sa Syngenta!
0: NK313 VIP!
3: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani, wala ka man

0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
3: KK5 News FM.
4: Sarang Ilo-Ilo.

0: Teacher J?
1: Yes, Teacher Gladys?
0: Wala ka man din nakulbaan?
1: Ay, wala man. Nakulbaan ka sa mga sapat nga nagahonino.
0: Oo.
1: Amugid na amahanad ka lang na dugay.
2: Nagbalay!
1: May nagpanagbalay.
0: Sino naman?
2: Nagbalay! Nagbalay!
0: Sino na?
1: Ay, mga taga-diri na guro ah. Amugid na, kadagab eh, ginacheck ta na nila. Kadali lang ha, guan ta.
0: Sige. Bye.
3: Mayong gabi sa inyo ha, ma'am.
2: Gabi sa inyo, ma'am.
3: Labi na gid sa imo ha.
0: Ay, mayong gabi.
3: Teacher Gladys.
0: Mayong gabi, migo.
3: Ma'am. Para gali sa inyo.
4: Wow.
0: Uy, ano ini? Ay, nagpagamo pa kamo. Pero salamat, Ged.
1: Teacher Gladys, gwapo no?
0: Uy, ikaw ha. Kung ano-ano yung ginapanghambal mo. Di ba lang nga ikaw man ang naghambal sa akin nga ginacheck ta din nila? Abi, hindi pa gatagis ang lalilain ni kahulugan nila. No, no, kumunyo, teacher man.

0: Oh, Ote anak. Kakabusta ka dito sa bukid?
1: Ay, kwan, tay. Okay man lang.
0: Ay, amo bala. Ay, nay. Ay, dali bala di da. Nay, ari yung bata mo.
1: Nay?
0: Dali, gabi. Oh, hara na siya. Ay, oo, gali anak. Ay, isano ka di mabalik sa syudad. Eh, kadamo di bala sa mga private school nga nagapangita sa teacher. Abidiri ka na lang bala, nay?
1: Kwan, tay.
2: Oo, man.
1: Nay, gusto ko man, pero... Do, nakasaho na habi ako dito sa bukid eh.
2: Ay, bisan panak. Kadelikado dito, layo sa amon.
0: Amugit.
2: Kaglayo sa tanan. Eh, kagbasi bala mataypan ka sa mga rebuilding. Kag... Ay, abot na lang. Amugit. Ay, mabuang iguguro. Mabuang igamin ni tatay mo.
0: Amugit.
1: Ay. Nay, ano mga rebuilding ginapanghuakal mo man? Ay, Wala to yung rebuilding sa bukid yung ginamaestrahan ko ah. Mga buot katama ang mga tao dito kagka mga very respectful.
2: Naton, base, hindi lang estudyante ang ginabalik-balik mo dito, ha? Base, lain na, ha?
1: Nay?

0: Ma'am, para sa imo, ma'am.
1: Bay, Jerry?
0: Salamat, ma'am, nga naana ka. Abi na ko ganig. Ito na ka matudlo sa syudad.
1: Kwan, salamat, Ged. Nga, aper mo ako ginahatagan sa mga kararuton kag mga wildflowers, kag mga pagkaon. Wala man ako nagapangayo sa imo, ha?
0: Kwan abi, ma'am. Kanabang special ka para sa kuha? Abi ni mo, ma'am. Ako nalang gipatay kung kahuya sa imo, ha? Tungkol kinsar man ko. Habal-habal driver lang ko. Unya ikaw, usa ka maestra.
1: Uy! Hindi ka mag-amusin na, Jerry. Hindi man pagpakanubo ang kaugalingon mo.
0: Salamat, gid, ma'am. Wala gid ako magsala nga. Butan day ka, ma'am. O sayon ra nga higugmaon.
1: Jerry?
0: Ma'am, daw kahuluya man. Pero pwede ka pangaluyag, ma'am?
1: Jerry?

0: Teacher Gladys, kamo na?
1: Ang ano? Ang ano, chair?
0: Yeah, di pa abo-abo pa siya eh. Abot ka na bala namon. Ang mga upod na bala nga teacher, nahalata na nila.
1: Chuchi, anong ginapangambal mo yaman? Uy, wala bala. Totoo, friends lang gid kami yan ni Jerry.
0: Well, anyways, mabuot si Jerry kag responsable ha. Ginataha kinadisa sa lugar nila. Kagisa pa. Gwapo siya. Ay, nako. Day, karon sa hapon kung magpulita, sa iya ka naman sakay. Ay, kinakilig ko pala.
1: Teacher G! Oh.

0: Gladys, anak. Kay na istorya ko bala ang niga ko. Kay ang bata niya, nagatudlo man sa private school nga ginambal ko bala dito sa imo nga.
1: At ang sang nagligad, Nay?
0: Nga ma dito ka matudlo.
1: Ay, pero Nay,
0: Ay, anak, amo ining makapamaayo sa imo. Kag isa pa, ari ding puturo mo ya sa syudad. Wala dito sa bukid.
1: Pero Nay, palangga na ako sa mga estudyante dito eh.
0: Mga estudyante lang gid ayhan o kon habal-habal driver nga si Jerry.
1: Nay? Paano ka na yung kabalo?
0: Ay dapat lang ibalon ko ang tanan, anak. Kabalo ko maalam ka.
1: Nay?
0: Isa ka kamaestra. Pero hindi man magpakagaga sa paghigugma, nak ay.
1: Nay, hindi ko manubyo si Jerry.
0: Pero nagapangaluyag siya sa imo, hindi bala? Di bala sa isa ka simana, ato ka dito sa ila. Kadagab eh, ginabisita ka niya. Anong matabo sa ulihi? Di bala maluyag ka man sa iya? Paano bikon bastidon mo siya kag i-rape ka niya? Aber?
1: Nay! Sobra-sobra naman na iyang imo. Hindi amo sinangatawo si Jerry, Nay, ah? Kabuot, di bala katama kay Jerry, Nay? Kabuot-buot, hindi klase tao, Nay?
0: Wala ko nagahambal nga malain sila, Gladys. Ang akon lang gid ang future mo. Paminsara, nagavolunter ka palang dito. Hasta san o ina? Ha? Anak, para ini sa imong ginabuhat ko. Kag kun mamana ka gid man, dapat ang pareho mo man nga professional. Abang kun i-insist mo gid? Kalimti na lang kami sa amay mo.
1: Nay!

lagi na ang problema ko ang mga parents ko. Tubtob subong nagatudlo gihapon ako diri sa bukid. Oo, nagapangaliyag si Jerry sa akon kag amuin ang ginakaakig nila sa akon. Siguro wala lang nila ako maintindihan. Akoon ko nabudlayan ako bilang isa ka volunteer nga maestra dito. Pero natun-an ko na nga palanggaon ang mga estudyante ko. Kag sa bahin naman ni Jerry, palangga ko naman siya. Pero wala ko pa siya ginsabat. Tungod, base amo pagid-ining ikaakig sa pamilya ko kung mahibalaan nila nga, ginbaton ko na ang paghigugma sang isa ka habal-habal driver. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Gladys.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3Bio. Health News, D3Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: D3Bio, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3Bio ang imo nga resistensya, no? So, ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal, sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Mga import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3Bio.
3: Ang D3Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
3: kagaw. Paborito,
6: oh, paborito. Dapat,
3: labi na akong palakaw ang katamis.
6: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may antifungal ka.

101.7 Basi ikaw na ang amon madakpan at makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. D3
2: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasi ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa banikotoras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis git pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo. Git.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Pre, pila ka nagatuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
10: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
9: Mao kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, tistinge ang bag-o.
10: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
9: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
11: NK313 VIP.
9: Protektodo sa ulod. Mabukat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man.

0: sakit sang ulo. NK313 PIP. Protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
1: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
6: Secret Memories.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong saton sang kaaluwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio himo iniha sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara iniha sang ikasarang para batuan ukon mangin na armor sang aton nga mga selula para malikaw kita sa mga balatian, especially subong nga tig-ulula na. Gani, konting ulula na, laban-laban, dasig ka ginatapikan sang balatian kung wala sang proteksyon, wala sang pangaman ng imong ikaayong lawas. Dapat D3 Bio ready ka. Mag-inom kita D3 Bio para malikawan ta ang pabalik-balik nila nga ubo, hilana, trangkaso, sipon, especially makuha ta kada tig ulula. Hindi man itong pagkalimtan ha, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naganubo ang vitamin C level sa lawas sang isa ka tawo adlaw-adlaw, mangod wala inisang kapasidad nga maghimo sang kaugalingon sini nga vitamin C. Ikaduha, ang vitamin C isa ini ka water soluble nga vitamins nga nagakatunaw kag nagasimpon sa tubig bangod diri nagakagwa sa aton nga lawas paagi sa pag aton dira pagpamuhi no kun pag-ihi. Ikatatlo, kun ang vitamin C ang ginagamit sang lawas ta ini ang nagaka-oxidized ukon inactive form. Gani dapat magsuplemento kita sang Mighty C alkaline nga vitamin C nga ara sa sodium ascorbate formula bangod ini nga formula pwede gid magpugong ha sa mga free radicals nga nagaka-oxidize sang vitamin C. Suno sa pagtuon, may ara sang ang vitamin C nga ara sa sodium ascorbate formula ang nagadonate sa mga electrons sa oxidized nga vitamin C sa aton nga lawas para mabalik ang iyang active form kag mapabilin ang bastante nga levels ng vitamin C sa aton lawas para suportahan ang manami naton nga panglawason kag malikawan nga magbalatian dira. Gani, dapat mag-vitamin C kita adlaw-adlaw aton nga kabulig para sa manami nga ikaayong lawas. Kag syempre, lain gid ang epekto sang oxidative stress sa lawas ang isa ka tawo. Kinahanglan batuan ta gid ang oxidative stress para nga indi kita dasig tapikan sang balatian or indi maglala ang mga ginabatsyag naton nga mga balatian. Sunod sa mga pagtuon, ang mga balatian ang epekto sa lawas ang oxidative stress. Isa ina ka physiological stress bangod sa exposure sa high levels ang reactive oxygen species. Isa gid lamang ang solusyon diri para malikawan ta ang oxidative stress. Dapat nagakaon kita pirmi utan kag prutas. Limitahan ta man ang exposure sa mga pollution, radiation, mga ultraviolet rays, smoking pagpanigarilyo dira, alcoholic beverages kag tama nga pagkaon sang mga matamis nga pagkaon kag saturated fats kag trans fats. DTX 500 ang sabat diri. Bangod ang DTX 500 superior antioxidant nga nagakorrupt sang mga cellula naton nga nagatuga sang cellular dysfunction and syempre mga disease condition. Ang DTX 500 may desugared sugarcane extract, isa ini ka powerful antioxidant nga may 1.3 million ORAC units kag ginakabig pinakamataas nga antioxidant sa merkado. Gani likawan naton ang damage caused by oxidation, protektahan tang aton cellula, inom kita DTX 500 kada adlaw. Ini mga produkto, pila lamang ini sa mga produkto nga available gid sa aton nga mga klinika branches. Available man ini sa mga butika sa aton nga lugar kung wala kita mga product outlet dira. Diri sa Banua sang Sara, may bag-o bukas kita nga klinika Sara Branch located sa RJM's building dira sa kilid bala sang Ceres Terminal sa may Chokes to Go. Ara dira ang aton klinika Sara Branch bukas Domingo hasta Biyernes alas 8 sang aga hasta alas 5 sang hapon. And may ara makita sang apat ka mga existing branches diri sa may Iloilo. May ara kita sang Klinika Haro Branch located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Miag-O Branch na hamtang sa may bahin sang Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. Aton Pasay City Branch na hamtang sa may Salvation Street dira sa may siyudad sang Pasay. And ang Kalinog Branch ta located sa may Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa mga may advice para sa kay Gladys, pwede gid ka mo ha magtawag diri sa aton sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730.

0: Kung si Ma'am Bings pa, bata ka pa man sender, unaha danay ang obra. Sundan na lang si nanay mo para mana sa imo sa ulihi. Namigid kong nakaplastar ikaw danay sa obra mo. Correct gid Ma'am Bings. Ahay, pati ha, dalang girl yung mga ginikanan mo, total waay mo pa na sa batya tawo. Correct gid. Kung si Ma'am Remya pa. Sir Jevoy de Lupinas, maayong hapon. Maninay, permigid kami nagapamati diri sa Aglala na Dumaraw Capiz. Mayang hapon man kay Sir Kim, Arizona Flora. Noven Herosa, maayong hapon. Ang mga taga-Bagtas Foodwear sa Baldosa, La Paz, nakatutok gid sa aton. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: May hapon, maninay.
0: Wow, may hapon. Sino gani?
1: Si Remy ni Sangbanaka.
0: Wow, si Sir Remy. Grabe ba? Nakasulod gid man si Sir Remy. Ba, kamusta na ka mo, Sir Remy?
1: Ha, naginulagay na. Wala na kami naglulupot.
0: Nga aman, anong problema?
1: may mga, kwan lang ha, may mga komplikado lang rason kay amo na wala na yung lapta naman siya eh.
0: Sige lang ah, importante, buhi sa gihapon ah.
1: Sana.
0: Ah, sige. Sir Remy, ano mahambal ta sa istorya ni Gladius?
1: Ang mahambal ko siguro, do tama naman siguro ko conservative na pati ang pag-iugmasang sa katao discriminate pa tungod kay habal-habal driver lang. Ang mambar ko lang sa'yo siguro enter. Tuhon man, ginikanan naman na sila. Sa una, isunod naman ang tanong nila mapanong yan. So I hope siguro, time naman siguro, person doon naman ang nabatsagan mo. Kasi siyempre ang pamit na pangalihan sila mo, sinisiro man to. Hindi man to sila nga kita mo. Tinambal niya ganiya nga makahuluya man, tungkol kayo siya, habal-habal driver, ikaw teacher. Pero wala naman siguro referensya siya kung niya palang ganay ka mo. Kaya hindi yan, ganun sa pila kahit lawa, panalo ang sitwasyon. Hindi masitanan na oras, kung ang mapamana mo, profesional, ulungan ka, kaya ang iba na gano'y mga professional, very lang sa mga, very lang sa mga kwan ha, sa mga maayaw ang mga professional, maayaw magdala. Pati siyempre, ginapakilala nila sila, kagulingan yung professional sila, kaya nila ang tanan-tanan. Wala yun sa tao, yung mission hindi man tood professional, pero kung may mga pinanilagan, kung may respeto, ano man ay ang pinaka-the best na pangitaon mo, center. Siyempre siya muna, nandawa na, hamala niya ka atutam ka, hindi ka gina niya magpamana, hindi ka magnaminubyo. Kaya para muna sigayuhan mo, injak to na. Pero subang kahit nakatapos ka na, kaga licensyado ka ng teacher. So, tayo naman siguro para taga anong gagaling mo nasang tuwag na kalipay kay walan mo. Ang tanong dyan, nagalakit kita sa sinigkalibutan, hindi lang tanan, puro kita obra mo, dapat ilatag mo natin ang tiyo natin sa atin niya. Gamay-gamay lang pag-enjoy, kay siyempre, dala na nasa atin pagpangabuhi. Kaya mangin na responsable lang kita kung nakita sa tawag na pangabuhi. So, pray lang, siyempre. Kaya, amat-amat na lang. Kaya kabalo ko, isang magkainan na hindi ka manangilang magbatas siya. Kaya siyempre, ginikainan mo na sila. Ikaw na lang ang bahala magpainsindi sila. Kung na nabijang nabatsagan mo sa ang ipangaliyag sa imo, padayo na lang. Kaya, kung kamog ito. Amulan na ang ambal ko manimay.
0: Pero para sa imo, sir, nagkakadapat bala nga ti magbalhin na siya dito sa syudad kag para nga makaplastala siya sa iyang nga trabaho. Or magpabilin siya dito sa uma kag kung sa diin siya nalipay. Sir Remy?
1: By the way, hindi man po sila yun niya magkato sa syudad para magdodlog. na makapastor sa Mayo. Mayo ganina. Kaya siyempre, mabalaan niya ko na ng connection sa mga pigando kung sa mga may mga sarang para mabalaan niya man kung paano ato bangon ang ara sa gobyerno, ara sa merkado, ara sa simple lang ang pangabuhi para hindi mo siya matingala. Mayo ganina nga may sponsor ka naman kaga mahangpan niya kung ano ang tawag na kapigado sa sitwasyon.
0: Sige. Thank you, good Sir Remy, sa imo nga tiyempo. Base may gusto ka tamyawon, subo nga hapon?
1: By the way, natamyaw ko tanin niya sa nga K5 niya sa Sara, kay K5 Bridge, maayong hapon sa imuan maninay, kay sa bagong station manager sa K5 niya sa Amiloilo, doon hindi ko pagawa kilala. Ngayon hapon lang ba?
0: Si Sir Warren French.
1: Sa Yaman, tiyayan niya si Ma'am Lilibat. Sa kaya kasi 5 rin sa Omanay. Kaya kasi 5 rin ang Heroplan siya. Kaya, of course, kaya kasi 5 Sunny. Kaya sa ako man mga fans, hindi ko nakamuma isa-isa. Ginatami ako kamusang maayong hapon. Kaya medyo maulano naman niya tiyampo. Kaya especially naman kaya Dr. Amelie Tangoy, belated happy birthday kang nandigat na Domingo. Kaya dari man sa mahalan doon ni si Tepepe, amayong hapon. Nagkikinagin lamang dari sa mahalan doon ni si Tepepe, inagin lamang inyo kakipayad Rene Arroyo para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko kag kalinyawan. Sa Iloilo, number one na kita, K5 News FM.
0: Thank you so much kay Sir Remy sang Banate, Iloilo. Kabay nga maga, okay, hi kamo tanan para nga masadya sa gihapon ng aton diri nga mga manug-advice. Oras na, alas 2:24 na ginakulukulabo sa kita sang aton nga tiyempo. Ang sitwasyon ni Gladys hindi ini madali ha, kahit hindi lang ini parte sa iyang trabaho, kundi parte man ini sa iyang mga relasyon kagahandom sa kabuhi. Ang importante dire kung sa diin masadya si Gladys. Karon kung piliton siya sang ginikanan niya nga magpasyudad, magbalik sa syudad, kag dito magpangita sang masudlan nga eskwelahan, kag hindi man siya malipay, hindi man ina sa gihapon maglawig ang iyang pagtrabaho dira. Kahit ang pagtrabaho dapat mangin parte ina sang overall naton nga pagkabuhi. Kumbaga sa adlaw-adlaw nga tanan kun hindi kami malipayon sa imong trabaho, ti hindi man ina ikaw magdugay. That is why importante kung sa diin ang happiness ni Gladys. Support naman sang nagapangaluyag sa iya at siyempre ang estado, ang sitwasyon sang kabuhi sang isa ka tawo hindi man ina upang para sa ginatawag nga paghigugmaan. Importante dire maayo ang iya nga pagtatap, pagtratar, pagrespeto kay Gladys. Kahit di kung responsable man ang siya nga klase sang tawo bisan na ang iya nga ginapangabuhian abi habal-habal driver siya, kun maayo man ang iya nga pag-amuma kay Gladys, responsable siya di si Gladys na ina iya ang makadesisyon. But then again, wala man sang malain sa desisyon sang iya nga ginikanan kay at the end of the day ginikanan niya ina kag ang kaayuhan man lang ang ginahandom sang iya ginikanan para sa iya. So for Gladys, huna-huna adanay kun sa diin ka mas mangin masadya. Actually, wala man problema Gladys kun testingan mo nga makaplastar danay sa imo nga trabaho. Later, kun matutuod gyud man ang pagpalangga sang habal-habal driver sa imo, iti wala mo pa man siya masabat, dira na da matest kung diin gid kutob ang iyang pagpalangga sa imo, di dira mo pa matud-an kun siya gid man bala ang para sa imo ukon indi. Why not sundon mong ginikanan mo, magpangita ka na ito sang establing na trabaho sa syudad, and at the same time, pamatudaan man sang habal-habal driver nga tibisan mapalayo ka sa iya, sincero ang iya nga pagpalangga sa iyo. Amula na ha Gladys ang mabilin ta sa imo, and syempre, hindi ka magkadula sa pagpangamuyo kag pagtugyan sang imo mga problema sa aton mahal nga makaako para mahatagan kanya sang kasanagan. Kung sa diin ka malipayon, didto ka. Sunda ang imo tagipusoon. Amula na Gladys ang mabilin ta sa imo, and kabay, nga nakabuli kami bisan paano sa imo nga mga problema. Thank you so much sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton. Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, kag sa bilog ng Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
5: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Saan na

0: 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Nakuha ni Christian May Tagaso sang Eastern Visayas ang bulawan ng medalya gikan sa regular sports athletics 300 meters event para sa secondary girls. Nahibaluan nga padayon nga nang ibabaw ang nasambit nga atleta sa nasambit nga sports matapos nakuha man niya sini ang unang gold medal sa 2025 palarong pambansa sa Laog, Ilocos Norte. Samtang si Nagpe lumakhang gikan sa Eastern Visayas ang nakakuha man sang silver, kag si Charlene Cos gikan sa Davao ang nakakuha man sang bronze medal. Para sa News Center, para sa palarong pambansa 2026 update, inis ka K5 Joanne Magtubo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atlaga mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong pwersa ng K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika!
8: Para sa matino nga dugo!
9: DTX 500!
8: Para sa healthy nga tay!
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidants!
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay!
8: Mas tatino nga tay!
9: Happy kanunay!
8: DTX 500!
9: Masaligan!
8: Epektibo!
9: DTX 500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500!
8: Masaligan!
9: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pina
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
8: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10 after 1 week. At namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabakal mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, 5 Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing
17: performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Asal rigan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
19: Ang Visio. Yung
20: may
19: D3.
22: K5 News FM.
23: K5
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
12: Dali na sa trip na masadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
24: Sa lugar ng
12: trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip. Sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
25: K5 Road Trip.
26: K5 Road Trip.
27: 88.7 K5 News FM. Nagabalik na naman ang kuya nyo, at wala ko no problema kung makabukas mikropon, no? Nagmuno, tong sa tupad na muna nga ako nung magwakal, kung doon sadya, permi. Ay, natural. Ang pangit naman nun talagsa, nagilang taga negi istorya, tapos imbukada ko bisin nyo, puro mga masubo, kag mga makaalakig pa, hindi. Hindi ko na nayakin ang lanubrahon. Tanaw na lang kamo sa mga gakalatabo sa gobyerno, tasubong kiti amo na nang makapaaki kag makapasubo.

Magbabalik po ang dalagan para sa mga bululigan. Fun run sa K5 News FM Iloilo. Para sa mga benepisyaryo namon in line sa amon nga ano nga 5th anniversary subo nga Hulyo. Layo pa, i-announced na ho eh. Ginahulat ko mo lang nga mag-official launching na kay para ma-istorya ko na. So may 3K, may 5K, may 10K. Check nyo na lang sa Facebook namo ng mga dugang nga mga detalye. Para sa mga ara sa ilang runnerist era, sarangan nyo ni Dlagan nun ah. Huwag problema, kagong hindi man niya madala sa Dlagan-Dlagan, tilakton ta eh. Mintra man ko, galing kayo hindi ko yung maglagan, mamotor ko yung malibot ko. Hindi, pero seryoso po, check nyo sa Facebook, K5 News FM Iloilo, ara na nakapost ng aton ng Dlagan para sa mga bululigan. Ah. Ma-celebrate kami 5th anniversary. Kinanglan ko no may manaming activity. Ate amo na ni. Madlagan-lagan tatuwa. Madlagan mga mo pre. Dlagan mga mo, nice ah. Lining yung muya. Hamba ko dlagan hindi kamang ha. Laruan ta lang. Ganay subong pa lang, matamati nyo ng adaan, inom adlaw-adlaw DTX 500 para makontrol nyo ng mga blood pressure nyo, mga blood sugar nyo. Kasi, although hindi man niya pilitay nga kinanglan balbalon mo ginidlagan todo-todo, dami kanya kong kondisyon lawas mo. Agahan, tapo para hindi tamak init. Ah. Dito ta sa may kwan, sa may Sunset Boulevard. Ah, sakto ginman. Sunset Boulevard yun. Kaysa nagligad, paghambal sa akong Sunset Boulevard, naging search ko yan, Sunburst Park mo. Dito ko yan, nag-check ko sa mapa, dito dumpi sa Freedom, mabukuhay mo na, di din na di. Manul. Di pareho may sun mo. Ay, sala ko na yung black. Pero speaking of DTX 500, amo mo lang nakasimple, gusto mo magnormal ang imo nga BP, ang imo nga sugar, amo nang dapat mo imnon adlaw-adlaw. DTX 500. Parisi pag hindi yun may TC para protektado ka sa tanan ng mga balatian, pampabaskog sa immune system. May TC, ang alkaline o kon non-acidic vitamin C. Ako malang kinanglan taadlo-adlaw. Ako ginaaga gabi ko na mag-inom sa may TC. Isa sa aga, antes kong mamahaw, isa sa gabi, antes kong magtulog. So kumbaga do, 24 oras nga protektado lawas ko. Kasi magluwas nga daan nga hassle kagkalain na kung maglain ba pamatiyag mo. Sakit sa bulsa. So prevention is better than cure gidya sa gihapon. Okay, so my TC, DTX 500, kagari pag ito ang paborito nato. Kagmatilawan yun eh kung mag-intra ka mo sa ano, dalagan para sa mga buliligan. DTX Coffee Mix na garantisado mayara na to. Nag-aisahan nun nga kape nga ginasaligan ko nga hindi magpa-andar sang acid ko. Magbulig sa digestive system ko. Naway kuya kabalo kung ano ang inyo ginasaligan nga kape. Kasi ako malanaya. No? Pero kung gusto nyo sang kape nga guaranteed healthy, non-acidic, no added sugar, kag the best for digestion, DTX Coffee Mix. Pero may ka-constipated, hindi matunawan. Magpagwa ka gana isang kabugat sa balatyagon mo, ayawan ka pa kabunaan. DTX Coffee Mix ang solusyon, ha? Mayong hapon, gali sa mga nalibutan na mong ligad itong bisita na mo ni, ano, ni K5 EJ Cordoba. Mga nanay, mga sir, mga ma'am, mayong hapon sinyo. Kung may nagkanto, daligan nga sinu nga inadlaw, Domingo, kag sang Biyernes, sang Domingo na. Kung may nagkanto sinyo, da nga taga K5 nga kalbo, amuna na. Huwag naman sang iban nga taga K5 Iloilo nga kalbo, ako malang. Mayong hapon sa inyo. Hindi nyo pagkalimtan, D3 Bayo ha. Kapin pa kung ara ka mo sa mga lugar nga ginabaha-bahaan. O ari naman, gabalik naman ang matamat ang ulan. O kung marigna ang inyo palibot, mas damo kagaw, mas prone ka mo sa infeksyon. Dapat naka D3 Bayo. Okay, infeksyon niya nga internal kag external, kaya niya na mabuligan lawas ta. Ano mga internal nga infeksyon? O ubo, kung kaysa, muna na isa ka cause niya na is infeksyon. Sore throat, o damo na, sari-sari na. Sipon, trangkaso, usually ano na sa infeksyon. Kalain sang buot kay crush, lain na yung klase infeksyon. External ng infeksyon. So mga pilas-pilas nyo, D3 Bio, D3 Bio.

0: Hello, D3 Bayo. Ha? Iti the antibacterial and antiviral specialist na yung daan. Ginaprotektahan niya kita sina batok sa mga infeksyon. Amun akong kami magigamay lang ang katol-katol tutunla na mo ni K5 Andrene. Kuha kami din yung D3 Bayo. Why na mong ginatulo na? We don't swallow. Bawa swallow. Before we swallow, ginausap anay na mo. Sabor niya daw, ano lang, ang sabor niya daw lana lang, promise. Coconut oil. Ah, coconut oil. Coconut mo. My virgin coconut oil. Na, amo ng D3 Bayo. Itis tingin nyo ah. Ang apat ka produkto nga ne, ang DTX 500, my TC, DTX Coffee Mix, kay D3 Bayo. Gindisenyo, tanan-tanan ni Dr. Ramil Uy para sa ikayong lawas ta. Sa diin mo bakal, isa lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Miara tada sa may E. Lopez Street, sa Uluunhan lang gid sang Robinson Saro. Miara man kita sang branches sa Pasi, sa Miag-Aw, sa Kalinog, kag siyempre sa may Quinto Distrito, sa may Sara. May libre nga check-up na diyo na, basi mamba ka mo. Baligya-baligya lang, hindi. Siyempre, gabulig man. Libre nga check-up sa klinika dere sa Haro kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Sa Pasi, kada Webes, pareho lang ng oras, 9:30 to 3:30. Sa Kalinog, Martes, kag Biyernes. Sa Miag-Aw, Domingo. Sa Sara, wala pa ko kabalo. Mangkot, tundas manina, man eh. Wala, antala na sunod at lang, mangkot ko siya karan. Maraming salamat mga ka-K5! Ako si Kuya Andoy, mabalik ko buwas ha. Dere mangyapon sa kampiyon ng istasyon, 88.7 K5 News FM.
1: La chera chera, la chera chera chera, la chera chera.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis
6: mo! TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
2: mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
17: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan,
13: may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sa kultura. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon kid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Dai puli na, hindi na ko akig.

0: Tay? Anong siling mo? Mga sawa kaliwat?
1: Ay, naaga daw nagsigagid ang mata mo, Berne. Anong malain ko mga sawa ako, liwat yahaw? Kay, naisa naman katuig nga nalubong si nanay ninyo. Habi mo, kamingaw baya nga nagaisahan nun lang ako. Wala ko sang maistorya. Kaga, isa pa, ubin pa man ko. 65 pa lang, kuya.
0: Ote, kay balo na ni si Tita Morina?
1: Ay, kagaga, kapamaloon ko siya iya. Ang tiya niyo nga pamaloon ko.
0: Tay, respetar tayo eh. Kay kapid siya ni nanay. Utob siya ni nanay.
1: Ay, oo na. Takana ko bais. Ambalon ko siya.
0: Pero anay ka bala, tay? Sinong pangasawon mo, haw? Eh, dawala man ko kabatik nga may ginapangulyagan ka di sa aton.
1: Hindi siya taga-dire. Nakilala ko siya sa isa ka mall sa syudad. Nagaubra siya sa isa ka dako nga supermarket sa syudad.
0: Bi, ang but mo silingon, tay? Bata pa?
1: Araw-araw ka man, ibuya. Maghambal ka bata pa. Bata nga baka bata na eh. Pero kabuot sa iya. Kwapa.
0: Be.
1: Puti. Ay. Daw nahulog na ginang buot ko sa iya.
0: Tingala ko man. Amo nagaling sa ako, dulhok mo sa syudad. Tay, basibla kun maghinulsol ka sa desisyon mo pisa pila kadlaw, blaw.
1: Ano? Ay, hindi ah! Nagapalanggaanay kami ni IC. Nagapalanggaanay kami.
0: Bahala ka na, tay. Ah. Basta nga ako lang ya. Lisensya ka kay Tita Morina, tay. Nga mga sawa kaliwat. Para nga wala siya sang mahambal sa imo.

0: Uy, ari ka man, Remedyo. Daw makibot man ta sa imo man. Ay, pungko-pungko. Timing gid. Kay nagapanyaga ako. Updi ako kaon. Oo, ari, oo.
1: Anong sudan mo, Dayhaw?
0: Ari, oh. Tinola nga bisaya nga manok nga makahang-kahang. Ay, naliti ah.
1: Sige, sige. Ay, nakakaon ako. Pero kung ikaw ang nagluto, sina, hindi ko mag-indi kay kabalo ko nga namit kagid magluto.
0: Ay, si Rebeo. Ay, sige, sige, pungko daan ay ha. Kaya daligid lang, kuhaan ko ikaw sang pinggan ko tsara kag tinidor.

0: Ay, salamat gid sa panyaga, Day Morina. Wala ka gid yan nagalubad basta sa lutuay, no?
1: Ay, salamat.
0: Bisan sang una sang mga hubin pa kita. Imo per milinuto ang ginapangita ko.
1: Wow, kanami pamatian. Though, nagaibok-ibok ang dugan ko sa mga ginapanghambal mo. Salamat, Gidremio.
0: Ay.
1: Kung itugot ni isang kahitaasan.
0: Itugot sang kahitaasan nga, no, bayaw?
1: Nga, malutuan ko ikaw sang pamahaw, panyaga, kagpanyapon. Adlaw-adlaw. Kag makaupod ko ikaw sa... Siyempre, tanan nga tiyon.
0: Oh, ha?
1: Ay, kuan bayaw. Kahuluya man, pero... Subong ko na lang iniisugid sa imo. Kagkabay pa nga... Nga, maintindihan mo ako. Kuan, inang...
0: Ano ina bayaw? Isugid. Ipautwas lang. Ano may problema kabala sa akong nga ginatago-tago mo lang?
1: Remy Bayaw, ang matuod, halin bala sang una sang naganubyahanay palang kamusang kapid ko nga si Monica, may ginatago na ako nga balatsyagon para sa imo. Bayaw, patay luyagid ko bala sa imo halin pa sang una.
0: Bayaw?
1: Oo. Kagkaroon nga kahibalo ka na. Kagkaroon nga ato na sa pihak nga kinabuhi ang kapid ko, si Monina. Ayan, pwede na mahatagan sang tsansa ang nabatsyagan ko para sa imo, kag mapamatudaan ko sa imo. Kung daw ano kadako sang gugma nga nabatsyagan ko para sa imo, bayaw?
0: Bayaw.
1: Hindi malaga amoy ang rason kung nga anagkanto ka diri Remigio. Nga luyagan mo ako. Kay kun una-unaon gid. Sino paabing makatupong sa kapid ko kung pagpalangga sa imong paghahambalan? Wala naman gurus ang iba niyaw. Ako kag ako gid lang. Kay man kapid kami mo. Bayaw. Bayaw. Mahupanggit kita sang kapin ko. Kag nasiguro ko. Malipay gid siya para sa aton. Malipay gid siya para sa aton, Remigio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amuna ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: K5 News FM.
7: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Dali lang kay payaw. Hindi abo sina ang agtuyo ko sa pagkanto dire.
1: Ha?
0: Kukuan. Hindi lang tani maglain ang buot mo, ha? Pero, oo. Gusto ko na gid nga magpangasawa, liwat.
1: Maite, silingko gidaw. Hindi ta na ni pagpadugayon, payaw. Kay paluka bala nga ikaw. Ikaw ang una kang katapusan nga lalaki sa kabuhi ko kun matamo ini.
0: Ha? Ang buot mo, silingon. Wala kagidya ka, agi? Ang buot ko, silingon. Wala pagidsang lalaki nga nakatandog sa imo? Ulay-ulay kapag idyagali?
1: Oo, inang matuod. Kag kinatigana ko gini para sa imo, Remeyo.
0: Ano naman?
1: Remeyo?
0: Daw hindi ko ka kapugong sinihaw. Daw mamitir ako sinisa bayaw kong alaon. Dumamitir ako.
1: Remeyo, abing kamot mo bala. Ika pa pala ho. Nan, hindi bala nga tibsol pa? Hindi bala? Wala pagid bala sang kamot nga nakahikap diri. Oo, ika pa pala ho. Nan.
0: Nagapakita ka, Ginga. Napapirahan ka.
1: Miyo. Umahon kong duster ko. Hala. Naupa ko ng duster ko.
0: Naupa yan ang duster ko. Wala ka na sang tabun sa hidalom kag sa dughan.
1: Ay, oo. Sige na. Hindi na pahawat-hawat ang ginahawa ko. Sige na, Remeyo.
0: Dali.

0: O titay, anong habal ni tita mo nina?
1: Wala ako ka istorya sa iya. Parti sa pagpag-asawa ko liwat.
0: Ay, abi ko naka-istorya na ka mo kay ti. Daw napunan ka man diri pa uli.
1: Ay di pong Golberde. Ginpikot ako sang tiya ninyo.
0: Oh, ano? Eh, ano nga ginpikot man?
1: Ano pa?
0: Ano tay?
1: May natabo sa abon.
0: Kamula tay mo. Tay, hindi na yung pikot sa tay. Natabo na yan kahit gusto nyo nga duwa mo. Di, may man ganit tay. May ganit nga kamuna ni tita. Ikaw na lang, iukon siya na lang ibulos mo kay nanay. Kahit daw pareho lang buhig yapon si nanay eh. Kikabalo ka tay. Ang gage sa itsura ni nanay mo. Di, oy. Ha? Ute, tay, nalipay ko. Ute, saan no plano niyo mapakasal, tay? Excited ako yan.
1: Ano? Ano nga pakasal ang ginangasal mo man? Hindi ko yung magpakasal sa tiya ninyo, ah? Si IC ang gusto ko nga pag-asawon.
0: Ano? Ay, te? Paano karoon niya si tiyaon, tay?
1: Sala, iyagid na. Kay man, siya yung naggarit-garit sa akon. Habak mo ga. Pag-alsa niya sa ang dasteriya, wala na gali siya tabun hasta sa idalom. May plano gid siya eh.
0: Ati, bala ka datay ah. Kalagon ka gidi nanay.
1: Ang utod niya ang kalagon niya. Kay siya ang nagganyat sa akon. Kabalo na gid siya nga isa nakatuig nga nabalo ako. Kagkabalo gid siya. Nauhaw ako sa romansa. Isa pa. Wala man kulba kay malam naman kami. Hindi na ina siya magbusong ah. Si IC ang gusto ko, si IC. Kagdalon ko siya dire para nga ipakilala sa imo.
0: Tay, amunihin muon mo oh. Plastara anay si tiyaon. Kibasibla kung nagasalig to nga kamuna nga duwa.
1: Ano? Diba nugid ko abi sa iya? Ha?
2: Tagbalay!
1: Uy!
2: Totong Berne! Ang tita mo dito!
1: Ay, sadyagin eh.
2: Tagbalay!
1: Uy! Si Morina, ina? Baano na sa iya man?
2: Berne?
1: Wala lang ko tudugay na galing.
0: Halakatay. Halakamu. Halakatay ah. At tubangan na nga daan ang ginimo mo kay tiyaon. At tubangan na nga daan. Guwaan na to sa tay. Nag-istorya ha.
1: Ano?
0: Alam mo.
1: Diyos ko. Hindi ko na iya sa iya. Hindi ko. Bisan mapatay pa ako, hindi ko yakin mo rin ah.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: K5.
10: K5?
9: News FM.
11: May balita na, may drama pa. Kampyon!

Ado ayahan ng matabo sa kay gayunan nga to. Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makalawat hawat nga kasugpon sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang pagtunuan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na! Indi ako akig sa imo. Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
3: As of 3 p.m. sining Lunes, Mayo 25, nagapanguna na sa partial kag unofficial medal tally ang Region 8 nga mayara sang isa ka gold medal kag isa ka silver medal. Ginasunda naman ini sang Region 1 nga mayara sang isa ka gold medal kag nagapangatlo naman sa pwesto ang Region 10 nga mayara sang isa ka silver medal. Samtang mayara naman sang tig isa ka bronze medal ang Region 11 kag Region 12. Sa karon, nagapadayo ng hinampang sa nagkalain-lain nga patag sang sports sa ginahiwat nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Gikan diri sa News Center para sa palarong pambansa update 2026 inis ka K5 kesya Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 4.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
1: Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan. El Castigador. Karon nga adlaw maabyan Lunes. Pit sa 25 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa karon nga edisyon maabyan sa aton nga pagpangalagad, main kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita alas 6 maabyan subong nga kasidmon sa pagdulong sa inyo sang labing talalupang don na mga balita, mga impormasyon, mga mainit nga mga developments. Malin sa mga balita lokal, national, balita international. Kaga subong man, mga balita sa patagsang sports, sa balita sa hinampang. Labi na subong mabiyan sa mga updates sa ginahiwat karon nga palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Kaya dugay, aton hibaloon mabiyan ang mga updates. Ikan sa aton koneksyon sa aton mga K5 reporters nga naka-deploy dito sa bahin sang Agusan del Sur akod sa pag-cover, no, sa pag-dulong sa mga updates sa mga nagakalatabo subong nga mga action sa patagsang sports dito maabyan sa Agusan del Sur palarong pambansa nga nagbukas na, no, kahapon tubtuba kagabi. So, pulpasado naman alas 10 na tapos, no, ang opening ceremony maabyan. Pangod nga tigin handaan gid, no, sang Agusan del Sur ang paghiwat or ang pag-serbi bilang host sang palarong pambansa 2026. Makita naton mabyan tama ka bungga, no, sang opening ceremony sa bahin mabyan sang Agusan del Sur. So nagapakita ni mabyan nga well prepared. Lagin gastuhan gid sang provincial government sang Agusan para mabyan nga ma-cater sang maayo ang aton sini nga mga atleta, no, mahatagan sang maayo nga venue subong man sang maayo nga pag-akomodar ang aton sini mabyan nga mga atleta, no. That is why gina-appreciate gid sang aton sini nga mga athletes ang maayo nga akomodasyon sa bleeding areas subong man sa mga facilities kag sa pag-attender, no, sa aton sining mga athletes mabyan nga nagapasakop sa nasambit yang tuigan na palarong pambansa. E, isa ini mabyan kasi mana more or less, no, nga pag compete sa aton sining mga athletes halin sa naglain-lain nga mga rehiyon sa pungsod Pilipinas. At siyempre, hindi man na magpaulihi ang aton sining mabyan nga mga delegado gikan diri sa Region 6 Western Visayas. After sang pagbukas kahapon, sige-sige na ang mga hampang. Kagasubong adlaw mabyan, hibalo naton dugay-dugay. Ano na ang mga updates? May mga ara na balas ang mga nakuha ng mga medalya ang aton sining mga atleta, no, especially diri sa aton sa Western Visayas. Manti, hindi man basta-basta, no, ang mga iban nga mga rehiyon, halos tanan man nga mga rehiyon, nag-preparar man mo para nga magpangibabaw sa sining kompetisyon. Diri sa aton sa Region 6 naga medyo challenging ini because ngati ang aton sinimabyan nga isa man sa mga

sa naglain-lain maabyan nga mga burutuan diri sa aton sa Western Visayas. So just nagalaom lang kita maabyan ha nga maka kon pwede pa lang no mag-champion ang aton sining mga atleta no sa Western Visayas dito sa palarong pambansa. So good luck no sa aton sining mga players sa bahin maabyan sang Region 6 nga nagapadayon nga nagapakigbato no nagahampang para sa kadayawan kag para sa kadalag-an kag kadungganan sa aton sining rehiyon. Antes na mabiyan ang ibang paginaton ng mga talulupang doon ng mga balita. Ready na ang inyo sining mga mainit nga kapidra samtang nagapamati man kita sa mga mainit nga mga balita kay madamo kita mabiyan sa mga developments subong hapon especially sa mga balita nasyonal na subong sini sa Senado nagako naman no naga banggianay na naman ang aton sini mabiyan nga mga senadores sa bahin sang mayuriya kag sa minuriya. Ito subong mga maabiyan daw medyo kwan eh daw kumbaga daw fight ang majority composed maabiyan sang 13 ka mga senador samtang ang minority composed sang 11 ka mga senador. So duha lang gid ang kwan ang abanse no sang majority black maabiyan sa Senado. Bagati siyempre kung sinong sa majority makitaan man natin maabiyan sa ila sining mga panindugan pag sa ila sining maabiyan nga mga ginapanghambal kung ano ang ila sining mga posisyon sa naglain-lain nga mga issues diri sa aton sa pungsod Pilipinas especially sa sining issue sang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay ba niya klarong-klaro na gid no, gay man gapahalata gid. Ay ba niya ga-declarar na gani? They are not for impeachment. Paano inakaroon? Kasi siyempre, sila nga mga senador, sila ang mag-serve nga impeachment court. Sila ang mag-serve nga senator judges. Kasi why pagani ang trial? Why pagani nagasugod ang pag-presentar sa mga ebidensya? Iba niya nag-declare na, no? Na hindi sila magboto pabor o kung na hindi sila magboto para sa impeachment sang Vice President naton. How about abi kung magwa sa padayon nga hearing na mabakod gali ang ebidensya? Kasi ano, bisan ang ebidensya naghambal nga aklaro na nakasala ang Vice Presidente, hindi gihapon nila pag-i-impeach. Ano, ilag hapon nga i-acquit? So, amo na bala, so daw medyo questionable ang mga ginatawag natin integrity sa aton sini nga mga senator judges. Kung amo sini, no? Nga wala pa gani, nagpakita na sila sang ila sini nga mga pagpahayag na may ginapaboran. Ay supposed to be, as impeachment court, dapat ya objective lang, no? Why isang may ginadampigan, why isang may gina paboran, no? Bisan pa nga kilala mo, bisan pa nga abyan mo, bisan pa nga kaalyado mo. Kung nagapakita sa ebidensya na may sala, dapat nga ikuan mo, no? Ipatuman kung ano ang husto. Pero kung ang ebidensya naghambal nga may sala na tapos i-acquit mo pa, daw hindi na namayo, no? Sumaakig na sila yung publiko. Amo na nga kung kaisa ang publiko, dapat mangin alerto man. No? Dapat mangin vigilant man. Kaya once gani makita natin nga may hindi amo, daw hindi maayo ang ginahimo. No? Sa mga senador, that is the time ang tao naman mismo ang magapamatbat. Just like sa mga nagliligad ng mga impeachment proceedings. May mga ginahimo ng mga hindi amo, ang ato sini ng mga senior judges, ang tawo yan nag-alma. O ang tawo, ang publiko, pumuloyo, nag-alsa. Kamu na mabiyan ng may mga nagluluntad ng mga ginatawag natin nga idsados. Because nga ti may nakitaan mabiyan nga hindi maayo kag hindi husto kapag pagpakita no pagpagwa sang desisyon ng aton sini nga mga senator judges while nga insindihan

aton nga ining impeachment, hindi lang niya puro legal, dalamanda ang pati ang political. Pero kabalo naman kita nga sa politika, waya sang permanenteng kaalyado, waya sang permanenteng abyan. Tanong tayo, no? Kung ang mga sanguna abyan mo, pero basi kun sa ulihi, basi mga hindi mo naman abyan, because sa mga nagkakalatabo, unless otherwise, kung ano eh, kung may sinumpaan ka mo, na kumbaga BFF forever, na hindi nabala ka mo yung mabulag pa, bisan anuman matabo, sa hirap at ginhawa, BFF man gihapon. Bisan may sala, saludon man gihapon. Ano mo na ang problema, maabyan. Kung iniya, no? Hindi niya saling parte lang sa relasyon, kundi parte iniya sa accountability nga ginatawag.

mapia kabahin mga byan sa subong nga adlaw, si President Ferdinand Marcos Jr. nag-appoint kay anay Senador Francis Tolentino bilang acting labor secretary. Si Tolentino anay senador, no? Nagpapili niya sa senador bilang senador sa nagligad ng eleksyon pero waigin palad. So matapos ang isa ka tuig si Arana, no? Gin-appoint siya ni President Marcos as acting labor secretary. Nagsubong hapon ang iya sinimabyan nga pagsumpa sa palasyo sa Malacañang, no, bilang acting labor secretary. Pagsubo man sa ibang paginaton mabiyan ng mga developments, matapos nga nangindulaan si Senador Bato de la Rosa, no, humalin sang inisya ang nagbiya sa Senado sang Mayo 14 after, no, sang paglinuktagan ninilukpanay, no, sa bahin sang Senate premises sa itong Mayo 13 sang gabi. Hindi nagsalipot-put siya sa pag-aagahon, no, Mayo 14. Like until now, why na mabalaan kundi ang yasining whereabout. Atong sining NBI, pag ang Philippine National Police ang gintulinan para nga pangitaon si De La Rosa kag aristohon. Ang atong sining NBI kag PNP ang nagpasaligman nga ila ipatuman ang nasambit nga warrant of arrest gikan sa ICC. Nga ginakabig na maabyan nga valido because why sang may ginpapanaog nga TRO ang aton sininga Korte Suprema agud nga punggan ang pagpatuman sang nasambit nga arrest warrant. At the same time, ginakabig naman si Senador Bato de la Rosa bilang armed and dangerous. But silingon kuan siya, no? Peligroso siya. Delikado. Dapat ang aton sinimabyan nga mga arresting officers, no, maghalong man, no, because ngati magambal kitang armed and dangerous, hindi niya basta-basta, no, but silingon mabato, no, ano man atong sini hindi magpadakop buhi, no, mapatay man, no, basta't lumalaban. Ano ang panindugan ni Senador de la Rosa? Hindi siya mag-surrender, hindi siya bisan ano himuon, hindi siya magpadakop. Hindi siya mag-surrender because sa yasining pagpati nga waay sang jurisdiction ng ICC sa pag-aristo sa iya bilang isa ka Filipino citizen at the same time bilang hindi na membro sang ICC ang Pilipinas. Matapos nga nag-withdraw ini sang 2019 sa idalom sang Duterte administration. Kasi madamo lang sang mga kwan, ah, no? Una muna yung pagpati niya, may ang aton sining mga iban man, no? Ng mga law enforcers, aton sining mga legal luminaries, naghahambal man niya, at may kwan gihapon, no? May epekto man gihapon, ang nasambit yung arrest warrant because nga ang kaso maabyan, kagin investigaran, kaginatakol sang ICC, ginadala sa ICC, amo lang niya ang mga krimen nga natabo sadtong miyembro pa sang ICC ang Pilipinas. So until 2018, no? 2016 to 2018, dito mabiyan, ginahambal nga while miyembro ang Pilipinas sang, sa ICC sang 2016 to 2018. Amo ina nga mga tinuig nga ila sini mabiyan nga gin nangin part sang ila sini nga investigation kag part man sang kaso. Kaso nga ginaaligar, no? Extrajudicial killings kasi para sa aton sini nga kasuguan. Wala ina ginapahanugutan, no? Wala ina ginaallow. Bisan pa nga ginhambal mo nga ang ginpatay mo abi kriminal. Ginpatay mo is mga sarwayon sa aton sosyedad. Hindi na yung rason, no, parang pamatyon lang basta-basta. Dapat maagi sa due process. Isang siya pa ng pinakamalain nga tawo. Basta dapat mag-agi gid sa eksakto nga proseso. Hindi pwede nga basta mo lang yung patyon. Nga daw, kumbaga, daw piso, nga daw manok. Kasi lapas ina sa kasuguan, hindi lamang diri sa aton sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. It is an international law na hindi pwede magpatay bisan na sinulang. Kasi kung hindi lang isa katawang ginpatay, no? Bisan duha, tatlo, apat, manasa, lima, anong, pito, walo, pulo, no?
ti how much more kon ginatos ang mga nagkalamatay. So dako ina mabiyan nga salabton under sa aton sini nga kasuguan. That is why muna ambals ng iban nga mga legal luminaries dapat atubangon na lang ni Senador Bato de la Rosa ang nasambit nga kaso kay manti hambal gani isang isa man ka expert sa international law nga kon ang ginapanindugan nila nga ang ICC kuno is foreign court ti hambal ya sang pinaka expert sa international law ang ICC is not a foreign court indi na saya sininga korte no sang Netherlands kundi korte ina nga nakabase lang sa the Netherlands nga gin create mabiyan sang mga kapungsuran nga miyembro sang amo iyang as under sa Rome Statute nga ginatawag nga dira mabiyan nakasaad ang mga pagsulundan parte sa pagtukod sang ICC mga unsin o kung ano nga mga kaso tapos kung bala basta no parte sa hindi lang niya sing ano lang no ning foreign court kundi korte para maabyan sa tanan-tanan nga mga pungsod nga nagpamimbro dire na kung may makasala gani ang isa ka leader dira maabyan sila kasuhan especially kung sa pungsod nga ila sinigina dumalahan hindi sila pwede makasuhan because sa ginatawag naton na may ara sang kwan no hindi pwede kasuhan ang presidente samtang nagapungko pa may immunity from suit because nga ti makakuna na maka buba lang na sa pukos no sang presidente that is why no ginadala ini mabiyan sa international court nga mo mabiyan ang ICC which is hindi makabing foreign court no hindi niya why na diya labot ang Netherlands dito lang siya nakabase pero sakop niya sini ang tanan-tanan nga mga pungsod na miyembro kag nangin miyembro nga ang iban mabiyan nag withdraw ito may araman sang kwasi na may patakaran man no kay para nga hindi lang basta-basta mag withdraw ang mga member states because nga ti kon may leader abi karon nga makwan nga makasuhan ay iban niya himuon lang nila dahil ma withdraw lang sila kay para nga waay na sila sa labton pero ti amo na gani ang isa sa mga patakaran abisan pag withdraw ka pa pwede ka pwede gihapon ma malagas santo lang sa mga tinuig na miyembro pa sang ICC ang isa ka estado no ang isa ka pungsod just like sa Pilipinas. Ang asawa karon ni Senador Bato de la Rosa nag-apilar man sa aton sinimabyan nga hudikatura hindi ko na magpagamit no sa para nga mangin na mangin na dalan para nga i-surrender or i-dalon sa The Hague ang senador.

0: Pia kabayan mabiyan sa pila naton ka mga talulupang duman nga balita lokal. Kang damlag lang ang party bala sa sining presidential scholars no nga gin announce ni mismo ni President Bongbong Marcos na part ini mabiyan sang 200,000 pesos no nga ginahatag sa kada barangay. Ang kada barangay ginhatagan sang 200,000 pesos under sa programa nga bawat barangay makikinabang. So sa 200,000 pesos nga ina, ang 100 pesos pwede gamiton sa pagpatuman sa mga project sa barangay, no? Apareho abi sa magpatindog sila sa mga street lights sa barangay, mga drainage systems, no? Mga proyekto nga gusto nila ipatuman. Kag ang katunga dira nga 100,000 pesos gamiton para sa pagpangita sang mga barangay, mga eskolar no sang aton sining gobyerno ginatawag nga presidential scholars. So sa kada barangay may 5 no nga pilion. Subo sa ringon 5 lang kada barangay. Ang kada isa magabaton sang 20,000 pesos. Diri karon na mabiyan nagwa ang kwan ang problema. Kay may iban mabiyan nga mga nagaklaim nga kwan man sila tawag sini no ning qualified man sila. Pero why sila ya makakwan no maka-avail? Because sa kwan blas ginatuwag naton nga proseso sang pagpili, diri amo gining problema permis ato no sa Pilipinas. Kay basta ganis sa pagpili sa mga benepisyaryo, ako nang ipatawag sa iban nga palapit-lapit sa luwag. Pakilakilala. Kaya may iba niya nga mga kapitan, ang ginapili nila, ang malapit sa ila, mga kilala nila, o di gani, mga kapamilya sang ila sining kakilala. Mo na mabiyan ang ginareklamo sa pila ka mga kwan sa mga deserving man kuntani no nga mga estudyante. Sa isa ka barangay abi pila gid ka kwan ka mga kwan ka mga supposed to be scholars na kwan nga i dapat mangin kwan sina mangin beneficiaryo. Nga kwan kumbaga qualified. Kung basihan natin mabiyan ang mga qualifications, hindi man gidabi siling abi ng mga mabugat gid, no? Ang mga may arpa sa mga test na kuhaon. Kaya isa iba nabi kung mag scholarship programs, no? May ginapatuman sila ng mga kwan, no? Ng mga test. Kung makapasar ka, ti mangin scholar ka. Para dira sa sinakapagi mabiyan, makon mo, masala mo ang imo sini nga mga benepisyaryo. Halimbawa, kung imo sini nga kuta, abi, is gusto mo may kwan ka, just like sa mga private scholarship lang programa, ang mga kwan sila may mga kuta, halimbawa, 20 ka mga estudyante, gusto nila may scholars. So nagkakwan sila, nagpili, hindi lang sa palapit-lapit, kung sa pakilala-kilala, kundi, yun bala, kwan sila, deserving gin sila. Muna nga may mga ginapangita, may mga qualifications, magagahatag sila exam. Tapos ang top 20, tiyan mo nang ilang tagaan no? Sang scholarship. Isa siniyang sa barangay, abi, why? Hindi mo mabalaan, kumbaga pagusto lang yung barangay official. That is why, kaya kung tani sa mga barangay officials, no? Kay 5 man lang na ang inyo ang ginahatag sa kada barangay. Kami taga pangitaan nyo man sang pamaagi man kung ano ang pwede nyo nga mahimo, hindi lang kay kumo nga siyempre damo man sang mahambal natin ng mga kwan no? Sa kung basihan natin ang mga qualifications, inang bilang mga kwan, no? Mga incoming future students, mga poorest of the poor. Si kung poorest of the poor lang ang pag-istoryahan, damo man na sa mga barangay, no? Mga pigado. Hindi man na kay 5. May ara nga may pamilya nga waay pa sa may nakagraduate. So madamo man na. Subot sa ringon, kung amo nang imong mangin balasihan, tidamo sang gidsang qualified. So ano bala ang dapat pagidhimuon para nga masala, nga makuha mo ang 5 nga mangin beneficiaryo. So dira dapat magwa mabyan ang barangay officials maghahimo man sa pamaagi, no? Ipahimpaagi nila sa examination o ipaagi nila sa drew lots. Ngayon abalang wa isang kwan, wa isang ginatawag natin daya. Wala sang pinilian. Para nga kung sino ang magwaiyang nga kwan, kung hindi man niya maghatag sa exam, ipaagi nang abi sa drew lots, no? Announce nyo sa bilog nyo nga barangay, oh, may ari kita sang kwan, sang scholarship program ginhatag sang gobyerno, 5 kabilog lang ini. Pero bala namon nga damo sang mga qualified. De anong himuo naton, no? Ipabalo na sa mga pumuluyo para wa isang kwan bla, wa isang disgusto. Wa isang ibanda hindi magreklamo, hindi magaligot-got. Pangitaan nyo pa maagi. Te dapat naka-attend na tanan o ipanglista nyo kung sino sila. Kung halimbawa sa listahan nyo, baw 50 gid kabilog. Laban-laban amo na magagawa, damo ginada. Pero kay sa 50, dapat 5 lang. So dapat may kumbaga ikuan nyo eh, no? Matamato nyo hasta nga magkuha na ang top 5. O muna abla, so dapat may mga ginatawag kitang akuan, mga proseso man gihapon. Kaya hindi lang kayo tagotuguon nyo lang da kung sino lang inyo sininga ibutang da, ilista da. Natural, mareklamo ganyang iban. Isubong, waigid kita nagsala, no? May ara gaya sa mga nagareklamo. Kag ang pinakalala subong mabin nga ginareklamo, amo ang sabahin sa may barangay Natividad, Barutak, Viejo. Pero balikan nato na mga biyan dugay-dugay. Kay sa ato ng pagbalik. Kay maghatag kita na mga biyan sa pila ka mga commercials. Makaligan ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, baw okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: Mo! DTX 500!
9: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
13: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
12: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
13: Mabakal sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay. Mas tagtinlong atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mabakas, mga butka.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:35.
5: El Castigador!
4: Pabalik mabiyan sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Now, sana sining na mabiyan, ato sining... balik sa atong sining topiko no nga ginaistoryahan ang parte sa sining presidential scholars bla no nga gintugyan sa mga barangay no diri sa atong sa pungsod Pilipinas nga ti wa gid kita magsala may ara gid sa mga reklamo because nga ti ang sistema bala no hambal gani isang kapitan sa barangay na Tibidad Barutak Biho. Ang generasyon niya nga ti bangod kuno sa kultura no naton nga mga Filipino. Kung sino ang imo kilala, sino ang malapit sa imo, sino ang nakabulig sa imo. Amo na ang tagaan sang priority no nga maka nga bato makabaton no sang benepisyo just like sa sining kwan no ning scholarship program sa tagsa ka barangay no. Ti amo na gani hambal naton kun sundon ta lang inang mga simple nga mga kuan nga mga guidelines no why ginaya sang padulungan no reklamo lang gina ang resulta dira pero dapat bilang gintuginan sang sina nga proyekto sa sina nga programa ang aton sini nga mga barangay officials dapat mangin kuan man no mangin fair man mangin patas man kag magpangita man sa mga pamaagi nga para balawa isang reklamo para mangin fair sa tanan, patas sa tanan. Kay kabado kita sa kada barangay hindi man lang na limada ang deserving, no? Masubra pa na da. Pero para mga kun ina, para nga madula ina mabiyan ang mga disgusto, ang mga reklamo dapat una-una gin-announce ina, no? Ginpahibalo sa mga pumuluyo nga muna may proyekto ang aton sininga gobyerno nga maghatag sang scholarship pro lima lang, no? But because madamo ang mga deserving, madamo ang mga gusto, so ano ang dapat himuon, no? Dira na da mabiyan ang gina magagawa ang ginatawag natin bilang kwan elimination process, no? Ang pinakamahapos is kwan pag sala sa mga beneficiaryo sa mga supposed beneficiaries pinagi sa pagkwan, no? Sa paghatag sang test, medyo kwan na sa, no? Medyo mabrubudlay na, no? Ito kinanglan mo pa nag-gapon sa mga eksperto da, lang alam ng mga barangay officials sa mga hatag sang exam, no? Ito siyempre maghatag ka exam, dapat inang kwan man bla, no? Nga inang kung nag-kwa kagid bla sang exam sa mga eskwilahan, para nga at least ma-exacto gid bla ang proseso, no? Hindi kailangan mag-question sa kung anong round da. Ito siyempre, may kwan man kinanglan medyo mabrubudlay man para nga makwan para maano gid mabalaan mo gid kun sino ang mas deserving gid no nga mga estudyante pero may iban pa gid ang mga pamaagi no iban gani para sa mahapos na gid lang o kun may mga sobra da 50 abi ka mga beneficiary o pwede mo man ipadrulat sada no hatag da sang number tapos pa agabot-gaboton mo da sila ang mga top 5 makuha sang top 5 ti sila na ang mga makakuha sang kwan no sang benepisyo ay iban niya ti sorry kay ti amo na so at least fair balawa isang daya wa isang pinilian amo na pero ti kun ang gin kwan mo lang niya kay bangod nga amo na no bangod nga kilala mo bangod nga nakabulig sa imo bangod may kabalaslan ka ati damo ginay mabin sang reklamo. Pero subong daw may bag-o daw nagbaliswa ang panindugan ni CAP no ano ayhan anong naman ayhan ang rason no ni CAP sang barangay Natividad da Barutak Biho kay nalabot ini siya mabiyan sa aton sining K5 News FM Sara with K5 Reggie plus Willa Di Mayo no hibalo naton ang report with the K5 Reggie no Ano ang pinakaulhi karon nga pahayag diri sang kapitan? K5 Bridge, please stand by.
5: K5 News FM, Kampion Report.
4: K5 Bridge, please come in.
6: K5 Sunny.
4: Go ahead.
6: K5 Sunny, no, gin at hag ni punong barangay, ya, Winin Topas Jr., nga wala siya sang pamilya K5 Sunny, nga nalakit no, sa lima ka barangay nga scholars nga napilian bala K5 Sunny nga makabaton sang tag 20,000 pesos sa idalom ni nga program no sang bawat barangay makikinabang program K5 Sunny.
4: Mm-hmm.
6: Ini ang ginapahayag no ni punong barangay Tupas Jr. sa aton nga pag-interview K5 Sunny sa iya kaina and suno sa iya K5 Sunny nga sang Pebrero pa lang niya sang bulan na kalista na ini sila ya sang mga beneficiaries nga makabaton sang 20,000 kag prior sina na sa gintasan na lang to dito K5 Sunny sa may babaw and according sa iya gani nga wala siya ya may gin butang o kung may gin lista nga members ang ilang pamilya kaya ang priority no kung ang proseso si K5 Sunny sang paglista K5 Sunny sa mga estudyante ang mayara ko nung ginasundan niya step by step kag isa pa ang mostly ang ginapilian ni K5 Sunny mga poorest of the poor kag kalabanan ini K5 Sunny nga gina kuha iya amo ang may bata sang isa ka sari-sari store, bata sang isa ka liburer, bata sang carpenter kag bata sang BHW nga separado man sang partner K5 Sunny. So that's why gin kagmantini nga wala siya sang may nalista sa part sang iyaman nga pamilya K5 Sunny.
4: Uh-huh. So sang nagligad nga adlaw K5 Ridge, no? May arasang nagawa nga video ang konsidente ginakwanman, no? Ginapamilit ni punong barangay Tupas. Nga kun nga ako no diretso niya kuno bilang barangay kapitan iya na iya diretso kun sino iya sini nga pilion no kahit may mga allegation nga miyembro sang iya mga kapamilya niya although hindi man guro direct family gid base mga kun lang mga kun na no mga kun na guro malayo na guro nga kun eh no nga mga paryente pero te ang iya yang ambal wa gid siya hindi iya gid ya kuno mga miyembro sang iya sini nga pamilya or paryente ang iya sini nga naginpili nga mga beneficiaries sa K5 Bridge?
6: K5 Sunny, amuni ang hambal ya kay na nga wala siya may ginpili nga miyembro sang ilaman nga pamilya pero aminado ini siya K5 Sunny nga kung sinong iyang mga kilala kag malapit sa iya nga part no o ginlingginalista niya K5 Sunny apang lunsay mga deserving man kumbaga deserving na makabaton ng ayuda. So ginahatag sinikag ginamin niya man ini K5 Sunny nga kung malapit sa iya kag kilala niya nga mas deserving man nga makabaton ginlista niya K5 Sunny pero hindi buot silingon K5 Sunny nga ang sa party sang pamilya niya or may ara sa miyembro sang pamilya ni K5 Sunny na lista niya gagaging na panginwala niya man ni K5 Sunny na wala siya ya maging lista sa ilagid nga pamilya kay against according gani sa iya K5 Sunny against ini that why nagpili man ini siya sang deserving nga makabaton sang 20,000 pesos nga ayuda K5 Sunny.
4: Mm-hmm. Pero may ara sang ginpresentar siya nga kwan nga ngalan sang iya siningin panglista nga mga beneficiary.
6: Yes, K5 may ara diri kita nga lista no nga ano ni nakabaton or makabaton sang 20,000 na ayuda kag bangod si ni K5 Sunny wala man nagpamalibad si punong barangay Tupas Jr. nga makahatag sa aton sang lista. So ari diri sa aton data may lima diri K5 Sunny nga mga persona ang makabaton kag isa diri gani fourth year college man nga si Charmaine Ditablan. Kagay kaduwa amo si Maripel Fortunado Rotor, third year college ni siya K5 Sunny. Si Kenneth Apas Fabiona, third year college man. Si Ferlin Baldi Barona Palma, fourth year college man. Kag si Angel May Baldi Barona Bacolino, third year college man K5 Sunny. Kung tanawin natin diri, ang pila ka mga third year diri K5 Sunny, tatlo gid, walang ang fourth year college, incoming fourth year college. So, diri, medyo palamang ko tanon pa nga, may mga third year pa bala K-5 tani nga ang qualifications lang dapat upon ang makabaton kang ayuda. Amuni ang incoming fourth year K-5 tani. So, that's why amuni ang ginhatag man sang lista ni punong barangay Tupas Junior sang barangay na Tibidad sa Iloilo K-5 tani.
4: Okay. So, but sa ninyo, ginako niya man nga, amo man gapon niya sininga payag, no? Nga, kung sino ang nakabulig sa iya, sinong kilala niya, sinong malapit sa iya. So, amo na ang iya siyang gina-prioritize sa paghatag sang scholarship sa K-5 Bridge.
6: Yes, amo na gani siling niya nga aminado man inigani K-5 Sunny nga kung sinong iya mga kilala kag malapit sa iyang gina anak malapit munang ginalista niya si K-5 Sunny pero ging sugpon niya man ini nga deserving nga makabaton sang ayuda K-5 Sunny. So nagdapanindugan man ini K-5 Sunny si punong barangay Tupas nga wala sang atala no ang iya man nga pagpili sang mga beneficiary bangod nga pigado man ang mga ini kag diretso ya ini ya K-5 Sunny bilang kapitan kung sino ini ang iyang ilista K-5 Sunny kag makabaton sang ayuda nga 20,000 pesos nga cash assistance K-5 Sunny.
4: So may kwan kada may interview kanya pamati ang tabi kon ano gid ang ginambal ni kapitan na K-5 Bridge.
6: K-5 Sunny no pamatian naton ang bugos nga pahayag ni punong barangay Winin Tupas Junior sang barangay Natividad Barotac Viejo Iloilo.
7: Alam mo ma'am, lain-lain man kami sing buwan sing ano gaya na, sing idea ng mga barangay iya. Hindi nga isa lang kami iya. Kung ano dang, ambot hindi ko magpatay sa inyo ma'am, kaya kung ano requirement sa among sekretary, iya sa among liga iya, among nang ginasunod namon, wala kami agad dali. Kung sinunang naghambal sila, abay patubang sa akong. Kaya isa lang kami iya kagrupo di ang Barotac Viejo. Nabalaan mo muna. Oye kami iya sila nga nagbadili-dili kami. Kaya pirmi ka lang iya, kaluluwi ka, umido mo timo yung bilong nga banwa. Kung ano dang deadline, among naiyayamon iya. Basta nga ako nabalaan ma'am, paghambal to iya nga subo. Lista ka mo pagpuli nyo, pagka-birnes, pasa ka mo dayon kay dalon sa province. Amo na yung nabalaan ko. Why man ako yan ang usisa, kaya pula ko yan ang pasa kay dayon. Kaya tamaran ako yan nga madili. Ako mo nga mabasalan ako yan. O kung qualified siya ma'am iya, okay na na iya. Basta qualified siya iya, okay na iya. Hindi ako gusto nga iya ka problema nga mag-ilinaway. Kung hindi sila yung magsunod sa akong, bahala sila da. Basta nakasubmit ako iya ka. Qualified man. Karon ano ko gugong ko na, mangita pag ito ko problema. Rasay mo ma'am, may report ka lang itong upod mo nga nag-report. Eh, hindi pala ginakonsolidate mo man ha, o mag-isa lang ka mo. Ang mga ibang gani, parehas ang sining mga allowance. Why na gani nagkakuha ka mga allowance? Kaya tungod sa ano, ang gasto nila. Para sa mga CBO nga ni, eh, ego-approvehan. Ito pila nagkakuha. Aragin post ko, napos ko sa barangay ko, wala ako na nagatag sa nagreklamo ng mga bata, kaya ipos siya naman na. Di ka lumuoy ako ya ma'am, sino siya nga madikta sa akong? Ako ya mapos ako sa barangay ko. Willing ako ya magkuhan kung may sala ako ya. Deserving na ya, amo na nga, I am, maayogit ako ya. Bitch double ko.
8: Tapos?
7: Secret sa mga bana. Ang isa, spirit man sa bana.
8: Pero halos mga BHW yung ilang mga Inuit.
7: Hindi. Isa lang na ang BHW ko.
8: Pero ang mga ginig, ang mga estudyante ba lang na
7: pinag... May sari-sari store, carpenters.
8: Tapos?
7: Liborera. Ang una wala.
8: Mga poorest of the poor.
7: Oo, poorest of the poor man. Ano mo na napirme atong, di ba? Poorest of the poor. Intindihan naman na. Wala mo din sa natividad. Damay lang din yung pamilya ko. Hindi gani ako magpating, madawa ka sa puno ng barangay. Uy, gani 30 kawilog pamilya ko diya. Oo, kung papaiban sa akon. Kaling ang tao iya, namunta sa akon. Wala ko iya hilig magkuha sa pamilya ko. Wala ko hilig. Kinabalaan ko ang against na iya. Wala. 100% wala akong pamilya na. Wala ako nagambal. Saan sa video nga ito, wala ako nagambal ng pamilya. Ako yung ginapili ko. Kaya kapalagyo, ako na. Kaya namon yung mag-strive yung ka-life namon. Nakasabit na kami ito. Ang ako mono-black. Ang ako nang ito para mapos. Kaya damo ko sabi. Mono-black lang. Nagsabit na kami na iya. Yung ibang ito yan, computer. Kaya wala sila computer sa barangay nila. Hindi wala. Wala nang kulang mo na iya. Wala kami yung sila nga gakuha. Kami yung wala namong ginapapirma ka mo. Ginapasabit. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Pipili ka mo yan, kapitan, sekretarya nila, ano ka, unta ma'am, ano, hindi nga sila nga kami lang na ikapili, ah. Ginamiting kami na iyo. Monoblock gani, ma'am. Mangahita ma kami kung ano pag kung ano pa da ang requirement siya ginakan, pero ang una ko ito ginsabit, monoblock. Kung pila da gani, kay maabot pa man na iyo, may resulta pa na yati, kung mag-advance ka na, abay, sugide ko kung ano pang kinangalan na mo na, oh. Kung hindi na gani, required eh. Hindi na siya pwede, iya. Hindi na siya pwede nga mag-scholar. Kaya ano, may kwan na siya sa abroad na iya kwan niya. Kaya may nakitapos na siya nga maestra nga utol. Hindi na siya iya nga required siya magpuas ng scholar, ah. Galing kay namin lang sa maestor, iya. Hindi siya qualified na, mama. Ang wala sabi kung qualified siya. Ang mula na ma-advise ko sa inyo, nga mga estudyante, ha? May iski kamo nga presidente, may yot kamo magpatawag sa meeting, wala man kamo gatin. Ano nga makuha nyo nga advocacy, ha? Kaya ang yot ya, may mga programa na, hindi ba? May alam mo na sila, ya? Wala sila gatin, karon may mulang tanda kayo na istorya na. Sa pelikula, namin sila, eh. Wala ka gatin atin, da? Mga assembly, mga welcome kami, ya, ma'am, sa... Amon iya sa sisyon da. Kay ako iya nagapati iya. Nga hindi na madalas ang isa lang kaulo ang problema sa barangay. Ara ang mga kagawad namon, mga workers. Siyempre, ma-share kami sa mga idea para masolbar. Why kung ginamonopoly na mama?
4: Okay, Brett.
7: Ara gani, laban pa kaya gagakanto iya ma'am. Abi mo kung ano, senior citizen. Imaluoy ka, plitihan mo pa.
4: Expertise. Okay, Brett.
7: Oh. Sang assembly okay. Namo na ma'am.
4: Okay ka okay na batian ta kay Fabridge na ang bang pathag ni punong barangay within 2 pass parte sa sining issue kay Fabridge.
9: Ada batian naton kay Fabzani ang pahayag no ni punong barangay 2 pass kag di according sa yagani nga aminado ini siyang wala sang na lista niyo sa iyang pamilya ang makabaton sang 20,000 pesos. Then, sa part naman niya kay Falzani, ni Mark Ugyari ang tagreklamo kay Falzani nga ti gusto niya malang niya kay Falzani nga maatagan kag makita ang lista kung sin o gidman bala ang na makabaton. Kaya syempre sa pagpamangkot niya kag according sa iyaman kay Falzani na pag-interview nato, nakapila naman siya magbalik-balik sa barangay hall. Wala nag-sapol si punong barangay kag kung tamangkoton ang pila ka mga sa officials dito, wala man sang may makuha man yung information. Kag aside kinakifad sa nga according dirigani kay Mark ang nag-upload sa video kay Fadsani nga yung tawag siya nga gusto niya malang tani makita ang picture kag syempre gusto niya man matagan as a graduating student pa ni si Marty Fadsani ti naglao man ini siya nga makakuha man tani ti apang feeling gani ni punong barangay Tupas nga hindi niya deserve nga makabato ni bangwag nga sunod diri kay punong barangay nga mayarain siya sang utod nga isa ka professional kag data ya abroad pero sa family background naman niya kay Fadsani ni Mark no ang nagreklamo nga broken family man ini siya kay Fadsani that's why nagaano man tani ini nga makakuha sang ayuda ti according diri kay punong barangay Tupas nga hindi niya man deserve ang cash assistance kay Fadsani.
4: Sige, so madamo salamat kay Fabridge sa report.
9: Si Fabsani no ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Malita nagikan diri sa Banwa sang Barotac Beho. Ako naman si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon Balita Serbisyo Publiko kagdalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
5: K5 News FM Kampiyon Report.
10: El Castigador.
4: Madam, salamat K5 Reggie Di Mayo, direkta sa my K5 Sara sa sining report no sa pag-follow up sa sining issue parte sa scholarship program dira sa may barangay Natividad Barotac Viejo no. So sa aton nga pagpanumbalik mabyan iban pa nga mga balita makaligid ang pilapagid naton ka mga pahibalo. Standby.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TTX 500 ka na!
11: TTX 500
10: ang may powerful compounds
11: na nagapanubos ang imo blood sugar.
10: TTX 500! Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis wow. TTX 500!
12: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
13: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
12: Ay,
13: muna lang nga permi na mga kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
12: Okay.
13: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
12: na?
13: Dapat niya wala pa?
12: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
13: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod no nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga atay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
13: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
12: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
13: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
12: Ay,
13: imo edad.
12: Ay.
13: Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
12: Ay.
13: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
12: Uh-huh.
13: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
12: Gusto.
13: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. So, tatlo, Sir GP?
12: Mga kainit mo, no?
13: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. but a broken spirit right the bones.
12: Ay,
13: so ang pagkabuhi sang malawig ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, indi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
14: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Xtend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
6: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga.

0: ginano gid niya sa iya ka K5 son, wala gid siya naiguan kundi ang sa pagkuga ka K5 son. Bisan gani tawag na nga hindi mo gid pagubos-ubos ng pwersa mo to tigulang considering the age nung 89 years old ti na suffocate ka K5 son ni, no kag ti amo na no nga ginapadalman pa sa aton sining mga kapulisan ka K5 son ni, no kay ang iya ni nga duha ka makabataan puro ni nagatrabaho para sa luwasang pungsod ka K5 son. May tulo timbang na siya nga do around mga 50 years old, mga sobra-sobra dira ugali timing lang possibly ka ti ang ining suspetsado bala niya bala kung saan bala nagapauli ang timbang no kung saan bala day off nga bala niya bala nga nagaisahanod lang ang ining biktima kay supposedly kahapon ti piyesta di bala kahapon no sang distrito sang lapas. Di may pamistahan niya sa base sa information naton kung tani niya nga kakilala. Kung so, tingala, panagani ka hapon, ang yan yung nakakilala, K5 John, kasi wala na, K5 Sunny, nga naka, wala na kalabot sa ilay ang abalay, ang iling biktima. Kag, mayo pa rin pagatubang niya sa suspetsado, yun pamahawan niya pa, K5 Sun. Wala siya kabalo, nga may lipod sa iya, ibalo, nga may ara, naglisang plano, nga patyon siya, no, K5 Sun.
1: Sige. So sa karon ang suspect nga ni why hindi na makatultulan kundi inasubong.
0: Yes, wala na sa ilang balay based aton sa ning information that is why ongoing subong no. Ang hot pursuit operation sang kapulisan kag mayara man kita sang nakuha ang diring mga impormasyon sa pagpangusisa naton kati do ining suspect na prior sang ining natabo no nga pagkuga patay sa ining biktima na do naga mahilig sa bla mamahog even sa iya nga mga family members nga di patyon ta ka we don't know lang gid ya no address why nga i-follow up naton ang background niya sini kun base bala kagi man siya preso sa illegal nga droga kahit ino nakabuya man siya sa mga tinaga nga do naka pulupahog-pahog man siya even sa family members ya nga numamatay ibala sa K5 son.
1: So why man sa may nagkaladula sa kagamitan abis ang biktima kahit may kaso naman sa isang pagpangawat sa K5 game?
0: Amo pa nang gina-follow up naton sa Iloilo City Police Station 2 kay Kaina no do hindi pagidya mag-atag pagidya sa complete nga mga detalye man sa bahin niya sa aton sa ninga kapulisan sa Iloilo City Police Station 2 kay gina-assure nila no nga tiba si Blaya maka palagyo ang suspetsado ka K5 son at subong ang target nila nga ti amo na no nga madakpan gid ni. Actually may nakitaan man kita nga comments sa aton man mismo po si K5 son no, sa sining insidente sang mga kahimatayan man or imata sang sining nga biktima kay ti luya gid nila yan no mahatagan sang hustisya ang iya diri nga kamatayon kag di hamakon mo amo gitong ginimo iya makaluluoy gid ang ining biktima kag aron ra ka sakit sa K5 son sa side sang yabala ni nga bata no didto sa abroad kati ara makitaan mo nga ginapatay ang imo diray nga girikanan pero ara kaya sa gatan-aw ko lang sa CCTV kag natapos nga balang hitabo kay during that time ti considering opposite ang aton balang mga inoras dari ang K5 son you know gabidris haton didto toya aga ka K5 son or maybe actually possibly man galing nga natanaw man rin sa apela naton ka mga nakuhaan sang information nga they possibly basibla ya aga pa lang ka K5 son or maybe uluod to na abawian na ni isang kabuhi o galing ng mga around manog kaagahon na no sang nasapuan nga wala na siya sang kabuhi sa sulod sang yabalay ka K5 son ang ining biktima.
1: Sige, so anyway ti kabay pa nga madakpan ini K5 game no kahit siyempre makaluluoy man ang ining biktima nga tigulang na pagkatapos amo ning ginhimo sang
0: kagining suspect abi kun basihan na naton ang mga nakuha naton nga mga pahayag K5 son ang mga information nga dumayara siya bala sang criminal instinct nga ara mahug lang siya nga tipatyon ta ka o duluyag ya bala mamatay ka K5 son even ano yung mga kaparintihan niya no ginambala niya sang amo ning mga tinaga ka K5 son ugaling kati ang nasimpuhan niya lang gid kag ang wala gid bigla isang pwersa kumbaga nga magpato kani mambal na ton lang ato dupa traidor ah kay punta na won sa mga sirkumstansya do wala gid isang knowledge kumbaga ang ring biktima nga may tuyo na gali nga malain no ang ring suspetsado.
1: Sige, so madamo salamat ka K5 Kim.
0: Report to po dire sa patrol si ka K5 Jason Talaro na paraman si ka K5 Kim Montanio Calu-

0: para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report. El Castigador.
2: Madamo salamat ta K5 Kim Kaloyo sa gindulong mabiyan nga report no sa sining isa ka tigulang nga ginpatay dira sa may distrito sang La Paz kag ang suspects bong padayon pa nga ginapangita sa aton sining mga kapulisan so kabay pa mabiyan nga matigayon ini nga madakpan because nga ti makaluluoy ining biktima no matagan man sa hustisya sa sining pagpatay sa iya sang biktima. Oras naton alas 5:18 this time abyan check man naton no si K5 Gini Koyunan kay ang salakyan no sang gobyerno ginaligar nga nakitaan sa isa ka public place kun sa diente Domingo adlaw e, nagwa mabyan nga ining salakyan ginapanagihan sa isa ka konsehal diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kay ginapamangkot karon mabyan nga ako no no nga nagagwa ining government vehicle bisan pa nga Domingo ano official ang paggwa sini official ang ang isining pag-travel o kung ano ang sa likod sang ang sirkumstansya no sang sining pag-travel sang salakyan. I-check natin mabiyan ang report ni K5 Gini Kauyunan.
1: K5 News FM Kampyon Report.
3: The K5 son, agin ako ni Councilor Shin Marie Mabilog nga iya opisina ang nagamit sa service vehicle nga may plate number nga SFA-2447 nga nakitaan o kung nakuhaan sang litrato nga nakapark sa sagwa sang isa ka mall sa may banwa sang Pavia sa kahapon Mayo 25, Domingo nga adlaw ka K5 son. Pathag ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ang paggamit niya sa service vehicle ang unofficial use sa K5 son because nga namakal ang iyang mga staff sa mga school supplies para sa ilang programa nga Balik Eskwela Project K5 son dito sa may nasambit nga mall. And magluwas pa dira kahapon may mga series of activities nga ging kadtuan man si Councilor Shin Marie Mabilog gamit ang ining service vehicle nga na-mention naton ka K5 son. No? I-check nato ang may mga lima siya actually ka mga aktibidad na ginkadtuan kahapon ka K5 son. Ang lima na aktibidad ging itemize niya actually ni Councilor Shin Marie Mabilog. Una, sang 9 a.m. nagpalapas church sila because nga fiesta dito ka K5 son. Ikaduha, ang community visit sa may consultation sa Lopez Aina La Paz amuman sa may Gustilo La Paz ang alas 12 sang udto kag sang alas 2 sang hapon nakatuman siya sa Lanet Haro para sa mga aktibidad sa mga ginikanan kag sang alas 5 sang hapon dito sa may Railway La Paz para sa community visit and consultation man. Ining mga aktibidad ni K5 San ginhambal man ni Councilor Mabilog nga nakapost na nini sa social media accounts agad mahibaloan ang iya mga whereabouts bala kahapon kag pamatuod nga unofficial ang paggamit niya sang service vehicle. Second, gin-emphasize man actually ka K5 sano ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ang service vehicle nga gin-issue or ang gin-gamit niya is hindi niya service vehicle as a councilor but rather ginhulam ni ka K5 san or ginpahulam sa iya ni Vice Mayor Love Baronda because siya as a councilor wala siya sang iya nga personal nga service vehicle naging issue sang city government. That's why nang hulam lang siya ka K5 son. So, amuni ang paathag no, ni Councilor Shin Marie Mabilog nga balaan niya ang rules and regulations nga dapat ang paggamit sa service vehicle ang unofficial use sa K5 son. Kag wala ini kumbaga according sa iya gina lagaw-lagaw ni Councilor Shin Marie Mabilog.
2: Oh, so, but siningon na ining mga paggamit sa salakyan unofficial use.
3: Yes, mm-mm.
2: So ang nakalabot ya kay Mayor Raisa Trinias no may amon ako no nga may salakyan sang gobyerno so ang iya sining tuyo is usisaon pa ini K5 Gini?
3: Exactly, ka K5 John, kay K5 son, kay sang nakaabot manis sa igtalupangod sang alkalde nga nakita nga minapicturean because nakita na post naman ni ka K5 son no, sa mga social media outlets diri sa may Iloilo City nagmando ang alkalde nga usisaon ang ining opisina kung bala official use ining ginggamitan kay kung mapamatudaan abi ka K5 son nga hindi ini official use ginggamit sa iban nga mga bagay bala considering sa karon ang Iloilo City government ang nagapatigayon sa austerity measures because of the crisis magapangatubang sa accountability administration sanctions ang sinuman ka K5 san.
2: Sige. So anyway, kabalo naman kita K5 G no nga ining mga issue party sa paggamit sang mga propiedad or mga just like sang salakyan sang gobyerno. So dapat hindi iniya sing pagdalon lang sa kundi-indiin kung hindi official ang function no, pero kung official man ang function kag kun mapatag man lang mas maayo ni Councilor Shin Marie Mabilog ti way man agur problema.
3: Yes, actually amo na ka K5 sa no after nga nagwa ining balita right nagpagwaman sang statement si Councilor Shin Marie Mabilog acknowledging kag ginako yaman since nga nakuhaan gid sa picture ang lalaki didto ka K5 san is staff niya gid. Oh. Actually familiar man sa aton nga staff man gid ni Councilor Shin Marie Mabilog. That's why right away wala naman siya ka K5 san deny o kung wala naman siya nag-ano. After that, nagpagwaman siya sa iyang explanation and amutogin hambal niya nga for official use nga ang iya gingamit na K5 san.
2: Sige. So, madamang salamat na K5 at Jenny.
3: Sige, ka K5 san, ini nga balita ang yadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 at Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita at serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM Kampyon Report El Castigador.
2: Madamo salamat K5 Jenny Kauyunan sa report. Yaman na, no, sa aton sining mga government officials, kabalo naman kita nga subungiya nga chimpo, damo sang mata, no, madamo sang CCTV, magluwas ang CCTV mismo, nga literal nga CCTV, may ara man niya pagid sa mga mata sa palibot, no, nga nagabantay sang hulag sa aton sining mga officials. Oh, that is why kung nagagamit ka mo sang salakyan sang gobyerno, dapat siguruhon ninyo nga official, no, kag hindi nyo pagdalon bisan din lang. Ang iba nabi may ginapang dala pa kundi indiin, iban ginapang dala sa ginapang sulod sa mga lodging houses, bawo amo ginang delikado, no? Pero kung sa mga prosina, sa mga mall abi, tapos ti may official man lang transaction dira, wa man ya problema, no? Pero kung dalon mo sa lodging house, na sigurado maano kadabi sa lodging house. Kay may amo na sa una may mga amo sina ng mga kaso nga mga red plate dabla ginapang dala nila sa mga lodging houses, sa mga hindi mga kinandan ng mga lugar, ito niya questionable again. Pero kung parusina daw ay manid guro, ah, importante drama abiyan nga makuan lang, no, mapatag lang sa husto para sa kaatagan sa aton sini ng mga pumuloy. Oras na ito na 5:25, way nakita time sa aton sini nga pagpangalagad sa aton patuntunan. Standby na sa masunod ng mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Sa ngalan sang bugos ng puwersa sa K5 News Center, sa gihapon, sa ngalan man ni K5 Enrico Surita Jr., ini naman inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali, si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:30. Oras, ginadulong sa inyo sa kalwansang Centrum Advance.
14: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
2: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Evening or Afternoon Newscast, Lunes ng adlaw, Mayo 25, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa karong edisyon sa aton mga pagbalita, main ko pud ninyo ang inyong mga alagad. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kaya ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagahilan, nagabalik-balik ang hilana tubo sipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, suspek sa pagkuga patay sa tigulang nga nasapuan nga naghamyangon sa sulod sang iabalay sa distrito sang Lapas, ginpamahawan pa ang biktima.
3: Panday Pilason matapos ginbuno sang iya upod sa ilimnan sa Banwas sang Barotac Nuevo.
2: Bago nga liderato sang Police Regional Office 6, pasangkaron pa ang police visibility sa rehiyon.
3: Punong barangay Tupas sang Natividad, Barotac Viejo, ginpanindugan nga wala siya sang pamilya sa mga ginlakip niya sa Barangay Scholars.
2: Sa nagapanguna nga balita nasyonal, anay Senador Francis Tolentino, ginappoint ni Presidente Marcos Jr. bilang acting labor secretary.
3: Philippine National Police nakahanda sa posible pagwa sa mga dugang arrest warrants gikan sa ICC.
2: Balita international. Israeli Prime Minister Netanyahu kag US President Donald Trump nag-ugyon nga untato na ang nuclear threat sa Iran.
3: Sa balitang sports, palarong pambansa medalist sarang makabaton sang cash incentive suno kay PBBM.
2: Balita sa patag sang entertainment, Jung Hilario nagpasalamat matapos nga makuha ang iya labing unang acting award sa pelikula nga Muro Ami. Amay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 5.36, kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita.
18: Balitang lokal!
2: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and Desugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa biibisang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, manami pa ang pagatubang sa 89 anyos nga si Virginia Haseldo sa iyaan ay trabahador nga suspek sa pagkuga patay sa iya sa sulod sang kaugalingon nga balay sa Ledisco Village sa distrito sang Lapas kahapon. Sa nakuha nga impormasyon sa K5 News FM Iloilo, Anay nagatrabaho sa duta sang tigulang ang suspek nga isa ka lalaki kag bisan pa nga ginpahalin sa iya obra. Maayo sa gihapon ang pagtratar ni Haseldo sa iya kon magpadulong ini sa iya balay. Ang iya bata nga nakabase sa luwasang pungsod ang nakakita nga patay na si Haseldo kag sa pag-review sa CCTV nakitaan nga gintayaan pa siya sang sundang kag ginkuga tumtum nga ginbawian sang kabuhi. Dugang pa namis mo ko na magapamista lang kuntani sa iya kakilala sa distrito sang Lapas kahapon sa magabot ang anay trabahador iya sini trabahador. Ginistorya pa ini sang biktima kag ginpamahawan sa ilang ateris. Posible nga ginyudyud ang tigulang sang suspek pasulod sa kwarto kon sudan ini nasapuan. Naibulaan nga nakaagi naman priso ang suspek kag siniman na pala mga nakagwa sa prisuhan kag masami nga nagapamahugman nga mamatay bisan sa membro man sang iya mismo pamilya. Naka-di-off sa amo nga tion ang timbang sang biktima rason nga nag-isahanon ini. Padayon pa ang hot pursuit operation sang Iloilo City Police Station 2 agud madakpan ang suspek.
3: Pilason ang isa kapanday matapos ginbuno sang iyaman abyan nga upod sa inum-inom sa Barangay Bungka, Barotac Nuevo. Ginkilala ang biktima nga si alias Gregorio, 56 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Samtang ang sospek naman ang ginkilala kay alias Norman, 48 anyos, sa residente man sa nasambit nga barangay. Sa interviews ang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Maria Rosario Miranda, deputy sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, nga upod inum-inum ang biktima kag sospek sa ilag ginaobrahan nga balay. May nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang sospek kag biktima sa diin gilayon nga nagkadto sa kusina ang sospek kag nagkuha sang kutsilyo kag gingamit buno sa biktima. Nakaangkon sang pila sa tiyan kag kamot ang biktima samtang napilasan man ang sospek. Bangod sini ginrefer ang biktima sa ospital sa siyudad sang Iloilo. Sa karon ginaproseso na lang sang pulis ang mga dokumento agud mapasaka ang kaso nga frustrated homicide batok sa sospek.
2: Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Pasang karon pa sang acting regional director sang Police Regional Office 6 o kon Pro 6 nga si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang Police Visibility labi na sa pagpubliko nga mga lugar sa Western Visayas. Suno pa sa director iniagod nga malikawan ang pagduntad sa mga krimen nga kag mapalig-on ang peace and order sa rehiyon. Pag-aistoryahon man sini sa patigayunon nga command conference agud nga matumod kun diin pang mga area sa nagkalain-lain nga mga kabanuhanan ang ginakinahanglan. Nagpahanumduman ini sa mga kapulisan nga ipabilin ang professionalism kag ang disiplina bilang yara sa linyada sang PNP. Madumduman nga gintalusan ni Police Brigadier General Tuanyo si Police Brigadier General Josefino Ligan nga magaserbi naman bilang PNP Directorate for Operations.
3: Sa dugang nga balita lokal, ginathag ni punong barangay Winnen Tupas Jr. nga wala siya sang pamilya nga nalakip sa lima ka barangay scholars nga iya napilian nga sarang makabaton sang tig 20,000 sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Sa exclusive interview kay Cap Tupas, iya ginpahayag nga bulan pa lang sa Pebrero sang nakapasa siya sang ngalan sang lima ka mga college student. Aminado man ini nga kung sino ang iya mga kilala kag malapit sa iya ang iya ginlista. Apang sa'y mga deserving. Dugang pa sini nga wala na siya sang tiyempo nga makalista sang tanan ng mga incoming fourth year college students sa ila lugar bangod nga ginapadali sila sa pagpasa sang lista sa tung Pebrero. Panindugan sang punong barangay nga wala sang sala sa iya mga ginpili bangod mga pigado ang mga ini kag diretso niya ini bilang kapitan kung sinong iya pilion. Madumduman nga nag-viral ang video ni Cap Tupas nga ginpost ni Mark Ogaire kung sa diin makitaan nga nagainom iniupod ang iya mga barangay tanod kag iya ginpahayag nga normal lang nga kung sino ang mga nakabulig sa iya kag may kabalastlan siya among iya unahon.
2: Ining abayin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa inyo sa Kaluan sang Clinical DTX 500, ang Palaya Leaves with Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibisang pagka-diabetiko, subong man sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon para nga mangin mahamo o kang katulogon, mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Nagapanawagan si Anti-Squatting and Illegal Structure Unit o kon ASIS-U Head Love Hojoy Hosinilya sa mga barangay officials, labi na sa mga punong barangay, nga dapat sila nga magpanguna sa pagbantay kag pagdumili sa mga informal settlers sa ilang lugar. Sunod kay Hosinilya nga may iban nga punong barangay ang kinandan pang nagapahanugot sa mga informal settlers agud nga makadugang sa ilang mga butante. Dugang pa sa natundan, madugay na ining practice sa iban nga mga barangay na rason nga nagadamo ang mga illegal nga or mga illegal settlers sa syudad. Madumduman nga ginreklamo sa pila ka mga concerned citizens sa mga balay nga nagatindog sa riverbank malapit sa Esplanade kun sa diin ini ang ginadominian nga lugar anom katuig nga nagtinir ang mga informal settlers.
3: Sa dugang pagit nga balita lokal, matawhay ang sitwasyon sa pagbukas ang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur, Mayo 24, tuig 2026. Sa exclusive interviews ng K5 News FM Iloilo kay Police Major Giovanni Tindoy, spokesperson sa Agusan del Sur Police Provincial Office, ginpahayag sini nga peaceful kag organize ang programa kag wala sang may natabo nga major incident nga maangot sa among kahibatan. Sunod kay Tindoy, masobra 1,300 ka law enforcers ang ginpang deploy sa diin magluwas sa sports complex, may nagapatigayon man sang checkpoint operation kag clearing sa mga lugar sang mga katapos sang K9. Ginabanta nga 3,000 ka mga tawo ang yara sulod sang Dato Lipus Makapandong Sports Complex sa diin 18 ka 130 ang nagparada kag 300 naman ang nagpasakop sa saludo. Nagpanawagan naman ang Agsur PNP sa publiko nga magkooperar sa tanan nga pagsulundan agud mapabilin ang safety sa tanan nga tiun sang sporting event.
19: Balitang National. Balitang National.
2: Alas 5:43 sa aton oras, kagkaroon sa detalye naman sa aton balita national nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap kag subuman sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Ginappoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary sa Department of Labor and Employment o Kunduli. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa ang Presidente nga sarang pamunuan ni Tolentino ang Department of Labor bangod sa masangkad ang eksperyensya sini sa gobyerno halin sa lokal tubdob sa pungsudnon nga posisyon. Magapanumpa naman si Tolentino bilang Acting Labor Secretary kay Presidente Marcos Jr. subong hapon sa Malacanang.
3: Sa dugang balita national, nakahanda ang Philippine National Police sa posible pagwa sa mga dugang arrest warrants gikan sa International Criminal Court sa pila ka mga personalidad sa Pilipinas. Sunod sa PNP, nagapabilin sila nga naka-alerto kag nagapakigangot sa mga kabuylog nga law enforcement agencies kasubong sa National Bureau of Investigation kag iban pa nga ahensya bilang pagpanghanda sa posible legal nga mga tikang nga mahimo magkinahanglan sang tingub nga operasyon. Sunod kay PNP Chief General Jose Meliancio Nartates Jr., padayon nga nakabantay ang mga tikang sang PNP sa due process kag nagluntad nga legal process. Nahibaluan nga ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga luyag sang Malacanang nga magpatuman gilayon sang ang mga ICC warrants ilabi na matapos ang desisyon sang Korte Suprema sang damlag lamang.
19: Balita International. International.
2: Sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca para sa may mga maluya ang tuhod pirmi lang ginakapoy para sa mangin maayo ang aton performance bangod nagapataas inis ang libido, mag-extend the food supplement for men. Ginbuyagyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sang Domingo nga naghisugot sila ni US President Donald Trump nga apisar ano nga pinal nga kasugtanan may kontanan sa Iran kinahanglan nga matapos gid sa ginatawag nga nuclear threat sang Islamic Republic. Sunod kay Netanyahu, nakaistorya niya si Trump sang Sabado sang gabi nga una nga ginragway sang US bilang isa ka maayo gid nga pagistoryahanay. Nahibluan nga kabahin sang ilang nakasugtan amo ang pagguba sang uranium enrichment facilities sang Iran kag ang pagkuha sang enriched nuclear materials gikan sa teritoryo sini. Naisugtan man sang duha ka leader ang memorandum of understanding may kontanan sa liwat nga pagbukas ang Strait of Hormuz nga isa ka importanteng alagyan sang pangkalibutanon nga pagnegosyo kag supply sang krudo. Sunod pa kay Netanyahu, padayon nga mabakod ang alyansa sang Israel kag United States ilabi na gid sa bahin sang seguridad kag depensa.
19: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Nagpasalamat si Jong Hilario matapos ginpa-restore ang classic Filipino film nga Muro Ami nga naghatag sa iya sang una nga acting award. Nahibaluan nga ginpagwa ang Muro Ami sang tuig 1999 kaglakip sa pelikula Sanday Cesar Montano, Pen Medina kag Ami Austria. Matapos ang 27 ka tuig ginpaagi sa restoration ng pelikula agud mapreserbar ini kag ipagwa naman ang remastered version sa mga sinihan sa bilog nga pungsod sa Hunyo 3.
20: Balitang sports.
2: Kagaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sa hinampang, ginadulong naman sa kaluwaan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin. Magklinika Spore Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton chan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagtigana sang 10 milyones pesos nga pundo para sa cash incentives ang Philippine Sports Commission para sa mga medal winners ang 2026 palarong pambansa. Naibuluan nga ini ang unang ation sa kasaysayan nga sang nasambit nga kompetisyon. Ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa opening ceremony sang palarong pambansa sa Agusan del Sur sang Domingo ang ining informasyon. Sa dalom sang programa, sarang makabaton sang 5,000 pesos ang gold medalist, 3,000 pesos naman ang silver medalist kag 2,000 para sa bronze medalist. Samtang sa ito naman pinakamaayo nga balita sa Sifania 3:17 na gisling, kay kaupod ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, pareho siya sa isa kagamhanan nga soldado nga magaluwas sa inyo. Malipay gid siya sa inyo kag paagi sa iya gugma baguhon niya ang inyo kabuhi. Philippine Standard Time alas 5:48 kag amoy adto banwa ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Binaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa ngalan, sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kagako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
3: K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: You may Vizio.
6: Ang Vizio.
1: You may D3.
6: Mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: You may Vizio.
6: Ang Vizio.
1: You may D3.
6: Mga butika.
24: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag TDX 500 ka.
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag TDX 500 ka na.
24: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500.
24: Garantisado.
1: Epektibo.
24: Aramis
1: mo. TDX 500.
24: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
24: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
24: Kasi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
24: Ang DTX X 500
1: ang may powerful compound
24: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
24: DTX 500
1: garantisado.
24: DTX 500
6: DTX coffee mix.
25: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
6: DTX coffee mix.
1: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
27: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
1: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
30: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
27: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
31: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Yes.
5: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: E3 Bio. With Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio. Ang D3
10: yung may Visio.
7: Ang Visio
10: yung may D3.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
7: K5
14: News FM. K5.
7: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
16: Bulaga 11 at grade 13, cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus?
17: From hallowed institution to circus, ano na nga ba ang nangyari sa Senado? Matapos ang kagimbal-gimbal na barilan, tuloy pa rin ang bangayan.
18: May legal battle namang kinakaharap si ES Ralph Recto. Kaugnay pa rin yan sa pondo ng PhilHealth na dating inilipat sa gobyerno.
17: At habang maingay pa rin ang politika, ang Pampanga, tinamaan ang trahedya. Isang tinatayong gusali sa Angeles ang gumuho. Ang tanong, sino ang dapat managot dito? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
18: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
17: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Executive Secretary Ralph Recto sinampahan ang kasong plunder. Reklamo sa ombudsman tinawag na nuisance at harassment lang. Laguesma out, dating Senador Francis Tolentino in, itinalagang acting Dole Secretary. Mga baril ni Senador Bato de la Rosa gustong pakumpiskahin ng NBI. Asawa ng puganting mambabatas may pakiusap. Death toll sa Pampanga building collapse, umakyat pa. Contractor at may-ari ng ginagawang gusali, ano ang pananagutan? Suspected Ebola cases sa Congo, halos 1,000 na. Mga kaso sa kalapit na Uganda, nadagdagan din. At main character, energy. Taylor Swift at Travis Kelce ay agaw pansin sa NBA Eastern Conference Finals.

0: hindi pa rin nilulubayan ang issue sa pondo ng PhilHealth si Executive Secretary Ralph Recto matapos siyang ihabla na naman sa Office of the Ombudsman. Agad namang binuweltahan ni Recto ang reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Humaharap na naman sa mga panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman sa Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay muli sa paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Fund sa National Treasury, noong siya pa ang kalihim ng Finance Department. Mag-aalas 11 ngayong araw, inihain ng public health advocate na si Dr. Tony Liachon ang mga reklamong plunder, technical malversation at graft laban kay Recto. Labag-anya sa Universal Health Care Act ang ginawa nitong paglipat ng pondo na nararapat magamit ng taong bayan.
2: After the December 5 decision of the Supreme Court, they should have actually returned the money from the Treasury to PhilHealth. Okay. And they should not have waited for the 2026 budget and charged that to the taxpayers' money. So ang tawag doon, double jeopardy. Ang daming pera ng Treasury, soli nila from the Treasury to the PhilHealth. Inintay yan, kinarga yan sa budget ng 2026. So, ibig sabihin, walang binayaran. Naisahan tayo ng dalawang beses.
1: Sinampahan din ni Liachon si Recto ng administrative charges na grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya ang panawagan ni Liachon sa ombudsman, agad na imbestigahan ang reklamo at panagutin si Recto.
2: Kasi nung 60 billion, hindi nagamit siya na maraming pasyente nagka-heart attack, nagka-cancer, na-stroke, yung mga nagda-dialysis, yung mga unpaid hospital claims, di ba? So, ganun na lang ba yun? Sorry ha, nagkamali kami. E paano naman yung pera? Ang hirap ng buhay ngayon. At sa lahat ng pwede nating, sorry for the word, nakawan, eh ba't kalusugan ng tao? Hindi yun eh. It's a basic Filipino right.
1: Agad namang pinalagan ni Recto ang panibagong reklamo na tinawag niyang nothing but a nuisance and a harassment case na dapat na anyang ibinabasura. Nanindigan din si Recto na naaayon sa batas ang paglipat ng pondo na inutos ng Kongreso sa DOF sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024. Korte Suprema na rin anya mismo ang nagsabing wala siyang criminal liability dahil sinunod niya lamang ang naaayon sa batas. Dagdag din ni Recto, ginagawa lamang ito ni Liachon dahil nagnanais siyang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Naibalik na rin anya ang 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth na nauna na rin kinumpirma ng State Health Insurance Provider. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
0: Gumugulong na ang investigasyon sa pagguho ng isang ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. At habang patuloy ang search and rescue, may mahigpit na utos ang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon, live mula sa Angeles, Pampanga. Micah, ano na ang sitwasyon dyan sa Ground Zero?
3: Pinky, umakyat na sa apat ang kumpirmadong namatay sa pagguho ng ginagawang gusali dito sa Angeles City, Pampanga.
4: Pasado alas 2 ng madaling araw, nakita ang construction worker na nasa 20 anyos ang edad. Buhay pa itong nailabas sa guho pero di na umabot pa sa ospital. Pasado alas 7 ng umaga naman, natagpuan ang isa pang construction worker, nag-cardiac arrest at binawian na rin ng buhay. Pasado alas 10 naman, tagumpay na nailabas ang isa pang nasawing biktima. Pero wala ang pangalan niya sa logbook na pinagbabasehan kung ilan at sino-sino ang mga naipit sa loob ng construction site. Wala pa ring definite headcount. Pero sa taya ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin, mahigit kumulang 17 ang nawawala. May mga individual din kasi na nandito at nagsasabing nadamay ang kanilang kaanak na nagtitinda araw-araw kung saan gumuho ang building.
5: Pag may mga construction site, minsan may nagtitinda sa perimeter po ng construction site. So syempre yung nakita naman natin sa video kung paano gumuho, wala naman time para makalikas po ang kung meron man na nagtitinda sa paligid po ng construction site.
4: Hindi pa tiyak sa ngayon kung ano ang kakaharapin ng may-ari at kontraktor ng gusali. Pero tiyak daw na heads will roll.
5: Siyempre yan ang titingnan natin legally, no? Kung ano yung pananagutan nila. Ayoko naman magsabi ng kung ano yung magiging pananagutan nila. Siyempre, unang-una sa mga trabahante nila, may pananagutan yan. Pangalawa, siyempre, sa construction mismo ng building, no?
4: Kung susumahin, mahigit 40 ang biktima sa pagguho. Dito ay nasawi. Gumpay na nailigtas at 17 ang nawawala pa. Sa ngayon, under investigation pa rin ang sanhi ng pagguho at hindi pa nakakausap ang kontraktor na Golden Years at may-ari ng gusali na si Jackson Lim. Na pinahinimulaan ang nauna nang naipaulat na may work stoppage order ang naturang kontraktor dahil sa paglabag umano sa mandatory safety protocols. Ayon sa live-in partner ng isa sa sinasabing biktima, kapag nagbi-video call sila, nakikita niyang wala itong suot na protective gear. Nabanggit din daw nito sa kanya na 12 floors ang kanilang ginagawang gusali, kaya matatagalan pa itong makauwi. Hiling ni Kasilaw na pabilisin ang rescue operations.
6: Pagaramdam po talaga, masakit po sa akin. Naghihintay, parang naghihintay ako sa wala. Kasi paasa ako pero wala silang may update sa akin. Kung buhay man o patay, mister na asawa ko dyan.
4: Sa mga revelasyong ito, tanging tugon sa atin ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin ay sumasailalim pa ang lahat sa imbestigasyon.
3: Pinky, inatasan ni PBBM ang DSWD na agad tulungan ang mga biktima ng gumuhong gusali. Pinapunta ng Pangulo ni si Secretary Rex Gatchalian sa Ground Zero para personal na maalalayan ang mga survivor at mga pamilya ng mga nasawi.
7: Tutuloy natin na bago sila umuwi sa kanilang mga probinsya, ay may financial assistance sila. At least ito yung mga survivors. Kung meron na nasawi, we will make sure na yung pamilya nila matulungan din.
3: Ayon din naman kay Pampanga Governor Lilia Pineda, ay mag-aabot siya ng personal na tulong sa mga pamilya ng biktima. Pinky?
0: Okay, so yun ang naging pahayag ni Governor Pineda na kahit maging siya, sabi mo nga, Maika, ay tutulong sa mga biktima nitong trahedyang ito. At patuloy kaming kukuha pa ng update mula sa iyo. Maraming salamat, Maika Razon, nag-uulat ng live mula sa Angeles, Pampanga.
8: Maugong pa rin ang usapang kusa Senado. Kulang man sa numero sa ngayon, solid daw ang suporta ng minorya kay Senator Win Gatchalian. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kumusta na ang balitaktakan dyan?
9: Well, Lord, fake news para sa ilang miyembro ng Senate Minority ang video na inilanta ni Senator Aimee Marcos sa plenaryo na nag-aakusa sa mga kapwa niya, Senador. At bagamat wala mang nangyaring kudeta o palit liderato rito sa Senado ngayong araw, patuloy na ginigiit ng Senate Minority na hindi na raw dapat katawa-tawa ang Senado.
10: Kailangang may shared o common values ang bagong Senate Majority, ayon kay Senator Rizong Tiveros. Sa gitna yan ang patuloy pa rin na umuugong na negosasyon para sa isa na namang palit liderato sa Senado. Mula nang maupo si Senate President Alan Peter Cayetano noong May 11, una nang inendorso ng Solid 11 na Senate Minority si Senator Win Gatchalian bilang Senate President.
11: Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho.

0: ng report ng BNC na nagkaroon ng diskusyong makasapi nila si Senator Cheese Escudero sa kondisyong ito raw ang magiging SP. Pero tinabla raw ito ng minority bloc dahil solid daw silang tutol sa proposition na ito. Ngayon lang din daw nakakita si Pangilinan ng mga grupong ipinapanawagan ang resignation o pagbaba sa pwesto ng isang Senate President matapos maluklok si SP Alan sa pwesto. Una nang sinabi ni Cayetano na wala siyang nakikitang dahilan para mag-resign. Concerted effort umano ito nang kung tawagin niya ay political operators dahil gusto lang nila ng isang politikong kayang makontrol. Sa liderato ni SP Alan nangyari ang pananatili ni Senator Bato de la Rosa sa Senado sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya, ang barilan sa Senado kasunod nito at ang paglabas ni de la Rosa sa Senate premises na hanggang ngayon ay hindi pa matuntun. Wellard, inilabas nga ni Senator Aimee Marcos ang isang video na ang laman ay mga paratang ng umano'y pagpatagong pagtutulak ng no elections, term extension at charter change sa gitna ng gulo o nangyaring gulo rito sa Senado. Sunod-sunod daw ang pagkilos noong 2025 at ngayong taon kaugnay ng charter change. Kabilang ang pagiging bukas ni PBBM sa isang constitutional convention umano at ang suporta ni former Senate President Tito Soto sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon. Inisa-isa rin ni Marcos ang mga panukalang inihain sa Kamara, kabilang ang mga resolusyong naglalayong magpababa ng age requirement para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo, magbago ng termino ng mga senador at maglinaw sa issue ng impeachment. Sa gitna ng pagplay ng video, matapang na humirit si Senator Mig Zubiri na foul daw ito. Agaran siyang tumayo para i-move to strike off the record ang video dahil propaganda at unparliamentary raw ito.
1: Yung lahat ng grupo nang tumutulak noon from the speaker and even Malacañang kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit dapat sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yan? Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? Cannot we discuss that as a group, as a body? That we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus?
0: Sa ilalim ng Senate Rules, Wellard, bawal ang akto o lingwaheng makaka-offend sa isang senador o anumang public institution. Bawal din ang offensive o improper language. Wellard.
2: Hana, may iba pa bang miyembro ng Senate Minority na nagsalita at paano nila pinasinungalingan yung mga paratang sa video?
0: Wellard, halos lahat ng minority members ay tumayo kanina para segundahan ito naging motion ni Senator Mig Zubiri na i-strike off the record nga itong video na inilabas ni Senator Aimee Marcos. Isa dyan ay si Senator Raffy Tulfo na tinawag na hawshaw umano ang naging video dahil sa larangan ng broadcasting kung saan dati siyang mamamahayag for over almost 30 years, first time daw niya nakakita ng hawshaw na presentation at huwag daw sanang gamitin ang Senate plenary para sa conspiracy theories at sana raw ay maging totoo lang ang mga ginagawang presentation sa plenaryo. Isa rin sa mga tumayo para pasinungalingan itong paratang ni Senadora Aimee ay itong si Minority Leader Tito Soto at dininay niya ang claim si Senadora Aimee na merong plot ng Constitutional Assembly to allegedly block Vice President Sara Duterte's 2028 presidential bid at i-extend ang termino ni PBBM. Kalaunan ay binawi nitong si Senator Aimee itong pagpresenta ng video na nirekomenda na ni Senate President Alan Peter Cayetano at kalaunan ay winidraw rin ni Senator Mig Zubiri ang kanyang motion para i-strike off the record ang video. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Kung solid ang minorya, mas solid daw ang mayorya. Ayon kay SP Alan Peter Cayetano. Yan ang agenda report ni Dexter Ganide live din mula sa Senado. Dexter, ano naman ang sabi ni SP

0: Ayala.
1: Corina, walang nangyaring kudeta sa pagpasok ng ikatlong linggo ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Natuloy ang regular session ng Senado ngayong araw nang walang nangyaring pagpapalit ng liderato o pagtalon mula Mayorya patungo sa Minorya. Sa ambush interview, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, solid ang nagbibigkis sa 13 senador para manatiling mayorya ng Senado.
2: Buo yung 13, sa 13 walang onsihan.
1: Kaya sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong araw, umusad na rin para punan ang ilang permanent committees para maituloy na yung mga nakabinbin na pagdinig. Una na rito, Corina, yung Senate Blue Ribbon Committee. Sa kabila ng ongoing investigation sa pagkakadawit niya sa flood control scandal, na iluklok bilang vice chairman ng komite si Senator Jinggoy Estrada. Kasama niyang vice chairman ng Blue Ribbon si Senator Rodante Marcoleta, na minsan na rin idinadawit sa flood control scandal dahil sa umano'y pabor sa kanya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na pumasa agad noon sa Commission on Appointments kung saan si Marcoleta ang chairperson ng Committee on Public Works ng CA noong 19th Congress. Elected naman bilang mga miyembro ng Blue Ribbon sina Senators Bongo, Robin Padilla, Cheese Escudero, Aimee Marcos at magkapatid na Mark at Camille Villar mula sa majority. Nakatakda pang magsumite ng mga pangalan ang minorya sa mga magiging miyembro ng Blue Ribbon para umusad na muli ang mga investigasyon sa flood control scandal. Sa Energy Committee naman, naihalal na Vice Chairman si Senator Marcoleta kasama ang mga miyembrong sina Senators Go, Padilla, Estrada, Marcos at Villanueva. Sa Youth Committee na pinamumunuan ni Senador Bongo, miyembro sina Estrada at Villar. Ang Sustainable Development Goals na pinamumunuan ni Senator Pia, naihalal si Camille Villar bilang Vice Chairman at miyembro niya sina Mark Villar, Robin Padilla at Joel Villanueva. Sa Ways and Means na pinamumunuan din ni Senator Pia, na iluklok ng mga miyembro sina Go, Escudero, Estrada, Marcoleta, Marcos, Camille Villar at Joel Villanueva. Yung dalawang committee, Corina, na Finance at National Defense, sinabi kanina na lahat ng mga senador ay miyembro, maliban na lamang sa Senate President at tatlo pang senador na humahawak ng opisyal na katungkulan bilang mga ex-officio members. Corina, sa isang ambush interview kanina, sinabi ni Senator Migs Subiri na hindi pa nila pinupush sa ngayon ang kanilang hakbang na mapalitan ang liderato, bagamat aminado sila na wala silang numero, pero ang kanilang sinasabi ay pinalalamig muna nila ang mainit na tensyon sa Senado bago isulong itong leadership change. Pero Corina, bukas ay huling sesyon ng Senado para sa linggong ito dahil ang Miyerkules ay holiday, at next week ay mayroon na lamang silang tatlong regular session bago mag-adjourn si Nidie. Corina?
3: So napag-usapan ng tensyon. Nag-iisip lang ako habang sila'y magkakatabi dyan sa plenaryo, nag-uusap-usap ba sila, Dexter? O ano ba yon? Talagang galit sila sa isa't isa, yung dalawang paksyon? Kasi parang nagkakapersonalan na.
1: Kanina, Corina, medyo naging tulad nung naging ulat ni Hannah, ano, naging mainit yung debate doon sa pag-strikeout, doon sa video na pinalabas doon sa privileged speech ni Senator Aimee. Pero pagkatapos noon, Corina, makikita mo sila nung nagtuloy na ang sesyon ng Senado, nagtatawanan at nag-uusap naman yung mga taga-Minorya at Mayorya. Ganun lamang yung sitwasyon dahil may demokrasya, nagpapahayag ng pagtutulang ilan doon sa mga hindi nila nagugustuhan, at pagkatapos nilang marisolba yung kanilang hindi pagkakaunawaan, friends pa rin at mag-BFF pa rin yung iba.
3: Okay, huli na lang. Nagkabati na ba si Senator Robin at saka si Senator Kiko?
1: Sa ngayon, Corina, wala pang balita kung magkabati na nga ba yung dalawa. Pero dun sa issue naman kay Senator Pia at Senator Risa, ang sabi ni Senator Risa kanina, hindi pa niya nakakausap ng masinsinan si Senator Pia kaugnay doon sa madamdamin na talumpati ni Senator Pia matapos ngang tanungin ni Senator Risa noong last week na parang walang nangyayari after ng mga insidente na nangyayari sa Senado. Corina.
3: At saka hindi pa nagsasampa si Senator Robin sa Ethics Committee laban kay Senator Kiko.
1: Oo, Corina, wala pang balita ngayon kung may naisampa ng Ethics Committee dahil sa ngayon, wala pa rin na itatalaga na bago na chairman ng Ethics Committee na dating hawak ni Senator J.V. Ejercito.
3: Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Marami ng issue ngayon sa Senado. Tinitiyak ng House Prosecution Team na wala nang atrasan sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Dispirado na raw si Senator Amy Marcos, kaya raw nito sinisiraan ang napipintong impeachment trial ni VP Sara. Ito matapos sabihin ng senadora na may banta ng charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly.
5: Paniwala na naman kayo kay Amy. Matagal ng panakot yan, no, na itutulak ang CONAS at magkakaroon ng term extension at wala nang eleksyon. Desperado si Amy na i-discredit yung impeachment at yung pagtuloy ng trial, kaya lahat na lang ay binabato.
4: Isang kahibangan kung ituring ni Representative Antonio Tinio kung sakaling ituloy ng Marcos Jr. Administration ang tsatsa. Kaya panawagan niya sa publiko, huwag magpaninlang at patuloy na magbantay sa takbo ng kaso ng pangalawang pangulo. Ganito rin ang sentimento ng ilan pang mambabatas.
6: Kinatawagan natin yung publiko na sumali doon sa sinisimulan ngayon na impeachment trial monitor. Ibig sabihin sa mga communities, sa mga schools, online at offline.
4: Sa kabila naman ng isyu na kinaharap ng ilang senador, ginit ng House Prosecution Panel na hindi nito dapat maantalang impeachment trial.
6: Hindi po dapat na magamit yung mga kaso o mga warrants of arrest na dapat i-enforce bilang paghihinto ng impeachment trial.
7: Sa June 15, inaasang magsisimula na ang pre-trial para sa impeachment laban kay VP Sara, habang sa July 6 naman ang proper trial. May limang araw na lang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang summons mula sa impeachment court matapos siyang bigyan ng Senado ng 10 araw para mag-response simula nang matanggap niya ito noong May 20. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Tila paubos na ang 9 lives ni Congress Miao Kiko Barsaga. Pero sa kabila ng posibleng expulsion, tuloy pa rin siya sa pambabash sa Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Hindi naabot sa SONA ngayong taon ni PBBM si Cavite Congressman Kiko Barsaga. Umuugong na kasi ang posibleng expulsion o pagtatanggal sa kanya bilang miyembro ng Kamara. Ayon kay Iloilo Representative Janet Garin, na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Barsaga, na dahil sa sobrang kakulitan ng tinaguri ang Congress Miao, ay kawawa na ang kanyang distrito. Dagdag niya, imbis na dumalo sa mga pagdinig at talakayan sa Kamara, mas hilig daw ni Barsagang magpapansin sa social media.
8: Kaya lang wala siyang patience doon. Kasi nga medyo, may sarili siyang schedule eh. Yung schedule niya ng gaming, yung kanyang working hours, yung mga ganitong bagay.
4: Dismayado rin daw kay Barsaga ang ilan niyang mga kapwa kongresista.
8: Medyo malayo kasi sa expectations sa mga nakakilala kasi nakatrabaho namin yung si Kong PD, nakatrabaho rin namin si Mayor Jenny. Both of them are hardworking, responsible government officials. Siguro nagkataon lang na iba ang orientation.
4: Pero sa kabila ng posibleng pagpapatalsik sa kanya, wala pa rin tigil si Barsaga sa mga pasaring niya sa Kamara.
9: Welcome back to the Miao Miao Vlogs. We're back in the Crocodile Farm.
4: Ayon kay Barsaga, hihintayin daw muna niyang mailabas ng BNC ang ulat na ito bago siya sumagot. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Makakausap naman natin ngayon si House Deputy Speaker Janet Garin. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman Garin.
10: Magandang gabi rin sa iyo, Ma'am Corina, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanoon.
3: So, mula po noong pinakahuling vlog ni Congressman Barsaga, masasampulan nga ba talaga, matutuluyan na ba talaga si Congress Miao Kiko Barsaga?
10: Well, we await the report of the Committee on Ethics kasi patong-patong nga yung reklamo sa kanya. Hindi lang yung kanyang mga vlogs, no? Pero kasama na dyan yung behavior niya sa loob. No? Kasi marami siyang mga ginagawa na hindi nga sang-ayon sa behavior ng isang kongresista.
3: Mm-hmm. Sa Senado ay bawal daw pong magpas sa publiko ng mga masasamang salita tungkol sa mga kapwa senador. May rules din po ba sa mababang kapulungan about that?
10: Well, yung unethical, let's say, misleading accusations, no, yung talagang walang basehan. Bigla siyang magpo-post ng mga allegations, kagaya nung namatay na vice mayor sa Iloilo, na talagang biglaan at nasasaktan yung pamilya. Drinag niya sa flood control, sinabi niyang sadyang may mga nangyari. At napagbintangan pa yung leaders ng House who are from Iloilo, Congressman Defensor and myself, na may kinalaman dun sa pagkamatay. So talagang nagre-react yung pamilya kasi parang presko ng ginawa niya. In other words, he's not really serious dun sa kanyang trabaho. He looks at it as a game. He doesn't want to seriously work as a legislator. Dun lang siya sa kung saan siya magkakaroon ng maraming followers.
3: What will happen? So, kung sakali po magtuloy-tuloy, nga pala, tinawag po niyang Crocodile Farm ang mababang kapulungan. Anyway, among other things, ano po ba ang mangyayari kapag pinatalsik po siya? I mean, what do you call it? An eviction? What is that?
10: Kasi expulsion. Maraming penalties, no? Pwedeng reprimand, pwedeng suspension, and then this latest suspension, actually, specifically and categorically mentioned that kapag inulit na inulit niya pa, it will be a higher penalty, which is expulsion. So again, we leave that to majority of the members of Congress. Hindi pa siya napag-uusapan sa ngayon.
3: Okay. So dito naman po sa issue ng foreign travels ni Health Secretary Ted Herbosa. Matanong ko na rin po kayo kasi dati po kayong kalihim din ano, ng DOH. May basihan po ba talaga para imbestigahan si Ginong Herbosa? Dahil po sa gastos ng kanilang tinatawag na mga junket sa abroad.
10: Yung narinig nga namin na 5.26 million yung ginastos para sa biyahe na ito, medyo talagang apologies for this, but I call it callous, insensitive, and highly irresponsible. Kasi paulit-ulit na ito eh. Ngayon, ito nga yung pinakakonte na dala niya, I think 14 or 15, excluding those who are not in the official delegation. The problem is previously 54 ba yan, 55, previous to that more than 30. Parang hindi nagsisink in yung paulit-ulit na sinasabihan siya na gumastos tayo sang-ayon sa kailangan ng taong bayan. And as I was seeing the list that I saw from Bilyonaryo News Channel, marami dun sa mga sumama eh wala namang ambag dun sa World Health Assembly. And usually you're there for 2 to 3 days, and then umuwi na. Ito matagal, 10 araw. Mukhang yung mga USEC na sinama, parang inalaw na magsama rin ang kanilang mga assistant, kaya dumami. If I'm looking at the names, no? So medyo hindi nga talaga maganda, especially at this point of time that the attention of the Secretary of Health has been called several times with regards to unnecessary travels and numerous delegates na wala namang ambag doon sa inaatenan nila.
3: Ayun. Okay, so you would push for an investigation. Yan po ba ay nakaatang sa ombudsman lamang? O pwede rin pong mag-imbestiga dyan po sa mababang kapulungan?
10: Ako, I'm more inclined on investigating the $10 million donation to the secretariat that Secretary Herbosa made. Kakibat pa nga doon yung kanyang commitment to donate a property in BGC and to construct the World Health Office, World Health Regional Office. Kasi ang problema, sa dami ng pangangailangan ng Pilipinas, bakit pa natin uunahin yung secretariat ng international organizations that are usually funded by highly developed countries? Magkano ang binaambag, no, contribution ng Singapore? How much is the contribution of Japan? How much is the contribution of Thailand, India, Pakistan, our neighboring countries? Eh, bakit tayo magbibigay ng $10 million for a secretariat for that assembly? Yan ang magandang imbestigahan. Kasi paulit-ulit namin yung pinanawagan kay Secretary Herbosa. And he insisted, no, that it is necessary, but we have been saying it is unnecessary. Unahin natin ang pangangailangan natin. And there was also a mention, a document that came to Congress before, alleging that $150 million allocated for maintenance medicines was realigned to international travels. Yan ang pwede nating tingnan ulit.
3: Wow. Okay. Maiba po tayo at huling tanong na lamang. Kayo rin po'y isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team. So bukod sa mga isyu ngayon po sa Senado, ano pa ho sa tingin ninyo ang mga hamon na maaring harapin sa paglilitis?
10: Fake news. Pilit kasing nililihis. Pilit na iniiba. Ang daming issues na pinapasok. Ito, binabalik yung issue ng PhilHealth. Merong Lechon filed a plunder case against the executive secretary. Ang daming mga kung ano-anong pinapalabas. Con-us, chacha na talagang hindi naman pinag-uusapan at nakakatawa. Bottom line is, pilit nililihis ang usapan na ang impeachment, ano ba ang complaints, ano ang tinutukoy. Again, we're saying, hindi lamang po impeachment ang tatrabahuin kasi obligasyon ng Senado yan eh. Kami tapos na kami, nagawa na namin ang aming tungkulin at hindi namin papabayaan yung iba naming tungkulin sa mahal na kuryente, mahal na gasolina, yung dapat pababain yung presyo ng pagkain. So the biggest challenge that we have in the impeachment trial that will be happening, that is already happening at in the Senate, is fake news. Yung pilit na ilihis ang usapan, pilit na ipakita at linlangin yung publiko sa mga talagang dapat pag-usapan.
3: Maraming salamat po sa inyong oras, House Deputy Speaker Janet Garin.
10: Thank you, Ma'am. God bless.
11: Nagain na ng counter-affidavit ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa, kaugnay ng cyber libel complaint ni former Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Sonsa, hindi niya alam ang motibo ni Trillanes sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanya dahil nagbabahagi lang din daw siya ng impormasyon.
12: Wala naman akong sinabi. Ni pangalan niya, hindi ko binabanggit. Sinabi ko lang, nagkaroon ng press conference si Attorney Baligo at saka yung 18 dating sundalo. Wala si...
13: My client is just exercising the freedom of press and freedom of expression guaranteed ng ating salikang batas.
11: Bukod kay Sonsa, kinasuhan din ni Trillanes ang 18 nagpakilalang ex-Marines, ang abogado nilang si Levy Baligod at si former Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng kanilang alegasyon na tumanggap si Trillanes ng $2 million mula kay Zaldico para umano sa mga tauhan ng ICC.
0: Naghain din ang counter-affidavit si Attorney Levito Baligod para sa kanyang mga kliyente. Anya, posibleng madagdagan pa ang umano'y 18 ex-Marines na handang tumestigo sa pagde-deliver umano ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects sa ilang mga politiko.
14: Kasabahan din nila, no? Dating mga empleyado ni Saldico, dating sundalo din, pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag niyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses.
3: Balik gobyerno si dating Senador Francis Tolentino. Siya na ang kalihim ng DOLE matapos magbitiw si Bienvenido Laguesma sa pwesto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
15: Kumpirmado ang ulat ng politico.com na si dating Senador Francis Tolentino ang uupo bilang bagong Department of Labor and Employment Secretary kapalit ni Bienvenido Laguesma.
16: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
15: Si Tolentino ay tumakbo rin noong 2025 elections sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas for a second term, pero bigong makapasok sa Magic 12 ng Senado. Nagsilbi bilang officer in charge ng Tagaytay City si Tolentino noong 1986 for 3 consecutive terms from 1995 to 2004 base sa records ng Senado. Elected as mayor ng Tagaytay City, ang bagong kalihim ng DOLE. Pinamunuan din niya ang League of Cities of the Philippines noong 2001. From 2010 to 2015 naman, naging chairman nito ng MMDA. Tumakbo rin bilang senador noong 2016 ang dating PDP Laban endorsed candidate pero hindi rin siya pinalad. By 2017, nagsilbi siya sa Administrasyong Duterte bilang Presidential Advisor on Political Affairs. Sa Senado, naging Chairman ng Committees on Local Government, Urban Planning, Housing and Resettlement at Vice Chairman ng Foreign Relations Committee si Tolentino ng 18th Congress. Ang kalusugan ng 75-year-old na sila Guasma ang dahilan kung bakit itinalaga raw si Tolentino. Sa isang pahayag, kinumpirma nila Guasma na nagbitiw siya sa puesto for health reasons. Nagpasalamat sila Guasma sa Pangulo at lumingon sa halos tatlong dekadang paninilbihan niya sa gobyerno na anya'y hindi lang trabaho kundi calling na kung kanyang ituring. Sila Guasma ang isa sa original na cabinet members ng Marcos Jr. administration. Naging labor chief din ito sa panahon ni former President Joseph Estrada noong 1998 at Social Security Commissioner from 2011 to 2016 under the Aquino administration. Hindi pa raw tiyak ng Malacanang kung bibigyan pa ng ibang pwesto sila Guasma dahil kailangan munang alamin kung kakayanin pa ng dating kalihim na humawak ng panibagong appointment. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Ilang kaanak ng missing sa Bungeros naninindigang walang aregluhan sa kaso. At mga armas ni Senador Bato de la Rosa gustong kumpiskahin ng NBI. Susunod yan sa Agenda.

0: May aregluhan ba o wala? Tila nagbabanggaan na ang dalawang grupo ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. Paano na kaya ang hustisya? Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
1: Walang aregluhan. Yan ang pinanindigan ng ilan sa mga pamilya ng missing sabungeros matapos humarap sa media ngayong araw. Kasunod yan ng mga alegasyon ng 5 pang kaanak ng missing sabungeros noong nakaraang linggo na tila nabayaran na raw ang iba pa nilang kasamahan kapalit ng hindi pagdalo sa mga court hearing. Para kay Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga biktima, hindi totoo na tumatanggap ng 20 to 40,000 pesos a month ang ilang kaanak mula sa kampo ng itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang. At kaya raw hindi sila nakakadalo sa lahat ng pagdinig ay dahil mahal ang pamasahe.
2: Unang-una po, kinausap ko po yung piskal o yung DOJ na tinanong ko sa kanila kung required pa po ba kaming umattend dun sa hearing. Ang sabi naman po nila, hanggat hindi po kayo pinapatawag o hindi po kayo yung uupo as a witness, pwede naman pong hindi kayo umattend.
1: Bagaman pinatototohanan na mga kaanak na nakatanggap sila ng 20,000 pesos mula sa isa sa legal counsels ni Ang na si Attorney Caroline Cruz, isang beses lang daw itong nangyari. Anila, iniabot daw ito ni Cruz bilang tulong umano matapos silang makipag-usap para marinig ang paliwanag ng kampo ni Ang. Kwento pa ni Bautista, ang mga pamilya raw na unang nagpa-presscon ang totoong nakikipag-areglo.
2: Unang-una, bakit po kami hindi nakakasama? Eh kasi naman po, nung minsan tinanong ko sila, si Jaja at si Dayan, may sinabi sila sa akin at inamin nila sa akin na may nakikipag-ugnayan din pala sila dun sa kabila. Na may pinaplano sila na mag-aano sila ng, kumbaga parang hihingi sila ng 1 billion. Tapos yung 1 billion na yon hahatiin po yung isa dun sa witness, yung kalahati sa witness, and then yung kalahati po sa amin at paghahatian po ng buong grupo. At yung paghahatian po na yon ay depende pa po sa lakas ng kaso. So doon pa lang po, nagpaplano po sila ng ganun, hindi man lang po kami sinasabihan o inaabisuhan.
1: Dagdag ni Bautista, inalis din daw sila sa mga group chat sa hindi raw nila malamang kadahilanan, kaya wala raw silang natatanggap ng mga abiso at impormasyon. Paninindigan ni Bautista, hindi sila magpapaareglo at tatanggap ng bayad para ilaglag ang kaso. Bagaman tila watak-watak anya ang ilang pamilya ng missing sabungeros ngayon, patuloy raw ang kanilang pagpapanawagan at paghahanap ng hustisya. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Gustong ipakumpiska ni NBI Director Melvin Matibag ang mahigit 100 armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, pag-aaralan nila ang hiling ni Matibag at kung papaano gagawin ito nang naaayon sa batas. Ipapatawag din daw ng NBI si Senator Robin Padilla para magbigay linaw sa pag-eskapo ni De La Rosa sa Senate compound matapos ang barilan noong May 13.
3: May emosyonal na pakiusap ang misis ni Senador Bato De La Rosa sa hudikatura sa gitna ito ng umano'y political harassment na nararanasan ng kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
4: Wala akong alam talaga. Wala akong idea whether or not kung saan siya. No, wala akong alam kung saan siya. Pero ang alam ko, nasa Pilipinas lang siya.
5: Tulad ng isiniwalat ni Senator Robin Padilla, nasa Pilipinas lang daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa abogado nitong si Israelito Torion, lilo muna si de la Rosa dahil sa tinatawag nilang political harassment mula sa gobyerno.
4: Why is he doing this? Because of the harassment, because of the executive decision to go against him even if there is no actionable warrant of arrest yet.
5: Para rin kay Torion, malaking pagkakamali ang paniniwalang pwede nang ipatupad ang ICC warrant laban sa senador dahil lamang sa hindi paglabas ng TRO ng Korte Suprema. Paliwanag niya, wala pang pinal na desisyon ng SC kung talagang actionable na ang warrant at anumang pagmamadali aniya sa pagsilbi nito ay posibleng paglabag sa due process.
4: Pero sa aming palagay po, with utmost due respect, parang maling-mali po yun kasi iba po ang provisional remedy sa main prayer, sa main case, no? Ang na-desisyonan yung provisional remedy.
5: Emosyonal naman ang panawagan ng asawa ni Senator Bato na si Grace Nancy De La Rosa. Sa isang social media post, nanawagan siya sa hudikatura na huwag maging accessory sa posibleng pagdala sa kanyang asawa sa ibang bansa, na ani ay wala namang jurisdiction sa Pilipinas. Huwag na raw sanang maulit ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginawa aniya ang lahat para mailigtas at mapauwi ang mga distressed OFW. Nanawagan din siya ng pagkakaisa at mas malakas na pagtatanggol, hindi lang para kay Senador Bato, kundi para rin sa buong bayan. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
0: Binwentahan ni Senator Risa Hontiveros si Senate President Alan Peter Cayetano. Ibinibintang kasi ni Cayetano sa minorya ang nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T.
6: Kung may apela ang asawa ni Senator Bato De La Rosa sa gobyerno na huwag siyang isuko sa ICC, may apela rin si Senator Risa Hontiveros sa kapwa niya senador. May nakabinbin ngayong Senate resolution na hinihikayat si De La Rosa na voluntaryong isurrender ang sarili sa proper authorities at magkalap ng judicial remedies na naaayon sa batas at konstitusyon. Isa rin yan sa mga panawagan ni Hontiveros kay De La Rosa. Mestas o magkaklase ang asawa ni Hontiveros at si De La Rosa sa PMA Sinagtala Class of 1986 ayon sa impormasyong inilahad ng senadora sa The Spokes ng BNC. Bagamat may nabuo ng bond ang pamilya ni Hontiveros kay De La Rosa, her principle is to uphold the law.
7: Kahit napakalungkot at mahirap na sitwasyon, isang dekada na rin kami, you know, keeping the peace between us as mistas, that bond sa kanila na went through 4 years at the academy at sa amin, mga asawa at mga widows, that is an unbroken
8: bond.
7: Pareho din silang naging PNP. Okay. Siya at si Frank. Oo. So, and for me, si Nagtala remains a shining star in my life. Kasi hanggang ngayon, kami ng mga anak ko are part of the class. This is just something I have to do out of duty.
6: Nang sumulpot si De La Rosa sa Senado noong May 11, naging mitsa ito ng paglukluk kay Senate President Alan Peter Cayetano sa puesto. Hindi raw ito inaasahan ni Hontiveros.
7: For one, I was really surprised. Kami sa lumang majority, naggulat talaga kami nung bigla siyang dumating. And that's the only time, that was the moment we knew na talagang magpapalit na ng liderato kasi may 13 na nga sila.
6: Hindi rin daw makapaniwala si Hontiveros na nanggaling mismo kay SP Alan ang pag-aakusa sa Senate Minority na may kinalaman sila sa Senate shooting noong May 13. Anya, that is beneath a Senate President to say that. Wala ang minorya sa Senate premises nang mangyari ang putukan. Hindi rin inasahan ni Hontiveros ang naging emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala man lang nangamusta sa kanila sa Senate Majority. Siya kasi ang pinasalingan noon ni Senator Pia.
7: Nashock ako dun sa mga salita niya kasi bakit ganun yung intindi niya sa privilege speech ko. My speech was very moving forward, ano yung kailangan nating gawin, yes, para magwasto sa mata ng mamamayan, and then para bumalik sa mga importanteng trabaho natin.
6: Pinagdadasal daw ni Hontiveros ang pagresolba ng mga naging gulo sa Senado para maibalik ang integridad ng isa sa mga nirerespetong institusyon sa bansa. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagbarilan, nagbubugan, nag-iyakan. Yan ang mga eksenang nasaksihan kamakailan sa Senado. Kaya ang tanong ng marami, may babalik pa kaya ang kagalang-galang na imahe ng mataas na kapulungan? Ang sagot sa Agenda Report ni Dexter Ganibe.
9: Sa
8: kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Senado, nangyari ang ratratan sa loob ng Senate building. Sa ilalim yan ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at pasimuno umano ang Senate Sergeant at Arms na siyang dapat nagpapanatili ng kayusan at seguridad. Hindi lang yan, nangyari din ang pambubugbog sa isang kawani ng Senate Sergeant at Arms na ginagampanan ang sinumpaang trabaho na protektahan ang Senado at ang institusyon. Pero hanggang ngayon, tila wala pang nasasampahan ng Senado sa mga umatake sa tagapagpatupad ng seguridad sa loob ng Senate building. Ang putukan at ang hiyaw ng nagmamakaawang security personnel hindi lang sa Senado umalingaw-ngaw at narinig, kundi sa buong daigdig.
7: This is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung martial law dictatorship, kahit nung mga coup attempts, never na bulletproof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado.
8: Ang social media post na ito na higit 2,000 shares na binalikan ng old Senate na ang integridad at dignidad ay itinayo ng ilang dekada ng mga statesmen gaya ng mga yumaong sina Jovito Salonga, Blas Ople, Nene Pimentel, Miriam Santiago, Raul Rocco, Juan Flavier at iba pa. Pero ang integridad na yan ay bigla lang umanong gumuho sa loob ng 3 araw sa kasalukuyang panahon. Kaya si Senator Ping Lacson inaasam din ang lumang Senado.
9: Senate of old, sana maibalik. Sana yung paningin ng ating mga kababayan sa Senate of the Philippines ay mabuong muli.
8: Pero mabubuo lang kanya ito sa isang fresh start. Yung matatawag na sure win, hindi lang sa Senado bilang institusyon, kundi sa buong sambayanan. Kaya tutukuran nilang mga nasa minorya ngayon na kung magkakaroon man ng change of leadership, si Senator Sherwin Gatchalian ang iupong Senate President. Mensahe niya sa mga taga-mayorya na nakikipag-negosasyon na negotiable para sa solid 11 ang iupo si Gatchalian. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.

0: nagmarcha sa loob ng kamara ang daan-daang senior citizens. Ito ay para ipanawagan nilang maipasa na sa Kongreso ang Universal Pension Law. Layunin itong bigyan ng lahat ng senior citizen ng at least 1,000 pesos na buwan ng pensyon. Suportado ni House Speaker Boji D. ang panukala na kasalukuyang tinatalakay sa House Committee on Appropriations.
1: Sa House of Representatives, makakaasa po kayo na patuloy po naming susuportan ang mga tamang hakbang na magpapagaan at magpapabuti sa kanilang buhay dahil ito po ay makatao at makatarungan.
2: May digital access na ang isang isolated school sa Agusan del Sur. Naging posible yan dahil sa inisyatiba ng Aboitiz Foundation. Pero ayon sa agenda report ni Che Sulit, umpisa pa lang ito.
3: If it's the only thing that you can give a child, it's education.
4: Successful ang turnover ng Aurora Philippines Initiative ng Aboitiz Foundation sa last mile school na ito sa Agusan del Sur. Kasama ang Department of Education, Okada Foundation, City Savings at Bunawan LGU, makakamit ang reliable energy at connectivity para sa Dinagat Indigenous Peoples Elementary School sa Barangay San Marcos. Ayon kay Aboitiz Foundation President Gingay Hontiveros Malvar, layo nito makapagbigay ng equitable access to learning para sa last mile and indigenous communities.
3: Pag bumabaha, walang power yung school. So, pag naisip mo 3 months, 4 months, practically kalahati na yan dun sa school year. So, ang hirap, di ba, pag bata ka, paano ka talaga mag-aaral ng mabuti?
4: Sa pamamagitan ng Aurora PH, tinataguyod ang Dinagat IP Elementary School bilang isang digital access point at emergency communication center. Sa ilalim kasi ng inisyatiba, kinabit ang isang hybrid solar power system na may capacity na 5.49 kilowatt peak. Mas digitally connected na rin ang paaralan dahil sa installation ng Starlink satellite internet. Pwede ito gamitin ng mga estudyante at guro sa classroom at maging ng mga residente ng Sitio Dinagat. Nag-donate ng 10 million pesos ang Okada Foundation para maisakatuparan ang proyekto.
5: Ang tunay na halaga ng proyektong ito ay ang pagbibigay ng mas maayos na pag-aaral para sa ating mga kabataan, mas magandang suporta para sa ating mga guro, at mas maayos na pasilidad para sa buong komunidad.
4: Ayon kay Lorenzana, magbibigay rin sila ng karagdagang 10 million pesos na pondo para sa Aurora PH.
3: We really hope that bringing the light here to Bunawan, bringing the light here to Dinagat Elementary School will help change the lives of your children for the better.
4: Hangad na Aboitiz Foundation na makatulong pa sa 300 last mile schools sa buong Pilipinas. Through public-private efforts, isusulong nito ang inclusive education and digital transformation para sa underserved communities. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
6: Bagsak ang car sales sa bansa dahil sa krisis sa langis. Pero may nakikitang solusyon ang Toyota Motor Philippines at hindi na lamang yan electrified vehicles. Ang detalye sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
7: Biofuel compatible vehicles. Yan ang nakikitang sagot ng Toyota Motor Philippines ng Bilyonaryo T family sa fuel crisis. Ayon kay President Masando Hashimoto, isa lamang ito sa mga paraan para makatulong sa fuel reserve ng bansa.
8: The biofuel technology like ethanol for gasoline, coconut oil for the diesel fuel, those are the kind of the key for everyone to save the gas consumption and the fuel price. So we believe those technology from Toyota and Lexus can save the national issues which is happening at this point.
7: Pero una pa rin daw sa mga solusyon ang shift to electrified vehicles. At mahalaga rin ang mga binubuo nilang livelihood cars na Vios at Tamaraw.
8: Together with the XEV lineup, Toyota is now ready for any changes. We have the multi-pathway product lineup, and any cars, any demands, we can answer back to the people. That's our stance now.
7: Hashimoto-san admits the market situation is tougher now. Based on the latest Chamber of Automotive Manufacturers report, Toyota sold over 66,000 units year-to-date, down 8% during the same period in 2025. Bagsak din ng 12% ang overall sales ng industriya. Gayunpaman, nananatiling positibo ang Toyota. At sa parating na Philippine International Motor Show, tatlong new models daw ang dapat abangan. Hilux with a full electric variant, FJ Land Cruiser, at LC300 Hybrid. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
2: PBBM, biyaheng Japan bukas. At Brad Pitt, hindi na raw willing magpakasal. Susunod yan sa Agenda.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Pero dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Niresbakan ng Malacañang si Davao City Mayor Baste Duterte matapos masabat ang mahigit 15 milyong pisong shabu sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
4: Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs?
5: Yan ang sagot ng Malacañang sa akwasasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang achievement si PBBM at bagkos ay ibinalik pa ang problema ng Pilipinas pagdating sa droga. At kung sino rin daw ang nagbabakasyon, tila sila pa raw ang naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi raw masisisi ng Malacañang ang mga Duterte kung sila'y bulag at bingi sa anyay pagkilos ni PBBM dahil baka nga raw wala sila sa bansa. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Duterte na may undeclared martial law daw sa Marcos Jr. Administration dahil patuloy na sinusupil umano ang mga kritiko ng gobyerno. Ayon sa Malacañang, mas ramdam sa panahon ni former President Rodrigo Duterte ang umano'y pagkitil sa freedom of the press and of expression. Sinagot din ng Budget Department si Mayor Baste at sinabing taliwas sa national reports ang aligasyon nitong walang budget na pumapatak sa Davao City in the last 4 years. Paliwanag ng DBM, as of May 17, 2026, nasa halos 7.9 billion pesos na ang inilagak sa Davao City from fiscal year 2023 to 2026. Mayroon din daw 146.21 million pesos ang Davao bilang parte nito sa local government support fund ng gobyerno. Pagdating naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayaw pa rin makialam ng palasyo. Pero sana raw hindi mapakawalan ang dapat mapanagot. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
6: Off to Japan si Pangulong Bongbong Marcos bukas para sa 4-day state visit. Bibisitahin ni na PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos, sina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace, kung saan bibigyan sila ng welcome ceremony at state banquet. May pulong din ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang regional at global issues na nakakaapekto sa ASEAN. Ilang kasunduan ding may kinalaman sa depensa, trade and investment at human resources ang lalagdaan.
3: Todo depensa ngayon ang isang steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa patong-patong na umano'y violations. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbat.
7: Properly documented umano ang nasa 70 Chinese national na inaresto sa Philippine Sanjay Steel Corporation sa Misamis Oriental. Ayon yan sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Julia Chu.
8: They possess all the necessary alien employment permits and work visas. And actually, our legal team has been compiling all of that paperwork because if it's just a matter of presenting the correct documentation to the government authorities, then of course we're prepared to do that.
7: Matatanda ang isinagawa ang intelligence-driven operation noong May 15 kung saan nadiskubre na gumagamit umano ng health hazardous materials ang naturang steel plant. Sinabi rin noon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na posibleng substandard ang steel products na manufactured sa planta. Dagdag ng kalihim, konektado ang kumpanya sa umaming fake Filipino na si Tony Yang. Pero depensa ni Attorney Chu, 2024 pa nag-divest si Yang sa PhilSanja Steel Corp.
8: So as of mid-2024, nag-divest na po si Tony Yang. So hindi na po siya shareholder. He's no longer a director or officer or involved in any capacity.
7: Hindi rin daw totoo na gumagamit ng health hazardous at substandard materials ang kumpanya dahil may sinusunod daw itong international standards, lalo na't galing pa raw Japan ang karamihan ng materials na ginagamit dito.
8: 60% of the raw materials are coming from Japan. 40% are coming from the Philippines. So we know that Japan has very strict regulatory rules. And of course, in order for Sanja to be able to import that into the Philippines, you follow two processes, the Japan export policy and the Philippine import policy, right? So based on our review of the records, they have complied with all of that naman. And the 40% comes from the Philippines, yung 40% of the steel, the scrap metal. So based on our review of that, it seems that everything is safe. But of course, we also call for independent testing so we can really verify because at the heart of the matter is the health of the community and the Filipino workers.
7: Dagdag pa ni Attorney Chu, nagsagawa rin daw ng independent testing ang Department of Health sa kanilang plant workers at walang kahit isang empleyado nila ang nagpakita ng kahit na anong sintomas ng radioactive poisoning. Ayon kay Chu, aabot sa 400 manggagawang Pinoy ang apektado ng pagsara ng kumpanya. Ilang empleyado rin daw ang nagsabi na tila hinaras sila ng mga otoridad sa ginawang operasyon, bagay na una nang itinanggi ng Philippine National Police. Paninindigan ng PhilSanja Steel Corp, patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga otoridad para malinis ang pangalan ng kumpanya. Handa rin daw silang i-address ang anumang posibleng pagkukulang sa patuloy na pagulong ng investigasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
9: Trending ang surprise NBA appearance ni Taylor Swift and Travis Kelce. Mula sa kanyang face guard hanggang outfit, all praises ang netizens kay Taylor who is wearing Stella McCartney from head to toe. Hinangaan din ang pag-entertain ng engaged couple sa fans. In viral videos, spotted ang dalawa na game magpa-picture sa ilan bata backstage. Travis and Taylor sat courtside sa Game 3 ng Eastern Conference Finals between host Cleveland Cavaliers and the New York Knicks. No more marriage na umano for Brad Pitt. Ayon sa multiple reports, off the table na sa aktor ang magpakasal ulit following his tumultuous divorce from Angelina Jolie. Brad, though, has been dating jewelry designer Ines de Ramon. And according to the Daily Mail, the couple is very happy and na-appreciate daw ng Hollywood star ang binibigay ng peace and support ng kanyang easygoing girlfriend. Brad first tied the knot with Jennifer Aniston, but they divorced noong 2005. He then married Angelina before they split noong 2016. May bagong member ang Trump fam. Kinasal na si Donald Trump Jr. kay model Bettina Anderson. The private ceremony was held in the Bahamas with Don Jr.'s siblings Eric, Tiffany, and Ivanka among the guests. Absent ang kanilang amang si U.S. President Donald Trump. He said while he wanted to be there, circumstances pertaining to government and his love for America do not allow him to do so. Important daw sa kanya to remain in Washington, D.C. Don Jr. and Bettina went public with their relationship in December 2024.
6: Suspected Ebola cases sa Congo, halos 1,000 na. At Tom Hardy sinibak sa Mobland dahil sa umano'y attitude problem. Susunod yan, sa agenda.

0: Cup with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Umabot na sa halos 1,000 ang suspected Ebola cases sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa WHO, nasa higit 900 na ito, kabilang ang 101 confirmed cases. Mahigpit ngayon ang mga checkpoint at health screening sa Congo. 3 kaso ng Ebola ang nakumpirma rin sa kalapit na Uganda. Bundibugyo strain ang dahilan ng outbreak. Wala pa itong vaccine.
4: Matatapos na ang 40-day quarantine ng 38 Pinoy crew ng MV Honduras sang cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Ayon sa Department of Migrant Workers Secretary, sa June 18, inaasahang makakauwi na ang mga tripulante mula sa the Netherlands. Tiniyak din ng DMW na may nakahandang financial assistance para sa kanila. Negatibo sa hantavirus sa mga tripulante, 12 kaso ng sakit ang nakumpirma sa cruise ship. 3 ang namatay.
5: Is Noel Gallagher dating a 28-year-old events boss? Iniintriga ang 58-year-old Oasis frontman sa marketing manager na si Nina Johnson. Sa viral photos, spotted kasi ang dalawa at a pub in West London. Nagkakilala umano sila through mutual friends. Ayon pa sa mga reports, smitten si Gallagher kay Johnson. Earlier this

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane.
1: Kapapasok lang na balita, may oil price hike na naman bukas. Ayon po sa DOE, halos 2 pesos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel. 1 peso and 60 centavos per liter naman ang patong sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Ayon pa sa DOE, aabot sa 45 days ang kasalukuyang fuel inventory ng bansa. Bahagyang mas mababa ng isang araw kumpara noong nakaraang linggo. Ito'y dahil pa rin sa sigalot sa Middle East.
2: Isa pang breaking news, humiling na ng precautionary hold departure order ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sandigan Bayan 7th Division ang hahawak ng request. Nakatakda itong magsagawa ng pagdinig bukas. Naharap sa mga reklamong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor, Viray at Espiritu kaugnay ng campaign donation issue noong 2025.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison?
3: Kurina, isang low pressure area ang nabuo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend. Huli itong namataan, higit 1,500 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At ayon sa PAGASA, mataas ang chance na maging tropical depression o mahinang bagyo ito bukas, araw ng Martes. Sa loob ng apat na araw, mabagal nakikilos ang potensyal na bagyo, pahilagang kanluran or northwest dito po sa may karagatang Pasipiko, hanggang makapasok ng PAR sa Biyernes.

0: Biyernes o Sabado at tatawagin po natin na bagyong Doming, magiging pang-apat na bagyo for this year. Sabi ng PAGASA, maliit po ang chance na maglandfall or tumama ito sa ating bansa. Subalit, unti-unti ito maghahatak ng hanging habagat o yung southwest monsoon at magpapaulan sa Palawan at western sections ng Visayas at Mindanao sa mga huling araw ng Mayo. Antabayan na lamang po ang updates tungkol sa sama ng panahon na ito. Ngayong Lunes, umabot pa rin sa 49 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng delikadong init or heat index. Kabilang na dyan ang Cavite City with 48 degrees Celsius, sinundan ng Kamiling, Tarlac and Tuguegarao with 47 degrees at 46 degrees pa sa maraming lugar sa Luzon. Bukas, araw ng Martes, posible rin pumalo sa 46 degrees Celsius ang mararamdamang init sa maraming lugar dito pa rin po sa Luzon dahil yan sa Easterlies at 41 degrees naman dito sa Quezon City. Sa mga ka-weather natin sa Luzon, in some areas of Visayas, matinding init pa rin po ang mararamdaman natin ngayong Linggo kahit may papasok pa na bagyo at madalas ang afternoon thunderstorms. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ang inyong payong at portable fans tuwing lalabas ng bahay at ugaliin pa rin uminom ng tubig. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas, May 26, sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, mananatili pa rin pong maaraw at mainit at panahon sa maraming lugar mula po yan umaga hanggang tanghali. Habang pagsapit ng hapon at gabi, may aasahan muli ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, lalo na po dito sa may western sections, kabilang Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, down to Occidental Mindoro. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang, posible na po ang pagkulimlim at mga light to moderate rains. Dito po sa may central and southern portion ng Palawan, Bangsamoro Region at Soccsergen at sa Zamboanga Peninsula dahil po sa southwesterly wind flow o yung malahabagat po na hangin galing dito sa may kanluran. Pagsapit ng hapon, mas dadami pa ang mga lugar. Dito sa may Visayas, Mindanao at Palawan ang uulanin at minsan may chance pa ng malalakas sa ulan at thunderstorms. Dito po sa may Zamboanga Peninsula pa rin, Soccsergen, Bangsamoro Region at Davao Region. Kaya sa mga ka-weather po natin sa Palawan at Mindanao, mainam po na magbaon kayo ng payong o kapote sakaling lumala ang mga pag-ulan at mag-ingat sa banta ng baha, pagragasan ng tubig sa ilog at pagguho ng lupa. Speaking of thunderstorm, isang maladilubyong panahon po ang naranasan ng mga taga Pampanga at mga kalapitbayan noong Sabado ng gabi dulot ng severe thunderstorm. Ayon sa kuha ni Gerard Heinen ng Angeles City, nagsimula bumagsak ang maliliit na yelo o hail pasado alas 6 ng gabi at nagtagal lamang ng ilang minuto bago bumuhos po ang malakas na ulan. Ayon naman sa kuha ni Marian Sabay, Sabado rin ng gabi, biglang umihip ang malakas na hangin na sinamahan ng mga kidlat, hulog at matinding ulan sa loob ng halos 2 oras. Ayon sa PAGASA, nabubuo ang severe thunderstorm sa hapon o gabi tuwing sobrang basa at highly unstable ang atmosphere na typical po tuwing transition period or kapag panahon bago magtag-ulan. Kaya payo po ng ahensya, sumilong sa safe na istruktura, iwasan ang paggamit ng appliances at kung nasa labas ng bahay, lumayo po sa poste ng kuryente. At yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon!
1: After a short trip sa US, balik Switzerland na umano si Tiger Woods to resume his rehab process. Spotted ang kanyang $50 million private plane landing Switzerland nitong weekend. Sa bansa, nagre-rehab ang 15-time major champ after being charged with misdemeanor DUI dahil sa rollover car crash noong March. But Woods returned to Florida less than 2 weeks ago. It is unclear why, but his visit came just a week before his girlfriend, Vanessa Trump, revealed na may breast cancer siya. May skills din sa soccer si Canadian Prime Minister Mark Carney. Ibinida niya to sa Ottawa stop ng World Cup Trophy Tour. Naroon din si FIFA President Gianni Infantino and legendary Milan defender Alessandro Nesta. Sa June 11, magsisimula ang World Cup, which is being hosted by Canada, the US, and Mexico.
2: Paano kaya mag-ano yun?
3: Parang sabay tayo nagsalita.
2: Oo nga. Ikaw na lang
3: parang
2: muna kasi ako na lang parati.
3: Parang natin.
2: Alin?
3: Ano yung sa'yo?
2: Yung sa akin, yung gastos ng Department of Health. Bakit ikaw?
3: Yung Senado, non-stop.
2: Non-stop ang mga
3: oo,
2: yan.
3: Oo eh.
2: Tsaka parang ano, no? ano bang word na hindi makaka-offend? Wala. Baka hindi na sila mag-guest dito sa atin.
3: Mga musta ka lang, di na ma-offend.
2: Ah, mangumusta. Kumusta naman kayong lahat dyan. Pero ang sabi ni Dexter kanina, nag-uusap-usap naman daw sila. Diba? Behind the cameras. Except for, like a few na nagka-personalan. Pero tama nga naman yung paghahambing ng ngayon at dati. Right? Ang naabutan na lang natin sila Turing Tolentino.
3: Mga 2 years old pa lang.
2: Ay, 2 years old pa lang nun? Naabutan ko pa si Turing Tolentino. Oh. Eh kasi naman, 90 plus na siya. Nasa Senado pa rin siya. At 5 years old ako noon. Oh. Naaalala ko pa.
3: Kaya 2 ako, 5 ka, ganon.
2: Ngayon, if you look at the interpellations, the speeches of, say, Ninoy Aquino, or the old Jokno, and Joker then Arroyo, Jerry Rojas.
4: Ah, Vito Salonga.
2: Talagang nung black and white pa, ibang-iba talaga naman. Ang problema, hindi na sila naaalala ng mga millennial and Gen Z. Yeah.
4: Video so, na lang.
2: Oo. So, kanino nila i-compare?
5: Kay Senator Corina Sanchez.
2: Ano ka ba? Hindi. Yung mga senador na naabutan ng mga millennial, like ito na eh. Di ba sila na? So, how can they compare and know that they deserve better?
3: Yeah.
5: Is the bar so low? Parang ganun.
3: Hindi naman siguro, they don't need to compare. They just have to watch. Because when they're watching it, yung mga senador na nagsabi na kailangan natin itaas, yung mataas na, ano nga ba?
2: Standards.
3: Kapulungan. At?
4: Mataas na kapulungan. Ano
3: mataas na mataas. Yes. O mataas na kapulungan ng Kongreso. Mm-hmm. Eh yung tao na mismo nagsasabi na, di ba?
2: Sila mismo
3: kailangan natin ibalik yung dignidad. Si Senator Meg Zubiri kanina, when the video was being played, lumapit siya dun sa mga kasama niya. Siyempre, nagagalit siya dahil para sa kanya. Anong basehan ito? Are there facts that were laid out during that video? It appears, wala. Oh. Sabi ni Senator Rafi, how shaw daw.
2: Nako.
4: Teleserye.
2: Eh, hindi na tayo lalayo. Hindi ba naging senador din si dating Pangulong Marcos? Noong mga panahon nila, Ninoy Aquino and Ferdinand Marcos.
3: Senator Marrojas.
2: Ibang-iba talaga. So,
3: parang kinakalimutan mo yung asawa mo.
2: Belated happy birthday.
4: Happy birthday, Sen.
2: Hello, honey.
4: Pauwi na po siya.
2: Pero totoo ha, but the thing is, Pinky ito, no? Willard and Ferdy. Yung mga bata ngayon, sanay sa social media. And the name of the game in social media is authenticity.
4: Correct.
2: So, para sa marami sa mga bata, this is normal.
3: Talaga?
2: Oh, because they don't know any better. Sad. They don't know that they deserve more and it was actually better before. Ayun.
5: Pero dapat may ibalik yung mga video siguro, no? Mga
2: I'm telling you, dapat mapakita natin yung mga dati para makita ng mga kabataan ngayon.
3: You know, you will explain, ha?
5: You should explain.
4: Correct. Wala kang joke today.
2: Trabaho mo yun.
5: Paano ba sila nagbabarilan nun?
3: Walang ganon.
2: Walang ganon.
3: Walang ganon sa Senado.
5: Walang saksakan sa likod. Saksakan sa likod.
2: Mas super swabe.
3: Wala kang takbuhan eh. Diba? Sa election na sila tumatakbo. Walang takbuhan, walang barilan.
2: Iyakan.
3: Walang iyakan.
4: Walang emosyon.
3: Walang FB live. Kasi wala pa FB.
5: Tapos pag may kaso, walang wheelchair, no? Hinaharap nila yung kaso nila.
2: Tama. Sana. Oh, yan ang gagawin mo, ha? Sa susunod
3: ikaw,
2: na, ha?
3: You will explain. Paki-explain.
5: Okay.
3: What it was like before.
2: Before.
3: All right. Yes. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
4: At ako naman po si Ferdy Salvador.
2: Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
6: K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM Philippines.
6: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isip mo niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa Kalwan Sang Centrum Advance.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Pag sumuman, giradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man giradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumamang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the Alkaline K-based Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch
3: sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga tagparamatay, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, Chapito, Tanan, ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapo, sa Pasharo, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man, tanan ng mga tagparamatay sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka komponenta city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang, probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan, K5 Nightwatch!
2: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch
3: sa kirandan mga ka K5, badri sa aton nga pagpangaragad, daliwat kita nga mga talakay nasang pila ka mga dlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal, kaga international, mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Kirandan, maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters. E kantaran sa ilan natipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo. Samtang maging kaupon man aton karon ang iban man ng mga balita kag-information. Nagika na sa iban paginaton ng mga reporters. Nagikan sa Iloilo City, hulo po naton si ka-K5 Kim or ka-K5 Jenny Kauyunan. Nga balita man na tipon ni ka-K5 Karen Badilla. direkta karon sa Agusan del Sur. Sa aton kahiwatan mga ka-K5 sang palarong pambansa 2026. Ang aton karon nga reporter na saan dito? Direkta sa Agusan del Sur. Amo si ka-K5 Karen Badilla. Direkta sa Agusan del Sur from Iloilo City, K5 News FM Iloilo. Dali standby sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Kay magahatag magkita karon sang mga pila ka mga balita kaga information. May kang tanan sa sining ginahiwat na karon second day of palarong pambansa 2026. Direkta dito sa Agusan del Sur sa kuan no sa Caraga region. Caraga region galing sa kopsang sining Agusan del Sur mga kakipag. Tara to na karon diri sa ato sining nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paraton nga mga balita kaga information sa mga pila ka mga dalagko man nga mga balita kaga information nga aton pagatalakayon iban pa nga mga balita nga natipon sa iban paraton nga mga ka K5 reporters mga ka K5. Samtang sa iban paraton nga mga balita kaga dalagko nga mga balita national kaga international. Ang kaupon manaton karon ang aton nga news center. Kung naton si KK5 Sanipunay and KK5 Juan Magtubo. Sa kinandan, kung naton diri sa technical side. KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulo. Ka welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangalagan mga KK5. Today is a Monday, May 25, 2026. Ika-pizza 25 na kita subong edisyon. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamatida. Ang gabigid sa inyo at tarantanana. Ka-monitor subong ang mga grupo, ka mga miyembro sang Iloilo Executive Basketball Club. Nga ginapamunuan mga kaki-5 ni Commissioner Abue Estinor. Grabe! Kapamati na sa subong. Upod sila ni Grupo, magkaki-5 ni Punsi, Punso, ni Board of Director Mark Pulgan. Bo, grabe! Kapbong Villaflor! Amo ang, kon, amo ning pinakamaisog na sa court. Siya ning pwerte ka magsinggit. Kapbong Villaflor. Siyang pwerte magsinggit na sa tunga sang court. Sa Iloilo Sports Complex. Kada mag-basketball kami. Kay ginahambal yan. Sininga pasugti lang kung ako magsinggit-singgit di. Kaya kay dito, sbalay ako mag ginasinggitan. At si Kapbong Villaflor. Sang Vanguard. Grabe, no? Jan Bilakson Foundation, may gabi. Mga grupo sa mga kabataan nga nag-eeskwela, mga kakefe, mga siman, kag mga manug siman, no? Jan Bilakson Foundation, may gabi, gigit sa inyo tananara. Si ngilang hari-hari, si Kapbong Villaflor, mga kakefe. Sino pang iban ng mga wala kumatamyaman? Sino pa? Si... tanan nga mga grupo, si Utit Hipayo, kapamati man na sila niya. Tamyawon mo gid ko permit niya kay kita kadaan siya aton nga daan nga team sa kan sa inang 50 up amo nag champion. Ronnie Tabaro. Mga kaki-5, Kuya Rons Tabaro. Kamay gabi. Monitor man na. O, sino pa yan ang iban man? Kasi siyempre si Stanty Mox. Kasi Dad Jerez. Yung mga grupo sang 50 up na nag-champion bago gilamang sa Iloilo Basketball Executive Basketball Club. Kamay gabi sa inyo. Tanan-tanan. Labi na gin si Abue Estinor. Yung hari-hari. Kung wala na siya, hindi madayo ng basketball namun. Si Japit kapamati, maragali daw sa kwan sa may gym sa Iloilo Sports Complex. Kapamati mo si Japit, gali na. Mga kakifan. Ayos, hola, sige. Anong hambal ni Pons nga sila niya? Si Kwan Bla, si inang, kwan si former president, inang Mark Pulgan. nga ihambalon mo, ganyan bakulon mo itrutudo, nga kung magpasa sa gani, sang bula, ginapabalik yan na yun siya. Yeah. Joke lang, joke. Sadya, no, sadya. Ang importante, sadya. Wala, sige. Sa ato sining ang pagpangalagad, mga kakifaybo, din na kita sa aton karon ng mga pira na kamang at dalagko ng mga balita at information. Good luck sa inyo, tanan-tananda, sa mga nag-grupo da, sa Iloilo Executive Basketball Club. Good evening sa inyo, tanan. Sa mga wala kong makuan, mapanglawag na may gabi na sa inyo, photos na nag-monitor ng miyembro sa Iloilo Executive Basketball Club. Sa ato sining nga pagpangalagad, mga kakay-fay, dili kita karon sa aton nga mga headlines na. Puro kita sa mga balita nasyonal. Dili kita sa nasyonal, kaya daw mainit-init subong nasyonal. Kaway untat nga balita sa nasyonal. O, ari ay, masubray sa kagatos nga armas ni Senator Bato de la Rosa. Mga kakay-fay, ipakumpiskar sa National Bureau of Investigation. Iparevoke nila ang talantanan nga mga lisensya. Ah, kay lisensyado ng mga kuan ng mga pusil o bochilingon, the firearm collector siguro ni si Senator Bato de la Rosa bilang former PNP chief. So damo sa mga pusil, pagtago sa mga balay niya, pareho ni sila ni Senator Kuano Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla, mga KK5 na o kuan man isa mong firearms collector man. Sa mga kategori nila sini, mga firearm collectors, ang ginahimo nila sini, nagabakal sila sa mga armas, kinakuhaan sa lisensya, kag na-display sa ilang mga balay. Amo ng kategoriya mo bilang firearm collector. So, entitled, ikaw sinadira mga KK5 nga makabakal sa kung ano kadamo ng armas, basta ang importante, ginpahimuan nimo, kagingkuhaan nimo sa lisensya, halin sa aton nga gobyerno. Mga KK5, ti sa Senator Bato de la Rosa, may-ara mga KK5 nga naka-record nga mga masubra sa isa kagatos nga nanarisari nga klase sang firearms. Nga ara siya nga balay. Bangod mga KK5, ngini siya isa ka-firearm collector kag nakalisin siya ini sa iya nga pangalan. Mga KK5, so plano karon ang ginimo karon sa sining pulok-pulok nga si Matibag nga taga National Bureau of Investigation. Nagpadala siya sang sulat, mga KK5. Ano mo na mga armas ni Bato de la Rosa? Ano na mo, gali, no? Grabe mga armas siya ba? Ano na mo? Pili ka lang daw. Kung ako kay Bato, ang balok isi matibag. Gusto mo ba akong hulihin? Halika rito, punta ka rito. Sige na, please. Natawa ba? Tika'y firearm collector ini si Senator Bato de la Rosa. Yung mga armas siya, doon mga sobra, kung isa kagatos, kabilog, mga firearms siya, kung mga armas siya, mga KK5. Sos! Na ano matiin mo, yung nagpadalas ang sulat karon si ilang NBI Director Attorney Melvin Matibag, mga KK5 sa talatapan sang Philippine National Police. Kaga nag-recommend nga kung pwede, mga KK5, ipa-revoke ang tanan-tanan nga mga firearms license ni Senator Bato de la Rosa. Ang tanan-tanan mga KK5 nga firearms license ni Senator Bato de la Rosa nga naka-record sa iya nga pangalan ang iparevoke, no, sa Philippine National Police. I-revoke ang iya nga mga firearms license para nga kun paranglitan nga ma-revoke ang mga license to possess sang firearms ni Senator Bato de la Rosa kung matabo sina nga mangin illegal na ang iya ginahuptan nga mga pusil, nga mapilitan si Senator Bato de la Rosa nga isurrender sa gobyerno ang iya nga mga pusil bangod kay revoke na o kun rebukado na ang mga lisensya sang iya nga mga pusil. Amo ini ang ginpadala nga sulat kag ginrequest ni Attorney NBI Director Melvin Matibag. Nawang pamangkot amo ni. Ano ang imo nga mga rason? Ano ang imo nga mga punto kag rason nga iparevoke mo ang mga firearms license ni Senator Bato de la Rosa? Oh? Na ano haw? Oh? Tungod kay ikaw mismo ang nagdeklarar? Mismo ya si NBI Director Melvin Matibag, siya yung nagdeklarar nga fugitive po by justice. Oh? Ini mga kaka-5 si Senator Bato de la Rosa? Nga ang fugitive siya, ha? From justice, ini si Bato de la Rosa? Kay wala man siya sang kaso nga direkta diri sa lokal naton nga pamunuan. Sa lokal naton nga hustisya, wala man di siya kaso. Ang kaso ya, ato ya sa International Criminal Court, kuno, kaso kuno, mga kakay-5. Di ano ang ginaunor nyo na ang kaso sa ICC? Kay hindi man kita miyembro sa ICC? Hindi man kita miyembro sa International Criminal Court? Naglayas na kita sa 2019 pa? Nanginindi na kita miyembro sang ICC sang 1900 or sang tuig 2019 pa? Di nga ang gina-acknowledge nyo pa na? Oh? Mga kakay-5? O hindi bala? Ang buot siningon na anuman ka binangag kita dres Pilipinas nga? Mga kakay-5? I-surrender ta nga ton nga sovereignty? Sa iban nga pungsod nga hindi man gani na pungsod ng buisit nga ICC na? Korte man lang ito saya sa Netherlands? Hindi man isaya pungsod? Oh? Na ano ang klase ka mga utok ni nga ton man? Oh? Kung mga buhi lang si Andres Bonifacio, si Jose Rizal, si Apolinario Mabini, sino pang iban nga mga hero na ito o kung mga ang aton nga mga Philippine heroes ki 500? Pangpakdulon gi kamo sa aton nga mga Philippine heroes. Ginpanginmatyan nila ini. Agud nga ipakig-away ang aton nga pungsod kontra sa mga dayuhan nga gusto magsakop sa aton pungsod. Pagkatapos i-surrender talang sang wala kapulos-pulos. Mayutani kung wala mga kakay-5 nag-function ang aton nga ostisya diri. Kaya mo ilang nakabutang sa aton kasuguan. The former ICC lawyer, mga kakay-5, International Criminal Court lawyer, former late Senator Miriam Defensor Santiago, before siya mapatay, mga kakay-5, ginathagyan na ni sa bilog na kalibutan kag sa bilog na Pilipinas nga ang International Criminal Court pinakalas recourse, pinakakatapusan nga recourse nga amo ang maga pahilabot, maga intra sa mga kaso sang mga Pilipino nga nagbayolar sa tawhanon nga kinamatarong, ilabi na nga mga naghimo sang kaso kon naghimo sang krimen nga nagakontra sa iaton sini nga sa aton nga tawhanon nga kinamatarong, ang nagbato naghimo sang kaso nga inang krimen kontra sa ato sininga tawhanon nga kinamatarong. O hindi bala? Pero mga kakay-5, mintras nga naga-function ang aton nga lokal nga mga hustisya, hindi pwede ka-interbiner ang International Criminal Court. Galing kay ning buisit naton subong nga pagdumalahan kag panggobyerno, mga kakay-5. No? Gagu-gagu gid nga klase sang gobyerno ning aton. May ara ko kilala nga naghambal nga sila nga kakapoy sila mangin Pilipino bangod sang indi na maayo. Ah, ano abi kay bisan ako mismo, mga kakay-5, ginbasol ko man akon ko galingon kay 500 mong tutuod gid. Prangka nga sigilano, ladies and gentlemen. Grabe man pangin matay ko sa una nga magpangampanya para nga butuhon lang si Bongbong Marcos para nga maging presidente. sang nagligad nga eleksyon nga 2022. Tihamak nga grabe man pangampanya, tagi na paginmatyan, taman ka pakigbato magkita. Gapo is kita sa mga tao, diri sang una sa sudad sa Iloilo, sa mga inang pinklawan. Ka-inkwintro kita sa mga pinklawan sa una diri para lang ipakigbato si Bungbong Marcos. Kay abi naton, lain ang abilidad sang amay sang sa bata. Ang amay sang una, mga kakifive diha, makapuwerte man to ka. Ah, kilala itong kawatan ng klase sang pamilya na mag-asawa o poding bata ng si Bungbong Marcos Paragyo bangon sang pagpangawat sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Ah, ang mga pare sa una ka na simba ni mo sa simbahan kasinggit mga pare nga eh, hindi kami sa mga kawatan pero subo mga buwi ang mga buwisit nila hindi lang tanan sinsyagid mga kakifive nabiraman nila si Sara Duterte subong oh ginapina nila si Bungbong Marcos nga kawatan sa una ginasinggitan nila ginahambalan nila kawatan subong na namitan na sila subong si Sara na makiruntra nila oh mga kakifive pero sang una ka na simba mo pinabira na sa simbahan si Bungbong Marcos hambala nila niya huwag natin niya ayaw natin sa magnanakaw ayaw natin na hindi kita sa mga kawatan. Pero subong mga kakifive, grabe nga dayaw na kay Bungbong. Si Sara naman ginabira nila kay si Bato de la Rosa. Kapatid, hambali mo Senyor Uso. Mga kakifive, prangkaso gila noon ha. Gamadula respito, tas sinayos sa mga pare. Kahit nagadula respito sa simbahan, pero madumadula respito, tas mga pare. Amo na gani agin si Parar ang state, ang estado naton kagang aton nga relihiyon di Black Kifive Andre. Agin si Parar ng simbahan kagang estado. Pero nga ito mga pari, kay lintra ni mga buwi. Ay. Sorry again. Di man tanana. Mga kakifay, makon mo hambalon kay mo. Hambal ni mong Senyor Usok. Makita ka mo. Grabe nga komentaryo sa iya sa mga netisenso. Hambal niya, sila niya dapat, sila niya pasabtol, sila niya si Sara Duterte. Iimpes na kuno si Sara. Tapos sila niya si Bato de la Rosa, sila niya ang buwis. Ang ano ganing hambal niya itong haslo. May statement sa may statement sa aking pagwa ng haslo. Yan ang haslo. Sila nga si Bato de la Rosa. Sila nga dapat. Alam surrender niya. Madakop na niya. Diretsyon lang ka mo na bala sang hala. Tuduhin niyo. May ang inyong ngahimuon dapat. Tuduhan niyo nga wali humili para sa mga kabataan, labi na sa mga inang generation zebra ni. Kaga mga kabataan, mga ulihing tubo ni. Dapat pang pangwalihan niyo sila sa insakto. Sang mayong pag nga attitude, mayong pagrespeto sa mga katigulangan, sa mga ginikanan nila. Hindi sila magbalato sa mga ginikanan nila. Kay kalabanan, subong gamay lang ang diferensya. Ang ginikanan na mo pang hadlok sa mga kabataan na muna dapat ang imuon yung mga pare. Hindi na ka mo masagi kay intras politika. Kay nga mga kakifay, boy, magkamugani ka bayad tax sa gobyerno. Yuda puga. Liksang ilik nyo. Oy, ni Black K5, Andre. Pasensya na ha. Kay why mo kuya gatumod sa tarantanan ng mga pare. Di. Nga kom lang nga punto. Kaya K5 lang tawa nyo, bla. Oh, supposedly, dapat amuni. Oh, tuduhin nyo na gawa kwan. Hala, gain nyo sa mga mayo ng mga spiritual guidance ng mga kabataan, bla. Kung mag-misa ka muna sa inyong mga simbahan, bla. Tagi pa ka mo kay intras politika nga. Kung mo may kaimbobla na nga pare, taugunin mo haslos Bato de la Rosa. Ano kasi ka mga tinaga na? Sabi ko, ay ginagamit yung mga mayo nga mga tinaga parang hindi magguba kag hindi maghusgar sa imo, isi ka pariho. Husgaran mo imo, isa ka imo, isi ka pariho. Ay Maria Ihunis, tigra po ni Santissima. Husgaran niya si Bato de la Rosa, balon niyang haslo. Hindi ko lang, ay man, di bla? So mga kakifive, ang aton nga pagrespeto sa simbahan kay Mantika Tuliko, Mantara, Gapon. May mga pare kita nga mga amigo, nga mga mayo man sila. Pero kung kay isa, gakalipat kita, may ara man iban nga mga pare, nga mga haslo man eh. Di man tanan na. Kuan man na nang ilisipon. That is not general mga kakifive. Sa mga punto lang sang iban man. Mga kakifive, nga may ara man, nga mga amo man na. Oy, Nibla. Oh, so, istoryan talaga ron din sa ito. Sini nga pagpangalaga, dirigi lamang sa K5 Night Watch, mga ka-K5. Pasinsa sa mga pare. I love you, mga pader. Pads, I love you. Executive Secretary Ralph Recto, ginkasuha naman sa kaso nga plunder. Bangod mga kakipay, sa pagkakas niya sa mga pilato, 60 bilyones nga budget para sa PhilHealth. Kinuha yaya ang budget nga 60 bilyones. Kag-isaylo mga kakipay sa mga programa kaysa mga proyekto nga para sa ila. De, hambal sa DBM niya, hindi pwede. Ana akig ang DBM mga kakipay, ginpabalik. Isubong, ginkasuhan naman sa liwat, pero sa bati siya ni Executive Secretary Ralph Recto. Sang una, siya sini mga ka-K5 ang Finance Secretary. Kaya ang hambal ya, sila niya pagpangharas lang, ilang inikuno sa iya. Pagpangharas, wala kamuya sang kwan. Wala kamuya sang pagtamod. Kag wala kamuya sang ginatawag nga pag-ulikid sa mga pumuluyo ng mga pigado. Nga hindi kasarang magbakal sang kung ano nga mga bulong. Ang 60 bilyones nga suposili para sa health, para sa ikayong lawas sa aton ng mga kauturan, pinabayan yung kingkakas nyo inyo para sa ano? Nag-isaylo sa kung sa diin itong klase sa mga proyekto? Oh, te, nami, oh, mga ka-K5, oh, istoryanta mga karondri sa ato, sining ang pagpangaragan, hindi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang palaton ng mga balita, lugang ang mga headlines sa mga balita, National Senate Blue Ribbon Committee, ginplastar na kay Andre! Chairman, mga ka-K5, Senator Pia Cayetano. Kag ang naging Vice Chairman, Amosanday Senator Rodante Marculita, kag Senator Jinggoy Estrada. Amo ang mga naging Vice Chairman. Okay ko kay Marculita, pero kay Estrada daw questionable. Ano nila ni tuduhan, waswas, ining may kangtanan sa... ang aton nga ginapaabot ni Kepep Andre, nga ginimo kagi plastar liwat ni ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay nga ang ginahulat-ulat na aton ni Kepep Andre ang pag-expose sang matutuod mga kakipab nga mga salarin sa sining inang trillion pesos of flood control ghost projects. Amo ning ginahulat sa ginahulat sa aton nga mga pumuruyo. Amo panigani ang akon taning ay hambal sa aton nga mga kaparian mong hambal nyo pasabton si Sara Duterte sang 125 million nga ano gani na nga confidential fund. Pero kbati black mo mga ka-K5 nga mga pari naghambal sa ilang nga mga misa nga kinanan pasabton ang mga nagkupit sang trillion-trillion nga ghost project sa flood control. Pwede black K5 Andre? Doon may mga pinilian kamo abi. Oh? Hindi tanan ha. May mga amigo ko, may mga miyo, mayo nga mga klase. Talagsa. Yutay malang ni sila. Yutay malang ni sila ang mga pare, mga ka-K5 nga iban. Nga mo ni ang ilang kuan nga panindugan. Oh, mga ka-K5. Basta sa pagkamatuod lang, ako yaga, simba mo ko yapon niya, kaya makikita katuliko ko. Pero ginapili ko lang pare nga regamisa. Hindi ko gusto nga magkadto sa simbahan. Nga ang nagamisa nga pare, nag-intra sa politika. Takaan ko na yan. Gusto ko yung humiliya, inablang mga bal sa nga, amo ini sili niya ang dapat kinahanglanon kagang aton nga balasihan sa aton karon nga pulong. Nga dapat ang mga kabataan mangin masinundon sa mga ginikanan. Amo na yung gusto ko mapatian. Okay, Pep Andre. Kung daw hindi ka mo gusto, hindi nyo kaya nang hambalambalan nyo ko, kaya ako na mapari. Ay, kalain, kalain, kalain, kalain! Mga ka-K5. Kariyan, tara, Keron Drisato, siling ang pagpangaraga, dari lamang sa K5 Night Watch, samtang sa aton, Keron. Nga mga balita, lokal. Mga sospek, nga rega pangawat, sang masobra, isa kagatos, ka solar street light sa Santa Barbara, napasakaan na sang kaso, bago ang mga haso, maniyo. Amo na nami, tawgon nga mga haslo. Bala na yun nga mga street light, ginapangawat sa mga tuntun nila. Tingala man kung nga kadalabay ko, na pwede dulom kay. Yung na po, gabi rin siya, hindi ginakawat sa mga animalis nila. Oh. Oh, hindi lang dapat pasakaan kaso, dapat imuon sila, paumuom sila ang mga bumbilya. Pagkatapos, no? Paumuom sila pagkatapos, isaksak sa kwan. Saksak sa... Saraksakan. Sa kurinte. Mga animalis si klase ka mga tao niyo. Bala na gid nila nga amo na siyang ginagamit para nga maging masanag ang aton nga dala nun. Ginapangawat sa mga tunto nila. Muni ang mga haslo. Oh, ano ka mo? Kuhanan sa raraka naman ang mga kaadikon niyo, mga kapagkaadik niyo, mga bilik sang ilik niyo. Karun ma. Kaurian tara karon magka K5 risato sini nga pagpangalaga. Dira mang sa K5 Night Watch samtang si ban paraton nga mga headlines. Bag-o nga regional director or acting regional director sang PRO6 nagapanawagan sang paghugpong kag disiplina sang mga kapulisan sa Western Visayas. Nga manawagan kaw na no way disiplina mga pulis ta di. Ano sila mga lawlaw? Ano ni sila mga salawayon? Nagapakita lang ang mga ka-K5 nga buot silingon. May problema aton mga pulis sa Western Visayas si way gahurugpong. Gano sila gamansig-mansig sila? Apamangkot, anong ginamansig-mansig nila nga away sila gahugpong? Ha? Huh? Anong ginamansig-mansig nila? Ang ilang mga proteksyon sa illegal drugs at sa illegal gambling? Amuna ko nga away sila gahurugpong? Anyway, baloon ta na eh. Ang bago naton karon nga acting regional director diri mga ka-K5 sa pro region 6 o sa Philip or PRO6 mga ka-K5 sa Police Regional Office 6 mga ka-K5. Yan tara karon diri sa ato siling pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Iloilo City Government nagpathag kun nga wala sang service vehicle si Councilor Shane Marie Mabilon. Tinga nga, hambal nyo may ara sa nga service vehicle nga nakita dito na picturean to sa may GT Mall. Oh? Gali ka hindi magali iya to? Iya gali to yan ni Vice Mayor Labla Barunda. Ginhulam ya to kay ginpamakalya sang mga school supplies. Kay panghatag sa mga kabataan, mga ka-K5 labi na, mga elementary, ka-kinder. Oh? Amo galito ang gingamit niya. Ang salakyan galiin ni Vice Mayor Labla Barunda ang gingamit niya. Mga ka-K5, di galing napicturan kuno sang Domingo nga adlaw. Di gina-question nila kay Domingo ni wala opisina ni nga nga ari na di nagaparking na di sa GT Mall. Ting sabat mga ka-K5 ni Yusek, DILG Yusek, Jed Mabilog. Former Mayor Jed Patrick Mabilog subong Undersecretary sang DILG. Ang hambalya siling niya, ang pagserbisyo sa gobyerno, wala pili nga adlaw kay 500. Halin sa Lunes hasta sa Domingo 24/7, amuna iya magserbisyo ang matutuod nga manog serbisyo o kon public servant. Wala ginapili nga adlaw. At the same time, official man nga ginagamit ang vehicle or government vehicle, wala ginagamit. Akong gani kilala, nagligad to. Ato gani sila sa SMCT. Opo, diya banaya. Libot sila to, picture sila, nagkwal sila to, parking nila, banaya mong ga-drive sa government vehicle. To sa SMCT. Tapos kadto sila sa My Bread and Basket, ma-house sila to. Oh, wala ko lang i-picturean kasi siling ko, yahay kaluluoy man. Oh, bata ni siling ko kakumpari, kumanabiyo. Kabisan sa amon nila na ba, inlanda? Total, dalaman at gurug yapon, servisyos publiko. Oh, mga ka-K5, ay kita ko to. Di mga ka-K5, sa amon nga mga bagay, okay man ha. Oh, galing. Ang problema, kay kun iya gani sang grupo ni Mayor Raisa Cho, nga mga kunsyal ang maglinakat kag pangdalon ang mga government service vehicles, mga ka-K5, okay man lang sa buhisit nga budayday niyo? Oh, okay man lang sa iya? Pero kung iya gani isang kontrapartido ya nga si Shane Marie Mabilog man lang nakagsilabla Barunda, mga ka-K5, dayo niya kapugal nga daw kaangay sang isa ka pispis nga kurit. Nga halaka wakal nga wakal nga daw may naintindihan git sa panggobyerno sang syudad. Oh, mga ka-K5, oh, siling ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga subong ini siya mga ka-K5 undersecretary sang DILG. Siling niya ang pagserbisyo wala ginapili nga adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan official business kagpadayon ang serbisyo. Explicar lang sila niya si Marie Mabilog, tandaan mo nga wala sang bulong ang kahisa. Kung gusto mo, dalon mo man sa lakyan ng gobyerno eh. Kag magparking man to sa GT Mall, kag magpamakal man to sang mga school supplies, kag ipanagtag mo man to sa mga pumuluyo. Oh? Kadugay pa ganit sa politika. Sagi na kamu ka kwan. Halin siyang pagtapos ang eleksyon. Grabe nga pamulitika ni isang grupo ni Kwan Mong ni Raisa Chubo. Mga kakay-fay, gaway untat nga klase siyang pamulitika ang ilaya. Nga kagamay nga mga diferensya mo nang imuon. Pero kamugani ang mga yudapuga ka mga bilik siyang ilik nyo, mandam na kamuha. Makita ko blay nyo ang mga government vehicles mga kadto sa mga out of town na pang deliver tinapay blay kayo. Pang picturean ko ng mga buisit kamo. Nagligad nga pandemic ng mga yudapuga kamo. Sabi nyo ay kumakita ng inyo ng mga salakyan sang syudad, sang gobyerno, sang syudad. Kadeliver to sa mga banwa sang Uton, Pabia, hasta Santa Barbara to, Baruta. Kadeliver sa mga pagkaon ng mga tinapay ng pinangluto nyo sa inyong big shop. Tapos kinabaligya nyo ng mga buisit kamo ng mga yudapuga kamo. Amunan ko nga nga. Nag! Amunan ko nga nga. Nag-interes kang mag-mayor sa syudad sa Iloilo. Kaya nakita mo, ari gali di sa gobyerno ang pirtik na mo kwarta, hindi sa negosyo. Kahit kung panegosyohon ka mo, di hamak na kalaputo ang mga negosyo nyo, mga buisit ka mo da nga. Bilis ang ilik nyo. Mga kakifay. Turyahan talaga rin mga kakifay. Bilis ato sila nga pagpangalagan. Iban pa nga mga dalag ko, nga mga balita ka information ni Plastana ton, Drisaton nga pagpangalagan. Ang mga balita ang irabatan ng builog nga iradulong sa inyo sa kalwang sa klinika DTX 500 na superior antioxidant at siyang mighty C di alkalan nga vitamin C. Kampyon mga KK5 nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Amo niya nagapabagsik sa akon nga lawas. Mga KK5 ang Klinika DTX pabalik ang Mighty C. Tambal kagayinan sa akong migo. Niya pare sila niya basketball niya 50 plus ka na. Ang imo nga ginalaga sila niya mga estudyante sa Vanguard. No? Sa mga Jan Bilakson nga mga estudyante nga mga si Ferrers, parte ka mga bata pa, mga tag-20 anyos. Nga puro lagas mo pa, no? Nga anong sekreto mo? Siling ko ang sekreto ko, healthy lifestyle. Ikaduha siling ko, inom kapirmi sa klinika DTX pabarik kag Mighty C. Para nga magapabilin nga healthy lawas mo, pagsik kapirmi, basta bastante ka sa vitamin C kag sa antioxidant mga kakifay. Amo na nga daw wala ka lang gatigulang. Ang edad mo bisan 54 na daw 53 lang ay kalainin. Mga kakifay, Clinica DTX pabarik kag Mighty C. Mga kakifay, puno ini sang antioxidant kag vitamin C. Alkaline based nga vitamin C nga kinanglanon tagid ni. Kontra sa mga diabetes, hypertension, high blood, bisan sa mga cancer, mga KK5, kayang kaya niya ni. Na, mga KK5, kayo mati siyempre superior antioxidant ni siya mong. Nga ang mga KK5, kayang ang Klinika DTX 500, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties, agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas, tanga sa diin, nag-develop ini sa uli nga cancer. Mataas kang masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSC o kondisyuga sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon man nakalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani indi na pahulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Alas 8:13.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: mil makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system.
1: Paano makabulig ang D3 bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka.
0: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
1: Mm.
0: Kag ang wala untat nga kaon Docramil kag Doxam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
1: nga sa may mga guard mo
0: mo nang nagapugong man Docramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
1: Siyempre busog ka.
0: Busog ka.
4: So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
1: So, wala. Dapat tulog wala.
0: Tulog wala.
1: Dabi na akong late dinner ka.
4: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doxam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uho.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang na mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang

0: mananaig sa pambansang kampyonato. Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may
1: D3.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
1: nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may
3: D3.
1: Mga magabuti ka.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang kina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa LCJ, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
10: mabakal
1: nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya. mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men!
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing
22: performance!
23: Extend Food Supplement for Men!
22: Mataas pala ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
22: Ikaw pala
23: ang may diabetes?
22: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
23: Nga nagapanupo!
22: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar!
22: DTX 500!
23: Asal rika!
22: Epic! Tempo!
23: DTX 500!
24: D3 Bio!
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio!
27: Ang D3 Bio!
28: Yung may VCO!
29: Ang VCO!
30: Yung may D3!
31: Mabakas mga butika!
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
32: Kapamati gid ako sa K5 News FM! Kay dasig sila mag-update! Labi na gid kung wala klase! Balik na tulog eh! Ako gali si Erica, nagatabok suba haro! Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: K5.
35: K5
34: News FM.
35: K5
34: News FM. Championing the lives of the Filipino.
36: Wow, my
37: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
38: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga doras aton karon nakalabor kita sa 28 minutos na kadigat sa alas 8. Shoutout na sa ato sini nga mga followers sa kay Jason Sabornido niya si Ontiveros kag si Meg sa Zubiri niya gabulukar gisungad nila sa speech na Amy Marcos kuno na iguan gid patala ila pagkatawo nga agrabe gid react nila. Nabudol gi kita ni Marcos Idol John, top 3 na ta subong sa pinaka korap nga nasyon sa bilog nga Asya nga kahuluya. sila kita na huya eh, sila wala na huya. Peter Standarte, good evening sa kay Verna Salvilla nga iban nga pare makasasala ga intra sa politika, guro mi malita man idol. Aileen Borlado Valencia, maayong gabi Idol John Capulot, shout out ko lang tanan-tanan ng mga barangay nga taga barangay Crispo kag Borlado family. Dali binagid kay layman nagahigda sa Duyan nga nagapamati sa imo. Kampyon kay Gerald Habadan, maayong gabi Mugid Idol John, labi pagid na ang dupla. Bala na, bala Idol John. Peter Standarte, good evening. Kay Archie Oet, good evening. Kay Berna Salvilla, shout out. Kay Ryan Miraflor Orda, nga Idol, good evening. Shout out landa sa kay Yolanda Orda, nga riga pamati. Ayos. Jimmy Johnny Cartagena, good evening John. Kay Mercedes Malquerido, Berna Salvilla, good evening. Thank you for watching. Renato Bendita, nga Idol John, nga agra, bigid ang dumot nila sa Duterte. Wala man na sala sa ila, pati mga iban nga pare, nagaintraman sa pagkontra sa Duterte, hindi tanan nga pare, pero nagakontra, base nagatukob sang bakunawa sa admit, admin siguro ni Marcos Idol John, wala man sa ila sala ang mga Duterte. Kay ginakuan gani nila, aki gani sila kay ang mga Duterte gani kuno manog patay tawo. Pamatay sang mga kriminal. So hindi sila gusto. Kay kabalo ka mo, life is precious mong. Galing ang mga biktima ya sang mga drug addict tong mga ginpang rape, ginpang rape na ginpamatay pa. Mga ginpang hold up nga mga kaginpamatay nga mga inosinteng mga tawo. Wala to yan nila ginalantaw. Mga ka-K5 nga dapat supposedly instead nga ang mga kabataan o ang mga tawo nga mga nagapangabuhi sang patas, amo ang dapat ang proteksyonan ang ilang kabuhi. Ang ibandriya sa aton sa Pilipinas, mga hipokrito. Mga ka-K5, ang mga drug addict kaya kag mga kriminal yan mo pa yung ginaproteksyonan nila. Mga ka-K5, akig pa sila sa mga Duterte, kaya mga Duterte ya kontra ang kriminal, kontra ang mga drug addict, kontra ang korupsyon, kontra ang talantanan. Kita nyo na balik-balik lang gani itong confidential fund ng 155 million. Ngayon na mga ka-K5, na-explain man sa komisyon nun audit, na plastar man to talantanan, kag wala na to, nagkatapos na gani ito. Pero ginabalik-balik, kid, kay ka, wala na sila sang iban pa nga tukion mo, nga tukrion, nga hambalon nga ang mga Duterte, mga kawata na mga Duterte, may ara sa ginatawag naton mga ka-K5 nga mga record sa ginatawag nga graft and corruption. Yung imulan taon kagi kwanon, i-dig up ang record sa mga Duterte, humalin sa mga 20 to 30 anyos nga pagpangalagad sa gobyerno naton, ilabi na dito sa locals Davao. So ay kakabati nga may ginreklamo sa ila itong nagpangawat sila sa kwarta sa kaban sa gobyerno. Kag mga ipal sila nga klase sa mga kandiang nga klase sa mga politiko. Kay bisan ang ila dito nga lugar sa Davao City, nung ka nga makita mo itong ngalan nga Duterte ito. Sa tanan-tanan nga mga projects dito, ay ito nakabutang nga inang through the effort of governor or congressman o mayor Duterte. Wala! Ang inang mga kwanya nga mga projects, makikipay, may ngalan nga inang this projects is for from the people of Davao City. Ano nakabutang to ya? Diyan ni sa ato, no? Kung wala lang ginhambal sa DILJ nga bawal ng ipal din. Pati ang kwan mong pati ang business plate mga ka-K5 butangan pa yang alan kag itsura nila mo. Di ba? Sa mga Duterte wala kasi na sa may makita. Kag wala ka kabati mga ka-K5 gigin pasakaan sila sang kaso nga korupsyon. Ang Marcos ni mga ka-K5 ya history na niya nga hindi sang una kawatan giniya. Amo na gani nga nabudol kita sang mga Marcos kay sang una nga chimpo. Nagligad ng eleksyon 2022, abi naton, lain niya si Bungbong. Kaya ang hambal ni Miriam, mayo man siya kuno. Ang duman niyo nga si Miriam naglagan presidente, yung nga vice president si Bungbong. Di ba? Napirde sa nilini, Robredo. Di sang pagdalaga nila nga duwa, hindi gusto nga magnaog si Lini Robredo kay ang image ni Lini Robredo mga kakipip sa mo sa tunga chimpo sang 2022 nga eleksyon. Ginahugako man sang mga kwan sa mga dilawan. Mga dilawan, mga kwan man, mga lawlaw man. Damo na nga ginsakdag si Bongbong Marcos kay abi nato nagmayo masyaya kay laim niyang tatay, laim ng bata. Bisa si Normie Suwari naghambal. Kasi niya iba rin yung yung tatay, iba rin yung anak. Kaso sa subong makita Normie Suwari ni ba si Piktosan Normie Suwari ni. Oh, mga kakifay. Oh, budol kita man nga abangag gali ang yuda pugay. Ay bilik sang ilik. Lagi to pa, magambal kita nga bangag mga kakifay. Bangag ang iya nga panggobyerno bla, di bla kay 500. Hindi kasi sila nga directly nga siyang bangaga pero siyang utod ya gambal na gani nga bangag. Iti gita nyo, gin request ni siya nga ipaidalom sa hair follicle test kasi iya nga health inang kondisyon. Ginapinan sa sang sang secretary general sang secretary general sang inang ano gani ni Sokgen. Mga ka K5 nga inang solicitor general bla nga dapat hindi ni paghimuon kay hindi pwede mo na way kita right nga maglantaw kag matuod lang akusasyon siya nga bangag siya presidente siya siya ang leader. Dapat pabaloon niya nga ito nga mga pumuloy. Dapat ara siya. Obligasyon niya nga pabaloon. Dapat obligasyon niya nga mga pumuloy. Pabaloon. Kung bala tuod, gimay nga bangag sa kung hindi. Kailan tawan yung sitwasyon sa Pilipinas. Subong daw bagab, daw gabangag naman. Why gito pa? May mga naghahambal gani. Kag nagapo sa Facebook. Sili niya inang ano gani ito man. Sili niya inang... si Magilan ganito tagadiin to tagadiin si Magilan ng kuano ng Ferdinand Magilan ba tagadiin ito taga Spain o taga Spain. Sila niya nagpost sa Facebook, sila niya Spain, Japan or US, no? Niya please. Niya sudla niyo lahat ng Pilipinas kagagawon. Sila niya kay hindi na kami sila niya magkuan, hindi na kami magtutol. Agawa niyo lang ni Pilipinas ni, pareho sang una sang chimp, amo na ganing ang balko. Kung mga buhi lang mga kakipipe, si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Apolinario Mabini, si Graciano Lopezaina, kakon si Sino, pada mga kakipipe, nga mga kwanaton, nga mga, ano gani niyo, nga mga Philippine heroes, mga kakipipe, pangpakdulon kini sila sang kwan mong sang atong, nga mga inang, mga hero, kon mga bayani, yung mga kakifive, kaya nga ginpatay-patayan nila ni, gintiro ni si Jose Rizal, firing squad si Jose Rizal, bangod siya sining pagpakigbato sang soberenya sang Pilipinas, pagkatapos isurinder, trang sa wala sang pulos nga isisi ni, mga kakifive, yung dapuga, bilik sang ilik na klasik ka mga utok ni nga to ni, anong ambal ni Donald Trump? President Donald Trump ang kakipipe sang US na gambal. Sila niya wala pulon niya. Way niya kwan. Way niya diberya sa aton. Sila niya ang ICC. Ang ICC yung mga kakipipe. Kaya sang diber sa aton. Nga mga Amerikano. Hambal niya to. Kaya sa aton sa Pilipinas. Daw si Gago. Nga aton nga presidente. Kipus-ipus ang buisi. Siya bangagin. Mga kakipipe. Historian. Tara karon iban pa ng mga balita. Aran na si K5 Jenny. Shout out tanay sa iban pa naton nga mga followers si Johnny Cartagena niya kung si Duterte presidente idol wala drugs linong naman ang tanan nga kalye. Kabay pa eh kung hindi nila pag-impeach eh. Kaya nagagawa pa nga balita nga daan nga kwan nga inang charter change nga ginaplano nila oh para nga magapabilin nga magapungko ang buisit nga bangag niyo. Kasuhan niyo ko tiway kaso papriso man tay rituod man. Si Nestor Horyesal niyo, good evening Idol John. Wala agad katawahayan sila niyang pinasa. Mugani, niya ask kay Itano, niya mating gabi. Idol, shout out ko ang Green New Building. Kag Roger Wanse, Ray Argente, kag Richard Hamulin, sang Simon Ledesma. Si Alfada, mayong gabi man. Andy Haluado, good evening. Emma Castro Kabilan, good evening. And siya kay... Johnny Cartagena watching from Barangay Isian Kasling Tigbawan. Aron ni K5 Jenny, K5 Andre. Very check na to na nang report kay impormasyon mga K5 nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Ining pinasikat na maliwat nga klase sang pinasikat ka mayor sa sudat sing lulong ubra nila ka question ang salakyan mga K5 ginbira nila kay Abinla si Vice Mayor Labla Barunda na gamit sang salakyan. gali kay si Councilor Sien Marie Mabilog na nagamit. Ginhulam niya to sa kay Vice Mayor Labla Baronda. Kagin bakal, gin gamit nila pa makal sa mga inang school supplies. Kag ipanghatag sa mga kabataan, labi na sa mga elementary, kag sa mga kinder, mga ka-K5. Kay panghatag nila ni sa mga kabataan nga ining mga school supplies nga ini. Eh, binira ni sang Iloilo City Government ni Mayor Isacho. Kay Hambalya, silang yung manikabato sa atong informasyon niya, ti pausisa tani. Oh, mga ka-K5 sos. Dito na balaan kag dito pa na bulgar nga si Vice si Councilor Sien Marie Mabilo gali wala ya sang issued government vehicle. Oh, nga wala sa sang issued government vehicle law. Kaya ang tanan-tanan nga mga konsyal ni blagin panghatagan ni sila. Oh, amo na gani ang rason tungod kay wala ya sang issued government vehicle si Councilor Sien Marie Mabilo. Siyempre wala siya sang gasoline allowance. Ah, hindi siya mahatagan sang gasoline allowance. Mga ka-K5, kay nga wala siya sang government issued vehicle. Ah, so pag wala labot sina, wala man siya mga ka-K5 sang mga galastuhon para ipamakal sang iya nga mga office supplies. Bisan computer wala sa iyang opisina. Wala sa ginahatagan budget sa ato sining administrasyon. Ilabingin ni Mayor Isacho. Pero ang tanan-tanan niya mga kaupod, ka mga kaberts, mga kagrupo, ng mga konsyales, bastante sila yung tanan-tanan. Kaya nga ati, malapit sila tanan sa luwag. At the same time, si Councilor Sien Marie Mabilo, isa mga ka-K5 ka nag-aisa nung na konsyal na nagdaog nga ara sa oposisyon. Di amo na siya ang ginatawag naton nga usto nga serbisyo. Mga ka-K5? Oh, di numbers game gyapon eh. Sa maripot nga sugilanon, antoson na ni Sien Marie Mabilog hasta malabot ang 2028. Pag-abot sa 2028, kung ganahan ko liwati, updan ko say. Ina ko magdaog naman ko, pero kung hindi ko magdaog gyapon, kay madala ka mo gyapon sa mga tag 1515 dati, okay lang. Ah, antos gyapon si Sien Marie Mabilog day. Pero kung may partner sa mag-upod sa nga wakalan kag sungadan, nga hindi basta-basta nga masuhulan, nga makabato na ka magkaupod siya damay. Kung hindi maghiribion ni si Budayday nga ay. Hindi maghiribion ng bilik sang ilik yun. Sino mo doon sa piho? Mga kakibay. Para mo na tani para sa mga. Ara na si K5 ba, Jenny Y. Paget? Ah, sige. Ah, so amo na mga ka-K5, dito galing na diskubrihan nga si Councilor Sien Marie Mabilog yung wala gaya sa government issued vehicle. Ah, wala siya sa issued government vehicle, mga ka-K5. Wala siya ginatagan. Ah, te, ang iba na mga konsyal daya, ginagamit kanila pagkampanya, nagligat eleksyon. Ah, mangkot ka mo, mahambal ka mo nga pinataka ka lang. Hindi, kita ko ah. Oh. Abi nyo, mga pila ka mga kunsyal, dira nga subong mga ara sa grupo ni Kwan, ni Raisa. Ang amigo ko man ang ibanda ng mga kunsyal, dating kisaga kilita ay man kami, ga-istoryana ay man kami. Iga panugid man sila sakon. Gambal sila nga, hindi kailang nugid, sila hindi kailang maghambal nga kung sino nagsugid si mo, basta kay manti. Niya mo na totoo, sila nga grupo man kami. Niya pero, niya mo na matutuod nga sitwasyon. Niya sa nagligad ng eleksyon, sila mga Kwan, ang mga ang tanan-tanan nga government inang Kwan, mga tanan mga ka-K5 nga mga Kwan sang gobyerno ginagamit mga ka-K5 para sa eleksyon. Tanan-tanan nga kwarta ginagamit pang bakal buto. Legal nga pagpamakal sang buto mga ang kwarta ginabudget para himuon nga mga o inang Kwan mga GO kon mga job orders. Tapos, ina mga ka-K5, ang ipanghatag sa mga tao nga wala man nag-aubra. So, muna sang klaro nga vote buying. Mga ka-K5, pro legal nga. Kaya ti, may job order mo. So, mga tanan-tanan nga mga government facilities kag tanan-tanan, may ginagamit nila na. Ote, karon kasi Councilor Sien Marie Mabilog, isa nag-aisahan noon sa mga ka-K5 nga kwanda, nga nagdaog nga kunsyal nga ara sa oposisyon. Ote, ang tuson niya na tanan-tanan eh. Te, tapos naghulam na sa sasalakyan ni Vice Mayor Labla Baronda. Kay way masaya sa government issued vehicle. Na kwan pa, na salaan pa nga gingamit sa hindi insakto. Abi nila, ang target nila sa to, si Vice Mayor Lablab Arunday, igaling kay si Councilor Sien Marie Mabilo, gali among nagamit, may official man. Kaya ginpamakalya to sa mga inang kwan, mga inang school supplies para panghatag sa mga kabataan. Kaya manti marugbukas ng klase, kipay Bandre. Balik na kita subong sa daan nga kwan mong schedule sa mga kabataan bala sa ilang kwan, sa ilang inang curriculum. Mag-start na kita opening sa klase sa June nga ini may kaki 500. So ini na nga June, but silingon graduation nila is May. Mga kaki 5, pagka June, start na maliwat eskwila. O, perfect sa dyan. Mga kaki 5. So para nga pag-abot sa summer, makuan sila, graduation na kaki 500 sa summer. So mga Marso, kuan na, no? mga February, March, mga kaki 5, graduation na. So pahuway-huway sila April kag May. Pagka June, kuan na maliwat, balik na maliwat eskwila, amuna na siya. Kag amuna siya ang dati sa unang schedule sa mga eskwilahan during the time when I was young. Kuon na lang namo ni K5 Jason talaron nga nagabatsyag na gimana namo nga mga tuhod. Ay, mga ka K5. So sa ato sila nga pagpanabalik si K5 Jenny na. Okay, daw medyo lang alang pasubong iyang tiyempo. Pagbalik natin mga ka K5, check na natin ang report nagikan kay ka K5 Jenny Kauyunan. Dari sa ato sila nga pangalagad. O sino pagpa-shout? Ay pari B-boy Kadis, dali shout out anay ni pari B-boy Kadis dira sa May. Inang Barangay East Baluarte sa distrito Sangmulo. Si Renevia Tisulan, yung rin ni Idol John, watching from Pagdugi, Dumangas, Iloilo. Sa kay Bong, sa niya Milyones de Garapon, Santisima, Santimus. Sige ah. Kami ni Yaya Milyones. Mga KK5. Sa ibang panaton nga mga followers, nga nag-monitor man diri sa ato sila nga pagpangalagad, mga KK5, aga pinamangkot kliding mga grupo sang kuano sang taga ano gani ni K5 Andreo sang ang grupo sang Iloilo Executive Basketball Club nagapamangkot sang link sang K5 News FM Iloilo kung paano sila makalantaw. O sige, isend ko na sa inyo ha, sa aton nga group chat kay Gapamati, subong si Abwe Istinor. Grabe siya. Mga kakipay, plastan na ito na siya dugay ang iban pa nga mga balita kay informasyon dari sa ato siling pag-pangalagad. Ang mga balita nga inyo nabatihan, ang builugman nga giradulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, mga KK5. Ang Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement kang ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3 na pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gidbatok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio yung gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga paribot. Pinapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa ato siningalawas mga kakifan. Sa ina siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o paglugo kung na dengue ka. Pinapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation na good nga buligan nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung na-impiktar ka na sa dengue. At sa ato nga mga kauturan, inom na kita sa Klinika D3 Bio para layo kita sa mga baratian, mga viral and bacterial infections, sipon hilan at ubotrang kaso kay iban pa nga mga baratian, mga KK5. Kung gusto ka mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Atong nga oras, las 8:48.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mga butika.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound
11: na nagapanubos ang imo blood sugar.
18: TDX 500!
11: Garantisado!
18: Epektibo!
11: Aramis
18: TDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi?
18: Masami ginauha?
11: Masi may diabetes ka na!
18: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
18: garantisado.
11: DTX 500
18: DTX coffee mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
18: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
18: Mga
11: butika. I Care Gold.
18: Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
11: I Care Gold.
18: Ang kapsula nga may mataas nga lutein.
11: Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina.
18: Sang mata.
11: Gikan sa hali.
18: Kadala sang UV rays kag blue light.
11: Dungagan pa sa vitamin A,
18: vitamin E,
11: vitamin C,
18: zinc,
11: kag bilberry berry extract.
18: I Care Gold,
11: ang superior eye formula.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon,
11: mag-inom sang I Care Gold.
18: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
11: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Mighty C,
27: ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
18: Mighty C!
27: Sa mga butika.
18: Mighty C.
27: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
18: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
30: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka kong katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman Roman.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
13: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: Mahigro bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
13: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: DTX 500.
37: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
37: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
37: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
37: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
37: D3 Bio with Visio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
37: D3 Bio.
13: Ang D3.
37: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
37: Yung may D3.
13: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Tagapamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
17: K5 News FM.
19: K5
17: News FM.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K5 Nightwatch June Alujado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, kalabor kita sa 59 minutos na karigad sa alas sa 8. This time, check na naton ang mga balita na kaga information na gikan sa ato sila nga patrol. Punang kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa sining pagpausisa kuno ni Mayor Isacho sa mga sa sining nakita nga nagapark kuno nga salakyan sa may GT Mall sang Domingo nga adlaw iya ka gobyerno si nabalaan gali nga atong government vehicle nga ato ang government vehicle issued to Vice Mayor Lablab Barunda nga gingamit ni Councilor Shen Marie Mabilog sa pagpamakal sang mga school supplies para sa mga kabataan nga mga estudyante nga manog start sa pag-eskwela sa palabuton nga opening of classes kay John na magasugod mga ka-K5 ang opening of classes mo no so ti siyempre kay John ang opening ti Mayo 25 ta subongo. So may mga kabataan nga kag mga ginikanan nga medyo kulang-kulang ang budget ngayon og bakal sang mga ilang nga mga kuano mga ka-K5 no sang ilang mga inog bakal sang school supplies so, ginabuligan sang aton sining nga mga councilors aton nga mga gobyerno. Isa diri sa mga programa diri mga ka-K5 ni Councilor Shen Marie Mabilog kag ni Vice Mayor Lablab Barunda amo ini ang pagpanghatag sang libre nga mga school supplies para sa mga kabataan. Ti pausisa kuno ni Mayor Isacho ni. Hindi mo to pagpausisa ya atong iya sang liga ng mga barangay nga van nga to nagapundo mga ka-K5 sa may kapihan sang Domingo man nga adlaw. Aron da sa may takas sa may kuano sa may C1 road nga bago nga kapihan. Ito kuan dito ga pangapi si kuan si ang tagaliga ng mga barangay to tumutong sa lakyan Domingo man to. Napicturan man to. Mga ka-K5. Sharing detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: K5 Jenny, go ahead.
5: Yes, ka-K5 June, game pausisa no, ni Mayor Isa Trenas ang ining service vehicle nga nagapark dira sa may sagwa ka-K5 June sa isa ka mall no, sa may Manwasang Pabia nga marked ukon mayara sa ang logo sa Iloilo City government ka-K5 June. According to Mayor Isa Trenas nga ipahikuluyag ni Hipaloon po ang ining service vehicle nga ginagamit sa certain nga opisina ang kumbaga on official used ini ka-K5 June o kung official man ang transaksyon sini kaya according sa aton nga rules and regulations kinatumitian ka-K5 June ang paggamit sa mga issued service vehicles sa aton nga mga officials gamiton sa mga kumbaga pag lagaw-lagaw hindi para sa gobyerno o for public service ka-K5 June kag considering nga ang syudad ang mayara sa ginapatigayon nga austerity measures di ito after nga nagwa ang statement kay 5 June kag nakita man actually sa picture kay 5 June no, ang may lalaki dito kung nakita niyo ang picture may lalaki dito nga nagwa sa salakyan ang tong lalaki ang staff ni Councilor Shin Marie Mabilog so after kato kay 5 June nagpagwa sang statement ang konsehala explaining and gindepensahan niya nga ang tong service vehicle nga ginagamit sang Domingo ang ginagamit niya kay 5 June sa pag bakal sang school supplies yan to dito sa may sa nasambit nga mall nga gamiton para sa ilang balik eskwela project para sa mga kabataan kay Fajuno kun mga estudyante and magluwas pa dira may mga series of barangay consultations and meetings ng patigayon si Councilor Sheen Marie Mabilog. Like may mga sa lima dito kakikipag dyan ka-activity mga, ang do, pagkadumdum nato tatlo dito ang mga consultation meetings tapos nangatan pa siya sa aktibidad sa mga nanay kag nagtambong man siya sa misa dili sa may sito sa La Paz. Considering ang kahapon is a fiesta kay 5 Juno dito man ging pahibalo ni Councilor Sheen Marie Mabilog nga lihitimo ang iyang mga transaksyon gamit ang service vehicles ng city government ang may mga pamatuod bangod nga posted man ini sa iyang official Facebook page. Pero what caught us sa K5 June is ining ano bala ining ang pahayag ni Councilor Sheen Marie Mabilog nga ang service vehicle nga iya gingamit ang service vehicle issue kay Vice Mayor Love Baronda bangod nga ang konsehal ka K5 June ang wala ni siya yas ang iyang kaugalingon nga service vehicle ka K5 June. So ginapahulam temporarily ni Vice Love Baronda ang iyang service vehicle. Agud may gamiton man si Councilor Sheen Marie Mabilog kagin panindugan man niya sa konsehala ka K5 June na ang gingamit nga pagpanggasolina sa service vehicle ang personal niya na kwarta ka K5 June kag wala siya naglagaw-lagaw sang Domingo while using ang issued service vehicle sa Iloilo City Government.
4: Te kay na explicar naman ni Councilor Sheen Marie Mabilog te anong hambal ni Mayor Isacho ang government vehicle man to nga iya sang liga ng mga barangay to nga nakita to sa may C1 nga naga parking to sa kapihan gani ito mong gapangapit ano nagbakal sila kape para sa kwan para sa gobyerno ano man ano to ya ang dito pabayaan to yan Mayor Isacho kay Domingo man to.
5: Actually, kay 5 June, based on reports mano, nga ang spotted ito nga service vehicle ina sa liga ng mga barangay headed by Councilor Irene Ong. Nagpathag dito actually ang natungdan kay 5 June.
4: Sino? Si Councilor Irene Ong nagpathag man?
5: Actually, ang iyang explanation dito kay Pam June, nga dito siya on official business man because nga sa pagkabalo ni ko, daan sa kay Pam June, mayara sang programa ang national government, ang BTM, o kung ang bawat barangay makikinabang program, dira ang mahatagan sang 200 pesos ang barangay balaka kay Pam June, which is ang isa para sa panginalalong sa barangay. Ang isa naman kay Pam June, ining 100,000 pesos para sa mga barangay scholars. Dito, tamo abi sa mga according sa reports o sa mga reports na nabato naton nga gapinamangkot ang mga barangay kapitan kay K5 June no, kung paano niya ang paano ni bala kay K5 June ang pagpili sa mga barangay scholars
4: ay araw-araw man pati ahaw sa pagpili sa mga barangay scholars nga lima kabilog ni ipamangkot para sa mga barangay kapitan sa ilang liga president mo na no but silingon mga kapitan pero tinigid ka mango nga
5: eh parang paano lang sila kay Fab June ah eh mga kumbaga ng mga panamangkutano na bala sila kay Fab June at verifications man regarding sa ilang budget nga 100,000 pesos for the scholar and of course 100,000 para sa ilang barangay kay Fab June. So para isa na lang kay Fab June ka meeting nagpatawag bukod
4: nag-sila
5: ko ng meeting sa dito sa isang kay Fab June.
4: So ang binyo dito sa may kapihan ang pagpatawag sa meeting ang binyo dito sila sa kapihan.
5: Yes. Okay,
4: tapos pulo pangapi sila to. Tapos sa muna dayon ang ilang istoryahan. Ang diin nga kuan ang diin nga kapihan ang diri sa may C1 road diri sa may pagkato sa Saragaon ang pagkato sa Lanet.
5: I believe kay Fab June ang pagbukas dira ang kapihan.
4: Bago?
5: Oh, bago pagbukas dira ang kapihan kay Fab June.
4: Oh, bago na dang kapihan ang diri sa may kuano sa may sakop na Guruambot kung sakop na sa barangay Takas na daw kung barangay Lanet na. Ang bago na dang kapihan at kay kuan bago gi man na dang kapihan tapos daw sikat na sa nga kapihan mong. dra na kadto gali si kuan si inang Maria Irene Ong upod ang mga barangay kapitan nga tudluan niya mga barangay kapitan kung paano magpili sang ilang mga taglima kabilog ang mga scholar sa programa sang gobyerno nasyonal nga tag 100,000 nga ipanghatag sa lima tanan ka mga graduating college student naton sa year 2026-2027. So mangayo sila advice sa kay Irene. Sigurado sila nga si Irene Ong gidman ang ilang pangayuan ay banke daw. Pariho man na sila nga daw.
6: Ha ha ha ha ha ha!
4: Kaya, oh, amo na ang balibad, amo na ang balibad, amo na yung rason ni Councilor Maria Irene Ong.
5: Official okay. Function man ni K5 at Chuna.
4: At pareho man ang galing sila?
5: Ang nagtambong man sa our nagbisita man ni K5 Chun, naupod man sa celebration sa Distrito Sanglapas sa ilang kapistahan kahapon.
4: At pareho man ang galing sila, ang official function man na. Ang iato ni Councilor Sien Marie Mabilog, official function man to. Muna ganing hambal ni Yosek inang DILG Yosek inang Jed Patrick Mabilog. Ngangambal ya ang pagserbisyo sa mga pumuluyo, wala na iya pili kung anong adlaw, 24/7 na iya, 24/7, Lunes, away na iya, Domingo, basta ka serbisyo ka sa publiko. Dibla mo ng ambal ni former mayor Yosek, DILG Yosek Jed Patrick Mabilog. Nga nugid ang pangusisa na kaysa amo nga bagay man yung kagamay nga diferensya ginapadako bangol gid lamang sa politika. Ayan, sa kayo da puga bilik sang ilik man mga ka K5 kay karon kay ginhambal nyo na kay ginusisa nyo na tingod dito para diskubrihan nga kaluluoy gali si Sien Marie Mabilog kay wayo paghatagi sang inang government issued vehicle way saya sang kwan way saya sang service. Ang tanan-tanan ng mga kunsyal na pinamakla na sa una ni former Mayor Jerry Trenas ang tag-isak bilog ng salakyan, di kayo naghalali na itong iban ng mga kunsyal. Kumukay wala na ito yung iban ng mga kunsyal, dapat i-turn over na sa mga bagong mga kunsyal. Di nga wala nyo nagpaghatagi ay isa sa service na di ko na na-discoverihan pa nga daw, ginahimo nyo gin siya nga sobra-sobra nga paglupig sa sining kay Councilor Sien Marie Mabilog tungod kay kwansya. Inang oposisyon siya K5 Jenny?
5: Actually, kayo labot na ito na K5 June, no?
4: Tiyan ko, no?
5: Yes, government. Nanganahan ko ito sa explanation nga kaagaya based sa statement ni Councilor Sien Marie Mabilog, wala ito sa issued service vehicle. According to Joy Pantilaga Corozal, ang spokesperson ni Mayor Isa Trenas, na in-offer ni K5 June, in-offeran ni si Councilor Sien Marie Mabilog sa service vehicle prior or last year before pa siya magpungko as konsehal ka K5 June. Ang in-offer niya salakyan sa iya, amo ni ang salakyan nga or service vehicle ni former Councilor Nick Maronta. Pero at that time, according to Ms. Pantilaga or Mrs. Joy Pantilaga Corozal, nga wala ni ginpaton or gin-refuse ni kapatunod ni Councilor Sien Marie Mabilog ang salakyan during that time. And that's why nga it stayed gapon ni K5 June in salakyan sa kumbaga sa opisina sa mga Maronta because K5 June because na ang iya ni nga dali lang explanation kada dire ka kay Fortuno no? I-check daw natin kapalik ta magsala ka katon nga ako digo kag Fortuno
4: because bibo kara biko digo pinal mo da.
5: Siguro
4: ha nga hindi mabasa ha? Kay basi, basi mabasa lang hindi mo mabasahan.
5: Because property accountability receipt or PAR ang nakapangalan sa kahapon sa staff ni sa mga Maronta K5 June na yapon si ilang office nag-obra. That's why ang service vehicle nga ini yara sa gihapon sa paghinakop sa mga Maronta K5 June. Pero gintan na ini prior kay Councilor Sien Marie Mabilog ang pangyan wala niya ginpaton. On the contrary, gintry man naton kalapot kay K5 June no, si Councilor Sien Marie Mabilog si Iyaman Balanga in-offerat man siya sa city government o kung may refused man siya. Incandid, nag-depend saya si Councilor Sien Marie Mabilog na wala saya sa may nabaton ang naanuman nga offer, wala sa may gitanyag sa iya na service vehicle to K5 June before siya o kung after siya magpungko pinakonsehal sa city council.
4: Bo, Chilingon, nga nagimuhimo naman gali istorya si Gursal. ang bala ko gina sa iya, mong siling ko ihada, no? Kung gusto mo nga hindi magbutigon, no? Hindi kada. Pero kung gusto mo mangin butigon, tidira ka eh. Kung gusto niya magbutigon mong, hotel ang tawaw, araw, imo naman sa istoryaw. Para lang madipinsahan niya ang iyang mayura. Muna yung ambal ko, damo-damo na nasa unaga offer sa akon. Imo na ko spokesperson, siling ko hindi ko gusto magbutigon. ara na. Ara na, gamatamat na. Ati, sige. Kay may mga kwan na, base ko namian man na sila yung madalas ang mga konsensya nila yung magbinutig sila mo. Subot, Chilingon, ang balikaw si Rosian Marie Mabilog na wala gijagalit sang offer sa iya. Antes kag asta nga nagpungko sa Subong, wala isang offer sa iya nga hatagan sa sang service vehicle. Wala gali ya. Wala naging offer sa iya.
5: Amo na ya sa ni sa bahay ni Councilor Shin Marie Mabilog. Kag pagka sa bahay man niya ni sa city government, may gin-offer man sila pero nag-refuse si Councilor Shin Marie Mabilog. Mamangkot lang din sa haron. Yes, sa Kisarjun.
4: Oh, te, sino butigon silang duwa? Abi si mo paglantaw be.

0: Shane Marie Mabilog, hindi na entitled nga makabaton siyang gasoline allowance monthly kay man nga atiway siya sa lakyan. Ano niya na? Higupon? Sa malipot nga sigila, no? Bisan gani iya nga mga kwanda, bisan gani inugbakar yan asang iya nga mga inang office supplies da. Masyado kalimitado. May computer ganyan sa opisina. Eh, daway siya computer da. Oh?
1: Ang request nga computer kag printing kag kay Fabjun until now wala pa banggit na grant according to Councilor Shane Marie Mabilog.
0: So nagapakita lang na nga magsagi sa kawakal ang rata na yan normal kay manti siyempre na ara sa layena hindi kundi pagsundo na pwede sa mapasakaan kaso da. Pero ining mga amo sa mga bagay pwede mapunggan ini tarantanan pero ti normal na kay manti numbers game na yung politika mong no. Ano muna kay natuon ka sa kwan, natuon ka sa minority, kag super minority. Oh, hindi kay siling nga minority lang, super minority, kay nagaisahan noon ka lang da. Dua-dua lang ka muna ni Labla Barunda, ni Vice Mayor Labla Barunda. Oh, di, kay amo na ang sitwasyon, antusa lang anay. Hasta nga, ang importante, sige lang yapon servisyo sa mga pumuluyo. Oh, K5 Jenny.
1: Amogid kay 5 June at we'll see kung ano man ni kay 5 June ikuha naton sa bahin man no kung sinugi man pala kay 5 June ang nagahambal sa matuod sa ila ti at least sa kay 5 June ano man kay Councilor Shane Marie Mabilog nga nagkakoman siya yang yato service vehicle ang napicturan nga nagapark sa dinhi sa Guasang Mall kag ipanindugan niya nga official business ang ginganitan sa service vehicle kahapon sang Domingo kay Fabson.
0: Kagwapa gid sa kay Vice sa kay Kwano. Kagwapa gid sa kay Councilor Shane Marie Mabilog ikumpara kay Mayor no. Tawa blay lay tsura nga duwa ho araw ho. Kagwapa gid sa kay Councilor Shane Marie Mabilog. Oh, no, lang tawa blay lay kita mo kay kumparar mo, no? Ang ayan pag si Councilor Shane Marie Mabilog nga mag-mayor ay kalain. Joke lang ah. Kadasig mo siyong magpamiko na dayon ng mga kwa, ng mga supporters ni Mayor Raisa Budayday. Sige, K5 Jenny, salamat kid.
1: Sige, K5 June, ini nga balita ang gadalong sa inyo sa DTX Talk Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kape na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Hampyon Report.
0: O, ginaagda ang tanan-tanan ng mga runner o mga running enthusiast. Na? Nga magpasakop kamo sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fan run. Dalagan para sa mga bololigan. Amo niyang pangbulig mga ka-K5 nga way untat kagway sang ginapangayo nga kwan nga ano ganinyo nga balik. Dalagan para sa mga bololigan. Nga pagahiwaton nini sa July 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani, magparistro na. May ara sang tatlo ka mga kategorya. May ara nga 10,000 kilometers. 999 pesos ang balayran. May 5 kilometers. 599 ang balayran. Kag may 3 kilometers. 499 ang balayran. May duha ka pamaagi sa pagparistro. Una, personal nga magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station nga nahamtang diri sa may 4th floor sa Swan Rose Building, Commission Civil Street Haro. O kung pwede man nga mag-online registration, check lamang ang page sang K5 News FM Iloilo. Upda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, kahagugma, o kung sino man nga imo kakilala, pati kaaway mo dala. Kag magpasakop sa fan run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag mga sorpresa sa inyo tanan-tanan. Diri lang ina sa K5 News FM Iloilo ang kampyon sa balita, kampyon sa komentaryo, kag kampyon sa serbisyo publiko. Kanami. Nagligad to nga tuig pag fan run to, nag-intra magkuto, nagdalagan magkuto. Ibot si kwan mong si Kerne.

0: koronikab la. Hindi, una dalagan sila, una layo na. Ako lihipan, nagbidyo-bidyo pa ko. Dugo-dugo, kibotlaran ako sa likod na. Naunahan ko pa sila. Si ni Colonel Koronika. Nya, grabe ka gripad lagano, no? Kasimple na si mo, daw ikapigin na hapo. Sila kabalo, praktisado. Amo na, basta gainom ka sa klinika di Tribayo. Kainom ka sang may tisikag pira ka dabeskin, may extend food supplement for men kapag nga ginainom. Kag para inom ako sang kape, mga kaki 5 ang klinika DTX Coffee Mix. Binyo lang ha. Eh, ano pa ginaulat nyo? Intra na ka mo, intra na. Dos Maria Ihune. So we check na natin mga kaki 5 ang report ka informasyon na gikan kay kaki 5 Kim Caruyo. Nga gawon, tari kayo pila na kagabin nga way sa ka-report. Way na mabatian ang kanta niya. Sakay kwanda, sakay inang Mami Gemma Caruyo daw. May gabi again, Mami Gemma Caruyo, may gabi da. Salamat ke, sige padala mo nga paho bo sa kanamiton. Saka tamison, basta paho rin sa Leon niya, tamis na. Kagang sayote mo ba? Sus Maria Huni, so sobra pa sa kapayas. Mami G, makaluyo, may gabi, salamat kid. Thank you. Check na natin mga KK5 ang report. Kaya informasyon, naging ka na kay KK5 Kim Caruyo. KK5 Kim sa Kampyon nga report. Stand by.
1: KK5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
2: Napasakaan na sa mga kaso ang mga suspektado or tatlo ka mga lalaking na suspect na kunbadumduman no nga nagpangawat sa nga gira sa around 129 tanan ka mga solar street lights sa mga area sa Santa Barbara Indigo. Actually, ina siya no, area, highway, ina siya no, kag tatlo tanan ka mga barangay ang ginkawatan no, sa nga street light. Amo ang Bulong Weste, Bulong Este, taga barangay Kabugaw no sa Santa Barbara Kaki 5 doon kasi sa information kay Police Captain Rafi Tumires ang officer in charge no sa Santa Barbara Municipal Police Station nga ti nakaso nga theft no in file sa ila kag pinaginaya sa regular filings nilagyap naman ang reglementary period sa Kaki 5 doon no accordingly Kaki 5 doon may mga na-recover man na around 24 ka mga solar panels amo man battery sa balay sa isa sa mga suspect no pero ari hindi pa man as of this time mapapat naton kung may knowledge sila kung din ang mga whereabouts pero based din sa kay Police Captain Atenyeres sa K5 John no kay PCN hindi naman nila madako since naglapse na ang regulatory period sa K5 John ito madumduman ang ining kada unit bala sa solar street lang kaya pangawat ang 34 million ang bilis ni pero sa ilang information agad nila pang awat sa ilang mga kawatan ginapang kuha na nablang portion ng may metal na kasipad doon kaya ginabariga nila sa scrapan which is layo ang kung i-compare mo wala no, sa actual price unit sang or actual price ng kada unit layo-layo sa kung pila lang yung pinabakal sa ila no, sa mga scrapan kasipad doon
0: kita mo gila ng mga kawatan ngani te ano na kaladakpan ani kay din may mga itsura man ng mga kawatan ngani isang sa CCTV ngani ginaano ko
2: nila ni ang taga Santa Barbara man ang duwa kag ang naisa naman taga area sa Aruga ning kay since nga nagga lapse naman man ano kay nagkiligan sa mga nag-load during the hot person operation wala ni sila madakpan wala ni sila makitaan kay five na John so kung through regular filing na lang probability wala to na lang ni ang mga arrest warrant nila kay deserve ka kay five John kung tikuntara sa lang takdakpon na kung may arrest sa warrant to barest
0: di ni sila ya pwede ni sila madakopya kay local court ang ma-issue sa ila sang warrant to barest lain niya sa kay Bato de la Rosa nga ang idakop siya, dakpon siya, taga ICC, ito yung iyang waran to bares. Tapos ang madakop siya, ang local court. Yung mga local police, ang kwan, si Matibag, you know? Anyway.
2: Pero actually, ito, kung i-combine mo ni kasi pag-doon, i-multiply mo ang sa Intel 4 mil sa 129. Yung mga do around roughly the mga 4 million man sa K5 na
0: grabe, no?
2: Ang valor sa ang mga solar street lights. Pero kung tingnan niya, kung sa ila ka K5 kung ibaliga nila sa scrap pan, pilang mala na yan, siguro, kasi maximum na duro sa kada, depende na sa mga metal, labing na ginapangkuha nila out of the three types kaya dyan. Of the solar panels, yan yun. Ati, actually, kabay pa, nga, kasi sa ulihi, may mabiktima naman sila ni, kabay pa nga marakpan na sila kasi pa doon. Kasi yung makon mo, na, nagbulan, no? Samo na yung mga chipan yan po, kag may mga nagkalabay-labay ng mga sarasyan, wala kulba, no, ng mga kabataan.
0: Okay, sige. Salamat, Kid K5 Kim.
2: Opo, sa Patrol K5, Jasmine Talaro, ano, kalman si K5 Kim, Montanyo Kaluyo, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko,
1: Kagalingawan
2: sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Alang na chimpo, tadrisato, siling apagpangaragad. Shoutout sa kay Rene Biatizula, kay Aisa Amat, kay Chris Boyko Almohen. Siling K5 John, siling nga good evening. Siling nga si Umuom Batuan na bala. Sunod, ginasaya amay, ngaming abuton, mahisa, kagmadumot. Kay Cheryl Apating Branya, shoutout watching from Kuwait, kay K5 Sir John. Apple di Aptaba Taasan, good evening, shout out sa ka Virenia Parinio, Nong Rode Benji Parinio, Maribek Parinio, Taasan sang San Pedro Mulo. Kag subungman sa Zone 3 Ongka sa Taasan family kag Hilado family. Sa kay kuano sino pang ibandre Vicenta Villanueva Latigo. Mayong gabi sa kay Jill Lionel Glory. Watching from Kalumpang Zone 7 mayong gabi kay Johnny Cartagena Christine Gardose niya aton gobyerno thirst for power lang ila ginasunod kadimonyuhan nga gawi mugidi sa kay Jungko niya by the way listening kami diri shout out lang okay. Kay good evening kay 5 John amo na ang batas siguro ni at least remind Mrs. Gobyerno nga tama na kagamo imbis nga magbaisay sila dapat panumdumo nilang mga pumuluyo nga nagagutom nga wala man nila gina buligan hindi na kamo magsalig pa sa gobyerno pag matumato na lang kamo. Kaya kung masalik ka mo sa gobyerno, bangag subong aton gobyerno. Doen Bolivar, Kina Kinyanola, good evening and shout-out sa kay Makoy Marquez. Shout-out man, niya, ako kuno sa niyang dapat hindi mag-intra sa politika. Niya kay dapat patas kuno ako mag-komentaryo. Niya daw gakampanya, kautimo sa politiko nga gusto mo lang. Sino nga mga politiko ang gusto ko nang inakampanyahan o riway man? Inambal ko malang matuod eh. Kung parte sa mga bias na bias kiman kuya, hindi kiman kuya patas, ilabi na gate. Kung parte sa interes ng aton ng mga pumuluyo. Kung parte sa interes ang publiko, bias kiman kuya. So, pasensya na kung maging bias ko, pero para na iya sa pumuluyo, interes na iya sa publiko, gabias ko da. Pero kung, like for example, parte sa kwan, no? Parte sa mga Duterte, iway magkamo sa may nakita dira mga ka K5 nga pinaka grabe gid nga ginhimo sang mga Duterte nga ginahingabot nyo gid hindi bala aling way ta chimpo eh diri sa ato sila nga pagpangalagad may gabi kay Waning Marabilia kay sakay Silin Pacheho shout out sa inyo tarantanan sa ngara sa bilong nga pwersa sang K5 News FM iriro ko ni mga ka K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM. 88.7.
5: Champion.
6: The best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeão.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5.
5: K5
4: News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TTX 500 ka na!
9: Ang TTX 500
10: ang may powerful compounds
9: na nagapanubos ang imo blood sugar.
10: TTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! TTX 500!
11: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
12: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
11: Wow.
12: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
10: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Sa rika
10: epektibo.
9: DTX 500.
13: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
12: Ay, galit ka? Correct na. Ang tawag la, ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage sang kan.
13: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
12: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
11: Juices
14: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
12: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
11: Ay, huwi.
12: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
15: Magalingin bala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
15: Garantisado.
5: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5.
0: K5.
3: News FM.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
0: K5. News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.
11: Yo, yo!

0: Live!
1: Bardagula!

0: Yan sa K-Fan.
1: Bardagulan now! Bardagulan!
2: Kaupod si Macho Kulit.
3: Yeah, yeah, yeah!
0: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
4: Sadya sa inyo!
0: Bardagulan sa K-Fan.
5: Bardagulan sa K-Fan.
2: Bardagulan sa K-Fan. Kaupod si Macho Kulit.

0: Wag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano may iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan!

You're looking into your favorite radio stations, the number one 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maga K5! Wow! May 25, 2026, mga ka-K5. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Enjoy gyapon programa ni Macho Coleta. Gyapon why kita? Kaya ti siyempre. Nag-events-events kita, anay. Para makahatag man enjoyment sa aton nga mga pumuluyo. Sa mga KK5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao, nga nagatutok sumong sa aton nga program, madamo nga salamat sa inyo. Sa mga friends pagid naton, ha? Nga nagatutok, permi sa aton nga program, thank you sa inyo. Bisan diin ka man makadto, Luzon, Visayas, Mindanao, nga nag-enjoy. Madamo nga salamat sa inyo. Mga taga-Antique, good evening sa inyo, tanan-tanan dira. Maayad-ayad, gagabi, Western Visayas. Ha? Gag sa mga friends natong dira sa Simbalom, nga nagpa-shoutout, madamo, good nga salamat sa inyo, tanan-tanan. Thank you so much, ha. At least nag-enjoy ang tanan-tanan subong naton. Shout out naman mga friends naton nga nakatutok yun sa K5 News FM. 10:13 on the clock. Inaagda ang tanan nga mga runners, enthusiasts, mga K5. Nga nagpasakop sa K5 News FM Iloilo sa 4th year anniversary fund run. Dalagan para sa mga bululigan. Nahiwaton ini sa June 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Ay, grabe. Ngani magparehistro na. May ara sang tatlo ka mga kategorya, ha? May 10 km kita, 9,999, 5 km ang kita, 599, and 3 km kita is 499. Sa mga K5 na ito nga gusto magpasakop, ha? Ano pa obrahon ninyo? Join na! Join na ka mo, may duwa ka pa maagi. Bali, may guwa kita nga 10 km. Ha? May duwa ka pa maagi nga pagrehestro. Una, personal nga pag padulong sa K5 News FM Iloilo Stations, kinahamtan sa 4th floor, San Rose, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City.

Auto na kamo kung gusto nyo magtulot na miyaw sa mga gabi. Ah, tamiyaw-tamiyaw kamo diya. Para nga mag-enjoy man kamo tanan-tanan sa atong program sa bang. Ah, enjoy! Enjoy lang! Nag magkinadlaw kita ya. Na K5 na to na, diretso kita sa aton sa greetings portion sa K5 News of M.

0: Hello, magaling kay Ken. Ngayong gabi si Imo. O, tamiya wanta na si Ken ang nagatutok subong sa aton. Si Ken, may gabi sa Imo. Sa mga friends man naton sa KFM News of Fam Mantica. It's a long day. Kapoy-kapoy again. Gusto ko mag-reset na. Sa mga K-5 naton, ha? Hello, galing sa kay Erica May. Erica May, nga nagatutok sa bangsa aton. Good evening. Sa mga friends man naton, sa kay Jerome. Hello, kay Benny Hermano, nga nagatutok sa bangsa aton. Good evening, Machokolit. That's mga ka-K-5. Okay, girl. Well, thank you so much kay, thank you sa Ginoo, nakagawa ng hinablos ko, no? Modo, isaman ka si Manang Agtunga, man, si Susing sa ospital. Galibog, wala ang ulo mo. Hindi ka katulog, hindi ka kaon maayo, kung sa isa sa family mo may nakaproblema, man. Huh? Huh? Grabe, gid mga K-5 naton. Dami ako tumahan, mga friends naton, dito sa Nyo Lozena. Yan, nagpamati sa mong si Hector. Hello, Hector. How are you? Sis Manning. Grabe, sis Manning niya. Hindi magkalipat mag-inom sa pre-bio coffee. Kag-DTX Coffee Mix. May kape na nakadetox ka pa, mga K-5. Halongin nyo ang inyong abaga. Halongin nyo ang inyong alawas. Magmasakit ka daan. Ang inyong sinuptan, nag-panguyab na yun. Amo na sa mga nanay kagtatay naton. Hindi lang nanay kagtatay, sa mga kabataan man. So ang ginapatulog na kamo sa inyong ginikanan, tulog na kamo! Iba niya, hindi pa kuya katulog, nay. Mama, I can't sleep now. Iba ang ginapatulog sa ginikanan nila para pagkabos aga, mayo ila tulog. Ala, alas dos, alas tres, mangyapon, nga cellphone, nga cellphone, nga cellphone, nga cellphone. Nawala na kapoy! Ibang masakit ka mo sa nagabantay sa inyo, nanay niyo, man. Amo na mabudlay sa mong mga kikifay. Magmasakit, nanay ang dalaganan. Pero mag enjoy-enjoy, barakada ang kadtuan. Swiss, eh. Ang ginasaway na ka mo sa ginikanan niyo, ngayon hindi na ka mo maglagaw kung gabi. Bumalagaw, gudbaw, nabunans, tutok! Sa nabunan si Toto, nagpilit gid ang kutsilyo sa iyang lawas. Ang singgit mo, bunigi ka! Amugiya po. Grabe, gid mga ka-K-file. Machokolit, dulungan, takada kape. Bado gusto ko gito na mag-inom-inom sang kape, subong. Do grabe, gib lang stress ko subong mga ka-K-5. I don't know, kung nga. Ano na, Mimon, madula stress, man? Ma-check-in ako sa hotel kag mag-hiuragok trotoda. Ay na, ano ni? Well, mga K-5, tamiyaw ka mo diyo. Taganta ka mo, tsempo. Donis Ngadlaw. May 23, 2026, 0966-243-2130, mga K-5. Sige na. Tawagers ka mo, dursa, kondirsa. 0966-243-2130. Tawag ka mo din eh. Mag-enjoy kita subong nga gabi. Para sa aton nga Bar Dagulan, Real Talk on 88.7 K-5 News FM.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo.

0: Αν κουέσο, ένα μαρί, μάτσο, γαλέτσο, μπαγκαπέ. Από την μπελμπέλκο καλή. Άρα ήταν μπελμπέλκο σε άντρε. Λίγο κόμπι σε άντρε. Να μην τα μην πήγαν μπελμπέλ και τα διουά. Άρε, άρε, άρε. Αλλά και ο γέντε αχα και η φάιβ άντρε. Αν άτον για κουέσον σε μόγ μόγ αχα και η φάιβ. Αν κουέσον σε μόγ νίμα τσοκολέτ. Okay, ang question sa mong ni Ma Chocolate, pamati ka mo dah, ha? Kay Damo Gid ang makarelate sini. Ma-PM lang siya sa imo kung may kinahanglan siya. Well, mga ka-K5, ari na. Itawag ang imo nga tawag. Ang imo nga gusto iambal. 0966-243-2130. That's a smart line naton nga 0919-0986-314 mga ka-K5. Itawag ang imo gusto itawag. Kaya among gina ang gusto ni Machocolate, panawag ka lang di para magsadya ang aton nga obra. Bunga patay. Alright, tawagan mo din mga ka-K5 ha, sa number nga ginhatag ni Matcha Colin. Parang magsadya ka mo. Tawag ka mo din sa 0966-243-2130 mga ka-K5. Parang magsadya kita. Amo nang aton topic ko sa mga gabi. Salamat kay Jacob Smith. Pero may ko lang na-opdan ha. Thank you so much. May caller kita. Nice line number 2. I-check na biyaton nga caller. Mayong gabi. Hello, good evening. Dali lang kita. Ara na. Hello, mayong gabi. Dali lang kita. Check na. Nice. Check na sa atong linya. Malinya kita mga K5. Hello, mayong gabi.
1: Ay, wala pa siya kasabahan.
0: Why? Sa piyak linya. Hello, mayong gabi. Hello? Why? Be, check tabi sa isa naman ka linya nato yung K5 and baby. Wait lang yun mga ka K5, ha? I-check ta na sa piyak na linya kung okay ang aton nga linya subong nga gabi. Abe. Hello, may yung gabi? Wala. Oh, sige, dali. Madam, dali lang yun. Madam, makay kinatayo. Kinakay, opa. Ang mamangkot, ma-PM lang sila sa imo kung may kinahanglan sila. Yeah. Oh, dali lang yun, arat na ka, K5 Andre. Pasundo na ton sa line number 2. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Kamustang imo nga gabi, ma'am?
2: Maayugid.
0: Wow. Anong ngalan sa aton yung first caller sa mga gabi?
2: Si Anne.
0: Si NN. Pakaisa yun na si Adhad Alipunga. Si NN. Si Adhad Gag Alipunga. Madam! Tagadiin si Madam.
2: Tagalapas.
0: Uy, Tagalapas. Kamusta naman na? Wala man nagkaulan-ulan subong sa lapas?
2: Wala man. May chimpo
0: subong. Alright. Madam, ang pamangkot ni Matt Chocolate subong nga gabi. Para sa aton nga Bardagulan Real Talk. Naupod si Ma'am Naton. O, hala. I-check naton, Billy Watt, sa aton nga linya, mga ka-K5. Naupod ang aton nga caller. Subong nga gabi. Ba? Napatay siya. Alright, alin ang caller naton? Gulpi na siya, napatay mga ka-K5. Hello, mayong gabi, ma'am.
3: Mayong gabi.
0: Oh, may napatay ikaw. Ang pamangkot, subong, may mga tao, gidya, may mga parinti ka, kag may mga amiga ka man, nga ma-PM lang sila sa imo kung may kinahanglan sila.
3: Mm-mm, check ko nga.
0: Oh, para sa imo, be, ano mahambal mo sina, be?
3: Ay, nablado, mga kapalmoks, wala ha.
0: mox da yon, tapos?
3: Oo, iki nga. Bisan kang musta, wala diretso doon man ba nga. Pwede ka wala, may kinanan ko tayo si Mon na.
0: Oo. Oh.
3: Tapos? Basta mag-intro amon na. Doon ako lubaan ako da yon.
0: So, kung may PM gali sa imo, ma'am, kamusta? Ano ang kasunod sa ulo mo?
3: May kinanglan yung mga ormang ulam.
0: Damo yun na yung katabo sa imo, madam.
3: Mm-mm. Kisa iba, masyak na lang. Wala mihay mihoy. Uh-huh. Tapos nga, hamba lang may kinanglan da yon.
0: Tapos kung hindi pa pa ulamon, akin
3: malain
0: pa sila.
3: Ka naman, eh?
0: Malain ka pa sa ila, asay! Nano klase tao na man?
3: Mm.
0: Hindi ba la?
3: Mm-mm.
0: Kalain mo na.
3: Ikaw baga. Mm. Ikaw baga sa bunda na hindi na uso. Yan pang musta mo. Diretso hanay na blaw.
0: Oo. Hindi na uso-uso, no?
3: Mm, hindi na uso sa mga pamusta na. Tapos, ano na, pag-chat si mo or pag-PMC mo, diretso na yung mamba, pwede ka ulam.
0: Aha. Tapos?
3: Pagsukot, kung hindi ka makapaulam, malain ka na naman.
0: Kuring! Kung hindi ka mapulamon, maaking sila sa imo, masunggod-sunggod sila sa imo. May mga muna ka tao, no?
3: Oo, inablam mo gamba, sa mag-PM, lumatsa mo, may mga pinatago, blaw.
0: Gani ko rin. Ito mga sikautot bala, no?
3: Yes.
0: Ay, ambot na lang. Kasi doon, maugot-ugot ka bala, kati wala-wala pa gani. Mahulam tayo.
3: Huh? Yung iba lang nga, take for advantage pala kayo, ti. Sabi nila, kung may dito tawa, ikaw ko. Basta nuti ka.
0: Ay, madam, subong, ang 1,000, madam, doga pang, doga, inom na lang, ginapang, ano mo lang natin, piso-piso na lang na.
3: Dosye na lang, ah.
0: Dosye na lang na. Ay, tamiyawan ko na si Ken, ah. Si Ken and, Andrea. Ken Andrea Vista, mayang gabi sa imo, noy. How are you? Mayang gabi sa imo, Ken, ah. Amo na galing, madam. Mabudlay ang pangabuhi, subong, di ba lakem? O di ba si Imo Bima, mahulam lang sila sa Imo, tapos mambal silang amiga, utang-utang, sukot, away-away na. DJ Machu Kulit! May harapan ganyan mga itsura na doon, mga kilawin, doon siyang mahabok. May harapan ganyan ganyan, bag-ulang ganyan nagmanggrano, no? Bag-ulang sakay ba, na yan ganyan, no? Bag-ulang panaog, doon si ambog na, maglala ka man, ha?
3: Oo, alam na, mag nga.
0: Ang iyang bana, si Iman, iya asawa, gasakay sa barko, pero hindi ka bakalbulong?
3: Ate, oo, eh.
0: May kilala ka man, ha?
3: Yes, relate to that.
0: Amo na bala kong kiss, ah. May mga tao, ganyan sa mga pinahambog. Buara, pag-ibla kong isang grabe, pinahambog. Do mga si Shin-O. Ang ending, ma-hospital galing. Ma-post mo lang sila mga ayot at pulo-pulo.
3: Tapos nga, pag-ibla ng... Ngayon yung padayo sa Facebook, sa social media, tapos ilay-ilay galing ula. Kalanon, galing bakal bulong, ahay.
0: May makaon sa amusin eh. May bakbakal sa amusin eh. Tapos kauluya lang kahit ang ginaagyan niya, Changi, wala pa sa kabayan, Duta.
3: Laban.
0: Di ba lang, Ken? Ken. Ay, grabe, no? May mga munagaling na tao, madam.
3: May harap ganyan eh. Do, wala pa kailan, bala.
0: Tapos may harap pag tao. May harap pag tao.
3: Makakasosyal lang sa social media, do. Abi mo doon mga sisino na bala.
0: Mayara pa yung isang nga huya sila magpatinda. Ginagamit gin ang plastic ng SM kag isulod dira ang ilang nga gamit para duhalin sila sa SM.
3: Tama.
0: Pa-sosyal-sosyal mga itsurado tangkogo. Aba!
3: Labay!
0: Pero ato niya ang paghampang na nito. Huwag mo na ka matuuran kung isa mo. Halapin ang utang! Hala, bira-bira pang utang. Pagkatapos kita mo to, ato na yan sa may Manila.
3: Oo, ah. Hindi pang utang para sa may nagpadayaw.
0: Amo na mabudlay. Kabudlay, ginaiya, madam. Ikaw, kisa, wala man niya labot kita sa ila kung mag-inano man sila. Ang labot na lang kahit di may utang kayo mo, di mo mabayaran.
3: Oo, wala matatod labot. So, lagi kikisa, ang problema lang is, ikaw daw yung madumduman, bala kung may kinanglan sila, bala.
0: Correct. Si Christian Gamboa, Sir Matt, pa-shoutout kay GM Solis. Mayang gabi sa Christian Gamboa. Mayang gabi sa imo. Amuna, actually, ma, wala man ito nalabot kaya tiila man ay hampang mo.
3: Mm-hmm.
0: Pero ito yung question, bila tanong, before sila mapasusosyal, may da nila ilabla utang, bala?
3: Tama, ganda eh.
0: Gani, no?
3: Mm, para at least, hindi makatulad, may masok maasay mo.
0: May ara gani sa akin. Madam, may ara gani nga nag-utang sa akin. Hindi, gamay mo lang ito, doon mga 3 mil, 4 mil mo lang ito. Ambal ko sa iya, ma'am, saan umubayaran ang utang mo? Ambal, magbalik ko lang, halin lang ko sa Boracay. Iba ko ito, sige ma'am, ah. Tiga, expect mo ko yung magbalik sa... Halin sa Boracay, may bayad siya ba? Sang nag-drive ako, pakadto sa may syudad, sang Iloilo, didira sa molo, traffic na dama mo?
3: Oo.
0: Oh, baka mo bakal ko na yung Juan Fishbowl ba? Ba? Pagpundo ko ba? Kita ko gidsag, kaon-kaon fishbowl. Ambalik, ano aras na sa Boracay? Ambal ko, ma'am, ano ni message mo sa ako? Ambal mo, ara ka sa Boracay. Tiyari ka mo lang, di ka kaon-kaon fishbowl. Bago ka pala mula. Bokayo, ganyan. Kung nabalawas ang managhula, mailig ka namang utang, butigon ka pa.
3: Tama. Hindi, hindi sa buong masamigyan niya.
0: Kurok, Rodile. Ay. Ay, sa dialogue, like again. Liwat mo yung gabi, tinigi mo kita na madam nga malasin mo. Pangarit mo ko sa Boracay. Bako hindi tungkol sa Joanne
3: Fishball.
0: Oga, kaon-kaon sa galing yung Joanne Fishball. At yari ka man di, ambal mo, ara ka sa Boracay. Boga pala mula sa mo, perte itsura ya, mama.
3: Duga balik. Wala sa sabat, sa
0: wala sa sabat. Masabat, saan pa kung ako sa steak? Hindi ko ni Kaubi, mam, huya-uya ka man eh. Di ba?
3: Okay, dumatuno ka, buro. Kaya mam, sa Boracay, kamo tapos nang hindi nga, guys, sa kilid, dalang ka pang fishbowl.
0: Oo, oh, oh, pwede pa ba na yan? Pagkabalo sa banay, may utang sa kigan sa banay, kundi nakabayan. Salamat,
3: Galisa.
0: Correct, salamat, Galisa. Nakabayad, gagina sa akon. Kuwala ko na nukot, ma'am. Masibigin ng lanon, kuman mo. Ambal ko sa iyo, ma'am, pwede ang utang bayaran. Ambal niya sa akon. Niya, sir, magbalik lang ko bihalin sa Boracay. O sobra ko lang agutom, kaga pinanumdom, kundi ko ni makakuha, kwarta, ma'am. Mapi ko na sa Juan Pisbulan. Mapapundo ko. Makita ko gidyan nagadaster pag apong kopot sila sa banay nga kaon pisbol.
3: Ano ba kayo?
0: Pagkita yas akong tsuray do maninina. Dobalay nun nga man oga. Sweet. Madam, tamyaw na salamat kay sa paghatag sang kalipay subogan ka.
3: Thank you, man.
0: Ah, tamyaw.
3: Hindi, yeah, tamyaw. Kaya yung pamilya ko nga. Ang gabi na sa nanaan.
0: Alright, salamat sa KFET News FM Kampyon. Madam, mga salamat sa ito niya, caller. Amuto niya ng K5, Andrey mo, kinang lanong, okay, kwarta, panukot ko siya, balay sa ako, aras ako sa Boracay. Papundo ko sa may mulo, oh. Ayaw ba, aras ka, kaon-kaon, peaceful. Uy, hambal mo sa ako, nara ka sa Boracay. Mau nagamurarat ang mata ka, babae. Nagasuksok sang iya nga. Ayo. Nakadaster pa. Ang basamba na yan, ano na? Balko, sir, dugay-dugay na ang utang sang asawa mo. O, natawabla, no message sa ako, no? Sa buwas ng ano, nasunod ng adla ko na rin sa Boracay. Haba! Hindi, nabukayo festival, tama katamis para sa Jabitez.
4: 34 after 10 on your favorite radio station, the number 1 Cave of News FM. Magbalik Macho Kuli.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Magha-harap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
6: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
8: nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Dayag nose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
8: Yung may D3.
6: Mabagal sa mga butika.
10: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pabasko kag mas gin panami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
14: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 after 1 week. Namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabakal mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ari!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
7: K5 News FM.
8: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
9: K5 News FM.
10: Bardagulan

0: 44 after 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News of FM. Top yung July is all the Filipinos. Hindi magkalipad mag-inom sa klinika D3 Bio, mga K5. Inom ka muna para nga maprotektahan yung inyong kaugalingon. Sa mga K5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya nagatutok, pero may sa itong programa. Ano bala ang dapat nyo nga himuon subong nga gabi? Kung ikaw nakapoy, ikaw ay moradzo, kag magpamati sa programa ni Macho Kulit. Ginatamyaw ko man ang friend naton. Nga si Victor. Nga nagpamati subong sa itong program. Thank you so much, Victor, sa pagtutok sa K5 News FM Philippines. Madamo nga nga salamat sa imo. Labi na kita, nagpamati sila subong sa aton. Kay Arman Katedrilla, nga nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Maong hindi nagkid yung manigaran subong, grabe gyapon. May bus operations. Wala nagauntat subong mga KK5. By bus diri, by bus dito, te. Ano na lang naman? Kabudlay. Pero sige lang gyapon. Tutok lang gyapon sa number one radio station sa Pilipinas. Amo ini ang K5 News FM. Namiyawang tatanan-tanan naton nga mga friend. Adri sa may kalibo. Nga nagpamati sila subong sa aton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Hindi kayo magkabalaka. Pamati lang gyapon sa number one radio station. So muna ang K5 News FM. Masa pamati ka mo, Permi? Ay, the best kinayang radyo. Confirmi ka mong kapamati sa K5. Ano pa ba magtian yung ibang radyo? Why naman? K5 News FM Philippines na lang kita. Radyo! Santanan! Radyo again! Santanan! Pamati na ka mo. Kaya para mag-enjoy kita sa K5 News FM. O, sa mga classmates naton, yung nagpamati. Ngayon-ayad, yun nga biin sa tanang nga nagbully, gili kay Susana. Thank you so much gid sa inyo tanan-tanan. Kaway pa nga ang Ginoo na bahala sa inyo. Tamyaw kita anay mga K5 ah. Para sa Jack na sumuang gabi sa greetings person sa Bardagulan. Kinal-shoutout naton si Nanay Nenfa. Hello Nanay, love you. Kamusta? Kita tayo Mimi ha. And sa mga friends man naton yung nagtutok sa itong program. Hello magaling sa kay Christian Gamboa na nagpamati subong sa aton. Kay Mr. Lynette Almizor. Ay gabi man kay Tuto Mimi na nagpamati man subong sa aton. Ngayon gabi si mo to, how are you? Yung nagtutok man subong sa aton. Thank you so much good. Kay Elmer Lansone. Mati sila subong. Kay Elmer Lansone yung nagtutok subong sa aton. Kay Vrenz Garyonan. Mayang gabi sa inyo. Mayo-mayo again. Kay Gilbert nga nagpamati man subong sa aton. Good evening. Maayong gabi sa imo Gilbert. Pa-shout out ang mga taga Barangay Agustilo. Maayong gabi mga taga Agustilo dira. At friends man naton sa Malipayon da. Maayong gabi sa inyo. Nga always kiginang katutok ha, sa K5 News FM Philippines. Majo Oli, good evening. Tamyo ko lang nagali ang nanay ko kay birthday niya kagapon. Wala kami kahimos. Kay Ara ang akon pakaisa sa hospital dugin una panamon. Sa nakagwa ng akon pakaisa, nagampal pang tiya ako. Natani naghimos na lang kamo sa birthday ni mama mo. Nagkadto malang kamo, wala man kamo inamutan mo. Grabe man. Ang pagbisita bala sa hospital bala? Hindi po sila kung wala ka kwarta. Hindi wala kaya kwarta mo. Di bala? Mas maayo na naging kaduan mo. Mas maayo na naging kaduan mo actually. Huwag naka ano ka bala? Huwag naka bully. Oh, di ba? Hello man kay Victor Aliosons, kay Cave, kay nagkabamati man sumong sa aton. Good evening. Hello sa mga friends man aton sa Antique, kay nagkabamati sa aton. Salamat, girl. Oh, grabe. Well, sa mga K5 naton, ang aton nga pamangkot sa mga gabi para sa aton nga bar, Dagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Ang pamangkot naton sa mga gabi, mga KK5, ma-PM lang sila sa imo kung may kinahanglan sila. Ay, grabe ito! Natural, no? Ma-PM naman lang sila sa imo. Tapos mamangkot-mangkot lang sila na yan sa imo. Kung kamusta ikaw? Tapos dugay-dugay, tiyempre, wala kita da, pwede hulamon. Pre, wala kita da, pwede ulamon sa imo, pre. Oh, kita nyo. May muna kita nga tao, subong niya. Nga masaka lang sa imo. Kung mangulam. Ay, grabe. Mahulam-ulam lang sila sa imo. Grabe, no? Kung hindi mo pagpahulamon sa liars ikaw, kung hindi ka mapaghulamon, reklamo ikaw. Ay na, ano ito? Mabudlay niya ah. Well, sa mga K5 naton, tutok lang kamo permi sa mga public affairs at K5 News FM Philippines. Ay di, enso yun ta ang ating nga programa. Pantayan nyo man, this coming June 13, the grand recital of MKF Entertainment, tara sa may Robinson's Place, Iloilo. Ang 1VXN, ang Iconix PH, mag-launch ang ilang bagong songs, Kalma. Kalma lang. Sabi no, malunching sila sa songs nila nga Kalma, new songs. The Kigs Vibe. Hello, mga Albert Ostan. Yan ay gamamati subong sa aton. Thank you, Gida. Hello, man, galing mga friends naton. Kay Vareen Helyunagan. Yan ay gamamati subong sa aton. Salamat, salamat, Gida. Alright. Well, mga KK5. Wala na kita tsempo subong nga gabi. Magabalos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy. Pagkatapos, magabulo si Madam Musang. Grabe no, May. Bo, next week, kali ka K500, June na, no? Abre klase na mga ka-K5! Yeah, mga June 1, 2, 3, 4, ne? Grabe, ne? Hugpa, ay naman, ne? Well, sa mga K5 na ito, na, tune in your radio sa number 1 radio station sa 88.7 sa K5 News FM Philippines. So wala ko na natamyaw, pasensya agad. Eh, si Sahonte Pianaybi. Ano yung mga taga-Alegre Oton Zone 2. Si Nanay Nenfang, nga nagkamati sumong sa aton manda. Oh, hindi ko makalipat na mag-inom sang GTX 500. May Ampalaya leaves na siya. Kag may D-sugar-sugar extract. Mga K-5 natin, everyday, itutok imuradyo. Kag number one gid dapat sa imo tagipusuan. Amo ina ang K5 News FM. About Matsukulit! Ang inyong paborito nga istasyon, boss, the same time, the same station. Bukta ka mo, boss, aga kagamati sa nga programa ni K5 Ray Espea Omalay. Every day! Oh, grabe, boss, oh, May 26 naman, 27-28, Hawaii-Hawaii naman kita. Nilagay June, nilagay klase na naman. Wow, grabe! June, July, August, September, October, nilagay! Ber na! Ako si Matt Chocolate! Sang 88.7 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter.
5: Mm.
4: Kag hindi siya makapahuway, amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
5: nga sa may mga guard mo.
4: Mo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. O, dapat sa, tulog, wala.
4: Tulog, wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM.
11: K5
10: News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
14: Wow!
13: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM. Monday edition, mga ka-K5, sa programang Big Time Secrets, kaupan niyo giyapon ang pinakabongga nga madam. Ang madam nga magahikap sang imo kalipay, kag madam sang tanan, Madam Usang. Nasubang gabi, mga ka-K5, inatamyaw naton dira sa may tubang sang doctors ang butikang Pinoy ay mga mabalutan dira nagapamati sila subong sa aton. Kadiri pagi sa analasan, good evening, mga tano dira ay nagapungko-pungko kung gabi. Kad nagahampang-hampang nagapamati sila sa K5 News FM, mga tano sa alalasan, lalasa ko bala, lalasa ang kabuhi ko. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, upo dyan naman si Madam Usa, mag-a-istorya naman kita sa mga gabi. But before that, kinatamyaw ko kari ang mga taxi drivers kaya nag-tutok subog sa aton. Good evening, sa mga taxi drivers naton, dira sa may molo. O, may ang gabi, si mga motorista naton. Kag nagapamati ka na subong sa aton ang Chinese family dira sa may West Timawan. O, nakatutok sila subong sa aton. Good evening. Dira sa mga friends mo naton dira sa Katsiluga. O, Katsilugan. O, yan nagapamati. Katsiluga dira sa may doctors. No? Dira tutok man sila subong sa aton sa K5 News FM. Samtang kaon sa ilapan niya po ang karabe, bonga-bonga. Well, mga kakifive, thank you kids inyo. Kaga, dalit na gindami nag-PM sa akon, pagkidari pag ito. Ginatamyaw kumangali ang Fred naton sa kay Kisaya Store. Wow! Kapamati sila subong sa aton, dira si Lola niya. Good evening sa inyo, ma'am. At sa Group 4, sang Barangay Infantimolo. Yan nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo. Ay, grabe, good. Tama subong ka paang, mga kagay five, no? Pero sige, giyapon ang pangabuhi naton. Ginatamyaw to man si Sir Jennifer. Yan nagpamati subong sa aton. Madam Usang, nataguala ang ngalan ko nga si Nika. May duwa ako kabiluga kabataan, Madam Usang, kag wala gigi palindugan sang akon nga boyfriend. Pero ang habalis akon kuno, padalaan niya ka ng sustenta. I-sustain niya ka ng mga needs ang kabataan ko, etit na disgrace siya. Pero Madam Usang, asa subong wala masagyapon, may ginhatag. Tapos one time, ang iya nga utog yung lalaki na kato sa balay namon, ginhambalan ako nga hindi na ako kanong mag-asa na tagaan ako sang support sang akon nga boyfriend. Oo. So, Madam Usang, ako nagaralain mo na po, syempre, ang ginatawag bala Madam Usang nga kwarta, hindi mo na ilang mulang, o, do? Madam Usang, no? So, para bala sa imo, Madam Usang, may authority bala

Ang ma-advise siguro sa imo ni, dapat ikaw bala, no? Tanigin pangunahuna o mana before kaya nagpa-boom-boom pow. Hindi man pwede nga mabira ka lang dayon. Tanigin lang ta o man bala ang pwede matabo sa imo. Okay, tamo nagbusong ka nga wala tatay. Nabusong ikaw yung wala sustinto. O timano ikaw? Makaon ka balas? Bukbukon mong balas, putangan mo sa mga mayonnaise? Kagihalo sa tinapay, hindi man pwede. I am bored sa imo, Nika. Well, mga Nika, balikan ta kakaroon ha. Relax ka da sa atong yung Monday edition, ha? Sa programang Bedtime Secrets, kaya amugiman na kung pala tutot nam-nam ka, ha? Kanami, but sa guan, pero kalam-kalam man siya. Pero, hindi manami, do hindi manami. Magabalik si Matchokolit. Nagpuli na siya galiya. Matchokolit, nagpuli. Kanaya, wala mo kaya ginbalikan. Hambang mo magabalik ka, tapos wala mo kaya ginbalikan. Well, mga ka-K5, Madam Usa on your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5.
3: K5
2: News FM.
1: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
7: Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: My D3.
5: Mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Ara mismo!
10: TDX 500!
11: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauhan!
11: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka pong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman Roman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: 88.7 KFADUS of FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Pwede naman si Madame Usa. Bow. Good evening sa inyo. How are you? So mga friends nato, nga nagabamatiso mo sa aton, good evening sa inyo, tanan-tanana. Ginatamyaw ka man mga friends nato, nga nagainom-inom sa mga GTX Premium Coffee. Sa mga kaka-K5 nato, grabe ito ang check sa aton nga mega. No, hindi, sa pagsuporta rin sa nga lalaki. Actually, mga babae kong disabala, may mga sadlaman kita. Hala kita ya pa inkit-inkit, hala kita wa tilaw-tilaw. Tapos ka magbusong kita gani, mawawaw kita nga wala kita ipakaon sa kabataan. Actually, after mo na sala. Why ta man ginapanumdom sa the time na nag-bigacations kita o nag-bika-bika kita dira. Wala mo ginapanumdom nga hindi kini pwede. Tikarawan ko ni hindi ka masuportawan sa bana mo, kahit yung balong sa bana mo, hindi mo na imubata. Tidra ka mo maginamo. Pero ang the best way ginaya, no? Tani sa una pa lang wala para nagpabdeng-deng, no? Kasi masakit bala sa balatsagon na hindi ka man gali mabatpon sa lalaki. Di bala, masakit ka tama. So kung ikaw naman niya dahin, na ti gusto mo gijabiday nga maano ka, matagaag opportunity nga suportaran sa lalaki ang imong bata. Istorya ho ni mong pamilya, pero kati sa sulat mo ba daw ni kabalo ang ginikanan na ikaw ginagin pabusong sa bata. Tapos ang imo nga nanay, daralain man kiti ipabusong ikaw sa lalaki, iban lalaki, nga wala kang magpanindugan. I am sure nga maginamo gid na. So obrahon mo lang gid ang pinaka the best way mo nga obrahon, istorya ho mo lalaki. Kung pila lang biya makaya sa lalaki, be. O, di una siya mapili kung wala sa trabaho, di ba la? Tagaan niya kayo sa kalibo, dati, lipalipay ka na eh. Pero hindi na niya makasustinto sa pilaka isa sa kabulan. Mabudlay, mangita asang lalaki nga matindugid sa imo nga side. Ara sila eh kung saka namin turn. Ara sila kung magtulutoslo, toslo. Pero kung hindi sila ganit matatuslo, kalda pa buso ang kalanin natin, wala kagibing mahimo. Ikaw man mismo wala ang nagapabudlay sa imo nga kabuhi. Tani wala ka na nagtawag sini, nagpatulos-plok-tos-plok. At isin naman din matindog sa kilid, bubi kung ano, kung sige-sige ka, o di bala? Actually, sa tuntood lang langga. May friend ko na sa una, duwa man kabulugiya bata, sa simuwasan sa portrait sa lalaki. Kanya, ina-trip-trip mo lang to. Trip to Jerusalem malang tila ubra. Di wala sila may mahimo. Kaya na buo na. Sogi panindugas sa babae nang ita sa ubra. Yan sa god yung iyang bata. Asta nga nagdako ang iyang bata. Di bala? Kabudla man abi mang sagod sa bata. Kapintugin niya, ikaw mismo daw, baguhanon pa lang. Wala pa sa ginatawag nga expertise, o di ba lang, hindi manami. So, dapat ang ubrahon mo lang gid is nita siyang trabaho nga makasupport ikaw, makasponsors ikaw. Kaya kung hindi ka mapagitaan siyang pagi, hindi kaya makita siyang way, ati, yawan siya gid. Sa mga kikifayda naton ha, na nagatutok permi sa aton sa program, ba, amugin na ang pinakabudlay kong kisa, ang natawag naton nga challenge sa aton kabuhi, bala. Kaya kung gis, wala kaya mag-expect nga habalun ka lang sang lalaki na pabusong sa'yo mga, wako bala, panindugan ko na. Kay galit mga ka-K5, hindi man kaya nga panindugan. Babudlay-budlay gid mga ka-K5 po, amun ang sitwasyon. So ikaw inday lang ga, bao Diyos ko. Tanigin think mo man anay before mo ginsulid ang early last one. Manamit magpaw, igo-igo, namit maga, bum-bum-paw, pero hindi gali ha, hindi gali nami. Ang ginatawag naton nga, bahala na si Batman. Dapat siya may work kagid nga para masagod mo kabataan mo. Dapat may ubra kagid. Agod nga, hindi ka mabudlayan. Kung wala ka ubra, ti kaluluway kagit sa pilapadlaw. We'll be right back to Madam Usang Oli here to your favorite radio stations, 88.7 KFN News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Hello! 88.7 K-Fab News FM. Pwede si Madam Usa. Mga kaka-K-Fab, wow, grabe. Good evening, everyone. Nagkakaon bula ka muna subang. After ita, inom ka mo sa DGX 500. Ah, para sa inyo naman dahil. Kasi mga friends na ito, na hindi pa kalibatay mag-inom sa DTX Coffee Mix nga may kape ka na, naka-detox ka pa. Well, sa mga K-5 na ito, good evening everyone. Sa mga friends na ito, Luzon, V-Science in Mindanao. I need to say goodbye na. Bow! Wala na kita tiyempo, alas 12 na. Salamat man sa papamati sa K-5 News FM Philippines. Sa ingitan ng tananda mga K-5, I love you. Upo niyong pinakakulit niya DJ. Madam Usang, medyo bastos lang. Madam, mga salamat sa pagtutok niyo sa aton niyo. Monday edition sa inyong programa. K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
4: K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Para sa matinlong na dugo.
12: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
12: ang nagatinlong sa imo atay.
13: Basta tinlong atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
13: Ang D3.
12: Yung may
13: Physio,
12: yung may
13: D3.
12: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
13: Ang D3.
12: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
12: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mga magabuti ka.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX-500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX-500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX-500
7: masamig ka bala ang gina-allergy.
8: DTX-500
7: ang DTX-500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy.
8: DTX-500
7: masalika.
8: DTX-500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa kabulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
6: mabakal mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
15: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
10: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masalika,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
10: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My puso!
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, magabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabasa butika.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C,
12: mamakal sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C,
12: mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
19: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Hood Superman from man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
6: Extend Food Supplement for Men para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
6: DTX 500.
0: Masaligan.
6: Epektibo.
0: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Masaligan.
6: Epektibo.
0: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
0: Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.
0: E3 Bio
6: with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
0: Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mabagal sa mga buti ka.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamit ka bala ang gina-energy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
6: nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
7: DTX 500
6: masaligan.
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
10: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
11: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
10: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
11: Eye Care Gold Capsule
10: may aras ang lutein,
11: vitamin A,
10: vitamin E,
11: vitamin C,
10: zinc
11: kag bilberry extract
10: para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health.
11: Mag-inom sang Eye Care Gold
10: kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: TC,
2: mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
2: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
19: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
23: Supplement for men!
22: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
23: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
23: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
23: DTX 500.
1: Masaligan.
23: Epektibo.
1: DTX 500.
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
23: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
23: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
23: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
1: Masaligan.
23: Epektibo.
1: DTX 500.
23: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
23: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
23: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
23: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイルエルスレイ 88.7 K5 K5 News FM

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Kapalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Tanan ng mga K5. Kamusta tanan nga nagapod sa aton nga palatuntunan, sa gihapon, sa sining at iyon, aton nga dayaon kagpasalamatan ang Diyos, amod sa tanan niya ng pagkamaayo, nga siya nagatipan sa aton, giluwas itagikan sa tanan ng mga nagkalatabo sa kalibutan, kag sa gihapon, sa sining at iyon, obdanay kita sa aton nga palatuntunan. Kamusta ka mo? Kaway pa nga kamutanan, yara sa kayong lawas, kag sa gihapon. Kanunay nga nagpasalamat, pirmi nga nagpasalamat sa Diyos, ngod sa tanan ng mga pagkamayo, nga ato na baton halin sa iya. Mga pagkamayo, nga physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kay amunigid ang aton nga first priority. Kay kung wala ang ikayong lawas, paano kita makapadayon sa aton nga walo aton? Paano kita makaobra sa aton mga kinanglanon, mga likoton? Dayon, paano kita makaservisyo? Muna nga, sa gihapon, aton nga diyaw ng Diyos, salamat ng tigit siya. Bangod sa tanan niya nga pagpakamayo sa aton, nga iya nga ginbukbo sa aton nga tanan. Kamusta ka mo? Muna nga, terminado ni ginaliwat, ginasulit-sulit na aton tiri. Kay, importante katama sa aton nga kabuhi, nga kita makaangot pirmi sa Diyos nga gamahanan sa tanan. Kaya siya man lang ang makaluwas sa aton sa tanan man nga mga nagkalatabo sa kalibutan. Kaya kung kita nakaangot sa iya, hindi kita niya pabayaan. Nang sa aton nga palatuntunan, padayon ka mo sa pamati, kaya damo kita nga matunan diri, samtang kita padayon nga nagatuon sa mga pulong sang Diyos. Mulang na ang aton nga mga pagpangabahin sa aton nga mga tagpalamati sa inyo tanan. Kaya sa gihapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Diyos, mga muyo kita, anay. Mapagpala at mabagin namin po inyong Diyos sa mga sinalipong ito kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patubay at babae. Maraming salamat po sa pagkakataon sa mga sinalipong ito na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pinan pong ito. Pagpalain mo man yung banal na mga salita. Nawa sa tulong ng banal na Espiritu, ito'y makintal ng malalim sa aming pag-usipan upang maging gamay sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO at ang Looy at pamilya, nawa pagpalain ng mga pagpala ang kinakailangan na patuloy mong ibinubuhos mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection at kayong din sa pamilya at saka sa mga kawanis ng pilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming humihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Jesus. Amen. Sa sining tiyon, mga kautoran, pareho nun ta ang atong napagtuon, atong punasundan, ang 7 stages of dietetic reform. 7 stages nga o pito ka mga hugna hanungod sa pagkaon nga ginhatag sang Ginoo sa tawo. Munang ang Ginoo may ara siya pagsulundan, kumbaga may ara siya protocol, may ara siya policy nga muna iya kaunon. Kaya sa ginisiling na naton, di bala ang mga scientist nga nag-aubra sang makina, nag-aubra sila sang makina, pagkatapos ang makina din hatagan dayon siya guide, may ara siya, ano na siya, may ara siya guide na imulan taon, paano mo siya paandaron or paano mo siya atipanon. Siyempre, normal na may ara ginag-guide. Karon, kay may ara man siya guide, gingamit lang ng kulong nga guide, kay agud nga atipan ni mo siya maayo. Agud nga mapuslan niya siya maayo. Agud nga magapadayon ang iyang serbisyo sa imo, kay ginbakal mo man siya para nga mapuslan sa imo nga kabuhi. Labi na gid ang Ginoo. Ang Ginoo amo ang scientist nga nagahatag o nagabutang sang mga cells, tissues, organ system sa aton lawas. Amo na nakabalo siya paano ang aton lawas makapadayon nga bakod kag wala o hilway isang mga ginkahadlukan ng mga balatian. Now, kung balik kita dito sa ginsukuran, way manggit sila sa una balatian. Angay sa kayadan kag iba. Pero, bangod sang padihot sang kaaway nga nagsulod dito sang manog, nabiktima siya dan kag si iba. Pero balikan na ito po siya. Kabalo na kita tanan, makuturan nga, ang plano galigid sa Ginoo, importante kayo nga aton nga maintindihan. Nga man, kay ang plano sa Ginoo, agud nga aton nga maintindihan. Maintindihan tagid maayo ang plano sa Ginoo na nga makabulig sa aton nga pag-alagad sa iya. Kay kung hindi, amo na nga abi naton okay lang. Pero ang totood, amo na sa aton nga timpo subong daw kadamo gid problema. Pero balik kita sa aton nga ginatun-an. Nga agud nga maintindihan naton ang plano sa Ginoo, dapat nga may baruan naton kung ano ang pinakamaayong nga mga pagkaon. Dapat naton tun-an ang orihinal nga plano sa Dios para sa pagkaon sang mga tao. Para nga aton nga mamintinar ang aton kayong lawas. Now, sa aton nga timpo. Pero sa aton ginatun-an nga 7 stages of diet, aton tunasugdan gamay, pero basi nalipatan ninyo isang rice tadanay, amo na nga sugdan ta dito sa pagtuga. Sa aton na ginasiling na ang mga scientist sang maghimo sila makina. Alimaw na lang, diri kita sa makina sa mga salakyan. Kabalo, ang scientist, ano ang tubuhong mo? Gasolina o krudo? Kung ang di gasolina, tubuhungan mo siya krudo, maandar man siya pero kurot-kurot. Di ba? Kurot-kurot siya. Kaya man kay hindi na siya mo eh. Ngayita pa ganina, special gasolina. Muna nga, importante ka tama. Kabalo ang scientist, ano ang itubhong sa mga makina sa aeroplano? Kabalo ang scientist, ano itubhong sa mga nagakinahalan sa special ng mga gasolina? Sa mga di krudo naman, kabalo gyapon ang scientist, ano nga klase sa krudo ang itubhong dito sa mga di krudo? Pero main na lang ang krudo gani. Pero ang pinakadako nga damage kung ang di krudo imutubungan gasolina. Kangay sa kumbata sa una, nagpatubhong siya. Bag-o ang gasoline boys sa estasyon dito sa Bidilien, ako naginmit lang ang lugar, isa ka gasoline station na ang iyang gasoline boy, bag-o pa lang, ginhambalan na sa kumbata nga di krudo. Karon kay nag-abal na lang naton na siguro makaklaro ang bata or ang tinboy nga bata noon pa, bataon pa. Motor siguro nga abi niya mula sakto lang karon kay na natubong dito ang daw pulo manguro to kalitro gasolina man gali. Tingalan bata ko nga pagdalaga no wala gani ka labot tumas kilometro patay ang makina. Natimuhan at mahuan sang bata ko nga ang nga panimaho bay gasolina man. Adi ka tuan niya stasyon. Nga gin hatak gin buyod ang jeep na salakyan. Dayon gindala dito. Problema gid. Karon kay nagpakitlo oy man ang gasoline boy, Kalau kayo man ang akong bata, man lang to. Gin charge lang sa experience. Na po interes atong pagtuon is, bisan ang mga makina, ang makina laban dira, bakal, may gamay lang dira sa sulod ng mga hard ng mga plastic na kaya makaagwanta sa kaintong, kay araman na sa pisa subong, yung butang nila, na may araman gasket nga makita nimo, daw pa mga tangay sa mga dinabutang dira. So kung aton nga pinsaron, gamay malang tani siya nga amuna nga diferensya, pero matingala ka nga di niya dayon, mag-likid sa dayon. Kaya ngalika ang mga gasket na guba. Ara na siya. Pero sa ginhiling na itong rib, ara mga bakal. Pero biskan pa gani mga gapal, mga bakal. Kung hindi mo na siya, at ipanon maayo, mga bearings na, mga gear na, magkalaga guba. Ano pa ayahan ng itong lawas? Ama lang ang aton nga Ginoo, samtang forma siya sang tawo, ara na ang cells, ara na ang tissues, ara na ang organs, ara na ang systems. Kapaluman ang mga nagapamati sa aton dari kung inyo lang tawo na sa listing kamo kadto sa Google, at tawo ninyo ano ang cells, kay parte kadamo ng cells ang aton nga lawas, dayon ang tissues, dayon ang organs, damo na, dayon ang systems, damo na tanan. Dayon kabalong Ginoo kun ano ang gamiton dira para nga makapadayon siya nga baskog bakod. Amo man gihapon ang aton nga mugina nga aton dapat pinsaron. Muna nga sa pagsugod pa lamang pagbuhat na sa Ginoo sang tao, nagsiling siya nga yari karon. Siling siyang Dios, ginhatag ko sa inyo ang tagsa ka hilamon nga nagapamunga sing binhi. Kag ang tagsa ka kahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapatubas sing liso para sa inyo ini mangin kalangkon. Amo tani na suro Genesis 1 versikulo 29 nga ang kalangkon tani sang tao sang ginsuuran amo gid ang lunsay nga produkto sang buta. Mo na nga importante siya kaayo maintindihan ta, kay kung indi amo na nga matingala kita. So amo na ang pirmero nga stage, pirmero nga ugna nga ginhatag sa Ginoo sang kalanong sang tao. Aton na lang ginrespaso, ripaso, aton gin-review. Ang mga uyas, prutas, nuts, kag mga tanon, mo ang pagkaon nga ginpili para sa aton, sang aton manumulga. Pero gani, kung aton tunan, sa permiro ang tao prutarian, wala pa utan. Kaya ang ginhatag nga una, suno sa aton ginabasa, fruits man lang. Kaya ang permiro ang tao, frugivore sila, or nagakabuhi sila sa prutas lamang. Lalain ang prutas. Pagkatapos nga nakasala ang tao, dito na dayon gindugang ang herbal or herbal ang herbs, ang utan. Kay amo na ang ikaduhang hugna. Kay sa ikaduhan ng hugna, amo to nga ara na dayon ang mga utanon. Kay ginhambal sa Ginoo, ginpatubugin niya ang mga hilamon para sa kasapatan kag sa mga ang hilamon para sa tao. Kung basahon ta ang Salmo 104 versikulo 14, kapag balikan ta ang Genesis 3:18, nga naghambal ang Dios nga ang magapatubo ay sa imo sang mga tunukon nga mga hilamon kag magakaon ka sang mga hilamon sang katagon. Amo na nga ikaduha ni siyang stage sa pagkaon sa tao. Buto balon, fruits and vegetables na ang ginkaon sang tao pagkatapos makasala. Pero antes makasala, prutas danay sila. Amo na nga, nangin herbivore ang tao. From frugivore, frugivore. Buto balon, prutas, ang ikaon nila na yun. Herbivore, may ara na utan, may ara na vegetables. So, panayon sila. Amo na nga, samtang amo na ang ilang ginakaon, kung tanlang taon ta nga ang ilang ginakaon amo na ang mga prutas, mga utanon, mga nuts, ang natabo. Nakita ta sa no sa aton na ginatunan nga perte kalaba or kalawig sa ila edad. Kay si Adan napatay na 930, tunong Genesis 5 versikulo 5. Si Seth napatay na 912, tunong Genesis 5 versikulo 8. Tapos namatay si Enos, 905, suno si Nises 511. Namatay si Kainan, 910, suno si Nises 514. Napatay si Mahalalil, 895, suno man si Nises 5, versikon 17. Napatay si Herod, 962, suno si Nises 520. Si Enoch, wala napatay, gindala siya sang Ginoo dito sa langit, sa nag-edad siya sang 365 katuig, ato siya gindala sa langit. Dayon si Mito sila, 969, suno si Nises 527, kang si Lamik, 777 katuig, antes siya napatay. Kag si Noe, nakakabuhi pa siya sang 350 katuig pagkatapos sa baha, kaysa pagbaha, maybe 300 ang iyaedad, nadugangan pa sang 350 katuig antes siya napatay. Muna nga, si Noe napatay. 950 katuig antes siya napatay. Grabe, no? So, muna ang record. Basta kay, bisan nga sila nakasalana, bangon kay ginatipan nila maayo ang ilalawas, suno sa ginhatag sa Ginoong pamaagi, kay may ara man nga guide ang Ginoong ginhatag sa ilano kaunon, prutas at kagutanon, nagakabuhi sila sa malawig nga kabuhi. Pero ato nakita diri mo kuturan, pag abot sa baha, balo na ta, natabo ang hindi ginexpektar sa mga tao sa do. Isa ka tubig baha sa bilog kalibutan na naglabaw pa sa pinakamataas o pinakataas ng bukid dito sa Ararat. Naglapaw pa sang 15 cubic meter. Kung baga, halimbawa, kung 15 metros pa na kataason, huwag nagidota nga makita pa sa ilog kalibutan. Kagpwerte kadugay. Nga man, pwerte kadugay kay sobra isa katuig ang kalawigon na ang tubig ara sa duta. Bisan hindi na magiging satanan, kay nag-amat-amat man to siya hunas, pero muna kaduga yun, sunok sa record sa Biblia. Dayon, bangon sina, pagkatapos ang baha, ang Ginoo, naghatag naman siya sang balaod. Ano nga balaod? Para sa ilang pagkaon. May ara sila, kumbaga, aton balaan nga, may ara sila, tawag ni, provision. May ara sila permission. Gitagana sa Ginoo, gitigana sa Ginoo ang ilang pagkaon, pagkatapos gintugot, pero, ano ang aton mabasa sa Genesis 9 versikulo 3 o versikulo 3 hasta sa 5? Bisan hasta pa sa unhan. Pero ning 3, 4, 5 aton niya basahon. Ang tanan nga nagahulag diri sa ang tanan nga nagahulag kag nagakabuhi mangin kauno ninyo. Subong sa gobyerno nga ilamon ginhatag ko sa inyo ang tanan nga mga butang apang hindi ninyo pagkaunon ang karni nga may dugo. Diri, ato nakita na nga ang Ginoo nagadumili sa ila nga magkaun sila sa karni nga may dugo. Amo ganina nga kung ang karni may dugo di dapat kaunon na paano na karon. Samtang umusog ginadugo, daw imo mo na siya pugaan mayo nga wala nagidugo, huwag naman sabor. Ang butang balon, halos walay nakatuman subong sa mga nagkakaon karni, walay nakatuman sa mando sang Ginoo nga hindi gid magkaon sang dugo upon ang iya karni. Awo ang unod. Nga man, kay sukton sang Ginoo ang dugo kung basahon ta ang versikulo 5. Dugo man sang tao, kagdugo man sang sapat, manukot ang Diyos kung sino man ang mga taon or bagay labot. Amo na nga sa pagwa nila sa arka, bangod kay may pito kapares nga limpyo, dayon may duha kapares nga higko, amo to nga ginatagan sila permiso, permit, na makakaon sila sa karni nga tinlok, pero hindi walay labot ang dugo. Kay kung magkakaon sila sang may arak, hindi ang Ginoo magatugot sa ila nga makakaon sila sang dugo. Muna nga diri, amo ning ikatatlo nga hugna mga prutas, mga utan, kag may ara na subak. Kumbaga, ang utan, may subak na. Nagkakaon sila prutas, nagkakaon sila dayon utan, nagkakaon man sila karne, nga wala gidugo. Amo na nga, amo na dapat tani ang huna-hunaon, intindihon, sa ikatatlo nga hugna o ikatatlo ka stage sa nga pagkaon nga gin prepare sa Ginoo nga amo to ang iyang guide para sa tao. Amo na nga sa wala ang Dios wala magatugot sa tao nga magkaon sila sang pagkaon nga sapat tubtob sa pagkatapos ng anaw. Ang tanan nga butang kay nalaglag naman din ang mga tao na mabuhi sa una kag ang Ginoo sa ila kinanglanon naghatag kay Noe sing panugot sa pagkaon sang matindo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Kabalo na sila nga pagkaon sang karne hindi gitani pinaka mapagros na pagkaon para sa tao. Amo na nga sa lipot nga timpo, lipot nga panahon, nagkaon sila kay ang ginhimo sa Ginoo. Nakita sang Dios nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya pagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya yadtong malawig nga rasa nga magkaon sang sapat agud magalipot ang ila makasala nga pabuhi. Tuod gina siya naman kay pagkatapos sa ikatatlo to ka stage nga nagakaon na ang tao sang karne, ang kalawigon sang ila nga edad nagnubo. Amo na nga ang record diri nagasiling biskan nga si Noe tani to napatay siya na 150 man to katuig sa patay sa ano sa Noe 29 Genesis, pero si Sem napatay sa 600 na lamang. Pero kung ikumpara sa aton nga subong lawig pagyapon sir paksad ang ikatatlo nga kaliwat halin kay Noe or kung diri halin kay Sem sir paksad 428. Gayon si Sala ang ikatatlo halin kay Sem 423 napatay siya so no Genesis 11:14. Gayon si Eber 464 so no Genesis 11:16-17. Gayon si Pilig 229 na lamang so no sa Genesis 11:18-19. Seryo nagkabuhi sang 229 mga yapon at isang patay Genesis 11:20-21. Si Serog 230 na lamang Genesis 11:22-23. Si Nahor or Tahnakor nagkabuhi sang 148 katuig so no Genesis 11:24-25. Si Tare or Tera na amay ni Abraham 205 napatay siya so no Genesis 11:22. Kag si Abraham 175 napatay si Abraham suno sa Genesis 25:7-8. Dayon si Isaac na anak ni Abraham nagaedad siyang 180 suno sa Genesis 25:28 kag napatay. And then si Jacob napatay siya 147 ang edad suno sa Genesis 47:28. Dayon si Jose napatay 110 na lamang kag si Moses napatay 120 ang edad. Karon natabo mga kuturan na nagapadayon ang kaliwatan at ang kung basahon ta ang Salmos 90:10 ambal ni David sunod sa tumabasa sa mga sa Salmo mga awit kapitulo 90:10 na ang tao si Tinta mangin si Tinta na lang ang edad or 80 katuig kon medyo baskog pa siya. Muna nga hasta subong ang aton na edad ang 70 tigulang na ang 80 labi na tangay sa inyong igala inyong amigo si Brother Espera tigulang na naman kasi 76 na edad so muna nga sa subong dubo na ang edad naggamay pagin ang tao ang iyang size nagnubo daw unano na kung ikumpara sa mga tao sa mitukuran sa ikatatlo pa lang na ka kaliwatan sa ikatatlo ka stage or ikatatlo ka hugna sa kinakaon sa tao sa panahon sa kaliwatan ni Mighalin na sakay Noah pagkatukay Sim pagkatapos baha ang ilang kaliwatan hasta sa panahon ni David. Amo na nga diri kung doon ang ato pagin pa na rin sa ikapat nga hugna or stage. Kabalo kita nga sulod sa 40 katinuig ang kaliwatan sa Israel dito sa Kamingawa. Pero antes sila nga magbuwa dito sila sa Kamingawan, nauli pong sila sa 430 katuig sa Ehipto, suno sa mabasa natin sa Exodus 12 versikulo 40 kag Galacia 3:17. Sa ilang pagbuwa, naanad na sila dito nga nagkakaon man sila dito sing mga kalanon nga karne, labi na damduman nilang kanon, nilang pagkaon na isda, nagkumod-kumod na sila dito sa kalasangan. Naaman, kay dito sa kalasangan, sa Kamingawan, ang ginhatag sa Ginoo mo ang mana na ginhanda sa Dios nga wala sing unod na pagkaon. So, muna tani ang tinutuyo sa Ginoo. Naaman, kay ang tinutuyo sa Ginoo nga sila maga samtang magalakat sila amak muna 40 katuig nga sila nagalakat ay kung hindi sila bakod sa ilang lawas kung hindi man paskog makaagwantay sila makatinay sila dugay dito sa Kamingawan nga kung diin sila man magabihan dito lang sa matulog huwag naman sila balay. Amo na nga gituituyan sang Dios ang mga anak sang Israel pagwa sa Ehipto kag iya katuyuan nga tukuron sila sa duta sang Kanaan na isa kaputli malipayon kag mapagros na katawhan. Muna nga tanaw naton ang paagi nga iya ininakuman. Muna ginpedalong niya sila sa isa kadalanon sang disiplina na kung ini ginsunod sing malipayon magresulta kung tani sa kayuhan sa ila kawalingon kag sa ila mga anak. Agon malampot ang iya tulumuron nga himuon sila nga isa kaputli malipayon nga kaliwatan. Amuto nga ang Dios malipayon ng katawhan tani. Ang Dios naghatag sa ila sing pagkaon nga labing nagakaigo para sa sini nga katuyuan. Hindi ang unod kundi ang mana. Ang tinapay sang langit. Amo na nga dere si kapat nga hugna ka fourth stage. Biskan nga nakakaon ko sila tani karne kay gintugutan mo sila pagkatapos sa baha pero diri ginhungod na sa Ginoo nga bangod kay sila maglakat dito sa Kamingawan hindi sila magakaon karne kay kabalo ang Ginoo nga makapaluya kay ang pagpili sang Ginoo sang kalanon sang tao sa Eden ginpakita sang Ginoo kung ano ang pinakamaayong kalanon sa pagpili naghimo para sa Israel gintuyo niya or gintudlo niya ang amuman nga leksyon. Ginpagwa niya ang selhanon sa Ehipto, kaginhana sila, agod nga sila, mangin isa kakatauhan nga iya pabalingon, mana ang tinapay sang langit ang ginpakaon sa ila. Amo na nga, pwede ka nami tanito ang pamaagi sa Ginoo, pero ay man sila maanad, nagkumod-kumod sila. Lamang magaturan, way naman kita sa itimpo, ato ninipadayo nun sa sunod nga pagtuon natin sa aton nga palatuntunan. Aton anay tapuson sa nuwong matangamuyo. Mapagpala at mabagi namin ito ng Diyos. Sa muli, dumudulog kami sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig at nubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nagtinig. Maunawa-anawa ang inyong banal na mga salita at pagpalain mo ang ginagamit na impilan T5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camille Oy at pamilya. Ganyan din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At ganyan din sa pati sa amin, naming kinatawan. Pagpalain mo man ang pagkataon pong ito at patawanan mo lamang kami sa aming mga pagpapulang pagpasalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Popod, sika K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa flying ta, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang carrots.
7: Oo, hindi lang carrots, mga
3: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kiningin tayon ang ako nulos.
4: Kalang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
5: Mas
4: ano yung interval?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan tanan mga impormasyon sa ikaing lawas.
5: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
9: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
5: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
9: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining at iyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
5: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
9: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
5: Uh-huh.
9: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
5: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
9: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
5: So gre no, so magfasting na kugli.
9: So may benepisyo gid
5: diya mga 16 hours gusto
9: ko. Lain ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
5: All right. So sige, magfasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500. Kag damo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Masami ni kapalatian, i DTX 500 muna. Kun kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud bugin mas hubin sa kitad ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Benepisyo.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa naabi magtubo ang buhok kon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
9: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
5: Tat.
9: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC, Doksam.
10: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP Bangold, sa epekto sini sa imong tulong, uh-huh. No? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
5: Wow.
11: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamang ina Sir Boy Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo. Tapos punggod mo, kagadamo bata mo.
5: Ay!
9: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
10: Ha? Ano sekreto niya?
5: Milig siya taguay.
9: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad Sir Boy.
5: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug to mo. Oy kan 19
10: ah. Kampyon ni
9: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
5: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
12: Oh, maligo. Basic. Basic.
9: Pagligo is not enough.
12: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaay yung lawas. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa mataas ang kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500 ang stress malikawan, pagkabulingon maligtad. DTX 500.
13: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
11: Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh.
5: Maligo, anay.
11: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
9: Kati, maapin na kita.
11: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo selula, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog ng antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na. Protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
9: Sige. Ano to?
11: O, teke. Ang paborito yan.
9: Init na inyo ka, Chan?
11: Init na, Chan.
5: Kaya doon nakapili. Pero si Ambal ni Engineer.
11: Walang mapasahe.
10: Ang sekreto ng Engineer.
9: Lain niyang pa-init-init Engineer.
11: Lain niyang pa-init-init Engineer.
9: Pamassage.
11: Pamassage. Habang ka pamassage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo cellula na kami man ang paghimos ang basura sa imosilila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
5: Tubero pa.
11: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
9: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
3: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig
14: sang D3Bio kontra sa dengue fever. Dr. Mil? Mm.
9: Nabalaan naton Sir Boy, Sir GP, nga ang D3Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Tikong gasigi ulan, wala adlaw.
14: Mm-hmm.
9: So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
14: Wala ma-process, correct?
9: Wala sang ma-process.
14: Mm-hmm.
9: So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gituwag calcium.
14: Mm-hmm.
9: Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy.
14: Mm-hmm.
9: Ang hormone nga calcitriol.
14: Mm-hmm.
9: Now, ang D3Bio ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3Bio, ga provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas.
14: Limitless.
9: Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na man balik-balik, nga indi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gituwag D3Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga inom ka D3Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
10: Mm-hmm. So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue

0: karton nga bone marrow, no? Uh-huh. So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet, mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Uh-huh. Nga makamamatay, tumaro kita kadadlaw sang D3 bio, sir boy.
1: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit na yung lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Camille.
2: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga patyo niya ang guan virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga surot,
2: ga naog.
1: Naog lang.
2: So, once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
2: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isagin sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3 Bio. Problemas pangaso, pilana, sipo, kagubo, tungas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, na tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamada. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo ipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio, na isa ka sahi ng brain food, kagandin luman sang atong uto. Gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaga.
5: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre

0: Nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sa ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala ra to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suporta ng hormone production including na ang itawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy, ga-regulate kag ga-control sa itawag imong gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung ga-inom ka ditribayo, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang itawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kag-inom ditribayo.
3: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bagsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka-ditribayo ka kadali
2: correct
4: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag ini isang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
2: Sir Boy?
5: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DDX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Physio.
0: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
0: Ang D3.
5: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
5: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
0: Ang D3.
5: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
5: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
5: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
0: Happy kanunay.
5: DTX 500.
0: Masaligan.
5: Epektibo.
0: DTX 500.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: TTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
0: TTX 500!
5: Ang TTX 500!
0: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
5: Nga sa masami,
0: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
0: TTX 500!
5: Masalikan
0: TTX 500!
5: TTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix! Mga pinata!
5: TTX Coffee Mix!
0: Mga butika!
5: TTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix!
0: Mga butika!
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C!
0: Mabaka mga butika.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
0: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
4: Libre!
16: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo nga tayo.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500
19: masalikat
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalikat
18: epektibo.
19: DTX 500.
0: D3Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio.
19: Ang D3Bio
0: yung may VCO.
19: Ang VCO
0: yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
0: D3Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio.
19: Ang D3Bio.
0: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
0: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
22: K5.
23: K5.
22: News.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My Puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isaiah 117. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ito, sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo, kinaandar akong inyo alagad sa kanginan, kopo ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Kamusta kamutaran mga ka-K5? Kamusta nga ito sining mga pinalangga ka mga tagpalamati? Mga suki na ito sa kanginan, kanagupurgin banwa sa ito sining pagpangalagad sa buong adlaw sang Martes! Standby ka mo mga ka-K5, counter report sa nga DOST Pag-asa Iloilo. Nagbubo naman ang mamunog nga uran kagabi. Sa aton sini nga mga ka-K5, kamusta nga aton sini nga lakat sang panahon? Kay tiligad to nga mga inadlaw, may ara sang low pressure area nga ginabantayan kita sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Kamusta bala mga ka-K5? Yara na bala subong sa sulod sang para ang ining low pressure area nga nauna na nga nahambal sa aton sining pag-asa nga mayara ini sang medium chance nga mangisa ka tropical depression. Oras mga ka-K5, alas 4:44 sa aga. Ang oras kaya dulongin sa aton mga ka-K5 sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Igani sa mga ka-K5 naton sa mga pinanggata ng mga tagpulamati, mag-inom perme sang DTX Coffee Mix. Every morning, ang kape nga kampyon na Klinika DTX Coffee Mix. Ara na ang aton sa nga DOST Pag-asa, naka-standby na sa linya si Engineer Rolly Cuenca. Engineer, good morning. Live kita sa balitang K5 sa umaga. Kaupod mo si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Kamusta ang aton sa nga lakat sa nga panahon, Sir Rolly?
1: Yes, sir. Mayang aga, sir. Pag-aton man yung mga pag-alamad. Ang manatang latest update sa buong adlaw, May 26, year 2026. Sa karon pa dayon sa Gyapon naton ginamonitor ning low pressure area nung ngayara sa Gyapon sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ini siya na si Plataan 1585 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Even though na sa guwa pa ining low pressure area, ang trap niya ang extension niya nag-epekto na sa eastern section sang Mindanao. Wala ini siya sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas sa Surnao ganing magapadayon ang generally maging naayong panahon naton. May mga posibilidad kita sa mga pag-alunggal o mga isolated ng mga pag-ulan pag panilat pa nag-o-off dalasin yung mga localized thunderstorm. Mainatob-tob kasarangan natin ng hangin, di ka na sindangan, paminhan na sindangan. Magadalain ni sila sa makanay, tob-tob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin yung rasa 26 to 34 degrees Celsius. Adlaw na ang maximum heat index natin sa sabong adlaw, posibleng magalabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw natin nagbutlak or magabotlak kala 5:26 kag magatunod ni siya sa 7 karon sa hapon. Tagam man naton latest for the update kag hindi siya nilo pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Salamat kay the engineer Rolly Cuenca, sir. Ang low pressure area mga when possibly makasulod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Well, possible na sir, sir, by Friday or
0: weekend. Liwat pi sir, kay medyo nadula imong signal.
1: By Friday or weekend, sir.
0: By Friday or weekend.
1: Yes, sir.
0: Ining mga localized thunderstorms, so probably amunin siya ang resulta sa mamunog kapag uran na ton ka gabi nga rabatsagan diri sa may syudad sang Iloilo kag sa pila ka mga kabanwahanan na ton na Sir Rolly Cuenca. Pero ining LPA nga magasulod by Friday, ang direksyon siya ni Sir din probably?
1: Well, based out on yung monitoring, sir, possible nga recurving, sir, no, ang direction sining LPA, no, possibly magsulod sa SAPAR, pero yara lang sa kadagatan nato, kaga magagwa man siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
0: Hindi siya maglandfall?
1: Based out on monitoring, as of now, sir, manubo ang chance sa nga landfalling scenario nato, sir. Pero, amala na, sir, i-monitor lang nato, no, kay since malayo pa ini siya, so possibly magbago pang forecast nato sa masunod ngayon at lang.
0: Salamat, kid. Engineer Rolly Cuenca, live and direct dira sa may DOST Pag-asa Iloilo.
1: Yes, sir. Thank you. Kagmayong aga, sir.
0: Oras mga ka-K5, alas 4:47 sa aga sa ito sa ating pagpangalagad. It's time to eat mga ka-K5 sang putahe ni ka-K5 Balirapin. Ano naman ang yum in the morning ni ka-K5 Balirapin. Good morning da sa kay ka-K5 Donito Sumbong sa kay sir kay amigo ta Uting Guanzon kay Nanay Beta Guanzon sa barangay Malusgod Pototan Iloilo nagapamati gid subong aga sa aton sini nga pagpangalagad kay Pay Balira apin sa imo sini nga yum yum yum yum yum in the morning.
2: Kay K5 Ray ang aton menu subong nga aga no, isa gid ni sa mga paborito sa mga Pinoy, especially kung may only rice. So subong nga aga mga K5, kung subong nga adlaw ang aton nga menu no, amo ang chicken inasal. So para sa aton para sa aton nga
0: chicken. So samtang nagadugay bala, dumatsyag ko doon nagahapos ka nagahapos ang imo putahi.
2: Kay tisang ligad ginpabudlayan aton.
0: Dumatsyag ko doon nagapili kasang dumahapos bala nga lutuon. Ang chicken ni nasal, isulusog bahon mo dumalang ini. Oo.
2: Pero ina
0: na ikaw, ikaw do notice ko, do ginapahapos mong mga putahi mo sa buong nga mga sinimana. Ha?
2: Para ano?
0: Ang ligad itong adlaw kahapon, pinrito mo lang itong back ribs. Mas ito doon, ano pagin sila, paano maglaga sa itlog, ha?
2: K5 Ray, balaan mo, kis adira sa simplicity na gagawa ang mga natural flavors.
0: Sige, sang aton yung mga panako.
2: So para mga K5 sa aton yung ingredients na of course kinahangla naton sang manok. So sa special cut naton iniya nga section niya ibulo, no? Of course,
0: kinahangla. Tapos ka-wonder ako, nanindahan ka subong aga kung anong klase ka panindahan. Kinobra mo kay manok malangin, bakal mo kagang inaog marinate mo.
2: Okay? Sa mga K5 sa special cut naton, depende sa inyo no kung gusto niyo yasang paa o konpetsyo. Apang ang paa, mga K5 o konpetsyo nga special cut ang nagapresyo sang 180 tugtog 185 per kilo. Of course sa aton nga marinade kinahangla naton sang garlic. Sa garlic naton mga K5, 30 pesos nga garlic okay na inaapang subong sa merkado no. Ang presyo sang garlic per kilo ang nagalabot sa 120 per kilo. Of course, kinahanglan man naton sang ginger o kunloya. Ang ginger naton mga K5 ang nagapresyo sang 120 man per kilo. Apang sa aton subong niya nga menu, kinahanglan lang naton sang 30 pesos nga ginger. Okay na ina. Of course, kinahanglan man naton sang tanglad. Kung may tanglad ka mo sa balay ninyo, di mas maayo gid na mga K5. Apang kung wala, pwede kita yakabakal sa merkado ya sang tagpulo kapiso ang bugkos o kung mayara man nga wala pa na bugkos, wala mga K5 o kung wala pa na tinloan ng mga tanglad, pwede kita daya kabakal sa tag 50 pesos nga tanglad. Of course, inanglan man naton sa atin seasoning sang salt and pepper. Ang salt and pepper naton mga K5 ang nagapresyo sang 10 pesos, no? May repack na kamusina ang salt and pepper. And then kinahanglan man naton sang kalamay, no? Pero mas manami mga K5, no? Mayara iya sang klase sang pag-marinate nga ang ginagamit nila ya bala soda bala, no? O kung specifically ang Sprite bala na ang lemonade soda mga ka-K5. Pero kung hindi niyo gusto yung magamit yas na soft drinks, pwede niyo gid gamiton ang kalamay bilang pangbalanse niyo sang inyong marinade kagdugang man of course sa pampatamis ang inyong chicken inasal. So sa aton nga sugar mga ka-K5 ina ang nagapresyo sang 75 pesos per kilo. Pero pwede kita yan makabakal sang tunga lang, no? Sang aton nga kalamay, no? Agod ilakot sa aton nga marinade. And then kinahanglan man aton mga K5 sang soy sauce, no? And vinegar. Ang soy sauce naton mga K5 and vinegar, mayara sang pouch, no? Sang naka-pouch nga tag 15 pesos gid lamang. Of course, kinahanglan man aton sang kalamansi. Ang kalamansi naton mga K5, kung may tanom ka mo dirati, mas maayo, gid. Papang kung wala, no? Pwede kita yan makabakal sa merkado sang tag 50 pesos lamang nga kalamansi. Of course, para sa aton niya nga achuete oil, no, kung chicken oil nga ginatawag na nila, kinahangla naton sang achuete o kung istiwitis, no. Ang istiwitis naton mga K5, kung mayara ka mo man sang tanong, mas manami pag no, kahit ima at least mas madamo ang inyong maubra nga achuete oil o kung chicken oil, no. Apang kung wala, pwede kita ya makabakal sang tag 20 pesos nga nakaripak na ina nga mga achuete. Of course, sa mantika naton mga K5, no, hindi man ni naton niya pag i-deep fry, kay te, syempre i-sugbahon malang ni naton. Apang ang presyo sa mantika sa mga K5, nagapresyo sang 120 per kilo, no, apang sa aton iyang menu, subong nga aga kinahanglan lang naton sang tunga sa isa kalipid, no, ang isa kalipid subong mga K5, sang mantika nagapresyo sang 50 pesos. So, sa total, mga K-5 nga, 535 pesos. Pwede na kita yan makaluto. Yes, ang madamo nga, chicken inasal nga.
0: Sa so 535 mo, pilani ka paa, pilani ka pecho?
2: Kuan mga K-5, 4 to 5, depende sa kada ko, no, sang inyo nga paa kag pecho, kahit isa man ka kilo ang aton niya nga marinade. So,
0: kung... Kawi, paano nag-imo nga 4 to 5 na? Karon ano ya, tiil siyang manok mo?
2: Ang quarter cut na bala?
0: 5 kilo gaw?
2: Ang quarter cut na bala?
0: Ah,
2: K-5
0: na-cut
2: rate.
0: Na nga daan.
2: Oo, special cut.
0: Na, baklo na nga whole, one whole chicken?
2: Hindi ah, special cut kita ya. Kung ba ako gila, special cut. So, sa cooking procedure na kita mga K-5, no? Of course, mahimo kita yaanay sa aton achuete oil o con chicken oil. So, sa isa kapan, no? Magpainit lang kita sa mantika and then i-add naton ang aton nga achuete, no? And then, i-remove lang naton ang aton achuete. And then, ara na, may achuete oil na kita yung nga pwede pang pahid sa aton nga gina... sugba. So, and then, set aside lang na nato ng aton achuete oil. Kag sa isa ka bowl, mga K-5, i-chop lang nato ng aton nga garlic, ang aton nga ginger, kag ang aton nga tanglad. Mas manami, mga K-5, kung may blender ka mo, no, i-blend nyo bala ang tanglad, kay dira mas nagagawa ang iyang hamot ya, mga K-5. And then, sa isa pagid ka bowl, mga K-5, dira nyo na ibutang ang inyong manok. So, sa manok ninyo, mga K-5, dira nyo na ibutang ang inyong gina-chop, no, ng mga panakot nga ginger, minced garlic, tanglad, and then ang inyong salt and pepper, ang inyong soy sauce, ang vinegar, ang kalamansi, kag ang inyong kalamay. And then mas manami mga K-5 kung i-marinate nyo ini isa ka oras, tub-tuba, isa ka adlaw no, nga pag-marinate, kaya at least magpanalupsup, gid bala ang flavors ang inyong ginpangbutang nga mga panakot. After sila mga K-5, syempre magpainit na kamo sa inyong mga uling, no? Kaya dira na kami umpisa sa inyong pagsugba. So, sugbahon nyo lang mga K-5 ang inyong nga manok kag constantly pahidan nyo sang inyo nga achuete oil para at least pampadugang pa ina sang hamot kag pampadugang sang color sang inyo nga mga chicken inasal. So sugbahon nyo lang na mga K-5 ang inyo nga mga manok tubtob nga maluto ina. Mas manami mga K-5 kung iya i-rian nyo bala sang ano sang kutsilyo anay ang inyo mga manok para at least nga makita nyo kung naluto na gid man ang inyo mga manok tubtob sa iya nga bones. So after sina mga K-5 i-prepare nyo lang ang inyong mga paborito nga sawsawa, no? So usually mga K-5 ang sawsawa naton diriya is langgaw nga sinamak, no? And then patis and then kalamansi and then ready to go na ina, pwede nyo na na-enjoy ang inyong nga chicken inasal. And mas manami mga K-5 kung preparado gid kamo, no? Kag madamo ang inyong gintig, ang kahit siyempre mas maganahan kamo sini magkaon kung nagagamit kamo sang inyong nga kamot.
0: Paano sila kakaon karon kung kamot ya gagamit nila? Siyempre baba ya gamiton nila para makakaon sila eh. Hindi ka man na mabusog kung kamot ang nagkaon.
2: Ang baba ang mausang.
0: Di siyempre mo na ya kung manginasal mo dapat ano kaw gakamot kagid. Manginasal gid ganyan balko. Kung chicken inasal. Sa ton sini nga mga ka K-5 ba? Sa ano sa buwas sa nilaga to do amo sila ko paano maglaga itlog naman ha. Ala. Kabalo sila ko paano maglaga itlog aw.
2: Ala, bakit hindi ka mo kabalo? Gusto niyo noodles?
0: Ah, prito-prito naman mga pagkasala. Ay, pabudlay man gaway mo nga minyo. Kaya gambal ko to ligad. Ang bal ko, preparahan mo siyang video-video. Ay, ka naman siyang mga video-video nga ginapakita. Alin siyang ligad pagambal ko si mo. Ano namin, ay, samtang explicar ka video lang mga procedure, cooking procedure mong blah, video.
2: Sige.
0: Oh, sa atong sining mga ka-K-5. Para makita agad sa mga tagpalamati, tanga naglantaw subong kung paano ang aktual nga cooking procedure. Kami kanina ako makita nila nga ikaw gid mismo ang nagpreparar. Pero kaling timbala nyo, sako si Kaki Pabalira Apin. No? Mga pa-video yan na lang sa iba na. E karon kung siya ang nagkita nyo sa video, mapilitan gini sa mga ngumpraga, mapilitan gini siya nga mag... magigastos pakita sa inyo sa iya sinangamin nyo. Good morning kay Teresa Alconada Redonda, Nonong Milan, Josephine Florendi Diaz, kay Mamling Alumba. Psalm 86:15, when you feel like giving up, remember that God won't give up on you. Kakipay balira apin. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you for the rain. Uy, nagulan ka gabi, no? Batsagan mo?
2: Oo, inami ang tulog.
0: Batsagan rin, nami tulog mo? Mas iban, batsagan ko, nagulan ba ka gabi? Pero na, nami tulog ko. Nami tulog mo, batsagan mo pa ba? Thank you also for the trials. Teach us to be happy despite of all the pains. Teach us to become grateful and be contented of what we have. Thank you for all the blessings and keep us safe from all harms and unseen dangers. A blessed Tuesday morning ka K-Pay Breo Malay. Kag sa aton sining mga ka K-Pay. Helen Pagaypay, Josephine Florindo Diaz, Lea Asintido. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K-Pay sa umaga. Alas 4:58 mga ka K-Pay. Sa aton sining pagpangalagad mga kultura. Inom na kamuda sa kaping Klinika DTX Coffee Mix every morning. Dapat kinaparisan yung inyo sining aga sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix. Kasarangin makabulig ka makatag sa alibyo sa aton sining alawas mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na mga ka-K5 ba sa Klinika de Alternativo ni Dr. Amil Itangoy dira sa may Quinto Distrito, dira sa may RGM Buildings, sa may kilid sang Sara Terminal. Ang aton nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kadto kabukag magbakal sa mga produkto ni Dr. Amil Itangoy. Nga saragin makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Alas 4:59 sa aga sa aton sininga mga ka-K5. Salamat gid ka K5 Alira Apin sa imo sini nga yum yum yum in the morning.
2: Sige ka K5 gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo ini si ka K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Yum yum yum yum. Good morning Ma'am Josephine Florindo Diaz, Helen Pagaypay, Lea Asintedo Alarba bayong aga gid sa inyo nga tanan. Mga balantayan nga balita sa aton sini nga pagpanumbalik sa balitang K5 sa umaga. Ang mga balita nato ng dulong sa Toscalwan sa Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bayo 80 anyos ka babayi na sa puan nga wala na sang kabuhi sa iya kaugalingon nga balay sa sulod sang isa ka subdivision sa distrito sang Lapas. 57 anyos ka panday pilason matapos ginbuno sang iya amigo samtang naginiinom sa Banwaraman sang Barotac Nuevo. Outgoing PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Ligan nagapati nga nahimo sini ang kinanglanon para sa organisasyon. Kag sa dugang nga mga balita mga ka K5. Mga sospek nagtiro patay sa senior citizen sa Banwa Sangsara na identify na. Mayor Raisa Trenas ginpasigurado nga ginagamit sa gusto ang service vehicle sa siyudad. Councilor Shane Marie Mabilog nagdepensa nga wala ini nagalagaw-lagaw lang gamit ang service vehicle matapos gaba picturean sa adlaw sang Domingo. Kag malapit 3 milyones ka balor sang ginapatian Shabu na kompiskar sa drug buyback operation. Sa dugang mga balita, karon bantayan sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Makakats, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mga
8: ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang na mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
9: May family history ba na kamuhusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: na nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: na nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, magabuti ka.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
1: mabakala sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
5: Gasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso.
11: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:09 oras sa ato sa diga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Ginadulong din sa ato ng oras ang aton sining mga kampiyon ng suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy, ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C para mapapagod ang aton immune system batok sa mga balatian kag sa mga masakit. Mag-inom sang Mighty C. Hindi basta-basta nga vitamin C ang dapat natunim nun. Dapat Mighty C, kaya ang Mighty C, non-acidic vitamin C. Bisan wala uro, nag-imo chan, safe ngayon nun. Hindi magsulab ang imo sorok-sorok. Non-acidic vitamin C ang Mighty C. Para sa mga bata, may aramang kita Mighty C syrup na mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 para sa may mga diabetes. Kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ang himo sa Ampalaya extract, kag sugar-sugar cane extract, na pabatunan na sa mga eksperto sa Estados Unidos nga magkarano nini sa ginatawag na superior antioxidants nga sana makapatay sa mga free radicals. Ang free radicals amo naman ang nagaguba sa mga maayo nga selula sa lawas naton nga nagapahina sang aton sining resistensya. Kay gani mag-inom sa Klinika DTX 500, gina-repair ang mga guba nga selula para mangin healthy liwat mga ka-K5, kag malayo kita sa mga balatian. Klinika DTX sa 500 ang ginainom nga suplemento ni Ma'am Josephine Florendo Diaz, ni Ma'am Helen Pagaypay, kag ni Ma'am Teresa Alcunada, kag ni Ma'am Babette Idar Lilia, kag ni Sir Noel nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad sa buong agas sa adlaw sang Martes. Ang oras, alas 5:11 sa aga, mga ka-K5. Waunta ang latest update kag-report, mga kuturan, sa patrol with ka-K5 AJ Cordoba sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kahapon, may mga reports sa mga kabyanan, no?
0: Morning.
12: Nga na, ano kita, na baton sa aton sini mga ka-K5 sa sining pagpatay sa tigulang kung sa diin na sa puan nga nagahamyangon na sa sulod sang Iya Balay sa distrito sang La Paz sa sulod sang isa ka subdivision sa aton sini nga mga ka-K5. Ang ining 89 anyos nga tigulang ang ginkilala kay Virginia Haseldo sa iya sini nga mga ka-K5. Now, ang pamangkot, sino ang nagpatay siya? Ano ang tuyo sang sining suspect, mga ka-K5? May mga footages kag video kita da na ipakita nga daan sa aton sining mga ka-K5, kay ang masubo nga kamatayon ni sang ining tigulang, mga ka-K5, ging pamahawan niya pa ang ining suspect, ging pasulod niya pa siya balay, ging preparahan niya pa sang pamahaw, tapos ang ending, ang ining suspect, mga ka-K5, nagaplano na galing nga patyon ining 89 anyos nga si Virginia or Virginia Haseldo, mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Ara dang aton sini nga video kay do nakuaan panikuno sa CCTV mo sa aton sini nga mga ka-K5, ka-K5 AJ Cordoba, isa-isa ha halin sa una pakadto sa punto ha, ang ining natabo sa sining biktima nga isa ka senior citizen. Paano natigayon sang suspect nga mapataya ang ining biktima, kagano ang iya sining motibo sa pagpatay sa sining senior citizen, ka-K5 AJ Cordoba? Sa report, naka-standby si ka-K5 AJ Cordoba sa patrol. Ka-K5 AJ, Gwed.
0: Ka-K5 Ray, nasa puan nga wala na sang kabuhi ining 89 anyos nga si Nanay Virginia Jacinto sa iya sining kaugalingon mismo nga balay, ka-K5 Ray. Kaya ang masubo diri, ka-K5 Ray, kay iya pa sini nga gin pamahawan ang suspect kun sa diin ining suspect, ka-K5 Ray. Dati yaman ining tawo sa ilang ulumhan sa Banwasang Leganes, ka-K5 Ray. So ang okay, nakasakbo diri, ka-K5 Ray, ang iya nga bata.
12: But silingon, kahit dati yan nga trabahante, kilala yagid ang suspect.
0: Yes, correct, ka-K5 Ray.
12: Ang unang sa magduha-duha, naging pasulod sa iya balay, kaging papamahawan.
0: Mm. Okay. Dati ay ini nga tinawo, pero ginpahalin niya man ini. Pero na, nadaman ini bala si Nanay Virginia, ka-K5 Ray, na masamay ini ang suspect na nagakadto sa iya balay. Kagining si Nanay Virginia, suno dito sa pagpangusisa naton, mayo, gitini nga klase sa tigulang, ka-K5 Ray. Mm. Pero ang masubo-subo, direk ka-K5 Ray, kay ang nakakita, ang iya pa nga bata nga sa luwas ang pungsod, pinaagi sa CCTV.
12: Subot silingon, ka-K5 DJ, waay sang upod si Nanay Virginia sa iya balay?
0: May ara siya sang upod, ka-K5 Ray, nga timbang, pero nagpauli ini sa uma, kay ti Domingo nga adlaw, day off sang iya nga timbang.
12: So kada Domingo, day off sang timbang niya, but silingon, nagaisahanon ng sadas balaya?
0: Yes, correct, ka-K5 Ray.
12: Why sa bana? Why sa iban nga bata? Magluwas sa bata, iya sa luwas ang pungsod?
0: Wala, ka-K5 Ray.
12: Okay, sige. Anong natabo? Di ba, ipapamawan niya to? Okay. And then after sa pagpapamahaw, base sa CCTV nga nakitaan sa iya bata, nga na-review sa bata, yung nagkamyango na si nanay, ano ang mga circumstance nga natabo antes masapuan sa iya bata nga ara sa luwasang pungsod ang iya iloy nga nagahamyango na? Ano ang natabo ka K5 AJ Cordova?
0: So matapos niya siningi pamahawan kay K5 Ray ang suspect, wala ginin siya nag-expectar, no? Nga ang suspect gali may tuyo na sa pagpatay. Ang pinaagi sa pagpatay sang suspect kay K5 Ray, ginkuga niya ini ang biktima hasta nga madulaan ini sang paginawa kay K5 Ray. Kag sa subong padayon pa ang verification sang ukon investigasyon sang lapas police station kung may ara sang nagaladula sa sulod sang balay sang biktima o kung tuyo lang gid nga patyon o nga magtimalos bala ka K5 Ray ining suspect nga nagpatay kay nanay Virginia.
12: Waay pamabalaan kahapon pa ni waay pamakuha sang pulis kung ano ang motibo sang pagpatay sang suspect. Kakuway pa nila ma-check dito sa balay kung may mga nagkaladula ka K5 AJ Cordova.
0: Yes, K5 Ray, kay gapon personal naton nga ginpakigangutan si Police Captain Jimel Acuesta ang OIC sang Iloilo City Police Station to nga hindi siya kuno anay magpaguha sang statement angot sa amo sining balita ka K5 Ray kay nagapadayo nang ilang hot pursuit operation kag pag kumbinsi sa suspect pinaagi sa iya sining asawa nga kundi nag-stay diri sa siyudad sang Iloilo kag kundi nag-stay diri kay K5 Ray kay ti pinaagi sa asawa nagareply ini ang suspect kay K5 Ray kag limitado lang gid nga statement ang ipagwa ni
12: sa police tagaliin ang suspect tagaliganes.
0: Amo pa na kay K5 Ray ang wala mugin hambal sa aton sang police.
12: Ang pero pangalan, sino pangalan sang suspect?
0: Wala pa ka K5 Ray gin pagwa sang police. Kay ini ginahat pursuit operation
12: Manila. Ay, nangin ka bala sa CCTV? Why ta makakuha CCTV? Kopya, way makatagang pulis aton. Picture lang nila dito tadre.
0: Oo, wala pa ka K5 Ray.
12: Kay anong atabo si Didi? Ang namit tali sinang ang bata. Ang bata, makontakt na ton. No? Makuha mo, kag ma-identify mo, tinguhaan mo na eh. Inablang nga do investigador ka pa nga, sobra ka pa blas pulis. No? Kaya ang pulis, tigaligin ang balanta ka mo. Ang pulis na eh, basta pulis na sa liganta sin eh, puro lang eh, karon. Way pa matapos. Kay K5 BJ?
0: Yes, correct it ka K5 Ray.
12: Ikaw pala investigar. Nga daw si ayos, Lupin, kabla mag-imbestigar, klalamos Lupin?
0: Oo, di.
12: Galantaw ka ba na siyang gamay kao? Si Lupin, doon siya lang ako nga daw, si Detective Gunan, gali. Si Lupin, nalain na yun, si Lupin. Si Detective Conan o Conan?
0: Conan.
12: Detective Conan, doon si Detective Conan, kabla? Ha? Ano? Salwot si Kakipay, balirapin, no? Oh, gani, sala gani, ako. Si K5 AJ Cordova, tik mo magambal, oo eh, pero why magli may nalo, why magli may nalungong pasakay, mga. Imbisigaran mo to karon balikan mong irya, pamangkot ka sa mga tupad-tupad balay, kung sino ang bata, iyang ara sa Amerika. Okay? Tapos, yes, tinguan mo nga makontak ang bata sa Amerika, interviewon ta kung natabo kay nanaya, kay para mabuligan ta kasi pagkadakop sa sining suspect. Ma-identify ka K5 BJ Cordova?
0: Yes, noted ka K5 Ray.
12: Oh, mga pila ni pangidaron sang suspect nga eh?
0: Suno, gani dire kay Police ka Acuesta mga ara sa 40s ka K5 Ray.
12: Kung si Sir Warren pagaan niya kay sa kalibo, kung matinguan mo nga makakuha si CCTV kag interview bata sang biktima?
0: Sure, ka K5 Ray.
12: AJ?
0: Oh, no. No problem. Tinguhaan natin.
12: Karon ang base ang initial is di ba gipamawan niya nagsulod sa balay gipasulod niya gipamawan niya siya surya sila gamay di pa BJ
0: kag K5 Ray
12: tapos ano lang gulpe lang gid gipalapitan niya kaging kuga
0: yes wala na sang damo pa nga istorya kag K5 Ray iya lang gid sinigin palapitan kaging kuga
12: why man niya gimbuno why man gin lampusan why man
0: wala sang may

0: Regional Director Police Brigadier General Jose Pinuligan nga na-accomplish sini ang kinanglanon agud mapaayo pa ang organisasyon kag ang pagdulong sang serbisyo sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Suro kay Ligan, lakip diri ang pagpatuman sang 7 focus or conpoint agenda sang Philippine National Police o PNP agud mapasiguro ang public safety, epektibo nga management kag pagpromote sang moral amuman welfare sa mga kapulisan sa Rion 6. Si Ligan ang nagserbe sa sulod sang 11 kabulan sa PRO 6 bilang Regional Director, kag magaserbe naman bilang PNP Directorate for Operations. Gintalusan ini ni Anay PNP Spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: 6:21 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Ngagin ka nan, kabataan nyo. Patumara, Mighty Sea Syrup for Kids. Sa managaedad, isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Basura nga nakuha sa suba sa distrito sang La Paz. Nagalabot sa 30 ka tonelada. K5 Jenny sa report.
2: Nagdangat sa masobra 30 katonelada sang basura ang natipon sang General Services Office kon GSO matapos ang lima kaadlaw nga pagpatuman sang Oplan kontra baha. Suno kay Engineer Neil Ravena ang natipon nga basura ang gikan sa waterways sang barangay Tikod kag Baldoz sa La Paz kay Yara sa Haro River. Sunod naman nga barangay nga limpyuhan sa mga Dolitupad beneficiaries ang Kaingin La Paz padulong sa Tabuk Suba, La Paz. Target naman nila suno kay Ravena nga maubos ang 7 ka barangay sa La Paz antas matapos ang Mayo 31. Nibaloan nga yara sa 70 tanan ka mga beneficiaries ang Dolitupad ang nagabulig sa pagpanglimpyo sa waterways.
3: Report na gikan sa siyudad sang Iloilo. Inisi ka K5 Jenny Kauhunan para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News Akam.
0: Samtang apektado naman sang kakulang sang tubig ang mayorya sa mga panimalay sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ilabi na ang mga yara sa shoreline kag sa suba nga area bangod kon magtaob, nagasaka ang tubig dagat nga nagaapekto naman sa mga bubun. Suro pa kay punong barangay Honorable Renante Tubula, mayara sila sang 3 ka tanke nga nagaoperate kag may dugang nga 2 nga ipaamtang sa taga-sona bangod kinanglan nga o kon kinanglan sa mga taga-sona nga mayara sang tanke. Nahi baluan nga grabanta duha na kasimana nga apektado ang supply sang tubig sa ilang barangay. Ang ilan ang insolusyon ang mga kutob sa kundiin ang may bastante nga tubig didto ang mga pumuluyo nagasag-ob pahayag pa magluwas sa mga bubon apektado man ang iban pa gidi lang source sang tubig.
1: 6:23 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Ginadoso ni Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office sang Iloilo City Government, nga pabutangan sang closed circuit television o kon CCTV ang Sunset Boulevard. Ini matapos nga may mga native tree nga ginpanglabo sang wala makilala nga mga tawo. Suno kay Engineer Ravena, nagmando man si Mayor Raisa Chu nga padasigon ang pagbutang sang CCTV apang mayara lamang sang problema bangun wala pa sang linya sang kuryente sa Sunset Boulevard. Ginakadisimaya man ni Ravena ang mga nagpangguba sang tanom sang sudad bangun ila ginatingwaan nga mapanami ang lugar apang may mga yara gid sang nagapanghalit. Nahibaluan nga 5 ka gatos ka native trees ang gintanom sang GSO sa Sunset Boulevard. Si Engineer Neil Ravena.
4: We need to expedite nga mag-green ang Sunset Boulevard para nga aton bike lanes ang nagajagta hindi matamaan sa init. So those are our plans, no. However, ti maka ano kabla makasugata kasang mga musining nga mga klase sang tao nga ginawa ta ka tingwa nga mag-improve ang aton siyudad. And eventually sila yan, no, manghalit lang kag ano, I don't know kung anong ara sa utok nila nga ginaobra nila ini.
0: Sa dugang nga balita lokal, mga sospek nga nagpangawat sang masobra isa kagatos ka solar street light sa Santa Barbara napasakaan na sang kaso. Yari ang report. Naka-file na sang kasong a theft paagi sa regular filing sa tatutanan ka mga sospek nga nagpangawat sang 129 ka mga solar street lights sang damlaglang. Ang kaso ang natigayon nga na-file hapon Mayo 25. Suno pa kay Police Captain Rafi Senyeres, ang officer in charge kon OIC sang Santa Barbara Municipal Police Station, naka-recover sang 20

0: 24 ka solar panels amuman mga battery sa balay sang sospeka. Ang nagaserbe naman nga complainant amo ang DPWH 4th District Engineering Office. Kag nahibaloan nga nagabalor sang tig 34,000 pesos ang kada unit sang solar street light. Ang mga area nga ginkawatan sang street light amo ang Bulong Weste, Bulong Este kag Kabugao Santa Barbara. Sa impormasyon sang kapulisan, ginabaligya sa scrap sa mga sospek ang metal parts sang ila kinawatan nga solar street light nga malayo ang presyo ipaanggid sa price per unit sang amo nga solar street light. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Senyeres.
1: Wala ni sila mag-surrender, binfaila ni sila natin, regular filing, ma'am, kaya hindi nanina sa natin, matak-off PD. Actually, ma'am, yari si Tari Kubiri sa hara naman din sa atin, sa custody natin. And ang ginpahin, basta na paila na natin ni Kaso, ang atin yung complaint natin, taga-DP, ma'am.
2: Kung sumahon mga ka-K5 na galabot sa Medellin ang balor sa maging pangkawat ng mga solar street lights. Report na gikan sa Santa Barbara, Iloilo, ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: The 6:27 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang extend food supplement for men. Sa Ahoy, Iloilo, masobra 2 million pesos nga balor sang shabu na confiscate. Reggie Di Mayo sa report.
4: Mga ka-K5, arestado ang isa kalalaki matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buyback operation sang kapulisan sang Ahoy Municipal Police Station sa Barangay Malayuan, Ahoy, Iloilo, pasado las 2 just sang hapon Lunes, Mayo 25.
5: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
4: Ginkilala ang sospek kay alias Pano, 46 anyos, may asawa kag residente sang Sitio Gaas, Barangay San Antonio, Ahoy, Iloilo. Sa investigasyon sang Ahoy Municipal Police Station, nga nabaklan ang sospek sang isa ka sa shades ang ginapatian illegal nga droga sa balor nga 1,600 pesos. Dugang pang nakuha sa akusado ang 8 ka plastic sa shades ang illegal nga droga nga nagdangat naman sa 385 gramos ang nakumpiskar sa diin. Mayara naman sang standard drug price nga 2,618,000 pesos. Ang nasambit na operasyon ang ginpangunahan sang Ahoy Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Eileen M. Lacrete, kaupod sang PDO Team 3 sa pagpanguna ni Police Major Dudge De Lima. Sa karon mga ka-K5, ang sospitsado ang magapangatubang sa kasong nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si ka-K5, Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Quinto Distrito, K5 News Center.
0: Sa dugang balita lokal, nakumpiskar sa gwardiya ang balor 1.7 million pesos nga ginapatian shabu sa ginkasanga drug buyback operation sang City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Villa San Lorenzo, Barangay Lobo Clapuz, Iloilo City, la 6:40 sang gabi Mayo 25. Ginkilala ang subject nga si alias William, 37 anyos, kag residente sang Barangay Rizal, Istanzuela City proper, kag temporaryo nga nagatinera sa Baldoza. Pasa, nabaklan si Williams ang isa ka plastic sang ginapatian shabu gamit ang 13,000 pesos nga buybas money. Ang tanan nga droga nga na-recover ang nagabugat naman sang 250 grams samtang yari ang updated nga medal tally sa palarong pambansa 2026 as of 6 a.m. subong nga adlaw sang Martes. Nagapanguna sa overall medal tally ang Negros Island Region o NIR nga mayara sang 3 na ka mga bulawan nga medalya. Isa ka silver kag isa man ka bronze medal. Girasundan ini sang Region 8 kag Region 10 nga may tig 2 ka gold medal, 2 ka silver medals kag isa ka bronze medal. Pangatlo naman ang Region 5 kag Region 4A nga may 2 ka gold medals, isa ka silver medal kag 2 ka bronze medals. Angot sini pang-apat naman sa karon ang Western Visayas o kon Region 6 nga may isa ka gold medal, 3 ka silver medal kag isa ka bronze medal. Bantayan karon ang iban pang mga hinampang sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 pinaagi sa special coverage sa K5 News FM Philippines.
3: La 6:30 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio. sa mga adlaw sa mga taga Kalinog, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Tapas, Capiz, Bingawan, Dueñas, na malapit sa Kalinog, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag sa Quinto Distrito. Maayo nga balita kay bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Lasay 31 sa aga.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional.
3: Ang balita regional ginadulong sa Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa Hamtik Antique, tanod, nahulog sa tricycle, patay. Eileen Rose Magbanwa sa report.
6: Para aren natabangan pa sa ospital ang sangka barangay tanod nga ginkilala kay alias Erot, 42 anyos, matapos nahulog sa ginasakyan nga tricycle pasado las 11 sa gabi Mayo 22 sa barangay Inabasan, Hamtik Antique. Suno kay Police Major Ryan Valenzuela, ang acting chief of police kang Hamtik MPS, nga halin sa sangka birthday party sa San Jose ang magpamilya nga sakay man kang tricycle kag pauli sa nasambit nga barangay. Pag-abot sa lugar kang insidente, nakabunggo sa stockpile ang tricycle kag posible wara nakapangaman ang biktima bangad nga nagapungko dia sa ibabaw kang tricycle kag region man sa impluwensya kang makahurubog nga ilimnan rason nga tana ang nahulog. Bangad sa pagkahulog, natapa ang biktima sa sementado nga karsada kag nakaangkan kang pila sa anang ulo nga nangin rason kang anang kamatayan. Samtang preso naman ang driver kang tricycle sa Hamtik MPS nga ginkilala kay alias Erwin, 39 anyos, kagsangka construction worker. Balita regional, Halinridya sa may probinsya kang Antique. K5I din Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Sa dugang balita regional, lalaki patay matapos nga ginbuno sang iya mga kontra sa Aklan. K5 Leonard Viray sa report.
7: Dead on arrival sa ospital ang isa kalalaki matapos ginhatok-hatok buno sang tatlo ka mga kalakinhan sa may barangay Linayasan, Altabas, Aklan. Ginkilala ang biktima nga si Randy Padasase, 57 anyos, residente sang barangay Talon, Altabas. Samtang ang duha sa tatlo ka mga sospechado ang ginkilala nga Sandaya Panercio Igose, residente sang barangay Linayasan, kag Teddy Igose, residente man sang barangay Katmone. Sa interview kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC sang Altabas PNP, na ibaloane nga samtang nagalakat ang biktima, ginbantayan ini sang mga sospechado kag ginbuno. Rason nga nag-angkon ini sang madamo nga pila sa iya nga nakalinlain nga party sang iya lawase. Gintinguhaan pa nga dalon sa Altabas District Hospital ang nasambit nga biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Dugang pasang opisyal nga kilalahay ang biktima kag ang mga sospechado. Kon sa diin, isa sa mga motibo sa krimen, amo ang ginatawag old grudges o kon dati na nga bagina sa nga magtimbang aparte. Sa karon, duha sa tatlo ka mga suspetsado ang ara na sa lockup cells ang Altabas PNP samtang nagapalayon pa ang ginahimo nga hot pursuit operation sang mga otoridad. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: Sa 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Sa K5 Network News, sa Bacong Negros Oriental, tigulang nabungguan sang bus, patay, Rufa Di Vero sa report.
8: Nasuwi ang isang 77 na taunggulan na babaeng magsasaka matapos mabangga na isang service bus habang tumatawid sa pedestrian lane ng National Highway Barangay Wasoblacion, Bacong Negros Oriental noong Linggo, Mayo 24. Kinilala ang biktima bilang si Edoltrodes Dungkoy, Residente ng Barangay Buntol sa nasabing bayan, nagtamo siya ng malubhang pinsala sa kanyang ulo dahil sa lakas ng impact. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungo sa Hilaga ang Sirius Bus, namabangga nito ang biktima na tumatawid lamang sa mga oras na iyon. Itinakbo ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital, ngunit ilang death on arrival ni Dr. Rizel Eunice G. Panisa. Pansamantala nakakulong na ang driver sa bus sa Bacong Custodial Facility at maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News, board member sa Bulacan, ginpasakaan sang kaso nga sexual harassment sang kasubong board member, K5 Aileen Cuevas Sanchez, sa report.
9: Nagsampa ng reklamong sexual harassment ang isang miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan laban sa kapwa niya board member matapos umano siyang hawakan sa bewang malapit sa Puwitan habang dumadalo sa isang opisyal na pagtitipon nitong nakaraang taon. Batay sa inihaing reklamo ni board member Romina Permin ng unang distrito kamakailan sa Ethics Committee ng sangguniang panlalawigan, inakusahan niya si board member Efren Bartolome Jr. ng San Jose del Monte City nang hindi umano naaangkop na paghawak sa kanya sa ginanap na Christmas party ng konseho sa Kalumpit, Bulacan noong Disyembre. Bago ihain ng reklamo, nagsagawa rin si Fermin ng privilege speech sa regular session ng konseho kung saan iginit niyang naninindigan siya hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa kababaihang natatakot magsalita at patuloy na ipinaglalaban ang kanilang dignidad. Inilahad din niya na may mga pagkakataong binabati umano siya ni Bartolome sa pamamagitan ng halik imbis na sa karaniwang beso-beso, bagay na itinuring niyang anyo ng sexual harassment. Nanawagan din si Fermin na wakasan ang kultura ng pambabastos at paggawa ng mga sexual at mapanirang biro laban sa kababaihan. Sa kanyang pahayag, binigyan din niya na hindi dapat gamitin ang posisyon, impluensya o koneksyon upang labagin ang dignidad ng mga babae. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
3: 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio. DTX 500, ITC, kag D3 Bio. Nagapabilin nga solid ang updenay sang napulo kag tatlo ka miyembro sang majority block sa tunga sang mga huring-huring tuoy sa mahimo bag-o nga kodita sa Senado. Ini ang ginpahayag ni Senate President Alan Peter Scram Cayetano. Sunod kay Cayetano nga sa 13 wala sang bayaay. Sang weekend nagtuwa ang huring-huring nga liwat magabago ang liderato sang Senado matapos ginpahayag nanday Senador Francis Panglinan Panfilo Lacson kay Vicente Soto III ang ila suporta kay Senador Sherwin Ting Gatsalian nga mahimo mangin masunod nga Senate President. Samtang gin-confirm ni Senador Juan Miguel Fernandez Zubiri nga nakapaghambal ang minority bloc sa pilakan miyembro sa majority apang inako nga wala pa sila sa nagkakaigo nga boto para sa isa ka Senate coup agud si paon sa pwesto si Alan Cayetano.
0: Samtang nag-apilar naman ang asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga si Grace Nancy de la Rosa sa hudikatura nga ini magpagamit agud madala ang iya bana sa The Hague, Netherlands. Ini sa tunga sang paglagas sa mga otoridad sa senador matapos nga magpagwa sang warrant of arrest ang International Criminal Court kon ICC angot sa kontrobersyal nga war on drugs sa idalom sang Duterte administration. Ginpamilit naman ni Mrs. De La Rosa nga ang tagsa ka mga Pilipino ang dapat nga kasuhan sa idalom sang kaugalingon sining nga hudikatura kag indi sa korte sa luwas sang pungsod. Suro sa iya nga ang voluntaryo nga pagsungka sang gobyerno sang isa ka Pilipino sa International Court ang pag-ako nga mahuyang kag wala sang ikasarang ang hustisya sa Pilipinas.
3: Na 6:40 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Nagtukod na sang tracking teams ang National Bureau of Investigation o NBI para sa pagpatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kon ICC kay Senador Ronald Marapon de la Rosa. Sino kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ginasentrohan karon sa otoridad ang tatlo kamahimo ginapanaguan sang senador. Ginpahayag ni Attorney Matibag nga nagpangayo naman sila sang bulig sa iban pang agency kag personalidad sa intelligence network agud mas mapabaskog ang monitoring sa kaso. Sino kay Matibag, may option man si De La Rosa nga magsungka apang nagapati sila nga malabo ini nga matabo.
0: Sa piyak na bahin, nagpasalamat naman si Anay Department of Labor and Employment o kondoli Secretary Bienvenido Laguesma kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kahigayunan niya makaservisyo kag pagsalig nga ginhatag sa iya. Gin-confirm ni Laguesma nga nag-resign siya sa pwesto bilang Tiglicom o kon-secretary bangod sa iya ikaayong lawas. Suno sa iya nga ginhimo siri ang desisyon agud mapabilin ang mga tikang sang dole sa paghatag sang oportunidad sa trabaho kag paghatag sang proteksyon sa kinamatarong sa mga mamumugon. Ginpasalamatan naman ni Laguesma ang mga kaupdanan sa gabinete kag ang mga dedikado nga kaupdanan sa dole nga nagserbe o kung nagserbe niya nga inspirasyon. Gintalosan naman si Laguesma ni Anay Senador Francis Tolentino nga gin-appoint ni Presidente Marcos Jr. matapos ang one-year ban sa mga nagdalagan sang 2025 elections.
3: Lasays 41 sa aga, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix, naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
3: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Ukraine, naglunsar sang pag-atake ang Russia gamit ang tuman kakusog kag bag-ong hypersonic ballistic missile sa Kyiv, Ukraine nga nagpatay sang 4 ka mga tawo. Inina ang isa sa pinakamabaskog nga pagpambomba sang Russia sa Ukraine humalin sa mag-ibuwal ang giyera. Ginclassify sa Amerika ang Oreshnik missile bilang intermediate range missile nga sarang magdala sang nagkalainlain nga conventional o nuclear warheads. Ang kadisigun sini ang halos hindi mapunggan sang air defense systems nga mayara ang Ukraine. Inina ang ikatatlo nga tinion nga gingamit sang Russia ang amo nga missile.
0: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, nagsaka na sa masobra 900 ang suspected cases sang Ebola sa Democratic Republic of Congo o kon RDC. Siro kay World Health o kon World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ini sa tunga sang ginpabaskog pa nga surveillance efforts sa nasambit nga pungsod. Suno sa WHO chief, gikan sa masobra 900 suspected cases, 101 diri ang kompirmado nga kaso. Sa reports ini nga weekend gin-confirm sang Congo Health Ministry nga mayara sang 204 ka napatay bangod sa viral disease nga nalista sa tatlo ka probinsya sang nasambit nga pungsod sa Central Africa.
3: Lasays 43 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir Jeffrey Tumlos, Ma'am David Joy Arañador Tentativa, Pamilya Arañador sa Bita Dueñas, kay Ma'am David Joy dira sa Zen Zone, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Ma'am Ludi Gulilaw, kaya mga loyal nga mga customer ni Ma'am Ludi sa Lalay Eatery, sa Tubang sang City Hardware sa Sambag Haro, kaya mga drivers sa nga Haro CPU nga Jeep. Mga sir, sa inyong pagmamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Coach Kenneth Gangoy, Coach Kenneth, kay Sir Richard Heka, mga jeepney driver, tricycle driver, nagapulaw ka mo, tumarka mo, extend food supplement for men. Wala sang side effects.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
3: Ang business news ginadulong sang DTX 500 D3 Biocog Mighty C. Umpisa alas 6 subong aga, Martes, Mayo 26, 2026, nagsaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo. Sa advisory sang Department of Energy, ang presyo sang gasolina nagsaka sang 1 peso and 60 centavos kada litro, samtang ang presyo sang diesel o crudo nagsaka sang 1 peso and 96 centavos kada litro, kag ang kerosene nagsaka sang 1 peso and 45 centavos kada litro. Sa reference rate, 198 pesos and 37 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 54 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 58 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 60 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 59 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 91 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 49 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 61 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 18 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 6 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 41 centavos ang Saudi rial, 47 pesos and 99 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 77 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 66 centavos ang Euro, 12 pesos and 22 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 53 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 14 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning kay Sir Nonito Sombong, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ludi Gulilaw, kay Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, sa Tintin Turo-Turo sa Bangka Cabo Airport Mandurriao, Sir Darwin Aranya, sa Dilarama City proper, kay Ma'am Arlene Aranya Clarito, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Maribik Solero, kay Sir Melvin Satonero sa Bunta Talaharo, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Maricel Kasiple, pang pinakamodera, DTX Premium Coffee.
0: Sa balita sa showbiz, sa beauty queen nga si Catriona Gray ginapahayag nga may bago na nga karelasyon. K5 Kish Okon nagpahayag sang kalipayan si Catriona Gray sa tunga sang nagalaptang nga isyo na nungod sa iyagin pahayag nga bago nga nobyo sang nagligad nga pila ka bulan. Madamo sang sightings kay Catriona upod ang iyang mga abyan kag isa ka lalaki nga masamin niya nga kaupod. Sang March 2026 nakita nga nagaupod sila samtang nagakaon sa isa ka restaurant. Sa isa naman ka sighting nakita niwat nga nagatupadanay sila bisan pa nga madamo ang ilakaupod sa lamesa.
3: Alas 6:48 sa aga, Sir Alex Sasabo, Pastor Gerardo G. Ismael, and Ma'am Jo Ismael sa Full Gospel Christian Assembly, Barangay 7 San Miguel, Iloilo, Lomar Itery. Alo, Mar Nagali, ha? Ang former Bro Mars Itery, subong Lomar na sa tubang sang Asian College of Aeronautics, Sambag Haro, kay Sir Romar Datoon, Ma'am Ludi Gulilaw, Mighty C Morning, Sir Renante Palek, Pastor G. Ismael, Jinaline Arceo Amaro sa San Francisco, Agusan del Sur. Magkapamapti sila. Jinaline Arceo Amaro, Sir George Jocampo sa Ana Rosa Subdivision, Mandurriao, Sir Danny Agpalo, RB Chris Caceres, Ken Shine Llorca, Jerry Tumlos, Agosto 5 sa Kuwait. Pangapena, DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang Klinika Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang New York Knicks agod liwat makasulod sa unang NBA Finals appearance humalin sang 1999. Nakapasulod ang point guard nga si Jalen Brunson sang game high nga 30 points. Agod pangunahan ang gadalagan sang Knicks kontra sa Cleveland Cavaliers sa Game 3 sa score nga 121-108 sa Eastern Conference Best of 7 Finals. Ang Knicks ay kapitong nga team sa NBA history nga nakalista sang napulo ka asod-asod nga daog sa postseason. Alas 8 subong aga Philippine Time, hiwaton ang Game Number 4 sa tunga sa Cleveland Cavaliers kag New York Knicks sa Rocket Arena sa Cleveland, Ohio, USA. Ang home court sang Cavaliers. Lasay 50 sa aga, Kenshine Llorca, Ma'am Crisel Llorca sa Pulau Dumangas, Iloilo, Sir Oliver Barya, kag mga provincial guard dira sa likod sang Ramon Tabiana Hospital sa Pungtod, Kabatuan, Iloilo. Ang Beth Idarlilia, Leo Lacson, Espera Hernade. Birthday greetings, Jomar Bragansha. Kagawad number 1, kagawad Rami Ramos. Bingbing Pineda Hernade. Sa Dapitan Pututan, Bangapena, DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. Manong boy Beramin sa Roja City Capiz. Manong boy nakapangapi ka na DTX Coffee Mix. Tita Ambing Baez Kabasag, Tita Ams, Mighty C Morning, SB Bebot Bunyi Baez and Team sa Iskof Dingle, kay Nonoy Cardo. Sa balitang extra special sa Ilocos Sur, daw kaangay sang ido ang pagtrato sang isa ka pamilya sa kanding nga ilagin sagod matapos na patay ang iloy sang inbunag sa Narvacan, Ilocos Sur, sa lugar ini ni Chavit Singson, Narvacan. Sino kay Liwliwa Colio, naluoy sila sa kanding matapos gilayon nga napatay ang iloy pagkatapos kinbunag kabangdanan ila na lamang nga ginadapa manong Dan Calvo, Ma'am Celine, kagin sagod nga kaangay sang ido kag ila ini nga ginhingilanan nga si Yuli, in short for Ulila. Miad. Bangon sinila ko si Yuli, Sir George Ocampo, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Omar Datoon, nga tuman ka sweet ang subong sang ayam, sang ido, kung sa din, sa baylo nga hilamon, pagkaon man sang tao ang inakaon, kag paboros ito sininga pamahaw ang biskit. Kung sa mga malam, biskweta. Kinakalingawan naman sang netizens, ang video ni Yuli, sang panginadugsing sang pamilya. Ikaw, Pastor G. Ismael, masagod ka man kanding nga mangin ido? Ano ini nga klase kanding? May bangs wala? Yung 652 sa aga, magtumar na sang D3 Bio kag DTX 500. Zen D, Ma'am Zen D, Leo Lacson, Espera Hernandez sa Dapitan Pototan. Pangapin na, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets, Pasig, Kalinog, Miag-Aw, Kagharo, Iloilo City Branch, kag sa Sara Branch, kag Subong Adlaw, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 6:53 sa aga, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Elias La Corte sa Bulilao, Mandoriao, Jean Siman, Pastor Bobby Iriman, Kita Nilda Laluyan Laison, and Ma'am Merlinda Labadia sa Poblacion A, Duanyas, Iloilo, Mighty C Morning. Kami ang inyo, mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kaga ko naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
3: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
12: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imong soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
13: May mga barikada pa na.
12: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
14: D3Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
14: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
12: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
13: Oh.
12: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
13: Daw import gali ni Doc.
12: O import siya.
13: Yeah. Mami-import kaya.
12: Your second immune system.
16: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
12: mga train, gipang train.
16: Nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3Bio.
12: Ang D3Bio import immune system.
16: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
12: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
16: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
11: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
16: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
12: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
16: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
12: Paborito, gids kagaw.
16: Oh, paborito. Dapat,
12: labi na akong palakaong katamis.
16: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
12: That gives you more reason nga magtumargid sang D3Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3Bio ya. Para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
14: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik
17: at tapang na mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
14: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamo isang akon hair fall. Hindi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga butika.
20: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidants
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo,
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
21: nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
21: Masalika.
22: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
24: Pamasaga butika.
26: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Kapamati kita ko sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. tunay na ha-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababa. Ihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katul katul,
5: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasukbay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500,
16: masaligang
15: epektibo.
16: DTX 500,
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
15: kag kontrolar
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan
15: epektibo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
16: Ang BCO
15: yung may
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
16: Ang BCO
15: yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
15: D3 Bio with BCO.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
15: yung may
8: Vizio.
16: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
8: D3 Bio.
0: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
7: Nagapanubos ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
7: Garantisado.
20: Epektibo.
7: Ara mismo.
20: DTX 500.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
20: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagapangihi.
20: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
20: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
7: Nagapanubos
20: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
20: Garantisado.
7: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
16: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka,
8: mga butika.
16: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
25: Libre?
26: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
27: Dalaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
27: Puro katul katul,
5: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
30: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May kumso!
32: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, las 7:16 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
32: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
32: Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Martes, Mayo 26, 2026. Yara sa 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Sa mga nagapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube, Mighty C Morning sa inyo. Sa kinandan kadaaga, ka-open ninyo, Ted Augero Francia.
6: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos.
32: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Sa imong pagpamahaw, subong aga, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Lisa Lerien Banalo, Ma'am Bings BSJ, Ma'am Zenia Palma sa Otong Huplo sa Singapore, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot Dayan sa Duenas, ipadalun doon ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, The Power Trio. Proposal sang Villar Group sa pagkaayo kag pag-operate sang Iloilo International Airport, hindi na madayon. NBI nagtukod na sang tracker teams agodakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mga atleta sang Pasig City nga makamedalya sa palarong pamansa may padya suno kay Mayor Stephen Palmares. Kag sa health news, being financially broke ang may dako nga epekto sa tagipusoon sang tawo. Baka mga broke, B-R-O-K-E, way ka kwarta! Walay kwarta, walay kwarta, papaya. Batayan nyo nang sa may kwan sa social media, blang bata, kanta, blang gamay nga bata, blang, walay kwarta, papaya. Kung matamag ka, tiyoy, wadaan ka kwarta! Ano na nga subong aga, hulag na, lagaw-lagaw na, parang may isulod sa kararaw. Hindi nga lagaw-lagaw, may tansa manakaw, ha? Lagaw-lagaw, parang may isulod sa kararaw! Tuod gin man nga ang mga Pilipino, kung may kwarta, gabatsag, ha? Nagaibubunot kaga ang iban daw nagakadeprensa sa kurason mamagingging habilosa, Sir William Sapanta. Eh, ako niya pagkaibaloya ang mindset niya

0: Elsa Di Mafilis Arnaez, Ma'am Aitza Ahmad, kay Ma'am Evelyn Ericre, kay Ma'am Exotic sa Sara, RNV Itiri, sa Fanny Krinderya. Diba lang? Ang mindset niya sa mga Pilipino, ya, bisan huay na kwarta, huay na bugas, huay na mantika, huay na ahos, huay na bumbay sa balay, Sir Jun Bidan, Ma'am Neldy, diba lang, no, yung mindset sa mga Pilipino, sadya gini karon, Sir Paul mo? Sadya gini. Diba lang, Sir Noriel? Sir Roy Dimiar, kay may Sir Bernard Garbosa, kay Mr. Chicha Corn sa Candida Farm. Namin ni kay nagalibot saya gabaligya sang Chicha Corn organic, healthy sa lawas. Kaya nagkakapanya, pamanya, makinig kayo sa K-5. Tito, di man ini nga ang mga Pilipino, kung may kwarta, gabatsag ang korason. Kaya ako niya paglanto yung Ma'am Laura Sumagaysa, yung Ma'am Mami Ason Pineda, the more nga wise ang kwarta mga Pilipino, naghambal pagani yung Ma'am Bambing Gaser nga, sadyag-dyag karon mo. Di ba Ma'am Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso? Tita Nilda Laluyan Laison? Abi participate ka mo dia. Kamuya da way ga batsa kay ti, kamuya bastante sa kwarta, of course. Alas 7.22 na sa aga. Foro de los Pueblos. Isabong aga, namigid regular walking kay Baloka Sir George Ocampo. Ang regular walking can do more than just keep you fit. Sa pagtuon, ang walking, walking lang gani ah, consistent walking, nagapanubo sang risgo sang stroke up to 27%. Ang paglakat, nag-improve man sang blood circulation, nami ang ilig kaglibot sang imong dugo sa kaugatan, nagapabakod sang tagipusoon, nagapanubo sang blood pressure, kag nagasuporta sang healthy cholesterol levels. Isang 30 minutos lang may dako ini nga epekto kag benepisyo sa lawas. Foro de los Pueblos. Dawanan ni gabi, sige ula, no? Salamat kisang ulan, salamat Lord sa ulan. We have Engineer Rolly Cuenca sang pag-asa Iloilo, Hibaloan tabi. Anong mga factor sa pag-ulan, ha? Engineer, si Ted, dere sa K5. Mighty C, morning, sir.
1: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa atin man yung mga tag-salamati.
2: Test for the update sa mga adlaw, May 26, year 2026. So sa karon na may isa kita low pressure area nga ginamonitor na sa gwa sa atong Philippine Area of Responsibility. So ang ini nga low pressure area uli na ito na si Plataan 1585 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Even daw na sa gwa pa ini siya na ang LPA ang nagaepekto na sa may aron yang atraf sang LPA nagaepekto na sa eastern section sang Mindanao. Wala pa ini sa direkta nga epekto diri sa atin sa Western Visayas. So magpadayon ta ini nga maayong panahon naton. May mga posibilidad lang kita sa gihapon sa mga pagalong-galong, mga isolated, yung mga pagulang-ulan, pagpangilat pa na goob, nalasin yung mga localized thunderstorm. Mahina, tugtog kasarangan natin ng hangin, di ka na nasidlangan pa, minahan nasidlangan. Magdala ini sila sa makanay, tugtog kasarangan yung mga pagbalog sa atin kadagatan. Forecast temperature natin, yun sa 26 to 34 degrees Celsius. Ang aton nga maximum heat index sa subong adlaw no posible magalabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw naton nagputla pala 5.26, magatunod din siya alas 7 karon sa hapon.
0: Sir Rolly, sir, ang LPA da koning possibility mag-develop nga bagyo?
1: Ay, yes sir, so based sa aton nga monitoring sir, may high chance in sa karon nga mag-develop sa isa ka bagyo.
0: So din possibly ang yas nga sentro sir.
1: Sa karon ang iyang sentro sir sa gwa kasi sang far nato na 1585 kilometers sa east sang northeastern Mindanao.
0: Sunod-sunod ni do duwa na kagabi nga nagainulan dire sa aton sa Iloilo City kasi sa province man. Do kana ni do pattern ni sa kay ti maningo ang mga katapusan nga manginadlaw sang Mayo pa June. Pa nagiman tingulan nagiman sir mo?
1: Yes sir, so transitioning period na kita sir no sang pakadto sa aton nga tagululan although wala pa tanang concept pero it's a start no nga nagamatamat na kita transition sa tagululan natin sir.
0: Pero still mabat sa ganyapon ang mapaang palibot sa buong adlaw engineer.
1: Yes sir, since nga prevailing sa gyapon ang easterlies natin sir so may chance sa gyapon nga mangin mainit yung mapaang aton panahon sir.
0: May iban nga nito 49 ka mga lugar sa Pilipinas nga forecast sa pag-asa nga may extreme danger level sang kainito no.
1: Yes sir, sakto gina sir, medyo nagdamo sa gyapon sir ang mainit naton since nga sa hot and dry season pata sa gyapon.
0: Dala gyapon dere ang Iloilo kag ang Panay sir.
1: Yes sir, nasa ang Iloilo sir, Iloilo City is nasa 44 degrees Celsius 44. So while ang the rest of the province is around 43 to 44 ang posible na experience ang heat index sir.
0: Damo ta lang inom tubig, ligo kita din prano pa panghabon kita DTX Beauty Shop kag magkudong gid para ni matamataman sang init sir no.
1: Yes, sir. Sakto gina.

0: or no, and if magwa sila, daralan sila sa nga payong or kalo, at least protection nila sa init sa adlaw.
1: Very well said, Engineer Rolly Cuenca. Sir, salamat na. Mighty sea morning sa imo.
0: Yes, sir. Thank you and mighty sea morning man, sir. Foro
1: de los Pueblos. Amin ni si Engineer Rolly Cuenca kay kwan mo nagasakay sa uso mo. Hawak mo ang beat! Hawak mo ang beat! Pero akon sang Sabado, abi mo kung anong akon nga ginimo. Hindi nga hawak ko ang beat. Hawak ko ang singit. Ang singit. Naningit. Amon to ka, Sir Guilas, ni Tuturan sa Kabukiran. La 7.27 na sa aga. Ginbasura ang 21 billion pesos unsolicited proposal sa Prime Asset Ventures Incorporated sang Villar Group of Companies nga i-upgrade kag i-operate ang Iloilo International Airport sa Kabatuan bangod sa kakulang sang documentation. Sunod sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, wala sa endorsement halin sa Department of Economy, Planning and Development, o DepDev, ang proposal sang grupo sa mga proyekto nga masobra 15 billion pesos. Kinahanglan pa ang approval sang Department of Economy, Planning and Development. Ang rehabilitation, expansion, operation, kay maintenance sang airport gintukod bilang operate and transfer scheme. Gin-designate sang Department of Transportation kag CAAP bilang implementing agencies para sa proyekto. Ginpayag naman ni CAAP Deputy Director General Dan June Lucas na mahimo maka-file liwat ang PAVI apang ginakonsider man sang DOTR ang solicited mode. Foro de los Pueblos. Kabalakan nila Mami Susa Ralios nga kon private owned ang mag-operate sa Iloilo Airport kon civilian na disog dra nga mga lokal nga mga nagabaliga pagkaon dito sa ibabaw asta sa idalom. Foro de los Pueblos. La 7.28 pagbalik ta update sa Palarong Pamarsa 2026 sa Agusan del Sur magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May
17: so. Oras, alas 7:35 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
17: Padayon sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Sa mga taga-Sara, hingalitin ninyo kay bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch. RJM's Building, Barangay Apolista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga-Kalinog, Duenas, Lambunaw, Haniway, Badyangan, taga-Tapas, taga-Dumalag, taga-Bingawan, malapit sa Kalinog, Subungadlaw, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Kalinog Branch, ang consultation schedule kada Martes kag kada Biyernes. Ilista ninyo dira para hindi ka mamalipat. Sa Miag-Aw, sa Domingo kag kada Domingo. Sa Pasig Branch, kada Huwebes. La 7:36 na sa aga, masaylo kita sa update sa Palarong Pambansa.
2: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
3: Sa Palarong Pabansa, ang kabyong balitang ito ay hatid ni K5 Kay Buscaino.
19: Nagtala ang Region 5 ng bagong record sa Javelin Throw Secondary Boys sa Palarong Pabansa 2026. Nalampasan ni John Lores Espaldon ng Region 5 Bicol ang 59.90 record, kaya't sigurado na ang kanyang gintong medalya. Base ito sa partial at unofficial tally kagabi sa Sports Complex Prosperidad, Agusan del Sur. Silver medal naman ang pambato ng Region 6 Western Visayas na si Narish Alimudyan sa record na 59.46. Bronze naman ang Region 5 Bicol na si Jacob Mendoza na may record na 57.93 meters. Yun kay Espaldon, basketball ang kanyang paboritong sports maliban sa javelin.
20: Sobrang saya dahil break ng record.
21: Favorite sports mo?
20: Basketball.
21: Basketball. Sino ho ang nag-udyok sa inyo na magpalit ng inyong sports from basketball to javelin?
20: Si coach po, si Coach Nolly. Ano po? Kasi may nakita siyang potential.
19: Inihayang naman ni Noel Bornel, athletics coach, second. Tari ng Region 5, nakitaan nila ng potensyal si Espaldon.
22: Ang ginawa namin sa'yo, mag-focus ka sa javelin dahil may future ka dyan.
23: Okay.
22: Yun, ang ginawa namin. Tapos, mabuti naman yung original coach niya sa na nakausap ko na bilan siya ng sariling javelin.
23: Okay.
22: So ngayon, ako pa mismo pumunta ng Ligaspi para bumili ng kanyang javelin kasi ako lang naman yung mahawak ng secondary boys doon. At saka, every Saturday at saka holiday, nagtitraining kami doon sa bayan namin sa Barcelona.
23: Okay.
22: Hanggang na-develop at na-develop, maraming tumulong, no, maraming trainers. May trainer din kaming galing sana sa ganito na nakuha niya yung napakagandang record.
19: So, mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Gay Buscaino para sa Kapinapalitan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa ulat pala po kay K5 Gay Buscaino at congratulations sa taga Region 5 matapos nilang binasag ang palaro record sa javelin throw noong 2024. Ang record nito ay hinawakan ng atleta mula po sa Western Visayas with the record of 59.90 meters. Itong taga Region 5 kagabi, kinuha niya at binasag ang record by having a longest throw at 60.48 meters. Sa kabilang dako naman, balikan natin ang mga kaganapan noong nakaraang opening ceremony ng Palarong Pabansa dito po sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon naman sa PNP, ang kanilang assessment sa opening ceremony ay naging tahimik, peaceful and orderly ang isinagawang opening ceremony ng Palarong Pabansa. Ang detalye ng kampiyon na balita ito ay hatid sa atin ni K5 Karin Badilla.
24: Yeah.
1: Mga ka-K5, naging mapayapa ang formal na pagbubukas ng palarong pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur ayon sa naging assessment ng Agusan del Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Giovanni Tindoy, ang spokesperson ng nasabing police station dito sa nasabing lalawigan. Ayon kay Tindoy, mahigit 1,300 na law enforcers ang ideploy kung saan bukod sa pagbabantay sa sports complex. Nagsagawa rin ng checkpoint operations at clearing operations sa mga miyembro ng K9 at EOD units sa iba't ibang lugar. Tinatayang nasa 3,000 katao ang nasa loob ng Dato Lipus Makapandong Sports Complex kung saan mula sa 18 region, 130 ang nagparada habang 300 naman ang lumahok sa saludo presentation. Nanawagan ang Agusan del Sur PNP sa publiko na makiisa at sumunod sa lahat ng ipinapatupad tupad na alintuntunin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat habang ginaganap ang sporting event. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si Ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla, naging matagumpay, naging peaceful at orderly ang sinagawang opening ceremony ng pararong pambansa noong nakaraang linggo. Samantala, nakantabay na rin si Kipem Jerilon na Luis sa medical team para sa palarong pambansa itinalaga para naman alagaan ang kalusugan ng lahat na pumupunta ng mga bisita pati na ng mga atleta. Ang detalye nito ay atin sa iyo ni K5 Jerilon na Luis.
4: Mahigit sa 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman ang medical doctors at nurses ang itinalaga dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
7: Nagtalaga ng mahigit 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman na medical doctors at nurses sa ginanap na opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtayo ng advanced medical post ang naturang lalawigan para sa mga atleta na nangangailangan ng atensyon medical. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Dalia Damaulao, chief nurse ng DO Plaza Memorial Hospital, sinabi nito na kaya nilang ibigay lahat ng mga pangangailangan medical ng mga atleta at mga bisita sa naturang lugar.
23: Ito ang tinatawag naming advanced medical post. Nagki-cater po kami ng mga medical needs sa mga athletes or even not athletes, basta dito sa loob ng ano na to, yung ground talaga, itong tinatawag naming nalyagan area. Kini-cater po namin ang lahat ng mga medical needs na gusto nila. Lahat po ng mga medical needs po ng mga athletes, for example, nahihilo or even mga sprains or mga fractures or any related sa kanila pong games.
7: Ang naturang medical post ay air-conditioned at kayang gumawa ng minor sutures, nakakapagbigay ng libreng gamot, may ECG machine, mobile x-ray machine at may 20 na bedding capacity. Hindi rin bababa sa 27 ang emergency vehicles na idineploy sa paligid ng Prosperidad kung saan ginanap ang palarong pambansa.
4: Mula sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Dumungkal na Luis. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7.44 na ng umagang balitang ito atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa iba pang mga balita, punta natin ang mainit na bakbakan sa athletics. Ilang riyon sa palaro, nakasugkit naman ng gintong medalya. Ang kampiyon na balita ito ay atin ni K5, Sandro Zalazar.
24: Parang si Flash sa bilis, ang pambato ng Ebraa Region 8 matapos masungkit ang gintong medalya sa 3,000 meter run ng secondary girls category dito sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
25: Thank you po sa taas, all glory to God, sa lahat ng mga tao na nagsuporta.
24: Ito na lamang ang pagpapasalamat ng anak ng isang fish vendor na si Christian May Taharos ng Ebraa Region 8 matapos masungkit ang pinakaunang medalya sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang 14-anyos na atleta ay back-to-back palarong pambansa first gold matapos nitong depensahan ang kanyang titulo sa 3,000 meter run
6: ng secondary girls. Napag-alaman na barefoot runner din si Taharos. Ngunit ayon sa kanya, mas komportable na itong tumakbo, lalo na at may suot na siyang sapatos.
25: Maganda po. Nakatulong po sa akin kasi kapag nakapa po, wala pong kamot. Tapos yung naka-spike wire.
6: Okay. Samantala, badang alas 7 ng gabi ng Lunes natapos ang day 1 sa iba't ibang kategorya ng athletics, kung saan nasungkit ni Beverly na isa ng Region 5 ang gold medal sa 100-meter dash hurdles elementary girls. Maria Lineth Libranda ng NCR Region ng secondary girls. Ginto rin ang medalya ni Peter John Nadera ng Nimraa Region 10 sa 110-meter hurdles ng elementary boys at Charles James Villapana ng secondary boys. Sa 100-meter dash category naman ay ang kumikinang na medalya para kay Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region para sa elementary girls, Adam J. Caralde ng elementary boys, Lorraine Audrey Batalya ng secondary girls, at ang pinakaunang medalya naman para sa probinsya ng Aklan, Wibraa Region 6 na nasungkit ni John Del Rosario para sa secondary boys. Sa long jump naman, tinalo ni Jester Renz Robedizo ng Region 3 ang gintong medalya matapos makapagdala ng 7.25 meters para sa secondary boys. Si Prince Jacob Ortiz naman, galing Region 1 ang nakasungkit ng gintong medalya sa elementary boys matapos makatalo ng 5.88 meter. Muli namang dinipensahan ni Cassandra Balaban ng Region 8 ang kanyang titulo sa long jump elementary girls.
24: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
8: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Sandro Salazar. Yan po mga kagalapan mo na po sa athletics kahapon at patuloy pa ang medal round sa araw nito. Sa kabilang dako naman, NIR Secondary Volleyball Girls nanalo sa unang laro sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
9: Nakulog sa itong high school Negros sa Island Region, nanalo kontra sa Bicol Region sa unang laban sa Palarong Pambansa 2026. Nanalo ang volleyball girls ng Negros Island Region sa kanilang unang laro sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro ng NIR Bacolod Taytung High School at Bicol Region sa Provincial Engineering Compound ng probinsya na pinuntahan rin ng maraming tao para panoorin. Sa unang set, hindi nakabawi ang Bicol Region sa NIR sa mga sunod-sunod na atake ni Rose Vian Almendralejo at Janine Mayang sa kabila ng pinakitang mahigpit na depensa. Sa first set, nanalo ang NIR sa score na 25-14. As sa second set, hindi na ito hinayaan pa ng NIR na makabawi kahit ipinako nila ang score ng Bicol Region at nagresulta sa score na 25-12. Pagkatapos ng laro, hinirang si Mayang the best player of the game.
11: Kaya naman amon niya best nga ipatagon kidney and thankful man ko sa mga teammates ko nga ra sa ako niya gaguide man and thank you again kay Sir Boy nga gasupport sa amon and thank you sa mga coaches nga gaguide sa amon sa tulad sa amon.
9: Mga kalaban ng NIR ang Cordillera Administrative Region sa kanilang kalawang laro. Hiling naman ni Head Coach Romel Taninias ng Bacolod na ipagdasal sila sa kanilang laro na walang injury at tuloy-tuloy ang kanilang panalo.
12: Sa mga supporters ng NIR, hindi nyo kami mag-sawa na mag-suporta sa volleyball team sa NIR at sa Taytung.
9: Dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Maraming salamat po K5 Red Salgado. Pinakulikulat po galing sa Volleyball Secondary Girls. Abangan alas 2 mamayang hapon ang live coverage ng K5 News FM sa laro pa rin ng Negros Island Region sa second round ng secondary volleyball girls. Samantala, pakpakang matindi sa palaro basketball. Eastern Visayas, sinorpresa ang Central Luzon. Ang kampyon na balitang ito ay ating pong tangayan kasama si K5 Dan Chavez.
0: Malaking surpresa ang yumanig sa hard court matapos agawin ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVRAA ang tagumpay laban sa Central Luzon o Claraa sa pagpapatuloy ng Elementary Boys Basketball Tournament sa Palarong Pambansa 2026. Ito ang itinuturing na pinakatampok at pinakamainit na tagpo sa buong araw ng kompetisyon dahil sa ipinamalas na matinding habulan ng dalawang koponan. Sa simula ng laro, dominado ng Central Luzon ang court kung saan hawak nila ang bentahe at dikit na kontrol sa bawat minuto. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin sa ika-apat na quarter ng magpakawala ng isang nagbabagang restback ang Eastern Visayas. At dahil sa kanilang agresibong opensa, matagumpay nilang nauusan ang kalaban at tinapos ito sa isang kapanapanabik na thriller. Bit-bit ang kalamhangan na 4 puntos lamang. Bukod sa dikit na laban na ito, naging mainit at puno rin ng tensyon ang iba pang mga salpukan sa hard court kung saan rumagasa ang lakas ng Northern Mindanao upang patauwin ang kupuna ng Cagayan Valley. Hindi rin nagpahuli ang Zamboanga Peninsula matapos itong talunin at pagulungin ang pambato ng Negros Island Region. Inaasahan namang mas mag-aalab pa ang aksyon bukas para sa day 3 ng torneo na magsisimula dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Abangan ng mga fans ang mga kapanapanabik na pagtutuo sa pangitan ng NCR versus BARM, Central Visayas versus Bicol, Western Visayas versus Region 1, Caraga versus Soccsargen, Southern Tagalog versus Mimaropa, Central Luzon versus Caraga, Davao versus Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao versus Negros Island Region. Samantala, ayon sa mga analyst, inaasahang mas magiging pisikal at madiskarte ang mga coaches at manlalaro bukas habang papalapit ang knockout stages ng nasabing torneo. Para sa Palarong Pambansa Update, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
5: K5 News FM.
10: K5 News FM.
13: Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
14: K5 Dan Chavez sa iyo pong ulat mula po dyan sa venue sa Bayugan, 34 kilometers mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa labanan ng mga elementary boys sa basketball. Samantala, ang defending champion ng Davao Region, nilampaso ang Region 1 by 62 points sa secondary basketball boys. Dalitong kampiyon na balita ni K5 Cyril Repe.
15: Wala nang kumpiyansa ang ginawa ng defending champion Davao Region upang darugin ang Region 1 celebration round ng basketball secondary boys tournament sa nagpatuloy na pampapansa sa Agusan del Sur. Nanalo Davao Region sa score 96-34. Samantala sa ibang laro, ang Western Visayas nanalo naman Pantok Bicol 63-44. Ang Clara nanalo naman sa Cabras 76-58. Ang Negros Island Region nanalo sa Imbra, final score 79-58. Samantala 2-0 na ang Eastern Visayas matapos talunin lang sa Bonga City 77-63. Ngayong araw, bakbaka naman ang Central Visayas at iba pang mga teams sa nagpanayon na panampaman sa Basketball Secondary Boys Tournament sa OEC Bakison Center, Agusan del Sur. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX Copamex. May kapi ka na, nakadetox pa. Ito si K5 sa Real DTX 5 Rep para sa special coverage sa Pampabansa 2026. Para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
14: Maraming salamat po K5 Cyril Repe sa inyong ulat mula po sa basketball venue ang AOC Evacuation Center dito sa Bayan ng Prosperidad, lalawigan ng Agusan del Sur. Mula basketball, puntahan naman natin ang boxing matches. Kahapon, exclusive, nag-iisa lang po ang media na nandoon at yan po ang K5 News FM. Andoon si K5 Berto Gatit. Itong kaganapan sa boxing match kahapon, ang kampiyong balita ito, hatid ni K5 Berto Gatit.
26: Nag-umpisa na kahapon ang boxing tournament sa Palarong Pambansa dito sa Esperanza, Agusan del Sur. 2 kilometro ang layo mula sa sentro ng palaro sa Prosperidad, Agusan. 180 ang lahat ng manlalaro mula sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas. 3 boxing ring ang itinalaga ng local government unit ng Agusan sa area. 2 ring dito ang sabay na ginagamit. Kahapon sa elimination round para sa schoolboys category, naglaban dito ang Region 10 versus Region 4A. Panalo dito ang Region 10. NCR versus Central Visayas, panalo dito ang Central Visayas. Para sa schoolboys category, naglaban dito ang Negros Island Region at Davraah. Panalo dito ang Davao City. Isa sa bawat rehiyon ang schoolboys category ang naglaban kahapon. Ang siyam na mga naiwang manalaro sa bawat rehiyon ang makipagbakbakan ngayong araw. Mula dito sa May Esperanza, Agusan del Sur, para sa 2026 palarong pambansa, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing venue dito po sa Agusan del Sur. Sa kabilang dako naman, double gold for Negros. Dalawang mga gold medals sa ng Negros Island Region ang nasungkit na hapon ng dalawang mga atleta mula po sa javelin throw secondary. Ang medals mula kina Marhin Iwayan ng Sagay City at Christine Rose Toquero ng Escalante City. Sa kabilang dako, patuloy pa rin ang athletics final sa mga oras dito habang patuloy naman ang paglalaro ng mga basketball players dito sa AOC Evacuation Center. At abangan mamaya ang laro ng Negros Island Region kasama na ang Western Visayas na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Narito na ngayon ang pinakahuling ulat at ang medal tally tali po sa K5 News Center News Bureau. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros Island Region. Ang NIR sa para po sa kalaban ng ating mga kababayan, ito po ang pinakauna po na pagkakataon na ang NIR ay sumali sa palarong pambansa, ano? And for the first time, ipinakita nila na kung gaano kalangkas din ang kanilang pupunat. Ang Negros Island Region or NIR ay may tatlong gold medals, isang silver, isang bronze. Sumunod dito ang Northern Mindanao na may dalawang gold, dalawang silver at isang bronze. Calabarzon, dalawang gold, isang silver, isang bronze. Western Visayas, isang gold, dalawang silver, isang bronze. Eastern Visayas, isang gold, dalawang bronze, wala pa silang dalawang silver, walang bronze. National Capital Region, isang gold, isang silver, is dalawang gold. Ilocos Region, isang gold, isang silver, isang bronze. Bicol Region, isang gold, isang bronze. Central Luzon, isang gold. Habang ang Davao Region, may isang silver at dalawang bronze medal. Abangan ang mga karagdagang ulat mula po dito sa K5 News FM News Bureau. Magbabacheck po tayo at patuloy na nag-aabang at i-cover po natin live ang laro sa volleyball at basketball. At sa ngayon po, inyong matutunghayan sa K5 News FM. Tingnan niyo po sa ating sports and entertainment page ang basketball matches sa mga oras na ito. Yan po ang pinakahuling kaganapan na aming pong maibigay po sa ating mga kababayan, ating mga ka-K5 sa buong bansa. Yan ang mga ulat mula dito sa K5 News Center Bureau sa palarong pambansa. Sa pangalan po ng buong puwersa ng K5 News FM palarong pambansa 2026 coverage team, sa panguna ng ating kagalang-galang na CEO at President Dr. Ramil Puy, ako si K5 LJ Castillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
16: Padayon diri sa Foro de los Pueblos. TikTok ka muna, TikTok. Nag-uso ni sa TikTok mo. Alas 8 na sa aga. Diri sa Foro de los Pueblos, may mga update magkikita dugay-dugay. So bumakita ninyo sa screen, Volleyball Elementary Boys, Region 6 Western Visayas versus ang host region nga Caraga. Manugsugod ang Hampang and ang aton mga player from Leganes, Iloilo. Sa height advantage kita, pero hindi matakamba kiti bilog ang bola. At the same time, sa sepak takraw sa secondary boys, nagampang mansubok ang Western Visayas, represented by Elimujan and my pickman from Santa Barbara and sa iban pang mga banwa, kag ang Negros Island region.